0: rin na rin yung sitwasyon hay sa actually ay kung nagtaliwan yung binuwan hay may tubig patabi sa nga agi.
1: Okay.
0: So magasa ron sa makaron hay tingad daw wow sa makaw tubig no. Previously ay tambakan man yan ni undon na yung tambakan yung taon galing hay hagyan matbaha hay nano juman doon.
1: Okay.
0: Sa bilo nga ni Karun namon na ginaplano ay ginaplanuhan na namon doon yung butangan buhat Colbert at tambakan agad Doroflo ito bi ay diritso mata. So, with regard sa anong concern niya ni Tidolfo ay nga niya ron yung river natin doon sa aton yung mga kagawad in charge na sandar mag-facilitate doon ay considering nga ito man niya ron yung sitio sa Purok Tres.
1: Ilawod so, man da, no?
0: Mayroon man niya ni mayroon man niya ni ron kung naggambay man niya ni si Tidolfo ha, willing si Mateo at si Valenzuela ay sa makaroon nakaresume on sanday pwede yun doon siguro ng damang tambakan.
1: Aro, anong problema ko no kung mga quarry operator ay hindi sanda makatambak ay may una ko no nga nagpaisog-isog man ko no. Hindi ta magsugot nga tambakan. So, ga request anda nga ayudahan it barangay. Nga paghuhog lang da, hindi man maalin doon ang driver, ita anang mga dump truck.
0: Ay ho, taro na barangay official. So, okay, thank you, Gidget. No? Agro yung concern ay ato ipabot doon sa ato niya mga operator. Agod. Kabuliganan, agod makarmadis sa ginaton doon na yung real niya sistema.
1: Ay, total, nakaresume mo ng gali, Rokuan, doon nga operation ita quarry una kung nagtaliwan pang adlaw, gali.
0: Oh, kahapon yung katod doon, Gidget.
1: Wow, net problema man, nasitel gon, na okay gon, na nagkasugot yun na cap.
0: Ay as agreed ko previous meeting ato during the Akinro ay for the meantime dato aneron while gina-exhaust natin tanan do mga remedy ano pag ito kinangano niya tanan gidon ay ma-address natin do concern ni karon.
1: Okay, kabay pa nga matapos yung issue nga ron sa kwan sa quarry now. May 30 million ko nga project kara sa Mubo para si Enda Kapitan.
0: Ano na DA, tag farm to market road, katodong jet doon. So, kahapon yan iyo man taga region.
1: Okay.
0: Nag-survey yung man sanda. Dati ay sa munisipyo man kuno na paagi. But lately, kahapon ay sa province yung mata kuno.
1: PO man sa PO.
0: Oh, PO man implementation. So, ako na ni katodong jet, to be clear, no, nga. Ako na ni suggest kahapon nga. Hindi, i-reapportion ba yung 30 million? The 30 million na i-emaw sa ibabaw, considering bago man doon implement ay ito sa ilawod lang agad ma-address atong problema.
1: Oh, para matapos yun din yung concern. Tama, tama yung hindi mo, Kapitan. Eksakto nga timing, timing yung ganyan ni Kuntara.
0: Sa mga ato ron ay, na yung ikuta na nga ni namon sa engineer kung Twitter on galing randa nga pangit at engineer ay o ako na tutudutod dito. But anyway, mga kon, ay nagpasamot nga ni Rosang Kunyang Barangay Resolution request sa Secretary at Department of Agriculture na naayo na mo doon niya kung pwede ron niya budget.
1: Tungaon, so, pwede ron.
0: Doon na mo niya action na ginghiwat kahapon katodong jet since na may among session sa barangay.
1: Siyempre, kamo sa barangay nakasayod kung na anor dapat eh. Ang sanda na mag-decide. Kamo nakasayod kung anor problema una.
0: So, rin naman yung pabot kahapon katodong jet, yaro taga DA at taga Provincial Engineer's Office ng personnel.
1: Ano barangay, mapasa at resolusyon o nakapasa na kamot resolusyon?
0: Nakapasa kami kahapon, so bagayon lang naman doon na ng mga sunod ko resolusyon.
1: Very good. Okay, sige. Akap, may doon ay una kagagay automatic nagasabat ko mga concerns sa MUBO. Agod bahiyagan ang baklaruhan ba atong yung mga pumuyo. O nga si Mr. Salvador, ara si Kapitan na kundo problema ay ayudat baring official para matambakan doon. What problema ko no? Hopefully, okay nung tanan. Kap, thank you, Gidwin, Kapindel.
0: Thank you, Gidwin. Ito yung Gidwin. Magkaroon, after ko yung mga orang interview, tawagan ako nung permiti. Good to ako nanuran na action. Thank you,
1: Gidwin. Thank you, Gidwin. Porong Barangay Windel Pereira Taiko.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Deklaro na kita, Tatay Rodolfo Salvador. Iyagin ka po, nag-personal ginag-agto iya. Ang nagapamati mo makarunda. So, rimong concern, harun yun si Kapitan. Sabat yun, hugaton ng naton. Nga matambakan doon ay willing man galero mga quarry operator. Naghambay man kuno si Mr. Ralph Valenzuela, si Mateo nga. What at problema kanda? Aruga tambak. Do problema ta? Hay, do nagapaisog-isog ko sa lugar. Ngani, kinanganan daro, ayudat barangay. Nga may tawag in una. During sa pagtambak, may taga barangay una. Nga magpatunga. Ayro anang driver, base ko na alinon baga ko nagapaisog-isog sa lugar man. Ay nako. Agday nga rin 30 million kabay pang mapagbigyan na Department of Agriculture. Ang hatiyon doon 15 million sa Ilawod para matapos problema nga ra. It mga pumuyo ko rin karsada nga ron nga kung mainit, tapo-tapo, kung maugan, ruta yun. Ang hindi yun mag-inugta si classmate Baez o na, Kriste. Ay nako, kabay pa, mapagbigyan Department of Agriculture.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, Gid. Sir Jolly Bombe Dalida Reyes. Ba, buhay ka sa nakapabatsyag. Sin ka makaroon sa Canada ka ba, sir? O iya ka na sa New Washington. Good morning, Gid. Sir, Jolly Bombe Dalida Reyes. Kay Engineer Bernardo Biray Moises. Wa, siguro nag-walking kinara. Maugan eh. Happy Thursday, Engineer. Kay Wing Wing, Rowena Nemes. Oh, good morning man. Pobreng Malipayon, Boss Edwin. Wow, good morning, shout out. Hama nagabaylo-baylo kati mo, Pobreng Malipayon, Boss Edwin. Ha? Kunamat, Win Villanueva ka man. Kunamat, Pobreng Malipayon, Boss Edwin ka man. Good morning, Jet. Shout out kayo kaming barangay Captain Boboy Taho sa Buko. Ah. Agsa ng asawag, unga, Eric, Salamat sa kape kahapon at sa team sa Buko. Good morning, Gid. Welcome ka sa 26 Fiesta Tambak Knowledge Power Jet Reyes. God bless you. Thank you, Gid. Kay Pobreng Malipayon, Edwin Villanueva. Good morning, Prejet. Happy Thursday. Salamat kita kay Lord. Gintawan kita at palibagong kabuhi. Ag always, good health kita, pre. God bless. Amen. Toto Roger Lucero Nagales. Kay Madam Marcel Mumbay. Good morning, man, Madam. Jojo Hopanda na kinay patring ng Nancy Igos ag kay ng Josephine de la Cruz kay ng Lilian Sablaon itinigaw ag sa magamang Jake ag Lucas Kryl Ropa abaw katulong jet hindi man permi ulan kay madumduman mugid ang mga palpak na project sa mga pulpultik repair nyo ng mga kalsada nga lubak di may gani para makita natin dukwan problema kung gaugan kung sindo ga baha ara na sa linya. Si Sanggol ang bayan member Ronald at Chica Marte, member de Mot Committee on Infrastructure. Aga kulunis nagkandak sanda ita ocular inspection. Ay si Engineer Emerson Abi, kahapon itawagan ta, ginaturo kita kung pwede, si SB Marte lang rumasabat. So, imo siguro ng spokesman ita committee ra. SB Marte, sir, good morning.
3: Yes, good morning, Magkibo. Katulong si Jet.
1: Ay, kitawagan di ikaw, ay, ikaw rin ginaturo ni Engineer Emerson, ikaw lang kuno magsabat, ay. Sir, nagkandak kamot ocular inspection ko lunes sa ginakonstruct nga Kalibo Public Market. Sakto, sir?
3: Eh, sama ka.
1: Okay. Ano nung nakita at kumite sa inyong actual nga pag-inspeksyon sa lugar?
3: Well, din doon, pag-tabi namin sa site na sa bago nato nga Kalibo Public Market. So nakita natin itong white towel na nag-obra, no?
1: Nah.
3: May itong tatlong katawo nga randong trabaho at ay nag-bantay na sa lugar. At the same time, kung may nag-agtabi paskamo, nag-report siya daron yung nag-agtabi ito.
1: Okay.
3: So doon na mo nakita and katawabi, katulong Judith, no? Kinisoyan natin last time na kaya nga dapat ayusin yun do mga gatong ato o mga tables ang mga stores ay ingubaw ni mga ato nagubaw at ingubaw and rin dun during man sa season na mga ato sa plenary kinambay nandang may revision na biro design
1: okay
3: yan ay ongoing kinuro design nga ito so rin na mo nakita na ito katotong budget
1: mga nahambag abin ni SBRX nga mga 50 or susubra 50% yang ro actual accomplishment pero ginahambaw it Rotaplex 85% ta accomplishment yon ra nang report SB Marte
3: medyo bukon pa ta sa 85% no
1: okay
3: tama mataro estimate ni SB Rickson kasi
1: engineer Imawi
3: na biro ro sa third floor yung mga stall na ginobra sa second floor, agiya sa daong mato, ay ginpanggubaw na rin mo ako. because of sa revision niya nito
1: nagkaroon. Okay. So ginguba gidman ha, ginguba gidman tananda. Wrong division.
3: Yes, that's correct.
1: Pero wa pa makaiad, ginuba parang hindi mulis parang.
3: Ah yes, ginguba pa nanda, hindi mulis.
1: Okay. Now kon mga 50% sa tanawa bini is bricks. Ay mga oy butang tingin 60%. May 40% pang nabilin. So sa dinagagan nga 3 years it 60%. No 40% base magdagagan pero mga 2 years is be Marte.
3: Sa pamantaw na ako, kung obrahon gina mo natin at eksakto, ay ano yung kita makaroon na yung ano yun, Mayo, no? Ay kung sa ginapangayo dandang mga 4 months or 5 months ay mga December, abimana, ay I don't know kung matapos na to yun yung time, no? Pero sa ratong number danda ko rin June 15 or July, ay hindi ka siguro.
1: Wala na. Wala na. Oh, oh. Okay. So, Delia, based di karasan ng letter dated March 30 address kay Mayor Joris Tro, Engineer Ami. Ang nang gina-request di kara is 6 months and 1 week.
3: Yes.
1: Para tapuson do project. Kuno, pero hindi man makahambaro nga site manager nga si Engineer Jeffrey Mendoza, it do yun gid, nga 6 months. Base kung hindi pa matapos si 6 months man nagsumaga man ako aga ko mabasugan.
3: Yes, tama ka. Doon nga ni, hindi mo maghambal, it takes nga inadlaw because nga base ko no, kung mahanamanan yung man doyak, doon nga naghambal.
1: Okay. Sir, mainit na birong diskusyon ko, Martes. Aga, nagpa-otwas kit ko na nga baga tiyago nung taga-tindahan. Ano ro plano it is be makaroon? Eh kahapon ako Martes na nagkomento ka man eh. Nga no problema kita, matsa number 1 kita nga may problema aton nga engineering department it kalibo.
3: Yes, tama ka because kung mayang ro engineering nato na i-prosigido sa daron nga matapos si Maron ay unang-una lagi dapat obra na da karon katulong Jujet ay may monitoring sanda no at systematic dapat to trabaho nanda. So di nga nito hambay na ako na akong komentaryo last time sa session nga to nga dapat punta after it na yung meeting nga to sa so, mga reklamo ko ato ng mga vendors sa Fort Lord at first meeting na mo no una ka to kay Bayan si Mayor Juris ato ni Medo una man do engineering, una man do contractor, no? Nga nag-representar kay si Jeffrey Mendoza. Aga, insukat ito yung matanan kung manot bahuro gusto it mga vendors natin. At the same time, may actual ganyan rin, yun paano kita ro sukat kung pila ro sukat. So, buti nga nun, nagpa-okay man siya to Rotaplex, no? Si Engineer Mendoza, yung mga katulong nag-okay mo ni mo ka to, andal lang ko na ubrahon do design nag-present, no? So, that time punta, kung ginubra mo ito na design ka to, katulang Jujet, ay pag-set on that meeting kunta sa mga vendors ito man, ay ginpakita na yun anda kunta ro design, ato to, after nga mag-okay yun sa tanan, ay sige do trabaho, dire-direto. So, galing ay, masigin pumatanan nga ni mo ko, last Tuesday nga to sa session ay hamba nanda ay ongoing ang terminal ng hambay pero waman sa naghambay kasi ano matapos eh.
1: Actually, kung akong pamatian doon ang hambay ni Mendoza, wa pa ta sa nag-aumpisa. Gindimuli siya tananda pero wa ta sa nag-aumpisa ay nagahugat asanda kuno malang ha. Ko approval it vendor sa ikabatas. Approval it vendor sa revise nga plano. Ano taro gabot it vendor sa revise nga plano? Ang design.
3: That's correct. Correct. Tama ka. So, buti nga nun, to my say na karoon na engineering at na yung contractor because sanda ro nag-aobra at design, nagsanda man nag-approve dapat. Hindi man pwede nga vendors na mag-approve because yun pa abo yung vendors na anda nga gustong nangyari o kinangan anda eh. So, buti nga nun, tanda tayo gabat design po na ito vendors na mag-gabat design na mag-approve. Di ba ya?
1: Correct.
3: And, ito pa rin yan eh, nangawa nga rin kita ay base sa sugat ng danga to ay nag-resume ko na sa dahit match. Pero during sa among site inspection nga to ay months nga nisa na nagpundo it na yung pagtrabaho.
1: Correct.
3: Until now, what,
1: matsa ginapat, ay matsa pati, kamo ginapati yung tiyog, taka mo tortaplex eh.
3: Ay, doon, gin man yan yun. Ay, siyempre, kita abi, nagkabasi kita. Kung ano taro,
1: nakita.
3: O, tamaturan.
1: Mm.
3: Oo, at lahat na nakita natin.
1: Na or pangutana makaroon, sir. I don't know kung na, aman ito ay Toro Local Finance Committee. Dapat Toro Local Finance Committee para mapangutana naton pila gitarong kwartang kinarelease kay Rotaplex. Kung 85% na accomplishment, ibig ba sabihin 85% ita pundo na i-release na, 85% of 300 million na i-release gid tanan sa kontraktor?
3: Dahil nga ni, wala man yan kita kasayad kung pila nang lang mabilan at pila rin doon na-release, no? Katulog niya dyan.
1: Ay kung mag 85% doon accomplishment, ag nagbiling sanda, ag inrelisan sa nat 85% man, depende sa accomplishment. Abiron eh. Then, kung dong accomplishment actual is mga 60% yang, hay, agropondo na bilin 15% lang, sino, roga, abaga, ay may kwan eh, may mga changes eh. Gadugang galit stall sa third floor, dahil gani kung ginyaparan dong stall sa first at second floor, so kinugangon, dapat yung magdugak stall sa isa, ba, ibabaw. Mabaho nga pundo rong kinahangan karon. Now, rupakota na, sin buong do pundo sa by reason order?
3: Doon nga nino, nagiging problema karon because nga nga nag-isot imaw because gusto na lang tayo na being may tuwag dito ka lang do vendors. No?
1: Mm-hmm.
3: Pero parang ako may saga tangari kong taron. Doon do diferensya kung ro kontrata ay design and build katulong jujit, no?
1: Mm.
3: Siyempre, roga-design ka rin, kung kontaktor nag-design, nagtanda man doon nag-obra, ay siyempre, pabor gin lang kanda ro, ano man doon. Pero kung kita taabing misyo, engineering mismo, ginhuyap na, rumido man, ginhuyap na da, kung pila ro, number of, na yung, anabi man na, na yung, vendors natin sa mid-section, sa pre-section, sa rice, sa visible section ang iba pa una ano no but to ay mahuyap nang dakon man o kita area nga dapat maobra para hindi kita magproblema kasi may second floor pa kita third floor eh but sige nun kung yung pasugod nang sa ground floor at yung na for example do meat fish rice at visible section sa ground floor so abong bakante sa second floor ay ito man na dry goods sa second floor ang third floor man na ituro food court ngayon natawag sa mga kalenderiya, no, ag restaurant.
1: Mm-hmm.
3: So, what magiging problema kunta? Maging nanami pa rin din mo, ay simple, maliwala si Mau dahil nga niyo magapad. In this case, sabi, so makaroon, the design nabi ay mas magapad pa nga niyo parkingan kumpara sa na yung building eh.
1: Bukod at so, parkingan ay may building to pa kamo. May building to pa kamong 110 million una sa inyong loan.
3: Actually, kaya to doon dito, man nga niya, present ka mo doon, kung siin ka pwi,
1: may building to ay. Di ba ginaprobahan nyo man nga ni, una rong building to, nga ginapatindog man, una sa sugod, nga 110 million is B. Marte?
3: Well, kung do, ato nga purpose, why nga ginaprobahan mo, it's just because of, kung kailangan to aton nga mga vendors, abot pa nga na ila nga mag-invest o na, no?
1: Okay.
3: O magbutang itaanda nga mga negosyo, ay doon nga ito purpose karon. But na yung, do, ano karon, do problema natin kung ano ro design kasi dapat i-present doon ka mo sa na yung sangguran bayan, na gusto ay, kung pangatanon kami, may kasugid kami, ay as of now, huwa kami kasayad kung maunod design, ag pila ro maka-occupar ka rin sa rin nga building to nga ginatawag or phase 2.
1: Aga ano tanatabo nga wa tagin o si Saaro na duga missing nga floor plan nga wa tama include sa terms of reference sa TOR?
3: Ay,
1: may ginahinambag si General Ami ha? May ginahinambag si General Ami. May ginsubmit man na kami nga floor plan na nga wa tama na kami naman na duga ta wa tayo ito sa TOR sa terms of reference. Haman wa tapag-usuya ko na duga.
3: Well, do dapat ka rin makasabat tayo engineering, no, agro-contractor. Because sandat abi ka rin do may, ano eh, nag-obra design, nagsandaman ka rin doon, nagkatanaw kung insakto mo yaro ang nag-obra kung bukod.
1: Mm. Okay, hambay ni Aras Civil Engineer da aga ito, abig ka mo nag-utang sa DBB bukod sa Land Bank eh. Kung nag-utang ka mo sa Land Bank, sanang alima gid umagira. Hambay ni Engineer Moises, kailangan gini mo ra SB Marte, Engineer Bernard. Ano nga ba? Ayalin sa bangko rin mo, sa lending department ni Land Bank. Paano ma-establish ro percentage sa of accomplishment kung wa itbasihan? Di ba di makita ro building plans? Agamanit di mag-demand to SB related loan documents kapin pa sa mga loan releases para masayran gid dong total picture or status it project concerns. SB Marte?
3: Well, actually, sa method lang ay wa man abi na na-present ka mo during the time ro design, no?
1: Mm.
3: Or perspective is doing yung bago project natin na Kalibo Public Market. And even do mga program of work, agro flow plan karon, electrical plan, or na yung ano pa, sambilog ko, no? Na ginatas kong tarik ito nga to. Ano pa nga ni mag-request karon si o chairman naman sa Committee on Infrastructure, no? Si SB
1: Lachika.
3: Idre Mason Lachika, no? Ay, wapangani mo patawit kupya ka ron, eh.
1: Di ba dapat ay kamurag aprobat budget? Dapat aware kita ka mo dapat ka ron, eh. Dapat do mga dokumento ay aware man ka mo. Siyempre, mga tana tawo kinyo bilang mga opisyalis ang representante na mo, SB Marte, eh.
3: Doon nga ni Katulong Jujet, no? Doon do, minato dyan ro, kakulangan nga wa ma-presentar ka mundo design agro na yung ano nila na yung program of work sa Sangguniang Bayan.
1: Kuno wa pa nag-controversial do project ra, wa ra nangin issue ko nagtaliwan nga ra nga mga binugan, wa, blanco kita ton nga Sangguniang Bayan, bisan sa mga dokumento, SB Marte?
3: Kamagayon, katulong ni Jet, medyo
1: kunuwa makon mag-controversial dong tindahan, kung nagtaliwan nga ng mga binugan, wa kita ka mo siguro't ideya kung ano turor plastada tindahan nga. Bisan mga dokumento, wa takamot ginabuitan.
3: That's correct. Tama ka. Tama ka, Gid. Kunuwa, nag-upok ro mga isyo nga to, aywa kami ka kasaysayad o asayran.
1: Tamo nagkakapa ta sa dugom dong Sangguniang Bayan dahil wag ita ginparnis kinyo mga dokumento, eh.
3: That's correct. Tama ka.
1: Okay. Now, ano makaroon do plano ita SB naton? After ko natabo nga inspeksyon ninyo, aga pagpatawag ninyo Corotaplex nga nag-attend may ngani, mayadman, ang doong taga-tindahan, when yung regular session, ano ro masunod ay patsawa tangan yata pag aprobahin ni Mayor doong request for extension of time na nangarang 6 months ag 1 week?
3: Well, depende ron do, siyempre ro, bulaw at abig ka ron katulong Juliet, inawata sa executive.
1: Mm.
3: Do, amon at agator, inquiry kung ano kita ro status para may isabat kami sa mga vendors, no?
1: Mm.
3: And siguro, rato-rato mga design sa revision nga to, ay kung pwede tawan kami itropya, no, sa Sangguniang Bayan. Nagod may idea siguro kami, no, pasabit mga plumbing, electrical, at kung ano pa mga revision una.
1: Mm.
3: Agod to ay may idea rin kami. Agod to, worst comes to worst, ay side kami kung ano nagkatabo.
1: Hambarang itagatindahan, para si Mr. Toys Walog, may pwesto sana, daywayatan ng pwesto ka rin. Good day to Jet. Matsama pa lang anay siguro kami ita specific performance kanda with damages.
3: Well, depende rin kanda katulong Jet. May diretso matasanda rin kung ano matarapos rin da.
1: Mm.
3: But na yung kami abi sa Sangguniang Bayan, ay kung ano reklamo ka rin, ay amo na natawan it attention. Aga solusyon dahil kung ano ro pwede namun nga obrahon para sa kamayad pero yung aron nga proyekto.
1: Dahil mabaho nung slippage ita project, kaka grabe tarong delay. For 50 days man lang dapat dun, eh. Dun dong,
3: yes.
1: Di ba? For 50 days man lang, dapat tapos yun dun, eh. Turn over na yan. Sobra-sobra na. Sobra-sobra na.
3: Sobra na.
1: Dapat yun, eh. Nag-multown sa nakara, eh.
3: Yes, so tama ka. Sumubraw niya ni Mao, eh.
1: Grabe taruhan ng permisyo ko ra. Ha? Ama ko mo, perwisyo sa mga negosyante alas 10 pa ang kapanirado ng mga stolo holders sa tindahan. Ewan ni tagabakal. Perwisyo sa mga bumagakang kagayo-gayo pag binaktas ka pa. Tapos kunmugan, basa ka pa una. Perwisyo sa aton nga banwa. Sige, atong binayad ita principal ko atong loan. Bayad pa kita't interest. Wa ta kita't return of investment. Hamakon maturo perwisyo na kara sa banwag sa aton nga mga pumuyo.
3: Well, in fairness man sa LGU, no? Manami matakuntaron katotong jujit, no? Kung mahumani mao, maibutang mo sa insakto, no? Base rin sa reklamo po ato niyong mga vendors, maibutang mo sa insakto, ang maayos si mao itmayad. Mabawang matakuntaron na bagay rin kasi una-una may mga parkingan matauna or may mga padya-padyon do maliwalas ang kuta. But siyempre, ato na bing ginatanaw karon ay ina sa sugod it ato niya rin yung building. So doon do medyo wa na nakikita mo ya na ano lagi na accident kita dapat it engineering lagi ko tayo maroon. Agot to ay na ibutang lagi mga sinsakto para wat naging problema.
1: Pero SB Marte, maliwalas nga ni ero parkingan magapadyapad. Pero sa minatod ka isot-isot atong tindahan.
3: That's correct. Dama ka.
1: Kaya isot kita.
3: Kasi nga nun, kung naibutang sa ayos, kasi nga nun, pag naibutang mo sa ayos, kung ano nung reklamo ko ato nyo vendors, ginbutang gin sa insakto, siyempre, wound that maging problema eh. Ang naging problema lang ay, ano na biron kung paano na ma-adjust na ni Mau because magutok rin ni Mau. Doon. So, that's why nga ni nga nag-ambang sanda nga mag-extend sanda iya sa ratong-ratong gin-mention nanda last time, agot to ay makasunod na ng mga vendors na ito, no? Ma-adjust si Mau. So, nanahon na ito doon kung
1: Matsa, ruwaton ang poko sabi. Condition. Ako dito ang personal da SB Marte, ha? Ako tarang personal. Ako tarang pananawan. Matsa, gin-sentro ta nato do pag-ubra tindahan sa design niya ta. Bukod at sa ana ba nga bilog nga physical structure do nga convenience na sa sugod do gapad na masan nag-focus sa kita sa design ta manami ta manami ta nawon sa guwa pero sa sugod hindi manami.
3: Yes, that's correct. Bring any di ba ipaabot ngayon na ako sa
1: panlabas ha? Panlabas na anyo lang ang atong nakikita, ang panloob hindi pala.
3: di ba nga katulad niyo Jeff, may rin doon ato niya ginpaabot sa engineering at sa contractor last time. Nga dapat kunta ay ginhuyap tanda ro mga vendors nga kung pila sa mid-section, sa three-section, sa rise, sa vegetable, aguna sa ground sa naibutang. So katon kita yung maong maluwag, ano ba nga, because nga three stories man doon ginaubra na ito, bukod man it ground floor lang eh.
1: Watagalit o third floor, ha? Kapon ko ang nasa ako, Martes, kung nasa iran, watagalit stall sa third floor. Hambay ito yung rotaplex, nagadugang sa that stall sa ibabaw dahil ga kinugang ay nag-adjust sa first and second floor. So, buta bangon, wata sa plano o third floor nga butang at stall.
3: Hindi, may stall matay mo, katulong dyan, Jeff. May stall matay Mau, o galing doon ang right wing, left wing nga na
1: open.
3: Ay open ni Mau,
1: na
3: pandong.
1: Ah, okay.
3: So, buti ka nun, dato ka buta ng pandong, agad maging maluwag rin ni Mau, nga magbuta nga ito iba.
1: Ano kung taro plano ko at pandong area sa third floor?
3: Well, kung itabi man na ikaw kakaon sa third floor, ay
1: aba.
3: Kasi maliwala sa narin mo. Ay, ambay ko nga ni, dapat adi pa ako doon.
1: Tindahan, taron mo kong dart mall. Tindahan, taro ginobra. Public market ginobra doon. Bukong tayo ito, it is MCT itong ginobra, SB Marte.
3: Hindi, katodong siya, Jet.
1: So, yes, sir, yes, sir.
3: Kung tayo matabo ka ron, kung ibutang ito yung masintakto,
1: Pareho
3: ba nga sa, na yung ilihilo, sa ground floor nando, wet market.
1: Oo.
3: At sa second floor ay di ka rin man naro dry goods. Para man mga disinti kasi ginatawag kita na yung kumbaga kalibo ay sintro ay turismo, no? Ado ba kung nagpanindahan ikaw ay pwede tanihin mo ron paluto style man na ito ikaw magkaon.
1: Okay, okay.
3: Maliwala sa mga ito, pwede mo niya food court. agot to ay hindi bukan bagay kanya-kanyang ubra bagay na yung stall ni mo which is nga nagagawa rin yun ay baragay. Gusto, mahal ko taro matabo. Eh.
1: Punta sa plano.
3: Naya nga rin matabo ay haroon nga rin yung kurang imo sa area na which is nga many times naman natin ginapaabot doon, no?
1: Nga maisot nga, kita.
3: Sa engineering, dapat doon yun doon design.
1: Kagapad doon ang area, pero maisot doon yung barang building. Kita mo nagproblema kita.
3: Tama ka. Doon ang expectation na di ka to, katulong yun, Jeff, ay medyo maset pa ka to imaw hit para sa parkingan. Bukod at maroon ka ba ulo parkingan ba?
1: Okay, takunta ko na tindahan man na. Kung ato ginaubra man na, tindahan it para sa Libakaw ka ta, or tindahan it para sa Burwanga man na, or para sa Madalag, or para sa Libakaw nga tindahan, kabahugot ang klaseng tindahan doon, SB Marte. Pero problema, kalibo, tara eh. Iyata kita sa kalibo eh.
3: That's why nga ni Katodong Judit, nagambaw karon nga, remember mo ako, kada dagon ay nag-aabor population is kalibo. Magluwas karon nga mga ibang taga-banwa, ibang banwa nga nag-aabtoy sa kalibo, may transaksyon niya sa kalibo, nagkatrabaho yun sa kalibo nga iya man nagpanindahan. Ang iya nga pamakain. Hindi mo ba? So, sa aton man ang population niya sa kalibo ay 92,000, more or less. Pag adlaw ron imaw ay gasubra imaw 100,000 doon. Gasubra imaw. Ibutan na itong mga 200,000 na iya abihalos ro transaction it mga tao sa ibang banwa eh.
1: Okay. Tawa ko na nung pag-abuton ko itong tindahan nga ra. Agwa pa nga approval si Mayor kung anong request for time extension.
3: Agado yun pag ito ato na pagkatanawan na katulong Judith. No, siguro ay ato mataas sa Committee on Infrastructure ay ako matagyapon sa pag-monitor doon kung ano doon gagatabo na agot to ay may idea kami. More na ito ba siguro na pati nando engineering, dapat may andang monitoring ka ron para mapadasig na trabaho na sa kalibo public na market na ito.
1: Oo, agree nga nga sa ring yung malibunog. Malibunog ko, ano ron, plano ka ron, SB Marte ko, no?
3: Oo, nga rin, idea ka ron, katulad yung dito.
1: Ano ron, prisuhan, ano ron, hindi ka masaya ko, alin doon yung hardiplex man yata, ro anang palibot.
3: Hindi nga ako nambay, kuha ko idea ko na ano ron, gina... para siyin doon, para ano, purpose ka rin, no? Okay na taro design, ay may sarok ko, no? But I don't know kung ano si Darum.
1: Pila, ama ko mo pila gagiruan ng budget ka rin. Mga 1,000,000 naging siguro rin yun nga, mulog libo, no? Kung sobra pa nga siguro. Di, rupakota rin, para siyin doon. Gin-explain, wabat sa wakit hapakota na ninyo sa kontraktor. Para siyin doon nga, malulibunog garon sa may kanto, Tuting Reyes, arwa sabi niyo.
3: Yeah, tabi kita na concentrate sa
1: main building.
3: Main building.
1: Kasi mga prisuan, kung may magwala sa tindahan, may... Hindi ko... ano, waiting shed? Hindi ko masairan dahil napalibutan, pabi. Kabaho-baho matod ko ato ng island area, pero ratong inukupag at one port, Maria Kagusip. Sa bagay, ginaprobahan mat LG yung design eh. Now, rupa ko tayo na makaroon mauman pa kamot design ag build ang sistema. Considering nga, rin yung daywang ka-project, hindi taon pag-iigakot do housing sa Tigayon dahil nga pundot at nasyonal to. Rin yung daywang inutang naton doong crematorium mag memorial park nga design ag build, paltos, tindahan nga design ag build, daron paltos man, mauman pa kita design ag build, nga iskema SB Marte.
3: Para ka ako na hindi ko ta. Kung baga, lesson learning ka ito doon. During ano sa session natin, sa plenary, ipaabot na ako sa engineering doon na hindi ko kita dapat mag-sugod sa kontrata ng design and build kasi bukot mo nami roan ang epekto.
1: Matsa sa design pa, 11 million nagiging kaon ka ron, SB Marte. Exacto ba? Sa design pa lang?
3: Bakit idea katulong Jujet, no? Dahil nga, wabi kami ka side kung mga transaksyonis na daw na karun.
1: Okay, sige. Kaon niya ani kita, SB Marte, hugaton ta ko na let's cross our fingers kung ano nung mangin puturo ko ating tindahan, SB Marte, sir.
3: Okay.
1: Ipangamuyo talang, ikapangamuyo talang mag-uswag rong bagong kalibo. Ang magnami ato niya tindahan, manami ra ng design sa guwa. Kung sa mga prutas ay kanamiton sa guwa pero may ugod sa sugod. Thank you, Ministro Marte.
3: Thank you, friend. Katulong Jujet. God bless lang.
1: Likewise, more power man is B. Ronald Marte. Kon sa mga mansanas ding dong, kanamiton sa sugod, pero may asagwa, ha? Green apple, nagagilak-gilak pa, pero sa sugod, ginaungod na gali.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
1: pero, todo. Ara kita dong, Ron, ng kanamiton kita ng akwano. Kon sa mga bayi kuno nakabistida pero what pante. Dali lang sa kabuabo nga mga mensahe abi ninyo man di ko maubos basa. Balikan ko tanan doon, balikan ko tanan. Standby. Pagkatapos siya mangkara. Alas 8:39 na. Oras sa tukinyot Bimeg, Bidavest, Bigaling, Bimeg.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Ambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee,

0: dahil no sugar imaw. Medyo may tambi si Mao dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namin ginipikto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Yvonne Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, gutatayon ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: D3Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Beacon Funeral is now in Makato, Aklan, Corner Diversion Road in front of Clean Gas Gasoline Station besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
6: DTX 500.
7: Ulang pangkain mo sa prutas at kulay.
6: Umawi ka na lang
7: sa DTX 500.
6: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
7: Panglaban
6: sa mga free radical
7: na nagdudulot ng sakit
6: at pagkasira ng katawan.
7: Ang DTX 500.
6: Araw-araw bibili sa mga butik.
8: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton dili nga gina-practice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
12: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Semingation.
11: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
8: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers ay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina ay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa ng mga maintenance requests. Abogid nga sa gamat.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Counseling 3, Poblacion Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabarigya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
1: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Walang inaatrasan, komensaryo, ngala ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 8.55 na, kadasig na agad oras ba? Hawan-hawanan aton mensahe, reaction, opinion. Blessed morning, SB Longlong de Ases, nga nagwarang kahapon sa Antique. Guwapo nga kanon, good morning man. Good morning Jet, aga... sa tanang nagapinamati sa imong programa, kapiniya sa Proxinco, Santa Cruz, Ibahay, sa Francisco, Caliso, Agmasangkay Family, at kay Mary Jane Fernandez. Haring kay Ning Francisco, una sa Santa Cruz, Ibahay. Ruwak ganun nga mga botante, haba kayo ron ang boto ko pag-eleksyon. Hindi man tanan. Kaya wawo tayo pakialam ro tong congressman. O nga ni Igbatani Dorias, nakibot ako nga, ha? Ah? Kabuhabon nga nagpasat resolution. Ha? Nakaabot yun sa Office of the President. Sila ila dilima pa nag-ayo ita inquiry. Hey, sintaro atong congressman ita second district sa Aklan. Ha? Ano taro na tabo congressman? Nagaduda taro publiko. Ha? Sa nagkakatabo makaron. Doon na magbinatulong dudat publiko.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
6: Mayan pa si Leila de Lima, nakaisip pa. Atong congressman second district, wagid nakaisip. Good morning Jet, God bless. Kay Vince Cristobal sa Laguna, good morning Jet. Good morning Jet, at kay Kapuboy. sa team sa Buko. Medyo manami nung panagagan mako nag medyo mataas nung tsansa. At mabuhay pa eleksyon. Ha? Pareho mga nagaklaim nga mataas nung tsansa nga magdaog. Dong kampo ni Richard Militar, nagahambay man, sigurado na. Ha? Nga daogon. Kampo ni Junjun Fernandez. Ha? Grupo na nag-cup day si Andrade, gahambay man. Sigurado gun. Eh, tanan, nagahambay nga puro man siguradong gadaog. Tanaw naton. Ha? Sa November 2, kunsin ugid mangibabaw sa tatlong ara. Ha? Nelson Adok, good morning, kid. Kay Madam Rosie Isog, Sandagaw, God bless. Wow, kay Nanglin, Biray Figueroa, kay Paring Cesar. Figueroa, una sa Buswang New, sa Bambis Bake Shop. Good morning, kid. Madam Chili Temporasa sa Thailand. Good morning, man. Buenas dias, tres hermanos. Blessed Thursday, Jet. Start its day with positivity. Purpose.

0: Santos Anda, Igbata de Dorigues na. Good morning, paring Abilito Abel Prado de la Cruz. Kay Diding Redilin Lisario na sa Balabag sa Boracay. Sir Ed Sabal, God bless you always, mano, na sa California. Kate Chan, have a wonderful Thursday morning. Kate Chan, Jet Bravo. Bravo. Good morning, Tatay Jesus Jess Alcobendas. O nasa Alcobendas CV Equipment Supply sa istansya. Matsabuangan, tarong design it kalibo, public market. Manami, pangani ko na buwangan naman ni Daddy Bart. Para ko na kay paning tambayan, the waiting shed na ron. Huwag kita takapakutana kung ano rong purpose ka ron. Tama man, pinutos ko ibos yung tindahan, pinutos it Hardy Plex. Aba ni Sac de la Rocha. God knows who does not pay kung sa mga driver pa. Good morning, Jet. Agree ako sa iyong observation mo. Sa pananaw ko na inuna pang pagyayabang katulad ng bogus narrative ng salakot na ok ng structure. Madadalawahan ang kalibo sa plano ongoing na. Tukos sa basura, kauna-unahan daw sa Pilipinas. kung ma-implement ito, ay nako, sa bilog pa ron sa ginabantayan naton. Base kung pumalpak man dun. Mr. Alexander Nabor, sir. Good morning. Kay Juna Okindo de los Reyes. Happy monitoring man. Igbata. Sinto kay Ina. Dali lang. Liso kita sa pihak nga linya. Oh, anong nangyari dong? Ba't umikot-ikot na lang siya? ayan na. Ayos na. Naga-artirong ako ang signal ay. Kay Ma'am Rosmilia Salim sa Baliero, good morning, kid. Sa mga taga Mabilo, kalibo. Ma'am Lucia Santi, happy viewing. Una sa Libacaw kay Johnny de la Cruz. Good morning and everyone monitoring from Libacaw Public Market. Thank you, kid. Haman Jet, kung design ag build gali, white say do LGU or SB? Di nung hambay ni Kwan eh. Hambay ni Engineer Ami eh. Puro lang white idea rong sabat. Sa kabuhayon it issue, wagin it concrete actions. Pali na lang galing kung wa pa kamuuna sa radyo nga nagabantay, nga nagapuna. Hay nako. Hay nako kita matuod, Engineer Moises. Jubugangan nung tindahan, kagulugu, kabulok-bulok, takia. Okay, ngani, manami ngani ng design sa guwa. Sa sugod galing do, problema, jokes makabinta. Doon ang design na biya ay pang-ati-atihan. Ha? Pang-ati-atihan na ng design. Do yun, kung wasanda magbinagabag ka to kay Emerson, human yung kontag manami o atong tindahan nga ron. Ha? Hamay ni Ma'am Lilian Laurente, maroon na kayo binagabagan nyo ka to, ay kung uwa kunta, ay ginagamit yun kung nung tindahan makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning. Pa-shout out sa compound it pirot sa Villaruel. Magapad parong parkingan kaysa building. Tama ka. Actually, one-fourth yang ita bilog nga land area. It dating tindahan, ha? Kung ikumpara na sa dating tindahan, okupado ta it dati ta dating tindahan dong area eh. Ha? Rong karsada ang dong uwait stalls dong pasyo di ane nagpasyo di joven. Okupado kita rong bilog land area nga ron. Makaron dong ginbutangan yang ita tindahan one-fourth lang. One-fourth lang po. May milagro na tabo kay ina nga sa kasagsagat mabas kong ugan, kilat agdugdog. Wagid ba doon arong supplied kuryente? Walang himala. Doik maikwa na bin, naka-yellow alert kita. Doon grid ay naka-yellow alert. Kung siyang adawan ay naka-red alert yun eh. That's why nga ko namatay gulping na patay arong supplied kuryente. Tama, baga dahil ng anong binayaran mo yung business permit, pati arong plate, sa dahil wa kaga-operate, tauan kayang it-certification, sino naka-pirma ka ra? Nga gida. Mamirigay kin po Joel. Araw. Araw certification mamo. Sige pa mati ka. Municipal Economic Enterprise Development Office certification. This is to certify that occupying stall number 25, 54 constructed stalls. Second floor at Kalibo Public Market is up to date with rent

0: rental payment as of September 2019. Hamakon mo, rental payment gawa kamat ginarintahan and has no outstanding delinquency or arrears in its financial obligation with the Municipal Economic Enterprise Development Office. This is further to certify that the temporary non-issuance of his new contract is due to ongoing adjustment and the completion of necessary administrative processes in preparation for the transfer to the new Calibo Public Market. This certification issue to serve as official proof that the sole holder has no existing delinquency and that his contract remains valid and in effect, subject to the completion of the said processes and corresponding documents. Issue 14 day of May 2026 at LGU Calibo Aklan, Pirmado Mary Gikimpo Jowel. Eh, mga kumuta, kano pa nasunog tindahan? Sige, ta binayad na. Ita, stall rentals. Ngawa man mo't ginarintahan. Masak. Ito na, ipangutahan na tayo. Ara na sa linya. Ro, gwapong mayor ita na bas. Matsa, gina, bas imaw makaron ko raya garang construction ita Boracay Bridge. Ha? Baga kasi manwa, nga sang tanaw nga ni, tao kung mapunggan dat legislative inquiry. Ha? Yay gaperigayon ita House of Representative. Ya sa linya naton soluhanon nga nagtindog ha para sa Boracay Bridge. Wagid na tinag sa pihak ko mga dagok ha kana ita mga netizen ha? Mga negatibong reaksyon aga ginahaboy kontra kana hindi natitinag. Ha masyadong mapagundong pagkakatindog na. Siyempre James Solanoy ra eh. Mayor James Solanoy, good morning.
1: Good morning, katutudit no, sa tunay nga gapamati no sa imong station no. Atong galing nga station kasi
0: katudong James Solano.
1: Grabe gid sa akong mga pinalaga nga si Manwaya sa akong banwang nabas no. Ano to
0: ato? Now ko nagtaliwan ni adlaw during ko atong interview nga nagapanindugan gat imo nga suportado mo rong tulay. Abay libo do nagkomento. Ang kabo nga nagakomento kontra kimo Mayor James Solanoy. Nga pumaldo ka sa raing tulay nga ra, amat gina-endorso mo.
1: Sir mo, katulugit, no, sa mga gakuminto, ay wala't problema magkuminto sa dapat. Rupang utanoon na dandang sarili, kung andang kuminto is makabulig sa ginatawag nga kauswagan at Boracay o kung makabulig sa pagpapundo kung pagkonsra ko tulay.
0: Mm-hmm.
1: Dokumento nga direkta para kakon is nagataw na taron it, kasumbawin nga nagadugang sa akong napopularidad. Diba?
0: Mm.
1: Dokumento nang da para kakon. Ba't kung kakuminto ka para sa tulay? So, siguro, ginangan ka ron ay builugan ito na, no? Gabigid kay na, no? Ba't yan ko kay Moro? Provincial government. Ro, ato nga congressman, sinta matuod.
0: Mm.
1: Di karon dapat, ha? Bukod at hambay nga, kuro ng pagtawin nito.
0: Di, nagahambay, malakaw kung ano nung minatuod. Dama't sila ila dilimat na nag-request in inquiry. Sinto na itong congressman sa second district?
1: Doon. Di, no, pangutanon, dapat doon na. Garayat ang mga nagkakuminto nga rano, ha? Huwag masandara at maubra. Masumbawin, kuminto malang sandara.
0: Mm.
1: Kung ako kanda garahe, nag-isip sa nito manami. Kasi makaroon po tanawon naton, dayang tulay ha, ako malang matod sa bilog ro ka endorse ta para ya tayo sa nabasalin.
0: Mm.
1: This not nga pagabot sa Malay ay ako pata may intra ko na. Kandabi may nagagawa na nga mag-intra ko sa Malay. Wat ako ka-intra sa Malay. Inyo matang desisyon nung naroon ko na ano, ba't ka buabong nag-intra like sa mga netizen nga iba nga antay sa tulay kaya matag-intra mag-iapusin dahil sa Boracay, di ba?
0: Mm.
1: Maski bukod sa taga Boracay. So kaya taga-aklan kita tanan. So sumakas.
0: Gaintra nga ni Ero taga-Antique. Do taga-Antique okay. Gani nagapasat ispi resolusyon. Antique ta to.
1: Mga ni, ay ano rin ginaubra mismo ko Malay. Na government, di ba? Kung tadaw na to, may mayor man.
0: Ay, diba? Anang sabat ita Malay, manay pinagusin man na naman sa Ilyo, sa Ilyope. Eh. Nagpasaman man na kami resolusyon nga nag-object kami ko tulay.
1: Oh. Ay, ano pa pamirsa it ano
0: resolusyon.
1: Ginubra ko resolusyon nga pirsa nga ano isa na pa kung kay ro munisipyo gid mismo nga ginapunat ng mayor santa kita mag atubang kara kurayang ra.
0: Mm.
1: Hay pagkakon, bukong da ko tag-intra ganda. Gusto ba yun, iya malat opinion na, opinion, kung tanawin natin doon.
0: Tao ko na matoda, tao ko may natoda ko nga na batian ha. Nga, matsarag istorya man nga ni ko no, si Mayor Pumiag, si Don Ramon Ang.
1: Oo.
0: Hay, tao ko na ano, anong ginistoryahan?
1: Hay mo nga, Neron, hay randa, raya, tabi nga rang tulay, ay sigurado, tara. So ano rumadaso na nga obra?
0: Igto ka man ka to? Igto ka man ka to sa pag-istorya nga to?
1: Awa, awa.
0: Awa ka ting igto.
1: Wata ko kasayo, wata ko. Wata kami ka face to face ni RSA party sa tulay.
0: Okay.
1: Kaya tatanan niya ay akong tang opinion da ag sarili nga panidugan ni tatong banwang nabas. Ro, endorsement nga gitobra namon is konro tulay gaumpisa sa nabas ay sugot lang kami.
0: Ah. Union na, union do kwan eh. Ano, kunanin kaya sa mainland, sa union dong tulay maumpisa, paagto it manok-manok sa Boracay.
1: Oo. Ay, so, sa union. Ay, kung hindi kami magsugot, sabi ko, hindi tayo magsugot, di, hindi tayage.
0: Mm.
1: Diba? Maski magsugot, pero malayag, hindi kami magsugot, ay, hindi tayage.
0: Unless nga halino nanda sa Katiklan.
1: Oo, oh, unless halino nanda sa Katiklan. Diba?
0: Maroon, correct.
1: Maroon, kasimple ah.
0: Mm.
1: Kung hindi magsugot ro na bas, aga sugot ro malay tulay, ay ano na mahimo, di alino na dato sa Katiklan?
0: Mm.
1: Diba?
0: Correct.
1: Hindi kami ay. O pras ka lang, nagsugot ro na bas nga iyang mampisa ro tulay. Ag hindi tayo sa malay, ano ro mahimo ka ron.
0: Diba? Dahil nga una, ginmata maumpisa ro tulay, diba?
1: Ay, yeah, ginmata maumpisa.
0: Okay.
1: So kung iya ka mo maumpisa, so ano ro kinangan it, San Miguel, endorsement naman niya gasugot kami.
0: Mm.
1: Diba ya?
0: Mm.
1: So na-endorse it naman din yun. Depende ta sa taga-Malay kung masugot sanda nga magtulay sanda. Diba?
0: Correct.
1: So kung dito na magsugot magtulay, kato tayagi dapat ginubra nang daron. Okay. Ginapreserbar mo Buracay. Ah, ako na as ang kapamuhuyo at probinsya Taklan. Bayitaro pagka-mayor.
0: Mm-hmm.
1: Ginapreserbar mo galero Buracay. Ang kita-kita kato, maski ako man, kasing git man nga preserbar na ito. Kato patang at simpo, 1970. 74, 80, pwede pa ma-preserbar. Aman, ano rin pa maagi sa pag-preserbar?
0: Hmm.
1: Kapag pagpatindugit mga building una, butang mo tag-dati kita. So, ikaw mismo, na taga-Aklan, o kung taga-Sin ka, para hindi masama de preserve, kung hindi na-preserve mo git, hindi ka pagpabutang itulay.
0: Hmm.
1: Natural. Kasi ginabutang mo rin siya sakto lang, pero sa makaroon yun, yain yun yung sitwasyon. Mismo nga ni Raya nga itong mga taga-Malay at taga-Buracay, uwaw niya ni isang daw na sa Buracay.
0: Mm-hmm.
1: So, tumandok nga taga-Buracay, sinyon.
0: Eh, basi masamad kung nor Buracay, kung may tulay, ay...
1: Kunta... Basi masamad, nasamad yung nga ni Buracay, kasi man, uwaw
0: kunta... Niya, kunta, nasamad man nung Macau, ay gintulayan, patabok it mainland China, di ba ka?
1: Oo, di ba?
0: Hey, hamat, nung Macau, makornay, isot-isot gilang isla nga ka... Baho-baho, tarong income, magtanan libre tayo to.
1: Okay. Hara, observation ta ako. Hara, bukod na tambay nga ka-intra ako. Makaroon, sinyo nung mga taga Buracay nga tutuod. Diba?
0: Hmm.
1: Walang ganda. Kasi aron yung building. Unang unutan na niya rin yung pinatinto. Kasi sino preservation nga ginambay naton? Ginaungaw ko mga tao nga mga netizen nga gabira ka kon. Sino na preservation nga ginatawag? Ah, naitindihan na daan na ginambay.
0: Ay, wa kaunit ginapreserve. Ano pa ipreserve mo nga ni?
1: Ito ginapreserve. Gusto ba ron, idiyahan mo doon nga, maski at isi mo, at least sirutan na nga mga pagkabutang una.
0: Diba? Kung may pumaldo sa Boracay, sandaman nga mga Boracay noon nung pumaldo, tag mga taga natyugta na, nga may mga tax declaration?
1: Mga ni, pero magkaroon wao niya ni Sandas, ginadipinsahan natin nga mga taga Boracay. Wow, tangan ni Sanda una. Sino Sanda? Oh, sino ro ginawin na kay nato nga dinipinsahan naton? Kung mga tagaga, ara, ibalik naton sa pambot nga nato mato. Tama, manda. Kato nga pambot ay kahoy pa. Diba?
0: Hmm.
1: Sino mga tagaga na kahoy nga itong mga tatluran ng pambot nga? Wow, Sanda ka pa dahil dahil hindi na masarangan pagbaylo.
0: Hmm.
1: Na-displace to. Sino to? Ano ginubra ka to atong mga, atong nga, munisipyo at Malay. O kung di probinsya gabi, ano atong ginubra ka to? Bakit at ginhimo ka to nga buligan atong datong mga tao nga to nga may tagaanap pambut ka to? Dahil hindi na masarangan magpobrat mag-uong piper. ano na tambo ka tong dadula ang krisyo? Di ba?
0: Hmm.
1: Makaroon sinuro tagaan na itatong niya ng mga pambut. May taga-burakay pa kaya ayahan di garot? Kung mayroon na, pilang-bilog siguro. Okay, ro, ako na, as bukod tara tambag na intrahan ko sanda, observation ko tara, dahil yung mga pambut na rin makaroon, kung ma-display sa sanda, dahil sa tulay, hindi man totally ma-display sanda. Dahil naman, kung may mabutang kita it, kung magkuhan kita it, deeper, ato nga insight, no? Deeper insight, padayong man ato, no? After one, butang na ton, can A, daya nga rin, di kita gusto tulay.
0: Mm-hmm.
1: O galing ay sa, kung may tulay, ano rin, brown top, plan B. Padayong man ato, di karoon yung masuod din ng mga SWOT analysis na ton. Tanawin na itong strength, atong weakness, atong, di karoon yun kung ano himuon ka, kung may tulay yun. Diba? Tapos atong nga rin yung mga, kwan, mga pambot nga rin. Hindi ba pwede nga rin, municipal government o the province of Bacan, maubrat memorandum agreement patuto sa kaibahan ro Carabao Island? I-extend atong, ipagbabaho na itong tourism industry nga rin sa Boracay, para magamit na itong doon yung mga pambot nga rin. Di ba ya? So what ma-displace ng mga tao? Kung isipon na ito na, na akon, asa akon taro ng opinion, wata na akong gina-try sa da. Ano, din mo lang may problema eh. Rutanan-tanan nga katrabaho sa Boracay, wala matat problema. Kung may tulay, mas preferably pa nga ni may tulay hamaan. Pero mga tao nga ito nag-abot boarding house.
0: Okay.
1: Nga kung sa siya nagagahinig ko o nito nga niya, makita na ito, nababo nga squatter, ha? Maraski, mangutan na kita.
0: Ay, kabuhay yun nga, may. Kabuhay nga may squatter sa Boracay.
1: Ay, naman na mga squatter. Doon yung mga boarding house. Diba?
0: Correct.
1: Okay. Ay, kung makatabok siya, babalik at nagabi, eh. Ay, adlaw malang rato nga trabaho. Diba? Kasi malapit, o, pas katiklan ka kuli, matabok ko, ha? Mauli ko, kundi sinabas ko muli. Dibis nga board ako, hindi na ako mag-board. Kadali yang, di ba, abo-abo ng mga changes nga, kung siin makalisin, etik ko, o makalisin may mga bintahang makayad na tuloy Boracay.
0: Okay. Now, Mayor James, huli may ginaprobahan nga ra, or may ginpasa nga ra ang Resolution 1021 si Dilima. Nga nag-ayo ita inquiry sa House of Representative, Koreng Boracay Bridge. Paano, abikon, imbitahon ka, ikaw ginang mayor eh, nga nagpasa ito resolusyon nga pabor sa tulay.
1: Kaya imato ko. Maski watat, pa akon talay, my own opinion. As mayor man, hindi ko matuto, agakurum katubang man. Mamba man ako kung nanuro bintaha, ag disbintaha, ag anuro dapat obrahon sa disbintaha nga na. Kung sa bilog ka disbintaha is just only, doon nga ron nga may negosyo nga, inline sa pambot nga kung sin mapiktuhan ni daton nga tulay. Dino mo lang rudis bintahay. Ay di may makautangan doon, nag-akon nga yung kasi, may una kayo kung may pambutan.
0: Okay. Di
1: yung mga cargos ka ron. Kama na butang, pwede mag-regulate eh. Di ba? Abo nga maubra ro, municipiot mo lang nga i-regulate na da, pag abuto na, pag silo pang pasahiro ito sa piyakay, pwede sila mag-regulate kung ano.
0: Okay.
1: Sa ilo pa lang it mga turista. Pero atong nga purpose it, atong Boracay is for tourism purposes, di ba? It is not atong nga sarili nga atong tang, kaya ron ay atong nga tang itlog ro atong palipayon. Bukon ko di ro atong nga ang Boracay is intended para sa tourism. At sa kagagkuhon ko mga building ron ay sobrahan yung tangan iman. Ay, dahil lang, atong isip is Boracay as paradise.
0: Okay.
1: Ano na tabo? Sino nag-ubra na maging indeed paradise sa Boracay makaroon? And then, here comes the bridge sa imahambay kita nga, di na-preserve na ito na maging paradise.
0: Agmat sa, tanan...
1: Too late na hero?
0: Tanan man haus ng official sa aklan sa provincial level, mga nangin sekretary DNR, mga general retired, ay puro mga ni may... Puro man may bagay, may structure, may gugta man sa Boracay, makaroon yun.
1: Hindi mo, hanirun, ta, arapagid. Iyak na sa, nabasa, may nagbasa ka ako na, nga, siyempre kay Toto Juris matanda man
0: pa na LMP presidente. Okay, siyempre may handa nga LMP resolution eh.
1: Oh, but din nga LMP resolution ako mo sa gapanago na kita sa LMP ag sa ato nga mga konsyal. Dapat sa PCL, dapat tayo direkta o ibabaw. Kung tama ron, una kay una ako sa ato nga congressman. Dahil mga congressman tayo, okay, dahil maski ito sa Piyakro, sa Bilugay, kailangan ay District 1, District 1, nag District
0: 1. Oh, dahil wasan mag-sponsor, dahil wasan mag-sponsor. Kunta, eh, ano pa, inunahan nyo sa Nandilima. Oh, ay, matsa, wamanit plano sanda, so umuna, ta si Dilima.
1: Ima nga ni, ano pag ito, tento lang ra, bago magtindog da, kung gambay kita at masama do environment, masama do kung nanuna, tento lang ra, may feasibility study ra. Nag-agira sa may sa DNR tanan gintanaw nang dagra environmentalist una unta nanda before nga ibutang nang daro niya ron dahil ro kwarta nga ginabutang di karon is billion
0: 7.8 billion
1: oh 7.8 billion if you are talking with 7.8 billion agihaboy ko mulag mga nanganay kumpon malangay haman na bit padayunon ko sa rason nga kakulangan nang dahil pag-studio kung what feasibility study di mag-agis DNR. Kung sumbagot, hindi madayon doon 7.8 billion nyo, di ba?
0: Correct.
1: Kung ikaw, kasimple, ang atong makaroon sa atong mga resolusyon, doon yung atong generasyon nga makasama dito environment. But, tandaan nato nga bago, ibutang rin yung tulay nga ron, kini-studyuhan yun kung mag-finance ka ron o kung mag-abutang it 7.8 billion, kini-studyuhan yun nanda raw environment.
0: Impact.
1: No, may environment impact, may EIA ron, assessment, di ba?
0: Environmental impact assessment.
1: Environmental impact
0: assessment.
1: Assessment, di ba?
0: Correct.
1: Oo, oh, may ato na ginatawag na ECC. Itanan kumplito ron bago nanda padiritso onto yung tulay. Di ba? Kaya man, itiya kita makaroon nga, kita, huwag makita ka eskwila, ito na ano. We are not the environmentalist. Hamat mabutang kita sa ato nga resolusyon nga magasama dit environment.
0: Okay.
1: Ha? Kaya ang bayuhan eh, bago nga ni Pastor Dunay, naka-studio na may feasibility study. Ay kung di nagibayag di, pag-ambot ng dagaroon sa aktual nga patawag wala rin yung gusto. Sabton ko na itong mga environmentalist di nagtinangatanga kitang magpinamatikang.
0: May ba nga nira para ipatawag dong LMP. Patawag si Mayor Juris, imo presidente. Patawag ro nga PCL president, patawag si Mayor Labindao. Ipatawag ka eh, ikaw gid na naga-suporta eh. Patawag Mayor Promet Malay. Patawag atong daywa ka congressman, atong gobernur.
1: Oh, ang tapos lecturean kita. Lecturean kita tanan. Agsugira kita ro imong kwestyon araro sa bato. Araro aton nga mga environmentalist iya sa Pilipinas nga masikat o may sa abroad pa nagalin oraw. Ara ispikaran ka mo. Ay magtinanga-tanga din kita ano atong i-question ay sinabat yung nadatanan.
0: Okay.
1: Dahil di karon pa sa imong sa aton malang resolusyon ay itong wiraas ang bilog ano environmental o aton nga ginasabat. Ginapangutan na. Pangayuwais, employment. Pangayuwa o employment agro mga na-displace nga tao. Which is minimal. Aman, sino ro mga na-displace? Dutagaan at pambot? Ro mga crew sa pambot? Nga kung sa siin, pwede obrahan it idea it aton nga nga proponent it.
0: San Miguel.
1: Isuun senta. May bago man dayon nga mabot nga employment nga sandal o itawan it preferential rights.
0: Okay.
1: Magsuun, maguna. Di mga na-displace agro, ro pambot nga may utang, pangutan o ro tagana it kumpanya. So San Miguel, ano kami, may utang kami. Malay mo, ang na bayaran natin doon yung mga utang. Tapos.
0: Okay.
1: Masabat ro tanan. Pero ro mga sa kumbutangan natin ng circle is 1/8 yang it circle it paya it pagkao it kung may bukupay kita 1/8 yang ron maroon niya ron ron habilin niya ron na bukupay hay kinangan kita tulay di ba? Din mo lang ang kasimple katudujit kung padalman natin kung may aton nga aron nga niyang bay ko kung may padalman natin isipon natin it mayad ha? May atong ba nga ginaisip nga o maging visualizer kita It is not today, but until tomorrow, asta sa ato ng mga inunga. Libra?
0: Hmm.
1: Dapat may deeper insight kita nga niya, mga ginambay ko. Napanubungon kita ng datanan. Hindi ang ambay nga, porque may nagasilingkit ito, maintra kita. Gayun, makaroon din tanawa ba? Sa kaminista. Kaminista, ha? Hindi na naman bawdi karoon, nagasilingkit sa daskal. Yahiwa, pinagin lang sanda. Kasi hindi rin tao kanda eh.
0: Okay. Diba? So ma Ngani bisan ano pa rubirada kimo tindugan mo tagihapon di mo nga
1: tindugan ko kasi ro statement ako is mas maboro ro makabinipisyo.
0: Okay.
1: Eh, agro pag binipisyo ay is para sa mga tax sa mga income nga mag-abot katon dahil turista ro makabinipisyo and Boracay is pagin aton ko nga gitindog imo na ubrangan ni kuta natong paradise is tourism purposes.
0: Okay.
1: Di ba? Hindi ka kita kakita sa turista. We are counting million of tourists every year.
0: Excited ako sa excited ako sa kuan eh. Excited ako sa inquiry. Gusto ko mabatian do aton nga mga provincial at local officials nga naga kontra ko tulay nga kon paano sa magdepensa ito sa kuan.
1: Baton kasi ay punan mo ang pagpangutan na gumigasabat.
0: Okay.
1: Kasi may panel man doon nga magasabat ka na eh.
0: Correct, correct, correct.
1: Panel para sa tulay eh.
0: Hmm.
1: Oh, ay, rin nga niya, ambay ko. Sa termiro nga, we're asking nga, it will, kung ano, it, environment na doon.
0: Hmm.
1: Ito niya, ganoon kasi before magbutang kita at 7.98 million, billion, may ato niya nga project, may feasibility study, mga niya, ambay, kayo na, environment assessment impact noron din
0: environmental impact assessment.
1: Oo, una unta na doon.
0: Okay.
1: Kaya iro nag ambay ko ngani. Do nag dilihil karon mismo mga environmentalist iya sa Pilipinas ng mga mapag-on
0: kundi
1: may anda pag binuo karon sa mga Japan nga estudyuhan do yun.
0: Okay.
1: Before iwo green 7.8 billion yun. Magbatas ako magasto ako at maroon kong bukod sigurado.
0: Pero wa kating nagpaldo mayor ha?
1: Ha?
0: Huwag kating pumaldo ka na.
1: Ah, nung palduhin ko. Imaw nga ni ambay ko nga, ako wa mata mga paldo, di pwede ka kung doon yain akong klase. That's why nga tandaan nyo, ang balon ko tuman uman niya sa abong banwang nabas, rotawo iya, pag-abot sa eleksyon nga ni tanawa, ano, gandao ka kuya maski wakot kwarta. Maski bimbahon niya kwarta yara. Hindi ito makadao ka mo, di karahong kami iagyapon.
0: Okay.
1: Well, pero magustong balon nga rin mga taga-Nabas, may prinsipyo, tindugan na taga-Nabas rin, tindugan nga basta sa lugar yan.
0: Okay.
1: Maroon kami. So, doon nga niya akong ihambal, nga rin mga paldo nga ginahambal na ngayon, ay, ayaw nga mo't isip ka rin, dahil sa'yo ninyo kung ano akong klasik ka. Oh. May una nga niya ihambal nga, manay, gamaroon si Mayor, dahil gaya, gusto na nga ma, magayon no tulay, agot abo mong kwarta nga itao sa naman bayi.
0: Naba.
1: O, oh, ako mga bayi nga rin. Watagakin na nga kwarta ron kasi may mga kwarta at sanda ron.
0: Nah.
1: Ginatawaan man nanda ako. Ayan, at istoryahan.
0: Mga bayi. Mga bayi na.
1: Ang bayi ko nga na ya. Para sa bilog na Klansin o agmaski sa bilog na Pilipinasin o politiko mambay nga may mga bayi mo. Abi magkaroon, una sa Klansin o mga mayor sa Klansin, una makusyal. Ambay ka na sa radio.
0: Ay, abo,
1: may bayi ako.
0: Ay, mat sa abo. Ay, mat sa abo, sandara.
1: Hindi o.
0: Ay, mat sa mga abo, mat sandara.
1: Kaya mo may sundown na ron. Nadlock siya na mag-ako karon kasi was na ilang mapirde sa eleksyon. O, ginubrata na lang po, propisyon.
0: Ah, may daywa ko nga, may daywa kong nasairan. May daywa kong nasairan. Halin sa New Washington, naghalin sa Altabas.
1: Oo.
0: Oh. Ah, nagpirma, nagpirma eh. Nagpirma sa birth certificate. Butabagon nga.
1: Ay, ano sa... Eh, hindi. Nagpirma at birth certificate eh, pero hindi rin mag-ako.
0: Hindi mag-ako.
1: Pero, alam mo ba ang mga asawa? Hindi, taro, naglukan sa asawa ron. Eh, kamaturan yan, hindi ka po mag-ako.
0: Sige. Ha? Sige.
1: Pero mga bukon kong politiko ka, ay bukong wakatinindugan yung klaseng politiko kasi ro, responsibilidad ni mo mismo na sarili mong inubra.
0: Hindi nagaganan mo. Dinaganan mo eh.
1: Pang manaw, dapat kung ginubra mo ro, tindugi.
0: Hit and run, butabot, hit and run ka eh.
1: Ay, hit and run. Ay, tindugan ko kasi sa laon yan, sa ginuwing ginubra, dugangan mo pag-init sa la.
0: Nah.
1: Diba?
0: Correct, correct. Okay.
1: Doon na doon na tindugan ha. Doon yung pagpangabay. Doon yung pagkatawo ko. Ag hindi ka mo magsalig nga gabo ako at kwarta. Di karoon ay dahil bukon ako at makaroon. Dahil ako malipayon akong tawo maski wako at kwarta.
0: Okay. Ah,
1: kasi rok karta nga ron, agiron naman kung mapatay ako, daya ko ron, hindi ko madaya. Pumpima pa ron. Diba?
0: Okay. With that, Mayor, thank you gina. Salamat, Mayor James.
1: Thank you, Katotot Sete. Gabuhay kita ka nami kung tarater mo. Magabugkaw ro, mga tiyago, nag-iisip ko mga tao, yung sa ato kumitakan. Ag magabugkaw.
0: Idol kagit ko nun eh, Mayor.
1: Permission, ha?
0: Idol kagit ko nun eh, Toto Joy ni Maglunso. Basi ko naman, lipat ka.
1: Ay, huwag.
0: Arara. Idol ko kit si Mayor James.
1: Ay, kita mo. Ay, di lang ginahambal nga uwa giditiyain kung gabaton kahit imong saya ang ginahambal mo nga saya mo. Tandaan natin doon. Ayaw ka mo at kadlok paskara sa tulay nga kung hindi matara madayon uwa man it problema. Kung madayon da, ma-okay man. Ni tananda yang ra kada sa bilog di karakato na yung makabinipisyo o kung may una mang hindi makabinipisyo suno kanday ramon ang walang maiiwan.
0: Thank you, Gid Mayor. Salamat, salamat.
1: Okay, thank you, Katutudjet. Thank you, thank you.
0: Thank you, Gid.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ako nang itawa, tustisyan yung mga mensahe, ha. Pasensya, Gid, sa nabiling yung mensahe nga subong ko lang basahon. Jet, good morning. Okay yung bagarong traffic light sa Diversion Road, tigayon. Kung naman okay. Kung naman hindi man okay. Tawag nga ni, kung naman ita, kung naman okay, kung naman hindi man okay. Ay, rutindahan nga ron, kung sa mga babae, nakabisida pero what panty. Pagipakuta na, abi kay SB Marti, kasi ginhambang nakato sa radyo nga, ginapusa na ginabagay kung hindi matapos, agampas yun nga ni sa anang pag-estimate. Hindi kina, anang hambay, kung matapos, hindi, ano anang hambay, kung matapos si December dong tindahan, hay, ginapusta na rabagay. Hay, wa matapos December. Ha? Wa matapos it February. Wa matapos it May. Hindi matapos it June. Ay, pangayo umat 6 months. Wa, daogun si Mayor. Ah, si Mayor. Si SB Marte. Del. Wa matapos eh. Ano nga bang ipusta ko kung matapos December? Ay, wa natapos. Ngani. Morning Jet, kanam iturn dong design it market. Sambuanga style pero makitid. Gid. Malaki parang space una sa kilid. Tama gid ni Nilanda Servatos de la Cruz. Dayagon gid dong realidad sa makaroon jet. I should say personally, nga magiging breeding ground rate, white elephant, taruban wang kalibo hato sa Mabilo, nakatiwangwang man do mga project ito dugangan pa kuwatong bagong kalibo public market nga rahay, nanugon lang. Kanya-kanya lang sanang tabon o kapalpakat atong bagong public market nga ron. Kudos lang kay Isbe Ribaldo kung wa pakana hay hadagan datat tinanga-tanga kitang kalibunhon. Good morning, Jet. Wa pa ko kasamit na bakay na buto basi may iya pagtuna sa compound namon. Good morning kay Nung Boy Antesa na sa Puok. Masya... Ano din kahaba taraway. Masyado kamong nagakumpiyansa at kampante ng mga Isbe kay... hindi man project munisipyo ah. Hindi man aton pag-ibasog kay Mayor Jores. Pero sanang gindang kontraktor iya para mag-construct nga palpak agpalpak nga public market lang. Ano gidong mer misteryo karon? Hay imarong sistema ron? Gidalokon nyo rong kalibunhon ag-akanon. Ano gid Mayor? Dapat magsabat si Mayor Karay. Dapat magsabat si Mayor Karay. Kabuhay naton si Mayor nga kuan eh. Gina-schedule nga mag-taut statement party kara. Panahon na gid Mayor nga mag-taut statement. Okman pero ano ron? Yab asyon bokon it. Ok. Toto Joyne Maglunso, good morning gid Captain Joyne. Erong Titoy Rodriguez kay Dr. Ramalo. Oh, keep safe, keep safe. Tama na yan. More words, more mistakes. Sorry to say, Jet, pero hindi ako magpati nga magkiharong LGU sa kontraktor sa pag-delayed project sang kwartang opinion. Hindi po LGU ang mag-pilot asunto. Taga-tindahan mismo. Negosyante tindahan. Hindi taga-LGU.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kung may tulay, ma-develop ng mga tourist spots sa Nabas, Malay, Burwang, Gagda, Antique. Tama ka. Chip Rodel Boy Lumibaw nga nagamonitor may kato nagtitalo si good morning kid. Good morning Ampod Mayor James Ampod Senara Villanueva eh. Middle name ni Mayor James Villanueva James Villanueva Solanoy Hayro middle name ni Benjoy Villanueva Prince Ampod man baga kamo ni Simonet Peralta Francisco Lin Chen good morning God bless you man Igbata di Dorias ay ano na tabo sa school apektado kong airport anak gihapon na nagyapon na katiwangwang sa Katiklan good morning dating kagawad daga Kapitan Tubi Mila Taikota New Buswang kay Randy Samson Sarabia Noto Boracay Bridge gihapon ni Mau Nan Ante Nancy kagawad Kumari Antipa blessed morning man sa Tambak dapat man nga maghambaro aton nga mga kanong daywang ka kongresista parte sa Boracay Bridge ang imamando aton nga provincial government kon ano ra na stand nakahamba na rong provincial government Noto Boracay Bridge kon sanda raton nga mga congressman nakahambay man nga Noto Boracay Bridge man kono tipor pangani gobernur pa si congressman Joven Noto Boracay Bridge ang imaw ang pangutana ta hamat si Lila Dilimat ang naga pilot house resolution nga magkandak it legislative inquiry timprado pa sana nagasipsip kay Boboy agon makautang ang mani makagwapo taro na God bless you always man engineer Cesar Gomez Taiko Madam Rosmilia Salim Sabaliero happy monitoring man agang-agang nagid yagpas nabi kitag may paganawon pa kami okman nung traffic light igto sa Digayon kung amat pero gaban bukon ok

0: May saga mandong isbit kalibuay wa man gin nandagin busi isit mayad bago aprobahan. Ay tama gid. Bong Sunyo. Sa kabuon nga turista ang kagdo sa Boracay, manami man nga may tulay para may choice yan. Gun turista konsensa da, convince niya magbiyahe. From Bong Sunyo. Madam Idol Rogan Laurente, saludo gid ako kay Mayor James. Agree ako sa lahat ng sinabi ni Mayor James Solanoy. Sa Nabas pala ang entry point. Kaya pala against ng Malay, katiklan dahil hindi sa kanilang entry point. Malawak ang magiging development ang kailangan sa entry point ng Boracay Bridge parking area. Kaya pala naging against ang Malay kasi dapat noon pa sila nagreklamo noon nagsisimula palang mag-testing nga by ni Mr. Alex Nabo. Sana all lang doon, Mayor James. Gaamin nga bong bayi ang kailangan nga ito nga may mga ebidensya doon. Lodi, deny pa. Salut, Kimo Mayor. Adin kay Bill Arsola sa Hong Kong. Pangibabaw Nabas from Engineer Moises. Iyan si Mayor James. Ay, ginaamin ta ni Mayor nga buo tayo mga baye. Aron ta si Mayor. Wa ta nagabalibad. Di ba ka ba ng Bill Arsola? Ay, itong amigo nga nga nagahibay-hibayag yang nangin ka partner sa Dignica Side, Engineer Dingdong Robiso. Sangagan kong bilog na pwersa at Radyo Todo Aklan Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikinyo temporaryo. It mahida itong gagahon, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagatakilid, mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka.
5: Sorihan daw sa pag sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo. Kapag yun makuha, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no? Mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no? Mapabacteria mo ng viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabing ubras, grabing load. That's why, kailangan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, gamasakit. Biskan gani, hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa? Kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganun, mga diseases ka da that hinders your immune system,
4: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaang isang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
4: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
5: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo, no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kulang galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
4: sa Mega World,
5: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Patatas,
4: magabuti ka. Aton subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
4: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
5: That's why kisagang basa sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio. Duga pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, sumagabuti ka.
5: Okay, so makatuna to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Hindi tawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
4: boringot
5: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
4: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
5: Correct.
4: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
5: Buringot.
4: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
5: Correct.
4: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
5: None.
4: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
5: Correct.
4: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
5: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki na gidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
4: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
5: Oy,
4: piki ina, piki na, no? Kag piki kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
5: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Today's favorites.
1: Radio.
0: Radio.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Baghaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat Navara.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: O Tatay?
4: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape, Santhon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sityo Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupot sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
10: Sa itong mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami. Ginaya kong kadabugtaw na itong magtulok to sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? Tuwa mo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
11: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Brie Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong?
8: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component ni sa extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun ni siyang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yung sag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, do naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. Andi nang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa balang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
11: kulong?
8: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitawan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, napag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
11: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akon tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500, ha? Basic ka Mighty C, no? Amo nang kung da mo makita, nga kung ga supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTX kag
10: yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boy sa nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala. Mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balin, Sir JP, naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula, nagaedad man, Sir JP.
8: Tira, kung mo konsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At yan, amo na, pari Richard, thank you again sa...
10: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sa collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
8: Justo!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C, ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
11: Basika, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
8: mga. Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
8: Sige, daw mahamutos ang piki ng gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagi di akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
11: Mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas pa nila sa DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionin, ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amibiasis, kag syempre
8: kami ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag experience kag masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
8: Ay!
11: Ang isa galiklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkadto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya para man lang niya sa tangkaso ubos si Pulga Gilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubos si Pulga Gilana, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni, may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in mo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo, eh butangan mo ni buho, i-apply mo da yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic
12: acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferulic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo ang D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no, amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
12: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag. Kung ang imong deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamay-Mighty C ka.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Ikaw ay tulad ng bulaklak.
1: inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: Streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:34.
0: Todo balita. Tatlumpung minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali Aklan, magandang tanghali Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes, Petra 21 sa buwan ng Mayo taong 2026.
0: Todo Balita.
1: At kami, ang inyong mga tagapagbalita, katodong Raylene Ortega Ributar
2: at katodong Gisrel Narvar.
0: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radyotodo.ph. Headlines, balitang lokal, LMP at PCL Aklan nagkaisa laban sa Boracay Bridge Project.
0: Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang lokal, lalaki inireklamo matapos maaktuhang nagmamasturbate.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, 12 anyos na bata sugatan matapos mahulog sa puno ng duhat sa bayan ng Burwanga.
0: Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang lokal, minor de edad nalunod, biktima na iligtas.
0: Todo balita.
1: Sa headline ng balitang regional, ambahan na sang Irayhon Bukidnon itinampok sa National Museum Workshop sa Antique.
0: Todo balita.
2: Sa iba pa ang headline, balitang regional, RDRRMC Western Visayas, tinalakay ang kahandaan sa kalamidad at El Nino.
0: Todo balita.
1: Para naman sa balitang national, SC, ibinasura ang TRO plea ni Ronald Bato de la Rosa laban sa ICC arrest warrant.
0: Todo balita.
2: Samantala, kampo ni Bato maghahain ng motion for reconsideration.
0: Todo balita.
1: At NBI, hinikayat si Bato na harapin ang kaso at itigil ang pagtatago.
0: Todo balita.
2: Dagdag pa headline, balitang national, VP Sara, may hanggang July 1 pa para sagutin ang impeachment summons.
0: Todo balita.
1: Para naman sa headline ng balitang international, Royal Air Force nagreklamo sa delikadong paglapit ng Russian jets.
0: Todo balita.
2: Samantala, yan sa dagdag headline, balitang international, 19 patay sa Israel airstrikes sa southern Lebanon.
0: Todo balita.
1: Sa balitang showbiz, balitang artista, Pinay Queens nagningning sa MGI All-Stars sa Bangkok.
0: Todo balita.
2: Daka naman sa headline, balitang sports, Eliza Valdez posibleng magbalik sa Alas, Pilipinas.
0: Todo balita.
1: Sa headline ng business news, DA magpapatupad ng 53 pesos SRP sa bigas.
0: Todo balita.
2: Dako naman tayo sa health news, DICT, mas pinalakas ang digital health services sa liblib na komunidad.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:38 sa detalye ng balitang lokal, nagkaisa ang League of Municipalities of the Philippines, Aklan Chapter at Philippine Councilors League Aklan Chapter sa kanilang mariing pagtutula sa planong Katiklan-Boracay Bridge Project sa Malay Aklan. Sa Proposed Resolution Number 03 Series of 2026, hiniling ng LMP Aklan sa Department of Public Works and Highways na muling pag-iisipan ang proyekto dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, turismo at kabuhayan ng mga residente. Samantala, sa Proposed Resolution Number 2026-03, nagpahayag naman ng buong suporta ang PCL Aklan sa Provincial Government of Aklan at Municipal Government of Malaya sa kanilang matibay na pagtutula sa naturang proyekto. Inalakay ang nasabing resolusyon sa sesyon ng sangguniang panlalawigan ng plan nitong Miyerkules ng umaga.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, inireklamo ng babae ang isang lalaki matapos makuhang nagsasagawa ng malaswang gawain habang nakapwesto sa gilid ng Lezo Makato Diversion Road itong gabi ng Mayo 19. Ayon sa complainant, bandang alas 6:30 ng gabi nang napansin niya ang lalaki na nakaupo sa motorsiklo na sa madilim na bahagi ng kalsada kung saan may sirang streetlight. Nagunori pa umano itong may kausap sa cellphone, ngunit laking gulat na nang nagreklamo ng makitang nagmamasturbate na pala ang nasabing lalaki na may dumaraang mga nagwo-walking at nagja-jogging. Lalo pang kinabahan ang complainant dahil may kasunod siyang minor de edad na babae nang mangyari ang insidente. Tinangkap umano itong videohan ng suspect at nakuha pa ang plate number bago ito mabilis na tumakas sakay ng motorsiklo. Naipaabot na ang reklamo sa Lezo Municipal Police Station na agad namang rumusponde sa insidente.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, sugatan ng isang menor de edad matapos na mahulog mula sa puno ng duhat sa Katipunan, Boruanga nitong Miyerkules ng hapon. Ang biktima ay isang 12-anyos na residente ng rin ng nasabing lugar. Sinasabing kumuha ang bata ng bunga ng duhat nang aksidente itong nahulog. Dahil sa nangyari, nagtamo ng minor injuries sa katawan ng biktima at agad namang nirespondehan ng MDRRMO Boruanga. Sa ngayon ay nasa maayos ng kondisyon ang biktima at nagpapagaling sa Aklana Provincial Hospital.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, sa iba pang detalye balitang lokal, nasa maayos ng kondisyon ang menor de edad na nalunod nitong Miyerkules ng hapon sa Lambingan Beach, Andaga, Calibo. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay 13-anyos na residente rin ng Calibo, Aklana. Ayon sa ulat, naliligo ang biktima nang nangyari ang insidente. Mabuti naman umano at agad itong nakita at natulungan ng mga naroon. Dinala ang biktima bandang alas 5 ng hapon sa Aklan Provincial Hospital ng mga responding rescuers. Usahan hanggang ngayon ay patuloy pa itong nagpapagaling.
0: Todo balita.
1: Alas 11:42 sa detalye naman ng balitang regional. Itinampok ng National Museum of the Philippines sa San Jose de Buenavista ang ambahan sang Irayon Bukidnona na isa idinaos na musika puluanan. Lecture workshop on ambahan sa Old Antique Capital bilang bahagi ng National Heritage Month. Dinaluhan ito na mahigit 40 na kalahok. Karamihan ay mga estudyante kung saan tampok ang mga cultural bearer mula Valderrama na sina IPMR Elpidio O. Kanja at Master Chanter Alberto Tayloberr Apolinario. Ayuning mas mapalalim ang kamalayan ng intangible cultural heritage na mga katutubong grupo sa antike. Ang ambahan ay isang traditional na chant na ginagamit sa mahahalagang okasyon tulad ng kasala at pista, gayon din sa pagpapahayag ng damdamin at pakikipagpalitan ng mensahe sa komunidad ng Irainon Bukidnon na matatagpuan sa ilang bayan na sa antike.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, tinalakay ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council na Western Visayas ang mga hakbang sa paghahanda sa posibleng kalamidad kasabay ng mga patuloy na epekto ng El Nino sa rehiyon. Sa pamamagitan ng isang virtual meeting, sinuri ng mga miyembro ng ahensya ang lagay ng panahon at ang umiiral na kondisyon na maaaring makakapekto sa mga komunidad sa Western Visayas. Binigyang din ng pamunuan ng RDRMC sa ang kalagaan ng maagap na koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at patuloy-tuloy na serbisyo sa oras ng sakuna.
0: Todo balita.
1: Alas 11:43, lipat naman tayo sa detalye ng balitang national. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order o TRO laban sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng kaso laban sa kanya. Sa boto 9-5-1, hindi pinagbigyan ng Supreme Court ang petisyon ng senadora na pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya dahil sa kasong may kaugnayan sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Iginit ng kampo ni De La Rosa na walang visa ang ICC warrant dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Gayunman, nananatiling pinag-aaralan ng korte ang iba pang bahagi ng petisyon ng senador.
0: Todo National.
2: Para naman sa kaugnay na balita, mag-aain ng motion for reconsideration ang kampo ni Ronald Bato de la Rosa matapos ibasura ang ng Supreme Court of the Philippines ang kanilang hiling na temporary restraining order laban sa posibleng pagka-aresto at paglipat sa senador sa kustodiya ng International Criminal Court. Ayon sa legal team ni de la Rosa, gagamitin nila ang lahat ng legal na remedyo upang questionin ang desisyon ng Korte Suprema. Naharap si de la Rosa sa reklamong Crimes Against Humanity kaugnay na madugong kampanya kontra ilegal na droga noong administrasyon ni Rodrigo Duterte mula 2016 hanggang 2022, kung saan nagsilbi siyang hepe ng Philippine National Police. Marihin namang itinanggi ng senador ang pagkakasangkot sa umano'y extrajudicial killings. Nauna nang kinumpirma ng mga otoridad na hinahanap nila ang senador upang ipatupad ang warrant of arrest mula sa ICC. Bagay na kunestyon ng kampo ni de la Rosa dahil umano sa kawalan ng ilegal na kapangyarihan ng mga lokal na otoridad para sa ito'y ipatupad.
0: National.
1: Hinimok naman ng National Bureau of Investigation na NBI si Bato de la Rosa na harapin ang mga paratang laban sa kanya at itigil na umano ang pagtatago sa mga otoridad. Ayon kay Melvin Matibag, mas makabubuting sagutin ni de la Rosa ang mga aligasyon ng Crimes Against Humanity kaugnay ng kampanya kontra droga noong siya pa ang hepe ng Philippine National Police. Itra ni Matibag, naging sentro umano ng tensyon sa Senado ang sitwasyon ng senadora. Linaw rin ng NBI na walang ebidensya na inatake nila ang Senado noong May 13 batay sa ulat ng PNP. Samantala, sinabi ng Department of Justice na naghihintay sila ng takbo ng legal na proseso. Ngunit maaari umanong agad kumilos sa mga otoridad sakaling tangkain ni de la Rosa na umalis ng bansa.
2: Samantala, may hanggang July 1 pa si VP Sara Duterte upang magsumite ng tugon tungkol sa summons sa impeachment court matapos matanggap ng kanyang kampo ang opisyal na abiso mula sa Senado. Ayon kay Alan Peter Cayetano, dakong alas 10:40 ng umaga nang matanggap ng kampo ni Duterte ang summons habang mabigyan na rin ang receiving copy ang House Prosecution Panel. Sa ilalim ng impeachment court procedures, may 10 calendar days ang respondents mula sa pagtanggap ng summons upang maghain ang kanilang official defense. Ipinaliwanag ni Cayetano na nataon sa weekend ang eksaktong ika-10 araw kaya maaaring umanong iurong ang deadline alinsunod sa parliamentary procedure.
0: Todo National.
1: Sa kabilang dako, inihalal si Pia Cayetano bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee kapalit ni Senator Ping Lacson. Siya na ang mauna sa komite na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Ang Blue Ribbon Committee ay pangunahing sangay ng Senado na tumutugon sa mga isyu ng katiwalian at irregularidad sa gobyerno. Samantala, si Senator Amy Marcos naman na bagong chairperson ng Foreign Relations, si Senator Amy Villar or Senator Camille Villar para sa Environment, Natural Resources and Climate Change at Government Corporations and Public Enterprises. Habang si Senator Robin Padilla naman, ang bagong chairperson ng Constitutional Amendments and Revisions of Codes. Ang mga pagbabagong ito ay bunsod ng pagbabago rin ng mga namumuno sa Senado.
0: National.
2: Samantala, tiwala si Ferdinand R. Marcos Jr. na nanamatiling matatag at tuloy-tuloy ang paglago ng ekonomiya sa Pilipinas sa kabila ng mga global challenges kasabay ng mga pagpapatupad ng mga hakbang sa pamalaan para maibsan ang epekto ng krisis sa langis at inflation. Sa kanyang pahayag sa Japanese media sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na patuloy na nirerepaso ng gobyerno ang mga pulisiya upang matiyak ang sapat na matatag na supply ng fuel habang pinapalakas din ang mga koordinasyon sa mga bansa sa Asosasyon ng Southeast Asian Nations at iba pang mga international partners para sa energy security and supply stability. Binigyan din niya na mahalagang papel ang investor confidence sa ekonomiya ng bansa at ang patuloy na government spending na aniya ay kritikal at para mapanatili ang paggalaw ng ekonomiya at paglago ng GDP. Ayon sa Pangulo, inaasahang mas gaganda pa ang economic performance sa mga susunod na quarter sa pagpabilis ng gastos ng pamahalaan at patuloy na pagpapatupad ng mga stabilization measures.
1: Alas 11:50 sa detalye naman ng balitang international. Nagpayag ng pagkabahala ang Royal Air Force sa matapos umanang paulit-ulit na delikadong lapitan at harangin ng dalawang Russian warplanes ang kanilang surveillance aircraft sa Black Sea. Ayon sa Ministry of Defense, nilapitan ng dalawang Russian Su-35 fighter jets ang RAF Rivet joint aircraft dahilan upang i-activate ng crew ang emergency system at i-disable ang autopilot ng eroplano. Iniulat din na 6 beses na lumapit ang naturang jet sa harap ng RAF aircraft habang nasa himpapawid. Tinuruan naman ni John Healy ang pagiging profesional ng mga piloto ng RAF matapos nilang iwasang makipag-engage sa mga Russian warplanes sa gitna ng tensyon.
2: International. Dagdag detalye balitang international, umabot sa 19 na katao ang nasawi sa panibagong airstrike na nilunsad ng Israel sa Southern Lebanon. Ayon sa Lebanese Health Ministry, sa ulat ay sa kabila ng mga nasawi sa pagkatake sa Deir Kwanun ay 3 bata at 3 kababaihan ng mga nasawi matapos tumama ang strike sa isang bahay habang 3 ang sugatan kabilang ang isang batang babae. Dagdag pa ng mga otoridad, 9 na katao rin ang patay at 29 ang nasugatan sa hiwalay na pagkatake ng Nabati at Tyre Districts. Nangyari ang mga panibagong strike ilang araw matapos inanunsyo ng Estados Unidos na nagkasundo ang Lebanon at Israel na palawigin ang ceasefire ng 45 na araw habang nagpapatuloy ang usapang pangkapayapaan sa Hulyo. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang palitan ng pagkatake sa pamagitan ng Israel at Hezbollah sa Southern Lebanon na nagresulta sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa naturang labanan.
1: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista. Balitang showbiz. Nagningning ang mga Pinay beauty queens sa pagbubukas ng Vince Grand International All-Stars first edition na ginanap noong May 19, 2026 sa Bangkok, Thailand. Opisyal na ipinakilala ang 58 candidates mula sa iba't ibang bansa sa Welcome All the Stars to Bangkok and Sashing Ceremony, kung saan isa-isang tinanggap ang kanilang sashes bilang pagsisimula ng kompetisyon. Naging host ng Filipino Beauty Queen at MGI 2024 title holder na si CJ Opiaza, habang kabilang sa mga Pinay Beauty Queens na lumahok ay sinag Zini Ganados, Alexia Nunez, Kosha Ana Ravena, Kaylee Trajano at Imelda Squiwarta. Matatapos ang kompetisyon sa Coronation Night na naganapin sa May 30, 2026.
2: Dako naman tayo sa balitang sports o balitang pangpalakasan na posibleng muling magsuot ng national team jersey si Eliza Baltes matapos nang maiugnay ang kanyang pangalan sa Alas Pilipinas Women para sa 2026 ABC Women's Cup sa Canton City. Kabilang si Valdez sa mga inimitahan ng pamansang koponan habang naghahanap ito ng mga dagdag na players kasunod ng sunod-sunod na withdrawals at pagtanggi mula sa paunang 27-player pool. Sa pagpupulong ng Philippine National Volleyball Federation, naroon si Valdez ngunit nananatiling tikob ang bibig sa media at sinabing wala pang final na desisyon tungkol sa kanilang pagbabalik. Gayunman, umani na ng ekspekulasyon ang kanyang pahayagan na gusto kong tumulong. Ayon kay Tony Boy Liao, malabong makalaro si Valdez sa ABC Women's Cup mula Hunyo hanggang 14. Ngunit nasa kamay pa rin umano ng veteran ng Creamline Star ang final na pasya. Wala pang kumpirmasyon kung dumalo si Valdez sa unang ensayo ng Alas Women nitong Lunes. Pagamat ayon sa ilang insiders, ay posible pa rin umano siya ang makasama sa national team.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
1: Alas 11:54 sa detalye ng business news o balitang negosyo. Magpapatupad ang Department of Agriculture o DA ng suggested retail price na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas bilang gabay sa mga mamimili ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Linaw ng DA na hindi ito price ceiling kung hindi reference price lamang upang mabalanse ang kita ng mga magsasaka at kakayahan ng mga consumer, kasabay ng pagpapanatili ng 50 pesos sa kada litro or sa kada kilo ng price cap para sa imported 5% broken rice sa loob ng 30 days mula May 15. Habang inaasahan ng tuloy-tuloy na implementasyon sa susunod na linggo upang bigyan ng oras ang merkado na makapag-adjust.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Maraman sa health news sa balitang pangkalusugan. Pinalakas ng Department of Information and Communication Technology or DICT, katuwang ang provincial government and Department of Health, gayon ng United Nations Development Program at Digital Health Services sa mga liblib na komunidad sa Oriental Mindoro sa pamamagitan ng pamahagi ng 65 na tablet device para sa geographically isolated and disadvantaged areas or GDAS. Sinagawa ang programa bilang suporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas epesyente at eksklusibo ang serbisyong pangkalusugan kung saan gagamitin ng mga barangay health workers at barangay nutrition scholars ang mga tablet para sa mas mabilis na patient monitoring, health data reporting at emergency response.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Mga katodo, alas 11:56 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at ang aming website na www.radiotodo.ph. Sa muli kami, ang inyong mga naging tagapagbalita, katodong Raylene Ortega Ributar
2: at katodong Giselle Narvar ng Radyo Todo Kaibigan.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More power.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 4 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan.

0: Aksyon! Aksyon!
1: Aksyon! Aksyon! Aksyon! Banwa ita karibo may gatradlaw probinsya Taklan. Welcome sa toga pagpangalaga sa toga pagpaga ililiba sa pagpagayag ita programa nga Todo Aksyon!
0: Aksyon!
1: Nagkarugadlaw kita ita Webes sa mga katodo pizza 21 na kita banwa sa buwan ita Mayo Dagon 2021.
0: Todo Aksyon!
1: Uras na lang banwa rin kagapaga abi-abi agapaga padamyaw ita may kagahapon nagbay kapagpamati sa toga mga suking at tagapagamati.
0: Aksyon!
1: Sa kabilugan niya banwa takalibo kabugusan niya probinsya Taklan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagan. Karo krag edisyon ni tato niya pag ililiba ro akong gigkinyo aga paga abi abi pag welcome pag padamyaw ita maayd ayad nga outro adlaw. Hoy kamusta sa ato niya mga katodo sa ato nga mga suki nga mga taga pagamati kamusta ba karon do ato niya gawon ita adlaw nga Webes. Pisar na no, garagato taliti ka ina kara ita aga aga magkatodo gagagahon pero makaron bumawos man rong grabe kasingkay nga init sa ato niya banot kalibo aga pila ka mga banwa aga sa kopitaton nga probinsya kara ita
2: akin.
1: Ato na nga mga negosyante sa may kara kong kalibo public market kamanaman sa may kara kong kalibo shopping center sa ato niya magkatodo sa ato niya mga burantero burantero banwa nagkatutok na makaron karaga untro adlaw. Kamusta? Nakailabas na ro aton kraga baga katodo samtang nagamonitor sa aton gagapagpagayag makaroy kraga hapon. Okay, makaroy kraga baga panyempo tiempo man makatodo kraga pupahuway. Aro aton yung negosyante after kaina banwa arong masako kraga baga enoras itagahon makaroy ngadlaw itawebet. Toto ka lang ka mga katodo, samtang nagapupaway, magkaroon ka nagabagapan niya po, nagauilaman. Aro ato niya, ibaga baga idmangod, kapingid, no? Sa ato niya manegosyante, aga nagamonitor, magkaroon ka nagabagapang orason sa ato niya pag-ililiba. Ato man siyempre, banwa ka mga tricycle drivers, sa van, nga jeepney drivers. Aga pa dahil pa sa gihapon, niya nagawarya-warya sa pila ka mga mayor ga daganon, it ato niya banwa ita kalibo. Ako ka man naman na bilog na probinsya kay Taklan. Siyempre, mga katodo sa pila ka mga terminals, no? Iya sa ato sa sentro ita banwa ita kalibo sa eastern naga western part kwanton kraga probinsya aga magkaroon ba kraga maga pangoraso naga pupaway na ton na maga driver samtang naga watuwat kara ita pasahero makatodo arong iba naga paway huway naga duda pilong sanda ko ka maga sayakyan makatodo samtang naga wat ita pila pero iba na ton na maga driver no naga uilabas sa pila ka maga karinder yan makaroon kraga maga panyampo naga pingid no sa ton na maga van driver una sa kahabaon ita Roas Avenue ayo sa ton sa banwa it kalibo mga kaabyanan. Sa mga naga mga igmangol ginagamonitor sa tagsa-tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ta ilamas arong iba nagadigamo pa magkaroon ka nagabagapan niyan po no sa tagsa-tag sa nanda ka niya mga panimagay okay late na ka nagagapahaom ka na ita ilamas magsawa pa na nakailamas ka mula bahala magaprepararitin nyo nga pahiragahon magkaroon ka nagaunto kay kami man magkatodor magatodkin nyo itapila ka mga balita at nagkagrabo iya sa banwa itakalibo aga bilog na probinsya kay Taklan aga anton nga pagatawat ligwa sa anton nga pagawaragwag no kapingit sa mga balita lokal no nga anton nga pagatawat ka igto pangod no sa kabugusan ka anton nga pagwaragwag makarong edisyon ita anton nga palatunturan sa kong makatodo ang makapartisipar sa toga pagpagayag makaroon ka nga hapon at kabay pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa toga pagpangalagad makaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo nung makakomment sa itong kapag ililiba, pinagi sa amon niya Facebook page at ang Facebook Live kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito gito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabugusan ko itong kapag ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share, ato ito niya pagpangalagad, makaroon ka nga hapon. So, para mas mabu na ito no, nga mga katodo, araw makapamati, maka-update si tapila ka mga balita. Kapigid daw sa mga balita lokal na aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre para gamang mas updated kamo mga katodo paki-palo no or amon na Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM may automatic ro mga katodo every time nga may inaga mga news and public affairs program may mga breaking news yung natratardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton kamo na itang notification na mga katodo agod nga mangin mas updated gig kamo ang sama nagakanabo sa bugos naton nga probinsya naton nga probinsya ita Aklan. Yani paki-palo, paki-like, aga paki-share. Ado aton nga pagpangalagad sa Webes nga edisyon a ita aton nga palatuntunan.
0: May balita, may aksyon,
2: totoo,
3: problem.
1: Sa kinaangdan maging kaibahan sa Rodeca nga pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. Maga ibang kita siyempre taton ng mga Todo reporters nga naka-standby naman banwa.
4: Yes, go!
1: Sanda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Maga-check kita mga Katodo, no, itapila ka mga balita. Direkta sa aton mga municipal police station sa probinsya Katakan. Mga biktima at insidente, aksidente banwa. Aga prasante nga ginrespondian itaton nga mga kapulisan. Ako nagataliwan karon nga mga inoras banwa sanding nasa pila ka mga police reports nga natipon ani katodong Jasrel Nermar. Ika kamay una ka banwa do gabagabagkuan nga insidente aga naguntad banwa sa aton nga bilog nga probinsya Katakan. Iga ba siya daron sa kabilugan to ato nga pag-ililiba ani katodong Jasrel Nermar. Amanaman to pila ka mga balita direkta sa ato nga munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. Sa mga katodo no pila sa mga aktibidad naging patigayon itaton kalaga LJO Kalibo. Para man sa benepisyo itaton nga mga igbangod kapinggil sa mga kalibunon. Kiraga monitor makaroon kalaga hapon sa ato kalaga pag-ililiba. Mga katodo trataro naton sa kabugusan kato nga pagwaragwan. Pinagi maninduna sa report ni katodong Rolly Boy Herrera. Ilaban mo sa mga balita nga itong pagkatawat ligo pagkatataron sa itong pagpangalagad makaroon kang edisyon ita aton niya pag-ililiba. Aging pabutsa nga banwa ita aton nga naman siya PNP. Aga may anda na karama katodo nga Person Ventaras. Aga natabo karaga pagpamaril sa panimagay ni naman siya SB member Jerome Vega. Aga nagataliwan karon nga aga-aga una karon sa may barangay kaman si Zur sa banwa it naman siya. Aga yung karama katodo rong nga pinakalatest nga development sa investigation na ita aton nga mga otoridad kaping Gidro Anton nga naman siya PNP. Kay matapos to banwa no kung matandaan aton kaga mga igmanghon at kay sandi ka na banwa sa pila kaga information ang makatodo nga gina klaro na nagid makaron ang makatodo ita aton kaga naman siya PNP arong ginapamut sa gabanwa sakay sa rode kaga motorsiklo at kaga pagupok itry kaga armas no particular caliber 45 at basi ka na banwa sa narecover kaga empty shell ang gaslag itry kaga armas una sa panimagay at SB member Jerome Vega kurang taliwan karon nga aga-aga. Namba naton makatodo mabahudan nga challenge sa part ato karaga naman siya PNP. Sa resolbaron banwa ronday karaga kaso. Pero may pila kita banwa kabaga information nga nababaton. Ang palinman sa mataga banwa naman siya barangay kaman si Sur. Ang makatodo may kantanan sa nasambi karaga insidente. Pero bahala na karon banwa no rong ato nga naman siya PNP. Kabaga pisa-pisa banwa. Okay sandara makatodo no rong ay may una karon nga papel. Ang deber makatodo nga magpangalap ay kapila pagid ka baga duga nga impormasyon ang mga katodo may kantanan sa runday ka nga insidente itapagpamaril sa panimagay ay naman siya SB member Jerome Vega.
5: Pagana sa pananghalian Aksyon Aksyon
1: aso standby banwa sa itong pag-ililiba sa itong pagpangalagad sa trataro na ton sa kabugusan ko itong pagwaragwag makaroon ka nga edisyon ito itong palatuntunan samtang sapya kamahin mga katodo ronday ka nga resolusyon nga mga tao ang mga katodo ita rewind sa mga drug informants no, kapingit iya sa pila ka mga operation aga ginapatigayon itaton ka nga banwa ka ita kalibo ginproponer ani kagawad Kim Melgarejo ita barangay poblasyon sa ton sa banwa ka ita kalibo. Okay, madama katodo, kay sa ito, no, nga mabahur, de karang papel, ay aton karaga mga informante, ro aton karaga mga asset, ama katodo sa pila ka mga operation, especially illegal drugs sa akapinggit iya sa aton nga barangay poblasyon, ama nga katodo, no, kumbaga, nabubutang man sa risky, aro handa karon nga kaugalingon, no, ama katodo, kapinggit, no, sa karang mga asset nato, no, police asset, at kaya gamit, na ita aton karaga mga otoridad. May una karon makatodo nung resolusyon si kagawad Kim Melgarejo ita barangay poblasyon Kalibo aron de karaga resolusyon number 30 series of 2026 karong author itry karaga resolusyon si honorable Kim Chanya Melgarejo ita barangay poblasyon Kalibo. Aron de resolusyon respectfully requesting the office of the municipal mayor at honorable Joris B. Sucro for the grant of monetary reward regard to the informant asset involved in the successful drug buybacks operation conducted in Barangay Poblacion, Calibo, Aklan.

0: sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: sa mga butika. DTX 500.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isda ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isang ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Aksyon! Aksyon!
1: Malin sa tagapaga pangalaga sa tagapaga ililiba. May 38 minutos banwa na kataliwan sa oras. Ita alas 12. Sagya po na, padahal ka muna gapamati sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjo.
0: Todo Aksyon!
1: Hoy, may gahapon ha, may gigapagpamati no, kay kagawad Michael Villanueva Basolina una sa barangay Laging Banwa sa Domansya, kay Ma'am Rusi Isog sa barangay Andagaw Kalibo. Happy viewing. Wow, sa akong gwapo nga gumankon. No, sa Saudi, Bong Banjola, may gaudradlaw. Kay Atong Oreta, una sa akong makasimanwa sa Banwat Naba sa may gaudradlaw.
0: Toto, aksyon!
1: Kay si Roger Lozero Nagales, no, may gigapagpamati. Aga shout out no sa anak ko nga apo si Toto Marcos ang si Toto Mateo una sa Boracay sir sa Islet Boracay no halin sa kay Sir Roger Lozero Nagales bao kay Toto Carlo Saguano na una karon sa Banwa kara ita Nabas no mga katodo no ginaga monitor sa aton nga pag ililiba
0: Toto aksyon.
1: Ito mga katodo na sa pagkataw italigwa sa pila ka mga balita. Gato nga pagkatataron makarangay edisyon ni tato nga pag-ililiba. Naoroday ka mga katodo, noorong pagpahayag. Itry ka nga ginaaligar, gindumog ka ita aswang, no? Una karon sa may barangay Patima sa Banwa ka ita New Washington, no? Kung nagataliwan ka nga gabi, no? Mga katodo, kay Roday abik ka nga senaryo, mga information, no, gin-post na no, ni Ronel Nicolas, ginpakita na, no? Asa na karon nga Facebook, no? Gin-upload na, mga katodo, ronday kaya video, kung sa siin, ginpakita na, na? Ronday kaya nagasuod kaya tabagay, kung sa siin mo kaya nagagubog, aga kung paano, natabo, ronday kaya nga incident.
0: Toto, aksyon!
1: Sa tayo na, gin-ato na namo, no? Una karon sa may barangay Patima, no? Sa Banwa Kreta, New Washington, na partikular sa anak karon nga panimagay, na oronday karang biktima kay hambat rin kay ina, kasi baga makon ko nagapaganamgo kagang, or ginatopay ikaw, no, mga katodo, o galing nagapalindugan si Aronel, na no? Mga katodo ka man, grabe man ang siningit, no, mga katodo, kay may unagin man na nga nag-adumog ka ako, no, galing uagin man na ako karita makita, hasta man na nga nakatindog man na ako, gina-aguok na ako, aga ko lina, nahikapan ko ba na rong switch, itaray ka naga iwag. Aga di ka to pagkakita ko nga manamin ko sunaaw. Adi ka to, no, nga ko ito imo karagin haboy, no? Saray ka naga bintana, that's why nga nagkagapusa, turo, hagus ka to nga, no, ita jealousy. Itaray ka naga bintana sa unit, nga anak kay ginaistaran, una sa may barangay Patima, sa Banwa ita New Washington.
0: Aksyon!
1: No? Aray ka na magkatodo, rong pinagkabaga impormasyon nga anak kay naging paabot. Ama katudog, imawagin ka na nagpanindugan. No, mga katudog, nga mana, siyempre, ginkota na mo kay ina, no, ni Kamerkadong Merejoy, nga mana, ano mana, or imo ka nga may hambar, no, kay base baga mana, may mga komento una, aga base mana, ginakontent mo lang, no, kay siyempre, nag-vlog-vlog man, no, vlogger, aro, dek na si Ronel, no, gasang ka, a tricycle driver, agresidente una, sa barangay Patima, sa Banwa Kreta, New Washington.
0: Aksyon!
1: No, pero imaw nagapanindugan gin man, nga manay, bala man sa dakon, di man sa magpati, basta ra ako man, ha? Raya man aron ka matuuran. Raya man aron nagkaganabo. Ayan ba ta, kay posible man makon nga, kung nagsinggit ikaw sa suod ko imo kung nagabagay, nga hindi mabatian, itapilag ka maga pumuyo, no, kay baseman sa nagkagapagpabutsa, gamay una pakara nga nagainuman, sa liwan, mga more or less siguro mga 10 meters, no, orong distansya, no, saan na ginaturo ka nga bagay, nga may ginagainuman, aga kay imposible nga uwa agi may makabati makatodo uli lang no nga nagdinagagan na imaw nga mana agin dumog mana karakot aswang ama katodo dai karon nga kwang nagguguwa na rayon dum pila ka mga pumuyo a una karon sa may pabahay nga sakop ito barangay Patima sa Banwa Kreta New Washington.
0: Aksyon!
1: Na ay ka mga katodo rum pila ka mga impormasyon aga anak karagagin paabot no katon no kaina. Ama nga katodo kay sulumintay imauna ang nag-a-star sa anak ko nga unit. Now sa barangay Patima, New Washington, mga katodo, pag matabo, ronday ka nga insidente kay hiwalay man sa dano, ito anak ko ginaiba-iba, anay, aga sa milo, ganito ron sa rason, no, mga katodo nga, permisa na nga nag-aaway, no, mga katodo, may mga previous to, mga insidente nga may nakikita, allegedly, ronday ka nga si Ronel Nicolas, no, mga katodo.
0: Aksyon!
1: Pero bago na ito mo ipabati, una-una ito, norong statement, itaan na mismo karagalanay, no, kasi Dolores Nicolas, no, kung paalin, no, noong nagkaganabo, bayis man, sa mga nagkaganabo, kung nagtariwan ko nga gabi, mga katodo nga nagbagahuba na una sa may Barangay Patima, ronday ka nga insidente mga katodo nga ginistorya man, no, kung anak ko nga nanay, nga si Dolores Nicolas, mga katodo. Para man sa informasyon, mga katodo, kay depende no sa ato nya mga imam kung magpatisan da or hindi. Daw no, bakatod ato man kag ginapresentar naton aron day kag man nagkaganabo mga katodo kung nagtariwan karon nga gabi una sa pabahay sa may Barangay Patima New Washington. Una nato no rung nanay ni Ronald Antes aron anak nga pag pahayag si Nanay Dolores Nicolas.
2: Kung ano natabo karanay sa imo nga unga sa imong pagkasayod
3: gano ta kami nakasarado sa tindahan na nagagubugot ta. Ay, yan mo ginasanda, ay sinigit ta ako nito nga apo sa anang asawa ka nga po nga. Inay manas na narito baka sa manas ang Colonel. Ay, ang sinutubga mga ako, galas gis yun to eh. Ay, di nga, bumangon ako. Makasama na yun, pag-amot ko di karon ron. Nakakurog tabga ako. Ay, hamba nga niya yun. Abo ko nga dugo. Ay, mga ko nagagana, ay mga ko ninyo rito. Tabangon ko ano, ay, nagpagawagon ko no imaw, nagpambunog ila ko na sanda. Pati nga nyo mga katre, naghambalang o taag. Ano nga mga electric pan yung tahay ko, ay, naramdaman yung ako nung nanabang ginawo ko ta imaw. Ay, sa pwersa ko nung nana, kuhandig lang. Ba na ko nung hagila, prana nga sangduko, ito sa ibabaw. Ano, doon yung lamisa. Ay pag sa pirta nanda ko nung nagmata, nagdugumugan asanda, hadampi uga na naro.
1: Dito
3: siya. Iwag.

0: tanan da kunan mo kun may kaibahan ko ni Morto na no do yun nga singgit ko ni mo ko tabang man tabang ayo gid ka na
1: nakabati
0: oh, may nakakabati kuno kanar kun sa inuman pero wa gid sa nagahugag pag pagguwa kuno ato na nga ikatusanda di kato nagagasa kundo bintana ay nagagawasa kunya ni jealousy di kato sanda ag kumanya ay mana si Ronel nanan kinanda rito may ninat at gubay sa pupo na taiyat ako na imar dugo ay nagtugo na dugo
2: ni kara suluminti mo na yan nga suluminti mo nga isa sa nang unit nga ra tumod ba isa ga
0: tumod isa ga ito
2: okay
0: bahan mo niya may tricycle kabi nga ni nagambay nga ni ro albulo rin nga hindi gumana kay uli anay mana
2: so doon sa bagay nga ron
0: tatlo mana kanda una ay tanan man nga nagkuwan akong apo nag-star karon may nararamdaman din mata galing nga hindi mo kasood sa akong apo dahil dukuring baga di ba dukuring nga ito nga ako no hindi sa nakti mo ka doon nga suod baga doon na nang kaibahan kang apo sumunod ako nga o nga panganay nga may asawa nag-star man di karon may haramdaman din matasanda nga may nakikita din matasanda una sa bintana kuno nagalingling nga mabaw man ang laki nga maitom tapos imaw niya ni inano na ro niya gay ko man nagaliit na awa yun gid amana kami kang asawa sina naman dito nang nagbugag ta nang asawa ay do yun
1: tabi sanda nang isa di kami ug asawa dati
2: mga pila ta kuno nagstand karon sa unit karon
0: mabuhay yun
2: first time dai nga natabo parang
0: oo mo pa nang natabo nga imaw ro na imoroging daog ay ano magwang ay star man di karon ugaling nga may kumasagot ba nga
2: ngayon sa nabatsagan na ginanta mata
0: oo nabatsagan yung mata nanda nga nilapukaw imaw ka ng asawa nga pamanas na sumi nagatindog ka man ng raki sa may bintana mabaho man ng raki nga itom na narito ka ng kubayi ay huwag magama na ako ga pati si Nilo ay doon niya ni pero kan pero nila inatabuon niya na abugon rin nga nagwawala nagwawala pa doon kami una ay nagapang hindi matlugo
2: sino ang mga lastro na ni Ronel nga ra?
0: Ha?
2: Ano mga lastro si ina ng mga nila?
0: Di ka na naan nga nina ho
2: abo ta?
0: May mga gas-gas ima may mga sali
1: balibang mo tunay sa ano sa jealousy na nasa jealousy sa bintana
0: sa jealousy o pag-agi na siguro at siguro di ka lang ito ikat sa jealousy
1: ari ka to din mo nag-exit?
0: Di ka to sanda pareha sanda nga ari ka to
1: ari ka tong area mismo
0: basta di na baga pa
2: samtang parang nagapukahan na isanda ito sanda ka to ginkuan parang ito naging diretso nga ito
1: gindoso
2: di ka tong area
0: gindoso nagin ako naman nga
2: kaya nawasak rong jealousy
0: nawasak rong jealousy okay kaya pag sandig na ko nung ginkuan imaw hahalikat na nalikhatiin na baga roots with siwag kapag iwag ko no sabay umumpat sa bintana mas ginadaga imo sa ikaw to sandal sa bintana nagagi
2: pero at that time na itag nagtanatabura wa imo nakainom atong gabi wagi awa magpisyo o basi bala makul kung guan basi kung ginatupay bagay mao diba tag ginatupay nga medyo nagakwal ikaw wa man ko no
0: wa man
2: bugtaw man imaw
0: oo bugtaw man ako nagatiningkit nga ko nila ko tabang man ako ginano niya ito mga binaguok baga yung buwita niya ito mo sa ugo aging mo on imaw
2: okay
0: ay kasi may andang ang balsaliwan nakapasan matagimana kami nga tabanga tabang mana tabang ay wagit awa matasan na naguhugag ron ay pagka natungkong gumagasa kundo
2: jealousy
0: nga rikatong maumapos pati si Ronel Daga ay di katunan daw ko niya pagbangon ni Ronel ay nagsuray-suray mo sa kanya ando na hindi nagagano pinukaw patira na mga igmangon mag ano ko tayo kami nga katungot ha magdagagan man doon ang magulang ko tanawa di makong dito niloko na ano rato ay may nagbuo niya to at mga dahon niya to it malunggay nga ginpugaan dahil ang ito niya ano manas yan sinandag sa dalawang ka magtawag kita rescue daw ako sa hospital hindi ko man ano nang manara ako man ang araw siguro ay sa jealousy siguro
1: what mga bubog nga nag ano ka na nag umot sa anang apanit na eh
0: wa mata kataan naman lang ako dikara may dikara
2: pero gina sugid na nga ito nga kuha niya tatlo ro nagapuko ka na di man na makita ro mga itsura pirasa lang gid ro ano mapatsagan
0: nga na lang gid ang ginong kanay marahan ba nga wala paglibrahan na ako di lang
2: ginong pagkain so kuli hi pag adto it mga kagapit sa guwa o taimaw
0: sa guwa o taimaw pag ito at paggasakot at jealousy gumapos yun sa bintana di ka tayong tanda na alam mo niya
2: pero at the time nga

0: Abo ra ano nagagubugod tay mao
1: katugugot ta mao
0: atugug gyud tay mao man
2: ano ra nag sugod kay sa nang panamgo ha nag sugod sa panamgo or
0: ano buko mata
1: tinanan to kun panamgo ginatupay ako matingis bagamana ako maamat maagi ako sa mga bintana nga ano sandar ka to igo sandar ka to sa bintana
2: sanda apat.
1: So, dai sambato man ako nur sumumano ka na.
0: So imo gali na pagka pagkaagi sa bitato. Umusot kita ba? Palin sa sugod. Gumuwa kita mo ya.
1: Oh, gusto kita mo sa bintana.
2: Isu imo rika
0: dunay. Igo kita kay bahu ta bitur pila pila ta ka kwanto, pila ta ka sa gamin do wasak ka to.
1: Oh, katunga.
0: Katunga kita.
1: Nakakita man nila. Ay ako yang ngambay ka na imo ma ko ngalim pihon na inang antot te mo ito ay. Hindi ka na yung mana ituli, tatlo mana sa Mdaruna.
2: Habang albularyo. Kano ka man nagpa-albularyo?
1: Kinamukasan talaga
0: yung mga sa
1: pag-jury. Magbarkada ka na ni jury. Ay, hindi ka na yung mana rito. Tuli, tatlo mana sa Mdaruna. Kimo nga nagakwan. Hindi muli ni Maurya sa magulang iyon, maging pagubong. Gaano ko nung oras to, ay dinapakimaw ka na kuya ay anaw man niya isip, anaw man niya yun na
2: nagabalik-balik.
0: Nagakaw ng mata? Para nagpaginamgung at imaw?
1: Oo, nagakaw niya man imaw. Nagagugok ko no imaw.
0: Huwa kamot kwan? Huwa kamot malahi abin man hanggang may kwan? Marugbuong?
1: Huwa.
0: Huwa man?
1: Huwa. Patuloy po mata kami.
0: So mga pilang edad, mga pilang edad ni ano ni Ronel, oo?
1: Ako may 14 or 13 na yung imaw.
0: Okay, so wa tagi kwan, wa unti magindaga sa ospital.
1: Wa hindi mo magpadala, yung ano lang ato, yung pa ano, kung pinainom ko lang dahil nga ito, imaw kita magsisilin, lag ni pinamit, yung ako maggaga ay, nagadinugo nga ni ay, pag ano matait, malunggay, yung tapalan nanda, sa duga, mataraan ng kuwan.
0: So okay, mati mo makaroon?
1: Oo, okay, mati mo makaroon.
0: So rung unit dito wa ta magka estarin na karon.
1: Sa buhay ron abi ang bago
0: estarin. Estarin.
1: Wa ta tawo ron abi.
0: Pero human mo tay mao.
1: Oo, human matay mao. Gin ano gidaron kana babali gin trigger gid kana ron kapitan na nay.
0: Tay na kapitan.
1: Ay ano yang kapitan nay. Madaya nga ra.
0: Sa buhay ni bakante.
1: Di kana na sa 5 years siguro mo kana nga nag-star.
0: Balik kay bahan kamo.
1: Kami ta sa Kawayan.
0: Ah, okay.
1: Tapos imaw ta riya kararo nagbukas ta pag tao talagi tara ni doyon miura imaw ta riya umista ang katigto kami sa Kawayan sa ubang nga ni tindahan namon nga rahay hindi yun baga mga tao nga makasugod nag-desisyon ako nga nils na akong baylo kita it unit ito ka lang matong sabay iya kami sinay siya na dito ay may ano nga may bakante man dito nga bagay akong yung unga man nang magugang kita tusan lang din pa istar kay muli kami riya ay nakuanan man siguro mo rito kausit man na ako ya Johnny sige sa ako dito ani kay Miura nakalista ka na naka-restore ka na
0: din unit karon galing buhay ti mor bakante na
1: rin kabuhay pang bakante ron ay matanging pamahayan yung ako no demonyo sa may Johnny tag mucha doon nga ni masinsin
0: mo. Huwag mo tasawar niya ay?
1: Ha?
0: Huwag mo tasawar.
1: Ay, nabuhok siya
0: nakasawar. Ha? Ay, may unga.
1: Huwag.
0: Huwag tatunga. So, solo lang ito mo ga-estante ka rin sa nang bunit.
1: Hindi, magusto rin nga, may kaibahan.
0: O, so, rin trabaho ka na kung adlaw, gabiyahi mo.
1: Gabiyahi.
0: Tricycle.
1: Amatalasin
0: ko. Huwag man mo at bisyo eh.
1: Huwag. Huwag.
0: Huwag man mo ga-inom.
1: Mga tawag
2: na yung mga tao iya sa napabahay nagapati man no sa natabo kara kay ano nga ra
1: nagapati man siguro sa
2: Ronel
0: pero sa part ni mo nay sa anang istorya kasi wa man mo kita personal abiro mga nagkaganabo
1: kaya kung ako matahay nagapati man tag masina magulang nagapito ka ako
0: sige mo batagan man ani mo ni ko ni
1: hindi nga, gaano gimatang mana inayos na nakaukwa niya ng magulang nga. Pandahil pag kami mana katukaw niya ni Star, tataramdang gimata mana.
2: Mabugat ano pa matcha.
1: Do yun nga, may hakita gimata mana di kaon ng luwala ko ng asawa, ng mabaw ko ng lalaki, na itom. Ito ko na nag-tindog sa may jealousy nga ron, sa liwan. Ay, imaw tabi, nagpatay tati mo't iwag ng gabi nga ron, watat iwagin.
0: Eh, pati sa liwan, wat iwag?
1: Oo, wak ka man at iwag sila na kamagulang. Mati na tricycle na mo na iya sa liwan, kuta man ay nagpailaw.
0: Nagpailaw, oo.
1: Ay, uwag kita patay tatanan. Tumugog ko ng imaw. Oh, eh, di mga last gist. Ang temprano tayo mo makatulog kung may biyahe. Biyahe abi.
0: Sa mga gawin man.
1: Kagahon pa. Kagahon pa. Kaya pakalibot tayo mo magbiyahe.
2: Okay, Nay. Nay, abugin niya. Salamat, Nay.
3: Todo. Aksyon.
0: Aksyon. Magkatodo. Nuroga pagapahayag, no? Ita nanay, no? Ni Ronel Nicolas. No? Rumpila ka baga. Information kay nauna abi natong kay ina no gada istorya si nanay na kay wa pa ta kay ina no una sa nakaroga bagay no si Ronel no kay nagbiyahe imo kay ina kara ita atray si
3: Kato
0: no timing man nga naga pa uli na kami nasubag naton nga naga paabot man no sa nakaroga bagay no magkatodo ag imo mismo no nag istorya katon akong nano kararon nagkaganabo no ko nagataliwan kara gagabii no mga alas 10 no ita gabii. So actually, aminado si Kwan nga before ko no, may anak na nervous breakdown. No, magkatodog makarumana, nagbalik mana dahil sa roday ka naga insidente nga ra. No, magkatodog kay kung ato nabing pabatian, hamba na 8 o'clock no, nagkatuhugon imaw. Agbasi baga makon, that's why ginapangutan na kita ka, nagbasi baga makon kung ginatupay imaw or nagapaganang go. Kaya siyempre kung tupayon ikaw, ah, pamatsaga mo kung di ba nagasinggit kiman ikaw karon pero uwat ana it buses kinagagawa sa imo ko mga bibig
3: todo action
0: no, kita ha na to tama ka todo ako ah, damat kani ginabasaw na to nuro kay bana to sa sudkarat bagay nga man ako nya kaina pamako nang sininggit ah pero wa gid mana kana itaraga pagapit ka kun wa ko ginapukawa
3: todo action
0: na no, ka ba kun tungod man karang nga mga scenario rong na experiencehan no ni Ronel kun nagtaliwan karong gabi eh, pero pamatian na to nuro ana karong pagpahayag. Agwa na to, no, gina, kwando ato nga mga tagpagabati nga magpati, or kung wak matagapati, or sa nagapati, no, magkatodo, or ato man nakara, ginapresentar na to, no, kaya nagapanindugan tabi mo, no, sana ko nag-statement, mga katodo, nga may una, ano, nga, ginasugid na na, ginapatiyan, aray ka nga aswang, mga katodo, asan di ka raw sana ko kapag, pahayag si Ronel Nicolas Itabarangay Patiba sa New Washington.
2: Ronel, pwede mo ka-istorya kung ano natabo ko nagligid ka nga gabi iki mo?
4: Oo. Oh. Uro sabi pala, sotso nga ron ay disinil po na ko di tara nga Facebook. Tapos ay may nag-agi nga what unit, wak-wak nga pamati, may hinay at ha.
2: Mm-hmm.
4: So pag makabati ako karon, gasudyo na ako. Ay pagsudyo ako at bagay ay nagpaong ako, iwag ko tatanan pati sa kusina. So di ka na ako gawubog. Diba sa likod niya ra, sa pintana nga ra. Bali, malayo-layo, pero antad. Mga 1 metro lang antad sa pintana. Kasi ka, pangaman man ako, ilak banda. Mga dewang oras ako katugan. Mga nanganta, may gulpita nga sumakaya sa ano, ang iyan, agana ko nga inook kage. Pag-hook na kako na ay, siyempre ay bukunit damgo, bukunit bangungot na ako. Nagay kong bangungot na kasi hindi ako kabugtaon na akong kara. Bangungot na ako dahil ano kitabi, may nagsakay kita kako niya sa iyong demonyo kita mga panya may ginawa na gusto kong makapiglas ka na ay harayan nga may mga ninam ako na ko sa lima lagi pero
0: bayan sa lima ron bali ito pa sa sudron
4: ito sa sudra ano pa na nagko kung ano kung kita na ako harayan ako nga naging lastro hasta iya sa ano sa edagong it hasta iya sa obang pangambunga hasta iya sa edagong it harang lastro sa gigasin. Mabaho na ako kapagpatayan. Hasta yan sa idalong, naging dumog na na ako yan sa idalong, may lamisa na ako. Indumog na kaya sa idalong. Ay, hindi manana ako siguro maano-ano eh. Dungan kasi, mabaskog man ng ano, ang board. Ay, sumuko pa tao ka na. Di ka rin, no? Nakatungtong ako, di ka rin. Nawa ako, ibang naisipan kasi kung buksan ko rin yung doorknob, ay hindi na ako mamakaraw, may kumadanlog, na ako magagulitan. Hindi ako matsawa, takot ko sa nanay, nagaanya, binuka ako.
2: Oo.
4: Oo, ay ang inubra ay, di ka rin naman ako, akong tanga, ano ay, ko hinapong kita na ako yun sa bintana, sa Birisi.
2: Umigo ka rin, di ka rin.
4: Oo, di ka rin ako tumugpaw, tas obo, say, masakit yan ang dayaw hagok. Pero unang umigo, akong dayan, ano nga, akong dayaw raw. Tapos ay, ang tricycle ni ka sa printe, ay isipan ko pa nga di ka rumagi di mga ganay. Kasi may nag-ininom di ka to, na ngayon ka natabang. Tabang makuntabang.
0: Kabali ito kita na pagkakit tabang ko ta?
2: Kaya yun, ikaw sa guwa.
4: Ay, di ka to na ko. Ay, hindi ako yan sa ginawa. Ay, kasi ay, sa nervous pa nina ako, nang nervous breakdown pa ako, ay nagboy-boy pa ako, naghambay ka na nga maknay. Sinuwag, ginook mako na ako, sinuwag mako mga ginawa.
0: Ay, pero pagkatabo ato ano to the time ano tugaw ding ding tugaw oras ron tugaw
4: ako ding ang time abing aron tugot ako mga alas 10 ron yung kauras at alas 10
0: oo
4: ay kasi daya nga ra daya ako nga pagkaisip kung na matabi ay dato nga itong sagilong nga ito, ay may mga kuring ko na madikaroon ng masyan ito rinene. Dahil siyempre, nag-ingaw gitong gaingaw nga, bukot normal nga kuring. Ako na din kusina nga ron, nabaliwa ron yung mga itding-ding na nakasarado. Kumbagay, open kita yung mao. Kaya mong gambay nga, pwede tayo manarikaray mo magagi.
0: Uwa matakuan?
4: Agara pa, bago na tabo, Rora, yung insidente nga rakakon, bago na tabo, may kalibin pa tako dati iya, nga iya gauli. Interview ni Mamosay na naroon nga, nag-iba kami, pilang years iya, tatlo kami, uwa pataka ko na tabo. Pero na tabo, kamo niya, imaw makawitness, imaw nga, ako nga portahan niya ra, may agi, makarat haba nga ako ko. Ako ng gabi, anang nga, ginaano, anang nga, tunog ikukuhay, gumakarag itay mo, gumakaroon.
2: Alam mo, samtang tugot ikaw?
4: Gabi nag in.
2: Samtang tugot ikaw pa
4: lang? Alas jis, ma'am. Alas jis, ma'am. Ang obra, ba na nakakon pa? Manap sa portahan, iba si ma'am, ito nito rin. Manap sa iba ako, manap. Ay, naisip ko, hindi man makong karakatungtong dokuring kasi huwag matungtungan. Sige, hindi mo kakaimot. Ang dokuring tahay, paspas tamang ganoon.
2: Oo, pasaka imaw.
4: Pag sinaway mo, wa, tara, hindi tamang balik kay doyon. Pilaw tang bangon, mga bukong at ikatlong beses, hasta alas 4 ro ni Mau. Umakon, huwag man makon kami kinyo, gaano? Ano makon ang sara kinyo? Panam ako ninyo ako, kung aso ko tama kong kamo, kung makatama pasakay sa ang bicycle.
0: Pero kung siyang gabi nga to, bro, base ba akong kung ginatupay ikaw, nga nagapanamugo ikaw nga kwan? Kasi tug ikaw eh.
4: Pag tinupay kasi ako, mga uwa nga tarayon, dato gitabi ay, dumog gitabi ka kon, hasta tabi ya sa ilalong mga ano,
2: away. Mga apilang ano gid, minuto gid.
4: Mga 2 minutes or 3 minutes na.
0: So, ibig sabihin, ina sa suod, nagmangas ka timuuna?
4: Oo, una sa suod. Dawin, ang raya na akong gisipan niya, hindi ko mabuksan.
0: So, may tao na tayo, hindi ito, nagainom. Pero, tagaya ikaw, nga nagasilinggit ikaw, may batian sanda?
4: May hapatan ko, mga raya, matsawa nga nanda, pagpansin na siguro. Huwag na, kung alin siguro ron, huwag na dahil kung gahin na nga ito sa mundo tao. Ay, ako niya tanga, uwa tabi sa akong isip, kung ano roon, basta, ako niya tanga, ano, ay, ko, inapugat ako, rikas, bitan, magmapas ko niya. Dari sa sobra utang kado.
0: Parang hinakwat ikaw ag ginapog di ka sa dagong.
4: So makara, nagpamili ko ako, so may taming ako. Pero una ka ko niya, banaw na na, anak pagkasayo day, banaw na, ay kinanaw na ako, ay mana, ay mga ginawak ni Morgamali. Pero mana, si imo pag inyarong naistaran, may tatlo manaw na rong gaistar na demonyo. Ayong manay, kung ka na ayaw ni Manatuli una, ay base man ako nang
0: kapagpanin. Pero itong gabi, ginasugig ito na ginadumog ka, may nakita ikaw, Abi?
4: Hindi na kung sir makita.
0: Hindi mo kita. Basta, patsagal mo itang may buitan ikaw.
4: Hindi, maano, madanlog ka mas.
2: Madanlog.
0: Pero sa tag nagapukuki mo, patsagal mo kita nga may una kita. Pero huwag ka makita ang tao.
4: Hindi, huwag ka makita.
0: Okay. So, first time ni Murang, na-experiensyaan
4: ka? Kadumdo, mabimam, kumbaga, nagumang ako. Wala nang ubrang.
2: Huwag ka nagpailaw, rikara sa imong unit.
4: Bali, ikakatuga ko kato, sir, ma'am, ay, ano, nagpatay ka na, no, iwag. Uwa ko nagpatinto.
2: Basi sa panamgo mo, sa panamgo ni mo?
4: Uwa man ako nagtamukan, ma'am.
0: Uwa ka man?
4: Uwa, naning...
2: Nagutawan kaya't ang git?
4: Oo, oh, na ako. Hakibot siya tao ka na.
0: Diba ako namatay kung ginatupay ka man ako na higa?
4: O, sir, ako ginatupay.
0: Nga, kasinggit kayo,
4: orin mo ay... Ako, pagsaling ko ito, ay, nagkatuga na ako, yung ko na sa isip, gapon ako na ay... Ginapak man ako sa bulit, sang magwa, ikaw man na, ginatupay ka, mananakakot.
2: Pero may kang ginatupay, no?
4: Kung namat ma lang.
0: Basi ba tabing nga itong time ba nga gapanago ito, ganito pa ikaw nga gaunin mo nagasinggit ikaw gapanago ka tabang kasi pag once nga
4: ako na itong natabuhay gapangay ako tabang nga gatindugot ako
0: gatindugot mo bugtaw ka timo gate bugtaw ka timo
4: ah okay sumingit dyan ako tabang siya ako ito nga dyan ako singgit it's fine nga ginagawin ginagawin ako sa akin matya hindi na may mong makita ma'am ito hangin gusto sabi mo sa hangin.
2: So, isa malang no, isa malang.
4: Oo, isa.
0: Isa malaman na nakuan mo nga nabatsagan nga nagapukuki mo.
4: Isa.
0: So mga pila minuto
4: gid. Sabi ako sa dalo.
0: Mga pila minuto.
4: Mga 2 minutes.
0: Oh, so napanuwan nimo nga kwan, tag hinaboy ka imo ya.
4: Hinaboy na ako sa guwa.
0: Sa guwa. Kaya
4: ara akong last.
0: Oo.
4: Bali yara umigo si Rock.
2: Kung kulay ka, bali ka na.
4: Ay, sa may yara umay ako.
2: Dili lang
0: kasi ang bungdi. Buiti lang buiti. Kaya pag ano kimo is di kara ikaw tumugpa. Oh. Sa idagom.
2: Oo. Oh. Yung mga nagligid abi man nga binuan or inadlaw may mga nakikitan ikaw iya o nababatsyagan git abi man na. Sabtang iya ko nag-i-star.
4: Muna sa portahan ako ma'am kung amat ma'am alas 11 alas 12 pelmi nga manok-manok ko nang tuog ma'am may nagkabatsyag git.
0: Hindi ka katuga hos.
4: Hindi.
2: Or ano abi man na may na
4: bisan ga CR ako ma'am. Kaya ako ma'am nasa CR. Tikon sa may buhang aron ako ma'am may nag-aagi rin karong mga hotik at anong limo nga nagamakaray mo. Wah! Wah! Wah! Kamakali. nabuka lang flashlight na flashlightan ko rong ibabaw wa man ako makita
0: ay dapat abi nagapatinti kay timot iwaga good kwan
4: pilang bisis kita una natabo sa portahan kun makara ko nang tanong yung kusina ituro ko kimo kinyo sir anang agit ko kumakataba ilang buhi pa makaronuna ro ako niya ginakasama dating libi na kasi nagbuhod kami hindi kami gawi sa bagay
5: masamok
4: Masamok kami kami gawi pwede di malas abi mana pwede di malas may isong tabi kay sakay kung buhi tabi sandok Siming may nagaano, kalas ko si
5: Kofi. Doon mo lang yung nabatsagan.
4: Ayun, kunamad niya, ginaano, hambay na kunkanda, makon, ayaw ka magperviso, huwag makamu ginaalina, huwag manot sa akin nyo.
5: Or may, may anabi man na nung may image, ikaw nakita niya mabahong tao, may katakita mga makaroyon.
4: Huwag ko may kita. Sa doon, kapabatsag at yung mukha ko, niya, kung ako iya sa ang naubra lang, ay binubuksan ko, riwag sa kusina. Kung buksan ko man riwag sa kusina, may mga binutang mo na ako ng badyawan, may bawang asin una agon, gasuod kagyap.
0: So pag ano, pag, pag aboy kayo mo sa gawa, ano rong plastada? Ano una, ano una, una, o, o,
4: o. Dayang aliman ako, nagok makara.
0: Di, pero, pag aliman sa suba, pag apaaboy, ano?
4: Ugo,
0: una, ya?
4: Ugo na kon.
0: Oo. Kuwat na stroy mong ugo pag kwan? Mga ni, kuwat na stroy mong ugo sa kwan? Sa...
4: Igo kita ka di karaw. Daya kita, daya niya, gugba no.
0: Bas kong ginong
4: gugba kwan? Nakatindog patap, di. Pag rook na nakakon niya sa mikatre, nahupat ako sa ubusag. Dinos na pa ako sa akong mga sulit lang sa...
5: May ka nakasuko, no?
4: Nakasuko man ako, kanay hindi ko wakat makita. Matsamadan
5: lang sa... Nagabayo man ikaw? Hindi nagabayo ko sa hangin?
4: Matsamadan, nag-aaway kami, gaywa. Yes, sa suod ay nagpandos-dos siya niyakot sa may kwan. Hindi ni mo man, ano mo man, makita nga, mabita. Hindi kita kasi, kundi ta gawas.
5: Oo. Nung na-mention mo kaina, ikaw, ano ra? Ikaw,
4: agi mo sa hangin nga.
5: Oo. Na-mention mo kaina, nagka-nervous ikaw?
4: Oo,
5: Kano ikaw nagka-nervous breakdown?
4: Oo.
5: Kano doon nung?
4: Natabo rin nga to.
0: Baligin...
5: After it, Ana? Or before may imo karong history?
4: Dati pa tami ako.
5: May story ikaw nervous?
0: Ginervous mo dati.
4: Nervous breakdown niya ako dati.
5: Pero maya dito ikaw?
4: Oo, maya dito rin. Tapos ay dumali kong panday at pagkatapin na nakapagin.
0: Pagkatabo ka rin mo?
4: Pagkatabo ka mo. So, ako nga nga ginawa. So, iya, kung nanda ko, wani ko, makatena na akong hindi. Ay, wak na ako.
0: So makaroon wa ta wa ti magista din raya. Asi ka gista kay nanay mo. Aka magwag nimo. Oh, okay.
4: Kula sang magoyang. So magkato gamay to ay sinda ko iwag ko ta pero may gabi wa ko natapaya. Wa ko ginatapaya.
5: Oo. Nung ano may mahambag karan no kay harang gin post mo ra sa imo karon ni Facebook. Ano man ang mahambag nga may negative ang may positive man
0: mga kumaga sa mga wa gid nagapati.
5: Wa gapati kimo.
4: Mga nag-comment ka ko ni anang hambag ay kulang ang manner sa yun ang magkasuntuman. Ang nakatanda, huwa nga kung gahambay ma kung kamat makaroon dahil huwa kinyo natabo. Sa mitim ako ninyo nga magkatulog sa imbay kamo isayag, ayaw ka matiwag ang may buwang-buwang.
0: Ako huwa man ikaw gainom?
4: Awa ko gainom, sir. 11 to 12 years, so yung huwa man ako sigarilyo. So, ambay na kung kanda, magpati ka mo nga ako gapatunay nga may aswang isa patima. So, yun ang gahambay, abo iya sanda.
0: So kung hindi ba sa magpati sa moisture, anda matron.
4: Iya sa pati ma halo-halo yaro tawo. May tagalibakaw yung gaistar, may tagaruhas. Wa pa ko kabati kung may tagakape siya.
0: So pa, so para kay mo isa dato kitay ano pagtara mo ano
4: kita,
0: aswang imong kon.
4: Aswang kita. Mali ginawa ako tagapa.
3: Pagana sa balanghalian. Todo action.
6: Todo action. Pagka pahayag no ni Ronel Nicolas no kay nagapalindugan giti mga mana aswang kita mana. No apisar gawa man mo't nakita magkatodo. No kay raton karang nga ginbalik-balik kay ina kana no kay basi makon ko nagapaganamgo kagang no kay na-mention man abi no ni Ronel nga dati ming ko nagka-kwan mo nagka-nervous no mga katodo that's why basi mga makon kun nagbalik ta no nga nagka-nervous imaw that's why nga nagpanik no ang imaw ta mismo ko sa nga nag agokso ito sa bintana that's why nga nagkagapusa turo raya ka lang jealousy kung anak ko nga unit o anak ko sa pabahay.
3: Todo, aksyon!
6: No, mga katodo, kaya nga, rato ka naging presentar na to, no, mga katodo kay, raya ka lang pagpahayag, no, kung nasambi ka lang persona, aga bahala, no, rato ka nga mga kay manghuran, no, kung magpati o hindi, no, sa raya ka lang statement, no, ni Ronel Nicolas, kay ibaw, nagapanindugan mga katodo, nga mana, may una kita mana, karaga aswang kay mana dati, tandaan ko pa, unga pa kumana dati, taga-star pa ko ba na sa Balite?
3: Todo, aksyon!
6: Oh, may na-experiensyahan man na ako, no? Aroy ka na nagkaroon kapagpahayag, no, ni Ronel Nicolas, it barangay Patima, sa Banwa Ita Niwas.
3: Toto Aksyon.
6: O yapi, yung nga kay Ma'am Sel Chiducio Gallardes na sa Banwa Karaita Balete. Nakakatakot, may aswang pala dyan. Bawo, nakaabot na ko sa edad makara Ma'am Elizabeth, pero wagi ko kita ita aswang.
3: Toto Aksyon.
6: Pero kung aswang mo nagagag, ay pag dumugon ako, ilipay, bahala. Pagustuhan ko, imatumog ka ko.
3: Toto Aksyon.
6: At ibigay mabaw sa gwapa, no, kay Ma'am Aya, Kualis Nadora, una sa Banwa Karaita Balete sa Barangay Arnas. Pesta sa inyo kapon, ma'am. Huwag agad nagpabatiya.
3: Toto Aksyon.
6: Ay, kinahapon, ah, may kapagamati, no, kay Ma'am Aya, Kualis Nadora, no, una sa Barangay Arnas sa Banwa Ita Balete. May 10 minutos, Banwa Nagkataliwan sa oras, ita alauna oras sa gapon. Hatod kinyo ita more power probiotic 8-in-1. Coffee mix. Sa ito kapag panumalik nung reports, sa ito nga mga todo reporters, balikan na ito. Pagkatapos, anay, dugang pagabaga, pahanomdom.
3: Todo, aksyon!
7: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako

0: Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martirino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko
3: ninyo yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open na sa akin, ang tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.
7: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
7: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
6: Kitang-kita.
9: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
7: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
11: B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
12: Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isang ka-teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
12: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Sanfon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipwede pagig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
12: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow.
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasaimong ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Todo aksyon, pagana sa pananghalian. Todo aksyon, aksyon, may aksyon, aksyon.
19: Balik sa tagapagpangalaga at may 20 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita ala una.
12: Todo aksyon.
19: Ayan sa tagapagpangaliban, no? Magkaroon ka hapon sa tagapagpangalatuntunan. No, mga katodo, sa ato nga pagwaragwag sa Webes Edition, ito ato nga pag-iipa.
12: Todo aksyon.
19: Nagkagat-gagat na ito ang duglin niya ni katodong Kirby Revesensio. No, may kanta na, no? Sa gimpatagang kaina nga implementation kong search warrant, ita aton nga CIDG Aklan, no? Una karon sa banwa kara ita malinaw.
12: Todo aksyon.
19: Sa ito nga katodo, no? Nga pinag kamaga impormasyon, mga katodo, sinor, hindi ka gin-applyan, gin-serbian. No, ita search warrant, ita aton nga CIDG Aklan, una sa banwa kara ita malinaw.
12: Todo aksyon.
19: Tidigas kong implementation, ita aton kara nga PNP, mga katodo, no, sa mga gana serve nga search warrant, no, mga katodo, sa pinanaton ka mga igmanghod, no, particular, doon ang in-subject banwa sa mga police operation, ita aton nga mga
12: otobag. May balita, may aksyon,
19: aksyon! Kay ginagagat-gagat na ton, doon din niya, ni katodong Kirby Revesensio, no, para sa pagbasyada, ita pila ka mga impormasyon, may kanta na mga katodo sa ray karaga operation, agagin patagayon una ita CIDG Aklan sa banwa ita malinaw.
12: Todo aksyon.
19: Naka-standby na, no, sa piyakaragalin niya si katodong Kirby Revesensio sa line number 1. Katodong Kirby, dalagid, no, gina-activate na ton, narungalin niya, no, ni katodong Kirby para man sa binipisyo ita aton niya mga katodo kapingid, no, sa aton niya mga taga-banwa kara ita malinaw. Sa rekrang nga operation naging patagayon itaton nga mga otot.
12: Todo aksyon.
19: Happy view nga kay Jocelle Navarro Obina. Likewise kay Ma'am Rosel Digan. Happy viewing kay Parikoy Lionel Valencia. Sa Banwa Kata o Banwa. Sa Baraga Istansya. No, sa Banwa Kira Ita Kalibo. Aguna kay Kagawad John John Fernandez. No? Ita Barangay Istansya. Wa man ako kakita it aswang. Pero gapati ako dahil may istorya kakon. Na madulas daw ado aswang hindi mabuitan. Nakastambay sa piyakali niya si katodong Kirby Revesensio.
12: Radyo Todo Live Report, Report.
19: Line number 1, katodong Kirby with report, please come in.
20: Katodong Reynald, arestado rong sangka 45 anyos noong agagaki nga dating kapitan ita sangka barangay una karon sa Banwa ita Malinaw matapos ni karon nga makumpiskahan ita mga baril ag bala.
19: Mm-hmm.
20: Kasanga pag serbi ita search warrant ita CIDG Aklan Provincial Field Unit una karon sa may barangay Sugnod sa Banwa kara ita Malinaw, no, kay inaretagahon.
19: Mm-hmm.
20: Ita adlaw kara nga Webes ginkilaga raya kara nga aresto nga si alias sa Rome residente ita sambitan kara nga lugar raya kara nga sa bisa, no, ita search warrant number EJ26-020 ay pagpas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act Gaging pangunahan niya nira ay CIDG Aklan Provincial Field Unit kay Bahandong First Aklan Provincial Mobile Force Company, Malinaw PNP, Naval Forces Central at aton nga Aklan Maritime Police. Raya karang bagay ta suspect kay ginsugod no bandang alas 8:20 ita kaganhon kay ina na recover sa sugod ita raya karang bagay na sa gingkanda karang operation day karang sangka Glock 19X nga caliber 9mm pistol, kaya karang isang caliber .22 nga rifle type, mga magasin ag 15 ka mga bala, no? Tatlo ka mga magasin itaya karang caliber 9mm dung itok ay na-recover ag may 15 ka mga live ammunition ita caliber 9mm pistol, no? Ag cleaning kit, sling bag, ag pila ka mga firearm documents, no? Apisar nga may anak karang ano ra yung dating kapitan nga katulong Reynald, apisar nga may anak nga LTAP o kon license to own and possess firearm ay nag-pass imaw sa Section 31, no, absence to of permit to carry outside residence. Kinatawag ra katulong Reynald, di unabi ka nga aside sa imong LTAP, dapat may imo pagid karon nga permit to carry inside aga outside residence ka katulong Reynald, no. Ita Section 28, ita paragraph A ng ita Republic Act 10591. So ngani, una imo makaron sa kustodiya, itaton ka nga CIDG Aklan Provincial Field Unit sa Aklan Police Provincial Office, no, aga pagapasakaan na ita kaso sa aton karon nga korte kara katodong Reynald, no, kay syempre dating kapitan matuod, no, raya kara nga naaresto nga ra, pero wa imo taga kaigo do nga ra nga dokumento nga permit to carry outside the residence kara katodong.
19: Hey, wa man baga sa liwan katodong kay wa man naging dagar ano ba man nag sa checkpoint man, wa man may search warrant man tabaga ra.
20: Roger katodong Reynald, no, pero din aton kara nga gina-confirm pa, no, sa aton kara nga bagong provincial officer, no, ita sa DG Aklan kay Police Lieutenant Erwin Del Castillo Luquias, no, kung ano gid man do na karang ginabasehan, no, haman ita nag-issue sa dataraya karang search warrant sa aton karang korte, no, aga paano, no, nga ano gid aranda karang naging legal basis, no, haman ita dayar anda karang naging at kubaga operation, no, katodong Reynald, o plan paglalansa.
19: Oh, matcha, siyempre matcha first time ko man nakabati katodong KB, siyempre kumpleto man gali, may anak karon nga plan, may anak karon nga LTAP, no, a license to own and possess firearms. Saman kinahanglan patabaga nga magbuog ka ita dokumento nga kinahanglan mo mga may una karon nga permit to carry inside sa imo karon nga residence, kay may imo na ni karon nga permit, no, nga ikaw may authorized na nga maghupot ita armas sa katodong KB.
20: Aroy dabi katodong Reynald sa proseso labi ron itaton karang firearms registration, no, katodong Reynald nga kinasunod, no, nga dapat tanan no mga permit to carry, no, inside the house residence. May una kagid kara katodong Reynald, nga pero may una matimo inside residence, pero base may nakasugid, no, o doon nya raton karang ginatungod pa kon ano gid man do naging rason karang base may nakasugid nya daga ni kapitan daya karang o ni ex barangay captain daya karang baril sa guwa katodong Reynald, so kung ano pagidrong pila ka mga reklamo, no, kontra ka na kara katodong Reynald. So in aton do nga diretsuhan do na, no, sa aton karang CIDG Aklan na mangutana kita, no, kay Police Lieutenant Luquias kung ano gid man dong dugang pakarang mga information na tuoy sanday karang operasyon nga gin kandak, no, una karon sa may barangay Sugnod sa Banwa ita Malinaw. So makaron na una imaw temporaryo sa opisina na ita CID Jacklan sa Aklan Police Provincial Office sa katodong Reynald.

0: hapon sa ato niya pala tuntunan. Ha, mga kaabyan.
1: Todo, aksyon.
0: Oy, may tiga pamati ha sa ato niya mga miyembro no ita Malay Municipal Police Station SDOT no nagapamati una no sa isla kay Taburakay kaday Police Master Sergeant Teddy Dalizay agasana ko nga makaibahan una no sa may Sitsokagban, Barangay Manok-Manok sa isla Itbo.

0: Impunto ala una imidya ora to gaga oras ato gaga pagpagalaga sa ato gaga pag ililiba sa pagpagayag kita programa nga todo action aga para kita banwa do tempo sa ato gaga pag ililiba sa ato gaga pag waragwag bakar gaga dlaw ita webas aron nga pila ka mga balita no nga ato magabotwa ta matatar sa ato gaga pag ililiba makaro gaga dlaw abantayan no sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa action para kita nga mga ilibati inaga karaga dlaw sa Biyernes nga edisyon itato nya pala tuntunan partner naton sa technical science si Katodong Reggie Plasio. Hasta na di ka nga pag ililiba. Ako man din Katodo naging ka-action makaroon karaga hapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo ang kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Action. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa tunggawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy

0: 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Yan Samsung Ag. Isa ka studyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Kabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calipo, Aklan.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
6: Mm-hmm.
5: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin talagang nakakaginhawa Kuya Boy.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Bibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 43 minutos yun. Nagtaliwan sa oras. It alauna.

sa Wednesday edition, no, di ba natin? Huwag natin dahil. Sa Wednesday edition, ang pagpangalagad programa, pala utuwasan mo. Of course, and still, with Jermacita Jahon! Your beautiful and cute Tita Lils de la Cruz. Kumusta mga palangga? Welcome sa aton nga petsa. Ano na bang petsa? 21. Petsa 21 sa Bugan. It Mayo Dagon 2021 nga edisyon. Itapon nga pagpangalagad. Kumusta mga palangga? How's your Thursday? Hopefully, okay po ang lahat. Okay pa sa alright? Tama? Tama. Very good. Yan ang gusto kong sagot. Sabihin, okay lang, Tita Lils. Bisan, hindi okay. Okay. Ay, naku nga naman talaga. Oo. But anyways, mga palangga, welcome once again sa ato niya pagpangalagad and by the end nga hapon. Sa ato niya mga suki nga mga tag pagamati sa kabugusan ko ato niya pagpangalagad sa makaroon nga hapon mga palangga, okay? Sa ato niya pagpangalagad, well, syempre, ginaabi-abi tagit it maayad-ayad nga kahapon na nun. Rung ato niya mga palautwasers nga kaina pa man nagabantay sa ato niya pagpangalagad, di ka sure. Ginasaba siya, hindi ka... Hindi ka sure. Nakakaloka. But anyway, sa Jahon Terong aton niya inadlaw mga palangga sa mga nagkakaganapo sa aton makaroon niya palibot. Nagkakaganapo sa aton niya nasyon kung imo laman pa ng isipon, ikaw ang nasi stress, no? Ikaw ang, ikaw rong nagaugtas, ikaw rong, my God, hindi pwede sabihin kasi hindi tayo pwedeng magpa-apekto sa nagkakaganapo even sa aton niya government. Hindi man pwede kita maghambal nga, bahala, sanda na. Dahil kung ano man andang magiging desisyon sa ato niya pang-gobyerno sa Pilipinas, apektado, gina kita tanan, bisan mag-inalin pa kita. Bisan ano ato niya pag-ahimuon, ay iya kita mismo sa Pilipinas. Ano man itong mga nagkakaganabo, desisyon, it ato niya gobyerno, national government, still we are affected, of course. No, basically, kita ng mga Pilipino kay... Iyak kita sa Pilipinas, hindi ka man pwede maghambang, diba nga, ibaliwala mo kay, may kontak man exempted ikaw sa pagtinaas kung mga presyo nga rahay, diba? Nagats nyo? When exempted, kontak kita sa ginatawag nga, kakalisdanan at pagpangabuhi. Kung exempted, kontak kita sa kamahagon kung mga bagakon nga rahay nga, kinahangan man natin adlaw-adlaw, ti okay lang. Kaso nga lang hindi eh, no? Sara mo, ay, higit kita tanan-tanan, no? Daga, higit kita. Daga, higit kita tanan, kaya hindi kagin makahambal. Diba? Hindi kagin makahambal, baga nga, pabayisan ta na. Kadali, latakot ka, baga nga pabayikas na na, kung wakating iya, kung dukot sa Mars. Pagdakot kasi mong ibang bansa, bisan nga, sa ibang bansa ka, diba, affected ka kihapon kay... Dahil yung mga pamilya sa Pilipinas, nagka-suffer man kung ano na nagkaganapo sa aton yung gobyerno. Kaya nga ni Kun Imo, latanagad nga isipon. Do mga makaroon niya sitwasyon, baga, sa aton niya palibot, sa aton niya barangay, munisipyo, probinsya. And of course, syempre sa aton niya nasyong Pilipinas, no? Nag-anong gitikaw, hanggat maaari nga ni Kunta nga ayaw mong makialam, pero hindi pwede, no? Hindi ka ba pwedeng maghamba nga magpabungo-bungo kagang sa mga nagkakaganabo. Kahit eh, di ba? Sa mga nagkaganabo, katon niya mga national officials, katon niya mga official gobyerno, nga nagamanihar kung aton niya gobyerno, di ba, aton niya presidente, senador, mga matag-as na officials ng aton niya nasyon, hindi ito pwede nga, hindi man aton pwede nga mahamba nga bahala sa dato. Kaya kung ano man ang nga magiging desisyon, ano ang nga pagahimuon, still dong bottom line is affected, di kita apektado, di kita nga mga pumuhuyo, ha? Nga mga Pilipino. Kaya, yun nga nasabi ni Attorney Operario, wamagin ko talaga nga pangalan. Mahirap din makialam ang mga walang alam. Yun nga lang kagabanan makaroon baga sa mga nagasaligbat sa social media, sa mga post nga ron, it mga, sa nagkakaganabo sa aton niya nasyon.
Yun bang nakikisaw-saw ka sa hindi mo naman gid masyadong naintindihan yung mga senaryo? Yung nagre-react ka lang sa kung ano lang dyan ang nabasa mo without knowing the cause, no? Dung dahilan, dung main reason, kung saan nagsimula, kung bakit nagsilabasa ng ganyang klaseng mga balita. Sunod din dung kwan, kita abing ang mga kwan, yara kita ng mga Pinoy sa matuod ng gid. Sa sobra naton ka-addict sa social media. Kaya, every time na lang nga may aton nga makitaan nga mga post nga feel mo talaga nga mag-react ka. Diba? But always make sure nga once nga mag-react ikaw, hindi gid malikawan yung may mga bashki mo dahil hindi man tanan mabor si imong opinion. Although ginahambal gani nga, we are all entitled in our own opinion. But be cautious din, no? Magiging cautious ka din. Maging mapanuri ka man, no? Pag-isipan mong mabuti yung sasabihin mo ba? Yung ruin mo ba nga i-comment? Do you think mapanindigan mo? May basis ka? Something like that ba? Kaya ako basa-basa lang, ganyan ko may ruin mo basahon lang mga comment. Hindi maintindihan kung saan na mga papel it ibos or mga pinutos nga uga it ng gingamit it ati pagbaligya nga binasahan na sila. Sige, comment without... Wa manit mga punto nga mga comment tapos kun i-bash awayon. Tatanawa niyo ba ga, di ba? Kaya advice it mga ano, health experts in particular. Kung gusto mong ma-cleanse nung imo nga mind, di ba? Dung imo nga inner nimo nga lifestyle ika nga no. Kung gusto niyo nga ma-cleanse, ma-refresh ka, don't engage in social media for... Depende sa'yo kung kaya mo. Start mo muna sa isang oras. Start mo sa isang oras. Or even kalahating oras lang. Now, sa loob ng kalahating oras na yan, kung hindi mo man lang naisipang tingnan ang iyong cellphone, ay parang... kahit papano na nabuligan ni Mura imong kaugalingon nga parang maano ka ma'am ma ano nga reho ma maduga ka sa mundo ng magulong mundo of social media. And after masurpass mo ang half hour, the next kuno ni mo nga ubrahon, gawin mong one hour hanggang sa makaya mo na lang. And then you will realize, malalaman mo na lang na sa loob ng isang linggo, kaya mo na palang hindi mag-engage sa social media ng isang araw, dalawang araw na hindi ka man lang, alam mo hindi ka man lang nag-dare or wakagid man na-tempt nga mag-scroll-scroll sa social media. And in that way, parang maano ka ma'am, ma-isolate ka sa mundong magulo dala ng social media. Kasi ganun din daw pala pag ano ka, pag gusto mong mag-move on. Para lang din daw yan ng cellphone ang pag-move on. Okay? Ang pag-move on, hindi mo naman agad-agad yan. Ano, punta na tayo sa move on ha? Moving on. Halimbawa ba, kasi ang iba, nagapangutan na, na problema ka para na sila makamove on. Ang pag-move on naman kasi, ano eh, hindi naman yung biglaan na talakay na natin. Hindi mo yun magawa bigla-bigla. Pero depende naman siguro yan sa, ano mo, no, sa motivation. Depende sa imong determinasyon. Pero you know, once nga, may mga bagay ka, nangyari, fluctuate kita partner. Once nga may nakasanayan kang tao, may nakasanayan kang scene. What I mean is, mga nangyayari sa'yo araw-araw. Once nakasanayan mo yan, nahihirapan ka naman talagang mag-detach agad-agad. So kung gusto mong mawala yan, paunti-unti, di unti-unti mo rin sanayin yung sarili mong mag-detach ka sa ganong bagay. So meaning, ang pag-moving on pala, although hindi mo yan magawa ng biglaan, pero kapareho lang din yan
na cellphone na meron ka. Ngayon, aminin man natin at sa hindi, di ba? Cellphone makaroon, pag may cellphone ka, my God, pahinga lang sa cellphone is kung tulog. Siguro ma-agreed ka mo. Sa may mga nagagamit cellphone, ang pahinga lang ng cellphone at pahinga mo ay kung tulog ka. Pero once nagising ka, halos every minute, segundos, hindi na mawawala yan sa paningin mo ang cellphone mo. Gina-check mo from time to time. So kung nakasanayan mo yan araw-araw, hahanapin at usuyon kita it imong sistema because nakasanayan mo. Diba? So ang pag-detach sa feeling or sa nakasanayan mo, ah, paunti-unti, yan din ang sinasabi kong proseso ng pag-move on. Unti-unti. Kasi hindi mo talaga yan mabibigla, believe me. Nakasanayan mo na kasing kasama mo, boyfriend mo, girlfriend mo. Diba? Nagtagal kayo ng buwan, taon. Meaning, hindi mo basta-basta imauron malipatan ng ganun-ganun lang kadali. Ang pag-move on sa isang relasyon, hindi po ganun kadali. Na nag-break ka ngayon, bukas, hindi mo na siya kilala. And maliban na gid siguro kung nagka-amnesia ka or Alzheimer's ka. Bisan pag ganun may Alzheimer's, nagabalik-balik man gihapon ang imong alaala, di ba? Nadudumduman mo man gihapon. Bisan may ano ka, may sakit ka na ganun, nalipat. May time gid nga nagabalik ka man sa imong alaala, naaalala mo pa rin. Di ba? So, huwag yung pilitin ang sarili nyo. Kaya yung sinasabi nyo sa akin na nag-break kayo nung isang linggo, naka-move on ka na ngayon, magtigil ka, huwag ako. Maliban na ganyan. Bisan pa gani siguro nag-fling-fling lang ka mo? Ha? Bisan nga ganyan nag-fling-fling man ka mo? Gaabot ganyan oras nga naaalala mo siya. Kahit fling-fling lang kayo, how much more kung nagtagal ng taon ang inyong relasyon, di ba nga? Oh, how much more kung nagtagal ng taon do inyong relasyon? So ang pag-move on, hindi ganon kadali. So ganon din sa atong niya, ano, sa aton niya kabuhi, no? Kung gusto mo nga may, nga makarelax man ro imo nga isip, yung bang may chimpo man nga, ro imo lang, yung iniisip mo lang ay, yung iniisip mo lang ay yung mga bagay nga gusto mo lang isipin talaga. Ha? Eh, detach yung sarili niyo sa cellphone. Kasi once nga, magbukas ka kung cellphone mo, and then may nabasa ka itong post ko kilala mo, may mga pagkakataon talagang hindi maiwasang hindi ka makapag-react. Na pag makapag-react ka, it's either mag-agree sa'yo or i-bash ka. Well, kung mag-agree sa'yo, di syempre, maganda naman yan sa pakiramdam pag may nag-agree sa'yo. Pero pag binabash ka, kahit sabihin pa nating, diba? Normal lang naman yan, pero pero may mga tao hindi rin makatiis, nga hindi makasagot doon sa pag-bash sa kanya. O, diba? Umpisa na din doon, misunderstanding. Magsisimula na dahil itong hindi pagkakaunawaan o magmagasunan na yun. Nakakaloka. So tama, good man. O, di ba ka? Kung gusto mo rong matawahay nga adlaw, matawahay man doon imong paino-ino, bawas-bawasan mo pinaagi sa pag-detach yourself sa social media. Paano ka mag-detach sa social media? Ibutangan na sa binit do imo nga cellphone kay rin malari mga source of marites. Di ba na source of information nga kalabanan fake news or marites? Sagad ka i-react sa mga one-sided nga mga statement tapos maabot tapos bayawong kwinta. The end of the story pala, hindi pala ganon sa iniisip mo. At may nabasa akong isang kwento, ikwento ko sa inyo. May nagdumaan sa newsfeed ko na istorya
I don't know, iba na basa nyo man siguro, hopefully, no? Para mas madali tayo magkaintindihan. Dalawang babae ang involved at isang lalaki. Ito kwento ha. Kasi yung una ko nabasa, yung Roana nga panaysayon, pag reconfession it yagaki. Okay? Reconfession it yagaki regarding sa anang relasyon sa anang asawa. So, rundaya nga si gagaki, nag-confess imaw nga, sa loob ng 5 taon, sa sugod it 5 dagon nanda nga pag-iba ko ana nga asawa, bibihira lang daw sa loob ng 5 taon na yan, na napagbigyan siya ng kanyang asawa sa kama. Okay? So kung imo nga isipon, anong klaseng asawang meron siya? Diba parang kung basahon mo rong kwento, anong asawa meron siya? Kasi anong raana git ana abi nga pagdetalye ko ana nga istorya is yung bang kung imo one-sided kasi ana nga kwento eh. So, anang asawa hindi marunong magluto kahit according to him is ana man niya ginaturoan man kahit pa simple ang gid nga mga simple nga mga laha nga lutong bahay ba nga? Pero bisan ano raana nga turo hindi gid ana kan ka hindi gid ana maka makantiguro ana nga asawa even sa paglaba paghimos it bagay ag yung tamang pag-alaga sa kanilang isang anak. So kung imo nga i-picture out diba karon nga klase nga asawa, anong klaseng asawa meron siya? Diba? Anong klaseng asawa kahit sa vow pa yan, kahit nagpromesa para imo nga husband sa inyong kasal, sa inyong vow, sa inyong mga pangako sa about, kahit sabihin pa ng mister mo na gagawin kitang prinsesa o reyna ng ating tahanan, not literally, yan ang tamang term. Hindi literal na ibig sabihin nun na magiging reyna ka na nga wala kang alam na gawin para pagsilbihan ang asawa mo. Dapat kahit papaano may alam ka paano alagaan ang isang pamilya. Paano mo tinguhaan nga serbihan dong asawa mo? Okay. So, doon doon ang confession itiyagaki. Sa loob ng 5 taon. Ah? So, meaning, sa kama, hindi siya satisfied because bilang lang daw sa kanyang daliri. Kung ilang beses, although may anak silang isa, pero bilang lang daw sa kanyang daliri, kung ilang beses lang silang nagtalik ng kanyang wife. So meaning, rung satisfaction o rung anang pangangailangan niya bilang lalaki, hindi na ibibigay ng kanyang asawa. Saan ang confession, gin-compare na abi, before dong ana nga marriage sa ana nga ron nga wife, may ana nga girlfriend, ex-girlfriend. Okay? Before do ana nga, before imo na nakapag-asawa, may ana nga girlfriend. Nagtagal sila din ng 5 taon yata. Nagtagal din sila ng 5 taon. So, that time, ang babae is 19 years old and siya is nasa 25 o 24. So, meaning, 5 taon yung agwat ng kanilang edad. Nung panahon daw na yon na mag-jowa pa lamang sila, siya yung nagtatrabaho, itong anang girlfriend is estudyante. Pero itong si girl lalo, itong si girl niya, ang girlfriend niya, kinumpare niya kasi sa anang wife ngayon. Si girlfriend niya marunong magluto, marunong mag-alaga, malambing. Kumbaga, yung compatibility nilang dalawa is swak na swak. Yung compatibility, yung inahanap ni girl sa isang lalaki, although man hindi na 100% nakikita niya sa lalaki, pero ganun din si boy. Although hindi pa 100% kasi wala namang perfect, pero
pagpalagay na natin 95 or 99% na hanap niya sa isang babae ay nakita niya sa kanyang girl. Okay. To make the long story short kung bakit hindi sila nagkatuluyan, itong si girlfriend, nung time na nakapag-graduate, and then nagtrabaho, so parang nagiging ano siya, hindi na siya nagiging comfortable, what I mean, hindi na siya kontento lang sa company or yung circle lang niya ay ang buhay lang niya ay umiikot lang sa kanyang boyfriend. Kasi syempre nakapag nakahalubilo ibang mga tao, ibang mga gagaki, saan ang trabaho. And then umabot sa point na na-temp siya. Na-temp. Okay? So, may nangyari sa kanyang nakilalang lalaki, nabuntis siya, and then nag-break na dung ana nga boyfriend nga ron, nga 24 years old. So, umabot pa sa point na naghambal si boy nga sila ang magpapakasal, aakuin niya yung bata kahit hindi siya yung ama. Pero syempre si girl, hindi niya yun grinab, yung ganong offer ng boy, kasi ayaw niya ng ganon, na siya na nga ang nag-cheat. So siya pa ang ano, parang nag-uoy lang man, imaw sa gakir, may konsensya, imaw ang nagluko, tapos sa saluhin pa, imaw it, anang, it do yun niya gagakir. So, naghiwalay sila, sa decision, gitbat ana, it babayi, nga i-break nung gagaki. So, ilang years ang naglipas, nabalitaan niya na itong si boy nagpakasal. Okay, so yun na nga yun yung girl na nagkaanak sila ng isa. So, ang natabo, itong si boy nga naging pakasalan niya bayi, nag-confess nga yun nga hindi na nga niya, hindi siya naging masaya sa pag-iba nanda nga mag-asawa dahil may comparison siya eh. Yung nung ex niya at saka yung wife niya. Although hindi naman dapat sana na mangyari yon nga may i-compare ni mo rung parehong babae. Although parehong babae pero magkaibang personalidad yon. Hindi mo pwedeng i-compare. Pero hindi naman naiwasan na i-compare ni boy dung ana nga ex-girlfriend sa ana nga present wife because sa mga pangyayari sa anda nga pagpangabuhi. Raan nga, kung imo gani nga, analisahon, gitaro anang nga confession like, paghalin pa na na itrabaho, pag-abot sa bagay, imo pagahimos it bagay, nagakalat, parang anda nga panimagay, and then, imo poro nagaluto, kay hindi man na namasaligan, dung anang nga, wife nga magluto, kay hindi man kung numakaon, kung anang asawa, rong gagaha. To kinangam pa na nga mamalingki muna, bago umuwi, pag-uwi, pagdating sa bahay, siya pa ang magluluto. Tiisipa man baga kung ikaw rong husband. Diba? Sa loob ng 5 taon, kung ganyan ang iyong routine everyday, hindi ka kaya mapapagod, tao ka lang din naman. At the same time, kung nag-asawa ka, hindi naman ibig sabihin na nag-asawa ka para alilain siya, tagaluto mo, taga-babae mo lang nga, makaya lang sa kama. Hindi naman ganun, diba? It's give and take. And ikaw nga babae, may imo nga dapat nga responsibilidad nga himuon para serbihan di imong asawa. Diba? Responsibilidad mo, tinguha ka. At least nakikita it imong asawa nga naga-effort ka. Diba? Kung ikaw nga lalaki, nakitaan mo di imo nga wife, nga bisan hindi mo kang tigong magtrabaho kung prinsisa, mati mo saan da to, kung may katulong sila, kung may kusinira, sa may talabandira, saan da, or kung ano man abi. Kaya itong si girl, nung mabasa niya ang confession ng kanyang husband, nag-confess din siya. Inako naman niya yung sinabi lahat ni boy sa kanya sinabi. Totoo naman daw yun. Totoo naman daw. Pero bago natin sayuron doon ang confession ni girl. Yung mga confession ni boy, yung una kong nabasa, na makaroon niya ni Roana nga, personalidad ko ana nga wife. Pero kaya gani kung ikaw rong husband, makaroon doon imong asawa, bilang gagaki, halin ka sa trabaho, nga gusto mo man kunta, nga pag uli mo sa inyo nga bagay, aroy nagkakatuang ugo. Pag uli mo sa inyo nga bagay, di ba? Since ikaw na ang nag-provide para sa kinahanggan ng pamilya, kahit papano man, matawag ba ni mo nga, there's no place like home. Dahil andun yung asawa mo, nag-aantay sa'yo,
andun yung anak mo na nag-aantay din sa'yo. Asawa at anak mo nag-aantay sa'yo. Sila ang iyong pahinga. Pero makaisip ka kayang sila ang iyong pahinga kung pagdating mo sa bahay, kagulo-gulurong bagay. Wa man lang itigaha nga pagkaon, kailangan mo pang magkumahog. Mamalengke ka pa, pag abot mo sa bahay, ikaw pa manglimto, ikaw pa magaha, ikaw pa madaton, ikaw... My God! Bisan pag-alaga ko no sa unga, nanda sa gabi eh. Siya pa. Sa isipa ba nga? Sinong lalaki rong makatiis? Ano siya, Superman? Ano siya, robot? Pag gustuhin lang na gawin ito ang gawin niya, gawin niya lang. Tao din siya, may damdamin. Ag naintindihan ko rong Roana nga baga tiyagon, iti lalaki nga makaroon. Kahit kung ako man, nga makaroon doon ako nga sitwasyon, diba? Dapat ikaw kung nag-decide ka nga mag-asawa, wakamat na masangan kat dagagak ka pa, kat may asawa ka, tinguhaon mo nga magkantigo ka. Sa mga ko nag-aplano nga mga pagkakasal, hindi nyo pag salige, rompromisa ko inyo nga mga during your wedding, yung mga vows ninyong gagawin kitang prinsesa. Oo po ka lang, susubuan kita. Akong bahala sa... Huwag nyong asahan yung ganon. Wag nyong isipin, literal na prinsesa ka mo, kaya waman ka mo sa palasyo. O, palasyo bahay nyo. Gawin nyo yung palasyo yung bahay nyo, na puno ng pagmamahal at pag-iintindihan. Servisyo hearing asawa. Because it's written also in the Bible. Wives, submit to your husband. Magpasakop ka mo sa inyong mga asawa. Isa na dyan ang silbihan sila. Diba? Bisa nabangon pa ko yung asawa nga pagpahuway ka nga na inaga, ako na bahala. Pero it's your instinct as a wife. Isipon mo lang common sense. Haliman sa trabaho, asawa mo, gaoy man dun. Diba? Ambag mo lang man, hindi pag-isipa nga nakasabagay ay, or diba, usually, may ginahambag mga babae. Pagsabagay, aabi mo, gapahuway, gid ko. Ay, di ba na kumapati nga? Sa suod man ito, tsuuras, gatira na baho. May cellphone, may papahuway, may tugog, mabisan pa paano. Kaya pag-abot ko ba niyo ko inyong mga asawa, kung responsable nga asawa, responsable nga ama, mapagmahal nga asawa, mapagmahal nga ama, deserve nila na servisyuhan sila nga mga asawa ninyo. Pero kung doon mga asawa nyo irresponsable, ama nga irresponsable, nga instead nga maganahan ka magservisyo, ay so malangon ka na at inumok, ay takungit ka diro, agpangayason ah. Diba? Servisyuhin nyo yung asawa kung responsable man kinyo. Kung ginapakita man o anang effort bilang inyong husband, bilang ama at inyong mga unga. Diba? Iba nga ni, bisan ginabagtungon sanda, lasigi nga, kaya siyempre asawa nanda mo, ginapanindugan na dang asawa nanda. Pero it's, hindi naman yan yung point natin. Ang point ko lang is, once nga mag-asawa ngun ka mo, pareho ka mo may responsibilidad sa bawat isa. Isa na dyan, ang pangangailangan nyo. Pangangailangan mo bilang babae, pangangailangan ng iyong husband. Na kung every time na lang na humingi yung asawa mo, sabihin mong pagod ka, sabihin mong ayaw mo, hay, diba? Hindi man mo pwedeng i-justify yan palagi na palagi kang pagod. Ay, sometimes yan din ang nakakawala ng pagod, actually. Nakakawala din yan ng pagod. Nakakawala ng stress. Oh. So kung iniisip mo talaga, agad na pagod ka, meaning hindi ka nag-i-enjoy. Kasi once nag-i-enjoy ka sa ginagawa niyo mag-asawa, hindi mo maiisipan yan na pagod ka. Pero kung ini-enjoy niyo yan, you make it with love. Kaya nga sa mag-asawa, tinatawag yan na love making. Hindi lang basta-basta S-A-X. Diba? Hindi lang yan ganun lang. It's a love making because you love each other. So kung ina-enjoy nyo yan, hindi nyo maiisip na pagod kayo. Literally, yes, katawan mo pagod. Pero hindi naman, siguro araw-araw makaroon gidro imo nga pamatsyag. Buko man siguro adlaw-adlaw makaroon gidro imo nga kondisyon kagawas mo. Diba nga? So, dapat alam nyo yan bilang mga mister at mga misis sa inyong relasyon. Balik kita sa istorya. Mag-asawa. Oh. So, yun na nga. Sabi ng lalaki na sa loob nga ng 5 taon,
kung imo nga isumatotal naton, hindi talaga siya masaya sa kanyang married life with his wife. Okay? So, after nang maipost yung kanyang confession, sumagot itong si ano, si wife. And, ano man naging ako, no? At ano man naging ako, isa-isa, ginpaliwanag na regarding sa pagluluto. Ano man ko nga gina-try, nood man siya sa mga YouTube, di ba may una mo doon yung mga ingredients, may mga YouTube nga luto, simple man nga gaha, nga pwede din nga, pwede mong magaya kung anong gusto mong lutuin, something like that. Pwede daw niya talaga kaya. I don't know kung paano hindi niya kaya. Mini, siguro wala talaga yan sa isip niya na matuto. Kasi kung gusto mo gitana magkantigo, kahit hindi mo yan kakayanin, kakayanin mo yan. Hindi mo naman kailangan perfect yan sa isang luto mo lang. Paulit-ulit na pagluluto, mapiperfect mo na yan. At least nag-try ka, no? So, hindi daw niya. So, hindi daw niya nagawa yon na, na kahit ano pang gawin niya, may mga instructions man sa YouTube nga ginapamantaw na para sa pagluto, hindi daw niya talaga nagagawa. Sa paglalaban naman daw, hindi naman daw niya talaga nagagawa yun kasi nga, ay sa bahay daw kasi nila, may katulong sila, may tagapaglaba sila, so hindi daw niya kaya yun na maglaba. Inamin man na nga, hindi ba kunwara kaya maglaba. Regarding daw sa kama, yung sa hinihi palagi ng kanyang asawa, may mga demand daw yung kanyang asawa na hindi niya kaya ang gawin. Pero you know, pwede naman sana mapag-usapan yung ganong bagay eh. Kasi di naman lahat ng mag-asawa ay game sa ganun kung anong gusto ng lalaki ay mag-game yung asawa niya. Meron naman talagang asawa na hindi niya kayang gawin yun. At napag-uusapan naman yan. Diba? Pero hindi naman ibig sabihin na totally tanggihan mo kasi asawa mo. Kung hindi mo kayang gawin, hindi... Gawin mo yung kaya mo lang eh! Diba? Gawin mo kung ano yung kaya mo na sa tingin mo masasatisfied mo rin yung asawa mo. Pero hindi naman yung totally na wala talaga kanya. Sa inbot, anong gagaki nga, andat aron niya, isa sa mga nature ng mga lalaki talaga, ay isa sa mga gusto ng katawan nila, ay ang ganyan, ang magpautuwas. Ah? So, kung hindi mo maintindihan doon yung wife, di ba, mag-aaway kayo, and then, di ka na papasok ang tinatawag na temptation sa inyong mga asawa. So, hindi naman lahat ng naghahanap ng ibang babae na mga may asawa na ay dahil gusto nila. Dahil lang din sa pangangailangan nila, no? Pero siyempre, di mo naman ma-justify yan na gano'n niya ang gagawin mo, no? Kaya nga sabi ko, hindi rin yan mangyayari yung ganyan mga bagay once na merong magandang pag-uusap between you and your husband. O sa mag-usap kayo na maayos, ano ba yung dapat? Ano ba dapat aton himuon every time nga may mga ganitong pangyayari para malikawan it bawat isa ga nga magkaroon ng misunderstanding up to the point na maghanap na yung isa o magagalit ka ay naghanap ng iba dahil, di ba? So dapat naintindihan nyo yan. Naintindihan nyo dapat kasi mag-asawa kayo. Ako wala mag-asawa. Biglang ganun. So ito si girl. May pinapagawa daw sa kanya yung kanyang ano, ang kanyang mister na yon, na hindi daw niya ginagawa. Kaya hindi natutuloy kung ano yung gusto ng asawa niya. So, since then, nung every time na tinatanggihan na daw niya yung kanyang mister, hindi na daw siya tinatabihan. Eh, ikaw ba naman? Diba? Ikaw ba naman? Tatabihan ka pa, di ka man yan magpatabing? Eh, di ka man na eh, gustuhon mo na hindi ka man magpatabing, eh, kaysa nga naman magkatabi nga kayo, matitempt lang din siya kasi andyan ka sa tabi niya. Eh, tapos hindi ka man magpatabing ka na, eh, ano pa? Tiguwa ka lang, andun daw natutulog sa sala nila yung kanyang mister. Simula nung tinatanggihan na niya. Aminado naman siya na may mga ganun pangyayari kita sa danga. Hasta sa punto na, yun na, nagdesisyon sila na maghiwalay na lang. Yung pang ano, pag ano na lang kasi parang wala ding, waman it may matabo nga manami sa andang relasyon once nga mapalayos na nga mag-ibay. So, yun yung kwento nung wife. Hanggang sa nalaman niya na ang kanyang husband ay meron ulit na nagko-contact ulit doon sa kanyang ex-girlfriend. Yan.
nalaman niya na nagko-contact ulit doon. Antay sipe, nung time daw na nakita na naro conversation, it anang aro dong message, it anang husband sa anang ex, hay, syempre, itong si husband na nag-gapot was it anang kuno nga mga baga tiyago, no? Sa anang ato nga ex-girlfriend. Oh, nag-gapot was anang nga baga tiyago. Pero, nung time nga to, nga nag-message sa anang husband, sa anang ex-girlfriend, hindi daw nagre-reply yung ex-girlfriend. So, wala siyang nakitang conversation. Yun lang, Roana, nga message lang ita ng husband. Okay. So, paano daw nga niya nahuli na ang mister niya ay meron na papalang, meron ulit na communication doon sa anang ex-girlfriend. Nung time lang na makita na nga Roana nga husband, hay nag-chat or nag-message doon sa anang ex-girlfriend, nga wa man niya ni na reply. Okay. So, since gagin ako manana nga anang asaga, okay, gin ako manana nga anang asaga, marami, maabo man nga sitwasyon, imbaw nga gin state sa anang nga confession, nga, hindi, yung pagin pakita man, it, anang nga mister, nga parang hindi rin siya importante. So, parang kung ako i-analyze, dong sitwasyon is, nung panahon na nag-propose at marriage itong si boy sa kanyang wife ngayon ay because just to mend his broken heart. Parang panakit butas ba? Alam niyo yon? Parang feel, isip guro it boy nga pag magpakasay mo sa ibang babae, malilimutan na niya yung kanyang ex na nag-cheat sa kanya. Pero hindi yun nangyari. Okay. So ito yung masaklap. After ng confession ni boy at itong ng kanyang wife, a month after, nag-confess itong si ex-girlfriend. Nag-confess si ex-girlfriend. Sinabi din niya yung kanyang side. Inano gid na naman eh? Ginsay-say naman doon mga, gin-confirm na rin mga gin-panghamba, gin-confess ni boy, and even ko anang nga wife, nga gin-contact imaw it wife, pero wa imaw nag-reply, wa imo nagsabat sa mga gina-message or what? Agwa man imo nag-ako. Para, dahil anamat ang purpose is, ayoko ko naman talaga kasing masira ang kanilang pagsasama, o ang kanilang relasyon. Dahil, actually, ilang beses ko man imo nga gin-block the boy, and then, talagang, decidido gid matana ako nga, anuhan siya. Decidido gid matana mana ako nga, bugagan imaw. Hanggang ruboit ang ani gali nag-decide nga mag-file it annulment. So after the annulment, according sa boy nga gin-message sa ex-girlfriend na nga sandaro mag-aiba bila mag-asawa, hindi na yun natuloy why. Nung araw na yon na nag-message sa kanya yung lalaki, yung boy sa ex-girlfriend, nag-message ka na. Ito yung confession ni ex-girlfriend. Nung araw na yon na nag-message sa kanya yung boy, yung pabutsyag it ana nga baga tiyagon. Ano lang daw niya, binasa lang niya kung ano yung mga sinasabi ng boy. And then, mga ilang oras lang din na nag-confess rong gagaki, nagpabutsyag ana kung ano ana nga nabatsyagan. Nabalitaan niya, si boy, nagka-car crash. Nadisgrasya sa kotse. Nadisgrasya ro anang ginasak. Agro pagka-disgrasya, hindi sa ospital ang resulta. Namatay yung lalaki. See? Ganun ka tragic, ka-traumatic, no? Dung kwento. Hamaan gin, kung yung mga isipon, ano rong mapugot mo ng leksyon sa istorya? Okay. Dahil actually, pareho tanan sanda nga biktima. Si ex-girlfriend, ha? Si ex-girlfriend na sobrang minahal ng lalaki, hindi niya pinahalaga. Nagawa pa niyang lokohin, nagpabuntis sa ibang lalaki. Okay. Ito namang si lalaki, okay? Ito namang si lalaki, sa kagustuhan naman niyang lumimot sana sa anang abaga tiyagon, sa anang ex-girlfriend.
sorry to use the word ginamit, ha? Parang yun kasi ang pagkakaintindi ko eh. So, ginamit niya itong anang naging pakaslan niya, nagiging wife na na. Para nga, siguro nga ma'am, mapunaan man doon or malipatan na or kung ano man doon ang purpose. Nga, naugami doon daya nga babayi. Okay? Naugami doon anang nga nga wife sa anang nga nangyong desisyon. Ito namang si wife, ha? Na nagpakita naman ng pagiging responsableng ama. Ginatinghuan naman eh, no? Nga magiging responsableng ama ang asawa kung taka na, ito namang si wife, hindi niya rin yun binigyan ng ganong klaseng halaga ang effort ng lalaki. Okay? Kasi kung sa umpisa pa lang man, ginamit lang din naman siya, hindi man dun mag-effort gid nga abi serbihan, pagsiltihan ka, or whatsoever. Kasi aminado man dung ano eh, dung wife nga talagang pinagsilbihan siya, inalagaan siya. Diba? Pati yung kanilang anak. So meaning, gintinguan kid man itiyagaki, nga kung taobligahan dung anang responsibilidad bilang ama, ang asawa ka na ugaling itong si wife, ang hindi man lang nagtinguha gid nga makompensate rogin pakita ka na agang pabatsyag ka na itana nga husband. Siguro mag-iiba yung kwento kung itong si wife ha, ana nga ginhimo ro anang responsibilidad bilang asawa. Yung pagkipakita man ana ro anang effort, yung bang ipabatsyag ba na sa anang husband na kaya niyang gawin ang lahat para sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya. Nagets niyo ako. Kaya sa mag-asawa, it's very, very important na alam niyo kung ano rin yung responsibilidad sa husband niyo, agree mong responsibilidad sa wife ninyo. Kasi once alam niyo kung ano din yung responsibilidad, mapapatch up niyo yung mga problema. Maiwasan ninyo na magkaroon ka mo it makarang klase na senaryo. Kasi imagine, 5 taon din oh, wife. 5 taon din kayong nagsama it imong husband. Pero imagine, ikaw man mismo nag-ako ka, ha? Nga ginamay, maraming beses na tinanggihan mo siya sa kanyang hinihinging romansa sa'yo. Hindi mo pinagbigyan dahil ayaw mong gawin ang gusto niyang gawin. Di kung ayaw mo, di gawin mo kung ano yung kaya mo lang eh. Paliwanag mo sa kanya that you are not comfortable with it. Kaya diba si kung himuon mo kaya hindi ka komportable, mabalian ka pa. Kasi gusto na nang ginapasuloy isuli ka kaya hindi ka komportable, mas yung process kagali. At itanikin ginano mo, hindi yung parang nadidiri ka sa husband mo. Imagine, Roana, nga confession it wife. Ito ha. Gusto daw niya na something like may oral or whatsoever. And then ikikiss niya ako. Yuck! May mga ganon? May husband mo yan? Asawa mo yan? Tapos magkaganon ka? Ay, di ba? Asawa mo yan. Asawa ka? Asawa mo yan? Ano yan? Ibang tao? Iyayak-yak ko. Diyos ko. Iyayak-yak mo rin mo nga asawa? Oh. So, kung ikaw abing nga yaki, oh, ayak ko sa side iti yaki. Kung, although, ibang ako,

solution sa problema at mag-asawa. Hindi dapat isa lang ang nagbibigay. Hindi dapat isa lang wrong nag-giveaway. Dapat pareho kayong may gina-compromise. You have to compromise each other para magkaroon ng magandang resulta ang inyong relasyon. Kasi kung hindi ka mukhang mag-compromise sa kada isa ka, sa gusto it isa, kung hindi ka kantigo mag-kompromeso nga babayi o gagaki man sa bawat isa ka sa inyo, wala. Wala yan. Yes, magsasama kayo bilang mag-asawa, pero you know, hindi na yun yung intensity ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. Hindi na, ako naniniwala ako, mababawasan talaga yan. Mababawasan. Yes, mag-asawa kayo, nagsasama kayo. Yan yung ano mo, yan yung pinanghawakan mo, mag-asawa kayo, legal kayo, kasal kayo. Pero ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin noon na exempted ka na, na iwanan ka ng asawa mo kasi kasal kayo. Yes, legally, of course. Hindi ganun kadali ang paghiwalay or pagpapawalang visa. It will take time. May proseso yan. Pero ang point ko is, emotionally, na unti-unti kayong meron ng distansya, may nagkakaroon na kayo ng gap. Because hindi kayo marunong mag-compromise sa bawat isa. Imagine, alas 2:30 na pala, o may commercial pa tayo, mga palanggas at pagpanumbalik. Doon yun yung mga greetings. Sa ato, yung pagpanumbalik, atong pagkatawaan doon it oras, of course, with our topic, hopefully, matakakal pa natin. Pagkatapos, gidyamang importante mga reminders, kindly stand by.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. At sa mga buta, E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
8: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
9: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
10: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
10: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Alright, balik kita mga palagas at nga pagpangalaga. Dali lang git kay, hindi ko na gusto. Hindi ko na gusto. Iba ba rin napindot ko na, na bed? Dapat kiritira yung bed ko. Kiritira na yan pag ano, pag mag-extra na ako. Nakakaloka, sinipon ako dun sa ano. Sinipon ako dun sa panood ko video. Sinipon sa napanood ko video. May 39 minutos yun, nag-31 sa oras. Itaalan sa dos at kapagpangalagad. Oras natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Dali lang, i-refresh ko. Pero ako niya rin. Pero ako niya rin nga, ano, ba't parang walang lumalabas na mga, ano, ito sa isa. Pero meron, marami pala, para, pero hindi. Alright. Atin sa inyo na More Power 8-in-1 Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mga palangga, ang kapeng talagang mamahalin ka. Palanggaon ka. Palanggaon ka. Palanggaon rin mo nga ikamairit ngawas. Ngawas! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Available ta mga palangga sa mga aton nga mga ano partners. Sa aton nga mga partners ng mga tsintahan sa mga bagaligyaan. Una sa Tangalan, sa JJ Store. Sa Tangalan Public Market. Una sa Makato, sa Bilyone Store. Sa Poblasyon Makato. Una sa may Lezo Multi-Purpose Cooperative. Sa Lezo Public Market. Sa aton niya May Pass Drug Store. Sa may Poblasyon naman siya. Sa Cherry and Alex Lichin House.

Pharmacy man, no? Ina sa ano? Ina sa partner ako niya, ano, nga FB nga, ano? Video, pakibalik nabi ako. Alright. Kasi rin tagi hapon yung nagasagot. Anyways, ano ganira? Sa Carol's Pharmacy, naman sa shopping center. And iya sa may Mabini sa dali na kabas ko gidaw sa Mabini iya sa may Mia sa drugstore sa Tia's Pharmacy. And of course sa aton man niya ano una man sa may Pook sa all-in-one nga convenience store available ato na nga kape sa Banga ano, sa J3M3 drugstore sa Banga Public Market, sa Neck Store, sa Libaca Public Market, and of course sa Pukid Store sa Altavas Public Market. Rondo yun po rong aton nga mga stores nga may available o narong aton nga More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ano pang inyong inaantay? Masarap pagkape, lalo ganitong mga panahon, ganitong oras, I mean. Kahit mainit, masarap pa rin magkape. But, syempre, pag umiinom tayo ng kape, make sure ngayong kape nga ginainom naton is makabuligid para sa aton ikamayin ikigawas. Alright? So, wala nang iba, kundi ang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga, para po sa ating kalusugan. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. Healthy gut, healthy life. Alright! Sige!

tiyempo na para tawa na tulit oras ng aton niya mga palautwasor sa adang mga greetings sa aton niya pag pangalagad sa makaroon nga hapon. Okay. Si, ano ram, sa aton niya mga, dali lang ha. Oh, okay. Sa mga palautwasor sa kayo na mga sagamagsay, hi! Sa kayo pangalagad. By the way, may nagkit nga po sa akong galiuna nga mga, kasi Mario sa barangay bye-bye. Sa Banwa ita makato happy birthday kid kay ano kay Didiw nga Ichi nga nag birthday kahapon ba chi or makaron kahapon ya happy birthday kahapon kid happy birthday kid kay notification na ni Lolo Meta kay makaron niya adlaw kahapon patagali kahapon pa na celebration na kaloka so happy birthday kid sa lahat ng mga happy birthday today and of course kay Novi ang pito, Nov, no? Birthday mo, Nov? Baka tungan kita na it inyong kapistahan o nasa ano? Kapistahan

kid. Si Brogs, oh, belated na kayo na birthday mo yesterday. Oh, May 20. Oh. Okay, so happy birthday sa mga nag-birthday. Makaroon niya adlaw sa mga nagtaliwan at belated. Sa mga uwapa di advance. Oh, sana tayo nga bugan it mayo. Another greeting sa mga kita sa bugan it hunyo eh. Para may andamat ang intended nga bugan para kinyo. Anyway, sige Nanay Chita, sir, sa una sa may barangay Untoy sa Baruti Bahay Nay, may ayigid nga hapon. And God bless kid. Alright, sige. Sinora, good afternoon, good hapon, titilin. Salin kayo.

0: bilang asawa. May ganun talaga siguro, John. Yun lalo pag talagang hindi mo talaga binisundan itigawas. Yung pang yung determination mo to ano? Ano na? Yung imo nga determinasyon to learn, no? Nga magkantigo ka. Nga magkantigo ka sa mga household chores. Kung hindi mo talaga, ano, hindi mo talaga bet, bisan mag 10 years pagiguro. Actually, may mga nakikilaga ako dyan, yung mga mag-asawa, dekada na silang nagsasama. Pero yung kanilang asawa, hindi pa rin marunong magluto, sa totoo lang. Eh, pagtugpon siguro, yes. Yung mga saing, okay. Lalo pong may rice cooker, ano mo lang man, di ba? 1:1 lang man ang rice cooker. Pinduton mo, ay babayaan mo lang, ay mag-ahalang matematusa. Pero what I mean is yung talagang, yung maghahanda, mag-prepare for the food, luto ng pagkain para sa ano. Meron talagang ganun. Yung alam lang, kahit pagprito nga, sunog pa. Yung ano, yung pagluluto ng may sabaw, sabay-sabay na liluluto. Imagine that. And I can testify. Pero wagit ako ka. Pero ano, pero sa matuod lang gid. Ito ha, hindi ako magayo gid sa iba. Ako niya nanay. Pero bisa sa kabuhayon nanda nga nag-iba ko ako niya tatay. Wagit aron nakasamit itpitik sa matuod lang gid. Sinanay nga to kay tatay, wagit nakasamit itpitik. Nakasamit yung imaw to it. Physical, kat nagpananam ko si tatay. Nga may kaaway. Ayaw pa mo na tatay nga. Sorry kay nanay. Wala na sakit ka. Bugtaw imaw, pero tuwag sakit na. E din rana ko nung pananam ko, may kaaway imaw. Teko may kaaway ka. Ano tendency pa may kaaway ka? Di ba? Masuko ka ganyan. May kaaway ka. Pero tinabaan na si nanay. Oo, si nanay. Pero na-miss ko kita inanay nga sinabawan, nga ginadungan kita nanatanan John rung pagkaan. Kasi usually kita mag-gaha kita it like tinoga. Ginapakuluan na rin natin dong sibuyas man, kamatis, o ano man yung mga panakot na imong ginabutang. Pakuluan mo anay, pakulo mo anay, bago mo ihalo, ibutang rung isda, ginabi. Isda lang rin ha, isda. Bago mo ibutang rung isda, pakuloon mo gud ani rung tubig. Usually ganun ako pag magsabaw ang gid, no? Typical nga sabaw. Pakuloan mo gud anay dong ano, dong sa tubig, dong kamatis, sibuyas. O kung ano man una ibutang mo nga mga panabya abi or sahog or ano, pampalasa. Pagkulo sa kamo ibutang rung isda, pakuloan mo eh. Adto ko may gulay kang ibutang sa kamo ibutang rung gulay, tipila ka minuto nga depende sa gulay nga ibutang mo. Bago mo timplahan, kung timplado na pwede mo nang palingan it kagayo. Di ba usually ganon? Pero iba, si nanay hindi. Isa mo, tanan-tanan doon si buyas, kamatis, isda, gulay. Sabay-sabay nga pakuluan. Di namin man lasa, nasanay man kami. And actually, yun lang talaga ang alam niyang loko. Sa totoo lang. Saing eh, ikaw ang sinaing pananakaroon sa either magasay o nano. Basta. Pero pag haawin mo mga like manok, baboy, karne, huwag kang umas. Dahil katbuhi patara ako niya mga malam, si tatay tabi ka mong katugaginaha. Si tatay katugaginaha. Kaya nga gapati ba't ako dyan? Nga sila 5 years, sila nanay ilang years na eh. Ilang years silang nagsama. Pero yun lang ang alam na lutuin ni nanay. Gatugpon pa nga ni kung ama dun ay gaug-ug pa. Kung po ko hindi ito og sunog, kasi sa kahoy. Oh. Si Baba ka? Diba? Si... Oo. So, kumbaga, sa tao mo gidmat-ana, kung wala ka gidmat-imot interes, hindi talaga wala talaga sa imong tagag, sa imong interes gid nga magkantigo ka. Wala, hindi. Maano gidmat-ana ron? Patungkod gidmat-ana kaganabo. Sila 5 years. Hindi walang alam. Ha? Hindi alam. Kasi alam mo, isa pa sa mga sinabi niya kasi sa kanyang confession yun. Noon daw kasi kinasal sila, isa daw sa mga ipinangako ng kanyang husband sa kanya, ay gagawin siyang prinsesa. So literally, yun ang tumatak sa utak niya. Na pag, bisan, hindi ima magtrabaho kasi himuon mang prinsesa, kasawa na. Sipa mo ka. Common sense. Ha? Common sense. Diba? gagawin siya prinsesa? Tiko, ano ang prinsesa, hay? Di ba ginadakuna na lang? Mabugtaon lang, makaon yun lang. Makaon, mat. Di ba, wala, wala gagawin prinsesa, eh. May mga sa gigilid, yun, mo, may mga taga-selbin, yun, ay mo, sabi, kay prinsesa mo. Di ka kita't prinsesa, ka nagatrabaho man, wagid. Antagal lang gid karon mapagwapa, mapagkon. Ay bisan bisan wa mangyari ginaubra ko ni nalosyang siya. Hindi nga daw niya na ambag itana nga wa, nga husband. Kahit sarili niya hindi niya nagawang alagaan. Nga wala basta ro indo adong kwenta. But anyways, doon sa sinambag ni John nga para hindi nga daw kapanipaniwala nga sa loob ng 5 taon sa tanga nag-iba, na hindi man lang natuto, no? Nga bisan maggaha or gawaing bahay rong babayi. Ano talaga yun? May nagkakaganabog. Kaya habang ko nga ni, si nanay, although may natutunan naman siya kasi katingu hamat anay mo nga ano. Pero ang ginamin ko is, yun lang eh. Pero siyempre hindi naman araw-araw dapat yun imong ihanda sa asawa mo pero lang sinabawan. Ay, kung wakagin mat imot eh, ano, si nanay, abing ato ko na bagot, ano yung mga maghahabala ka muna, di tatig ko na. Bahala ka muna kung ano yung gusto maghaha, kamang matagagaha, di ba tatig ko maghaha. Pero ako, hilig ko talaga nga magluto. Kaya, usually, pag may nakikita ko nga mga short videos sa pagluluto nga ron, ginaano ko gina-save. Tapos, eksperimentuhan ko. Kasi pag hilig mo naman talaga, ako personally, pag hilig mo gid matana ron sang kabagay, tinguhaan mo gid matana ron eh. Yung interest mo baga, nakukuha ra interest mo because nagustuhan mong gawin. Pero once na hindi mo talaga gustong gawin, eh wala eh, wag yat matabo eh. Wag yat matabo ron dyan sa matuod lang din. Oy Eric! Eric Lorenzo, kumusta doy? Bao, bagit it nang parabitabi kon? Eric Lorenzo! Okay, shout out gid. Sige, Abel, dyan sa Hong Kong, may regit nga hapon, Kimo girl. Okay, sabi sa kanta ni Bee Gees, tragedy. Tragedy gid naman doon. Pero you know, ano, di ba napaka klaseng scenario, ano, makaroon niya, ano, makaroon niya mga. Pero, ag sa ano, ho, sa confession, abe, actually, rung nag-confess nga, namatay gun si Gagaki is yung anang ex-girlfriend. Sa confession it babae, I know that time siguro nag-confess siya is talagang hindi niya na sinabi doon or baka buhay pa that time. Pero yung nagbuyagyag nga si Chris. O si Chris, sige pangalanan kasi nilang si Chris. Ay namatay sa car crash, car accident. So, 'di ba? Pero sitwasyon niya kamana karon. Hindi yan as in fantasy nga mga kwento. It's a true to life story. It's a true to life story. Although hindi naman kanilang totoong mga pangalan pero nangyari talaga yung ganong klaseng pangyayari. Alex Swalog. Sana od bagong bugtaw hamba. Kay Ma'am Noemi, sana all bagong bugtaw habay ni Sir Alex Swalog. Okay, good morning. Sir Claudio de la Vega. Mayad-ayad man niya hapon, sir. Good afternoon. Sir Angelito Briones Marincilia. Mayad-ayad man niya hapon. Alright, sige. So, may 56 minutos na nagtaliwan sa oras sa talas dos. That is why wao na akong gin... Wow na kung gin just in rong aton nga pangutana topic this afternoon kasi alam ko alanganin na rin naman. Alam niyo naman ako pag makaumpisa ako it ng istorya is diri-diricho. Diri-diricho. Pero balikan ko na ng konti euro ako nga ginsaysay kay nga istorya. Although inakita sa point nga lahat naman may ano eh may kumbaga may una man niya mga punto nga pwede man natong i-consider. May mga punto nga pwede natong niya i-consider. But, siguraduhon niyang naton for me, nga every time nga mag-decision kita sa aton niya kabuhi is, yung wala tayong nadadamay na ibang tao. Alam mo yun, yung, the only victim here sa situation is yung bata. Yung anak ng mag-asawa. So, walang ka ano-ano, walang ka muwang-muwang. Na ganun ang mga nangyayari sa mga malam niyan. Walang kamuwang-muwang na meron parang mga ganung klaseng senaryo sa kabuhi itan ng mga ginigan. But you know, pinaka-importante nga leksyon siguro nga pwede natin niya makunin sa sitwasyon in, huwag tayong mag-compare. And what tayo talagang mandamay? Huwag tayong mandamay ng ibang tao sa maling desisyon niya atin yung ginobo. Jonna Nicolas, good afternoon. Okay, watching from Navitas. Navitas naman siya or Navitas Malinaw? May Navitas na Navitas naman siya, may Navitas na Malinaw. Hindi kita magdagahig it ibang tao sa aton nga desisyon. Kaya gani may hagang pagunan niya. If you are broken, don't make any decision. Kung broken ka, kung ano ka, kung masubok ka, hindi ka magbuhiit anuman nga desisyon. Or pamisala halin si imo nga bakbak. Kung masadya ka, hindi ka man magbuhiit kung anuman nga klase nga mga promesa. Kasi syempre hindi mo pa kontrolado rin imong emosyon. Kung masyado kang masaya, kung rin imo nga pamat na batyagan is masyado kang malipayon, nakakapagbitaw ka ng mga pangako, di ba? Nakakapagbitaw ka ng pangako na talagang mahirap to pa rin. Kaya, huwag kayong mangako pag kayo'y masaya. Kasi ma-realize mo kung kalmado na yung pakiramdam mo, na mahirap po palang gawin yun. Kaya maraming pangako ang napapako because sobrang saya. Kaya yung mga taong in love, so alam niyo na, pag in love yung tao, masaya yan. Kaya maraming pinapangako yan. Ah, di ba? Kasi pag in love yung tao, maraming pinapangako talaga yun. Kasi masaya siya eh. Masaya siya kasi kasama niya yung taong mahal niya. Masaya siya kasi, di ba? Kapiling niya yung taong pinapangarap niya. So maraming ipapangako yun siya kasi masaya siya. At later on, ma-realize niya nga, hirap pa lang pinangako ko na yun. Pag magkaroon na kayo ng mga misunderstandings, may una uon niya, pag-aaway nga nagapatunga kinyo nga daywa. Pag ma-recall na roon ang pangako kay mo, hirap na niyang gawin yun. Kasi ando na siya sa point. Sa point siya na hindi siya masaya. Di ba? Hindi siya masaya. So ang bibitawan niya is, it's either masasamang salita na kasi meron kayong hindi pagkakaunawaan. Kasi nagsusumpatan yung dahil ka mo nga, di ba hambang ni mo? Yung pangakuha ni mo ako, makara. Tapos makara, hindi mo pagtuparon? Oo naman, nag-aaway na kayo eh. Pero pag masaya, maraming pangako. Kaya sabi nga, pag masaya ka, pag sobra ang saya, huwag kang mangako. Kasi once na mangako ka, na sobrang saya ka, hirap mong gawin yan. Huwag ka rin magbitaw ng anumang salitang masasakit. Okay? Sa iyong karelasyon, kung malungkot ka, or devastated ka, or frustrated ka, or whatever. Kasi mahirap mo na rin bawiin. Yun lang ang lesson na dapat siguro nating maintindihan. And one more thing. Huwag dapat tayong magkumpara ng ating past sa ating present. Tulad ng ginawa ni Tungkol na kinumpare niya ang kanyang ex-girlfriend sa kanyang past. Dahil walang magkaparehong tao. May maraming pagkakaiba yan. So huwag kayong magkumpara. Kasi once na mag-compare ka, magiging bias. May kikilingan ka talaga once nga mag-compare. Okay? So para magiging matawhay rin yung relasyon niya, mag-partner, huwag mong i-compare yung present mo sa iyong past. Kasi pag i-compare mo yan, ay nako, dyan na papasok ang problema. Alright? Why naman tachim po? Until tomorrow, sa Biyernes ng edisyon, pagpangalagad programang Balaot. Of course, and still, with your masinadyahon, you're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan, ginakot, maayad-ayad nga hapon sa nga matkin sa inyo nga pagpamati. God bless us all. Bye.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po ko nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon nga was nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Delmabel Pond.

0: Jewelry, Kunmang Prenda, Sakasimanwa, Masaliganra.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-weather is siya.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
1: Mm-mm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
5: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: The station with the best music news and information. 88.5
10: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
3: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw. For longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Husay, Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito po ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

radyo todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.

0: tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo? Rice Plus Herbal Capsule. Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
1: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po na papakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating bulamang baladudunan. At iyan siyempre ng ating bulamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre mga kaibigan, ang ating bulamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Saan man dako po kayo ng Pilipinas na roon, tara na at kwentuhan na po tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan mga kaibigan. Itawag nyo na yan. Kwentuhan na tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating po namang numero mga kaibigan pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po sa ating palatutunan, kung may mga kwento po kayo, may mga nais kayong ibahaging katanungan, eto na yung pagkakataon na yun mga kaibigan. Tawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan.

Tawag po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero.

Tawag na po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala dudunan.

0: Sabi dito mga kaibigan, isang mensahe po naman. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba yan sa merong osteoarthritis? Nanay ko po kasi ay na-diagnose na merong osteoarthritis. Pwede po ba siyang uminom ng rice coffee? Pwedeng-pwede po. Araw-araming lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi yung osteoarthritis po ay isang karaniwang karamdaman. Teka lang, may caller muna tayo. Balikan natin yan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Norma po.
0: Norma, okay. Nanay Norma, taga saan po?
1: Taga Goa.
0: Goa, Kamsur.
1: Norma po.
0: Tama?
1: Taga Goa po.
0: Taga Goa. Nanay, Nanay Norma. Nanay. Nanay Norma, pwede po bang pakihinaan or kaya patayin nyo na po muna yung radyo po ninyo para magkaintindihan tayo? Dito ka po sa telepono makinig. Hindi po sa radyo para hindi po tayo malito. Nanay. Okay, ilang taon na po kayo?
1: 80 po.
0: Ilan po?
1: 80.
0: 80?
1: Opo.
0: Ay, ang galing. Okay po, Nanay Norma. Nanay Norma, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Ay, marami na po akong nainom. Marami na po dito yung box.
0: Marami na kayong marami na kayong nainom na rice coffee. Very good naman po, Nanay Norma. Opo. Nanay Norma, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ano po kaya, nagkasakit ako, tapos hindi ako nagagaling sa mga gamot sa butika.
0: Uh-huh.
1: Narinig ko dito sa radyo na ang rice cooker pagaling sa may sakit.
0: Ano pong sakit yun, nanay? Ano pong sakit po ninyo? Ano po yung sakit po ninyo? Ha?
1: Asthma.
0: Asthma. Okay po. Opo, nagpa-check up kayo sa doktor, umiinom naman kayo ng gamot na nireseta po sa inyo ng doktor at sinusunod nyo naman yung advices ng doktor. Opo. Tapos, narinig po ninyo yung ating rice coffee. Tapos, agad po kayong nagsimulang uminom na po ng ating rice coffee nang narinig nyo po sa ating programa. Nanay. Nanay Norma. Hello po. Nanay. Nanay Norma. Hello po. Nawala si Nanay Norma. Nawala. Nanay Norma, naputol tayo. Tawag po kayong muli. At di ba, na meron po siyang asthma kaya gusto nating

0: salamat po Nanay Norma. Kung may pagkakataon po, tawag po kayo muli. Para atin po namang pagkwentuhan yung inyo po namang karanasan sa pag-inom ng ating rice coffee. 80 years old si Nanay Norma, mga kaibigan. Meron daw siyang asthma. At marami na po siyang iniinom na rice coffee at tuloy-tuloy po yung pag-iinom niya ng ating rice coffee. Salamat po Nanay Norma. Alam nyo, sa simula, ang pagkakaroon po kasi ng asthma o hikay, hindi po agad natutukoy sapagkat ang iba po niyan ay wala namang malinaw na sintomas na pinapakita. Upang matukoy po ito, ang pagkakaroon po ng asthma, ng hika, maaaring isagawa po ang ilang pagsusuri sa ating po namang baga at yung daluyan po ng paghinga po natin. Maaaring gumamit po ng spirometry kung saan sinusuri po yung nagaganap na paninikip ng daluyan ng paghinga sa pamamagitan po ng pagsukat sa hangin na pumapasok po sa ating baga. Maaari din po ito, mga kaibigan, na magsagawa ng peak flow test upang masukat po kung gaano kalakas yung baga. Ang anuman pong sinyalis ng panghihina ng baga ay maaring dahil po sa hika. Yan po ay base po sa mga nababasa po natin. Maari din pong suriin yung mga baga sa pamamagitan syempre ng x-ray, di ba? Para matanggal yung posibilidad ng pagkakaroon po ng iba pang sakit sa baga. Pero sabi nga natin, mga kaibigan, ano po, makakatulong yung araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee. At bago po natin iinumin yung ating rice coffee, gawin po natin yung sinasabi po natin na nakakatulong din po sa ating po namang mga kababayan na dumaranas po ng hika, asthma, o yung hirap po sa paghinga. Yung pong tinatawag po nating steam inhalation. Dahil ito po yung nakakatulong para po naman ay maging maluwag yung daluyan po ng paghinga po natin, yung steam inhalation na tinatawag. Paano po yung steam inhalation na tinatawag po natin? Yung po yung kada timpla po natin ng ating rice coffee, mga kaibigan, habang hinahalo-halo po natin at kumbaga inaantay natin na medyo lumamig at kaya na po natin yung init ng ating po namang tinimplang rice coffee, 'di ba umuusok 'yon dahil mainit. Lalanghap-langhapin po natin 'yon. Gagawa tayo ng exercise na inhale exhale po, mga kaibigan. Yung bagang ginagawa natin nung mga elementary pa tayo, and even sa nung sa secondary o sa high school, ginagawa pa rin. Yung mga ano na 'yon, yung exercise na 'yon sa loob ng paaralan, yung inhale exhale. Teka lang. Inhale. Exhale. May amoy ah. Okay, hindi ako nakapag-toothbrush ah. Oh, kidding aside, mga kaibigan, yun po yung gagawin po natin. Inhale, exhale, yung steam inhalation na tinatawag po natin habang inaamoy po natin yung usok ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang.
0: Yes po, sino po sila? Sino po sila?
1: Rose, galapin po ito.
0: Rose, okay. Nanay Rose, taga saan po kayo?
1: Hagna Bohol po.
0: Hagna Bohol, okay po. Ilang taon na po si Nanay Rose?
1: 72.
0: Wow, 72 years old. Nanay Rose, umiinom na po ng rice coffee?
1: Oh, 1 year na po.
0: 1 year na, okay po. Ano po yung nag-udyok naman kay Nanay Rose para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yung sakit ng yung tagiliran ko, balak ang ganun.
0: So masakit, nanay? Masakit?
1: Oo.
0: Hindi niyo po ba napacheck up yan sa doktor? Hindi niyo po nalaman kung ano po yung pananakit na yan?
1: Wala, ano lang. Umiinom lang po ng rice coffee. Ngayon, wala na.
0: Ah, nawala na. Yung pananakit ng inyo po namang balakang. Nawala na po yun dahil sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very good po, nanay.
1: May ano ako po, tatanong sa iyo, bakit wala pang sabon dito sa Hagna po?
0: Wala pang sabon sa Hagna? Ah, okay po. Natanong nyo na po yung mga tawag dito? Mga ano po dyan? Mga butika?
1: Wala po. Wala, ano lang. Wala na rin na respeto doon sa La Blue Pharmacy.
0: O, yung iba pong mga butika na puntahan po ninyo?
1: Wala rin. Silang sabon. Wala pa rin nag-deliver dito.
0: Okay. Diyan po sa hag na. Teka lang. Titingnan natin. Alamin natin kung napuntahan nyo na po yung iba na mga butika, mga pharmacy. Sa Hagna Community Pharmacy, napuntahan nyo na po?
1: Wala sila po.
0: Wala nang sabon?
1: Wala sabon at saka wala rin silang
0: Rice coffee. Doon po sa Hagna Community Pharmacy na ubusan. Manol Pharmacy?
1: Wala na din.
0: Wala na din ng rice coffee tsaka sabon?
1: Lang nyo? Yung sabon na lang o yung wala, yung rice coffee nila mayroon pa, konti na lang.
0: Sa Manol. Ah, okay po. So, yung sabon po yung wala ng ating rice, dyan po sa inyo sa Hagna. Okay po, nanay. Pero patuloy po rin, pa rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Hanggang ngayon, patuloy ko pa rin kasi nagustuhan ko yun.
0: Very good po. Maraming salamat. Ano po, nanay, nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
1: Minsan dalawa, minsan tatlo. Lalo na ngayong pag-init, tatlo.
0: Tatlo? Nakakatatlo po kayo. Ano po, nanay, yung mga nagbago sa inyong alusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Yung maganda, magaan yung katawan ko.
0: Uh-huh.
1: Walang maliksi.
0: Maliksi po kayo. Kumbaga, maganda yung pakiramdam po ninyo, nanay, kapag nainom kayo ng rice coffee. Very good po yun, nanay.
1: Magaan ang katawan. Magaan.
0: Yes. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha, nanay.
1: Wala na pong ibang ginagamit na rice coffee, kape na lang,
0: Rice coffee na lang. Nanay, ako naman, sa party ko naman, sasabihin ko at kukulitin natin yung ating mga deliveries ng sa gayon, makadala po dyan ng sabon sa inyo para makapagsimula na rin po kayo ng paggamit ng ating sabon. Napakaganda ng sabon natin, nanay.
1: Opo. Gusto nga akong bumili.
0: Opo. Para po sa, para po sa ating kutis. Hindi lang po sa ating mukha, kundi sa buong katawan natin, pwedeng gamitin yung ating sabon. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at kukulitin natin yung ating mga deliveries. Tapos, nanay, sa mga susunod na araw, kung wala pa, tawagan niyo po ako muli. Pagalitan niyo po ako kapag wala pa, nanay.
1: Opo.
0: Pagalitan niyo ako, ha, nanay, ha? Kuya Boy, ano ba? Sabi mo, dadalhan mo na doon, Kuya Boy. Bakit wala pa? Okay, nanay, ha?
1: Masama yan. Sige, salamat po.
0: Masama daw yan, okay. Nanay Rose, maraming salamat po sa inyo, Nanay Rose. At mag-iingat po kayo. God bless po, nanay, ha? Thank you. Salamat. Mag-iingat po kayo, Nanay Rose. Mabuhay po kayo. Salamat. Bye-bye. Thank you very much po, Nanay. Natawa si Nanay Rose. Masama yun yung nagagalit. Nakakatuwa yung ating mga lolo't lola, mga nanay at tatay. Yun, sige po. Hindi kasi syempre, 'di ba? Kapag ganun po yung nagtutulungan tayo, mas mabilis, 'di ba? Mas mabilis yung nasusolusyunan yung mga bagay-bagay, 'di ba? Tawag kayo sa ating mga programa. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Yung tungkol po sa osteoarthritis dahil sa may nag-text po sa atin. Ang osteoarthritis po kasi, kung yung tanong po, pwedeng uminom ng ating rice coffee yung kanyang nanay dahil siya po ay merong osteoarthritis, pwedeng-pwede po. Kasi bakit po natin nasasabi ito? Dahil unang-una, marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan at natulungan po talaga ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Kung ito po'y tuloy-tuloy po nating iinumin, makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Ang osteoarthritis po kasi ay karaniwang karamdaman po sa mga kasukasuan kung saan po ay unti-unting nasisira yung mga cartilage na nagsisilbing pad o yung harang sa pagitan ng mga buto. Dahil po dito, magkikiskisa na po yung mga dulo ng buto tuwing gumagalaw po tayo na nagdudulot nga po ng pananakit, paninigas at hirap sa paggalaw. Habang tumatagal po, maaaring lumaki o yung mamaga yung mga kasukasuan at magbago ang hugis po nito at nagiging sanhi po ng mas matinding limitasyon sa paggalaw po natin, mga kaibigan. Isa po sa mga pangunahing sanhi ng osteoarthritis ay yung matagal na pagkasira ng cartilage dahil po sa paulit-ulit na paggamit po. O kaya yung pagtanda po natin. Maaari rin po itong dulot ng mga dating pinsala po sa kasukasuan or labis na timbang at yung mga kondisyon na nakakaapekto po sa struktura ng buto o sa balanse ng hormone sa ating katawan. May mga pagkakataon din na may kinalaman yung genetics. Ano po, yung lahi. Kung saan mas mataas ang possibility na magkaroon ito ang isang tao kung may mga kamag-anak po siya na may parehong karamdaman. Pinakakaraniwang naapektuhan po ng osteoarthritis yung mga nasa edad 50 pataas. Lalo na po yung mga babae pagkatapos po ng tinatawag nating menopause. Madalas itong maapektuhan yung mga tuhod, yung kanilang balakang, kamay at yung gulugod. Mga bahagi po yan ng katawan na madalas gamitin o nagpapasa ng bigat po natin. Sa mga taong may trabaho o gawain na may paulit-ulit po na kilos ng kasukasuan tulad po ng pagtayo o pagyuko, mas mataas din po yung panganib na pwede po ninyong makuha ang ganitong uri ng karamdaman. Wala pong ganap na lunas daw, sabi po sa mga pag-aaral para po sa osteoarthritis. Ngunit maaaring mapabagal po ang paglalapo nito at makontrol po yung mga sintomas. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, kung tayo po ay umiinom araw-araw ng ating rice coffee dahil po sa mga pag-aaral na yan. Kailangan po kasi natin palakasin yung ating po namang resistensya. Di ba po kapag maganda yung ating po namang kalusugan at meron tayong sapat na pahinga kasi may sariling repair yung ating po namang katawan. Kapag tayo po lalo na sa gabi, ano po, natutulog po tayo ng tama sa oras at sapat sa oras, mga kaibigan, nagkakaroon po ng repair sa ating po namang katawan. Kasabay po ng dagdag na nutrisyon na dala po ng ating rice coffee, nakakatulong po yung ating po namang rice coffee na mabawasan yung pananakit na yan ng mga kasukasuan na nangyayari po naman sa ating po namang katawan. Kaya mas mainam po, mga kaibigan, na araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Kasi kapag hindi po nagamot, marami pong mga komplikasyon ang pwede pong maranasan po natin kapag hindi po nagagamot ang ganitong uri ng karamdaman na osteoarthritis. Maaari kasi itong magdulot po ng komplikasyon na labis na nakakaapekto po sa kalidad ng buhay ng isang tao. Kaya agapan po natin. Uminom tayo ng ating rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, naputol. Kaya po dapat naagapan kasi habang patuloy na nasisira po yung cartilage at yung mga kalapit na tissue po nito, nagiging mas malala ang pananakit at nababawasan yung kakayahan ng pasyente na kumilos ng normal. Ano-ano po yung mga posibleng komplikasyon kapag ang karamdaman pong osteoarthritis ay napabayaan? Malalang pananakit ng kasukasuan. Kapag tuluyang nawala na po yung cartilage na nagkikiskisan yung mga dulo ng buto po natin, na nagdudulot ng matindi at tuloy-tuloy na pananakit, maaari itong humantong sa kawalan ng kakayahan na gamitin po ang apektadong bahagi po ng ating katawan. Pwede rin po magbago yung hugis ng kasukasuan. Sa paglipas po kasi ng panahon, maaaring magkaroon po ng deformation o abnormal na pagtubo sa kasukasuan dahil nga po sa labis na pagbuo ng buto sa paligid po naman ng apektadong bahagi. Nagiging sanhi ito ng kapansin-pansing pagbabago sa itsura at paggana po ng kasukasuan. At syempre, kapag napabayaan, mawawalan po ng kakayahang gumalaw ng normal. Ang patuloy po kasing pananakit at paninigas ay maaaring humantong sa limitadong paggalaw. At nagre-resulta po sa hirap, sa paglalakad, pagyuko, pagbuhat ng mga bagay. Sa ilang kaso po, nagiging dahilan ito ng pagiging dependent sa tulong po ng iba. At dahil po sa limitasyon sa paggamit po ng apektadong bahagi, unti-unting humihina yung ating kalamnan sa paligid ng kasukasuan na lalo pang nagpapabigat sa pinsala at hirap sa paggalaw. At minsan, maaaring maapektuhan po yung mga litid at ugat sa paligid ng kasukasuan na nagdudulot naman po ng pamamaga, pamamanhid o panghihina sa kalapit na bahagi po ng katawan. At dahil po sa patuloy na pananakit at hirap sa paggalaw, maraming pasyente po ang magkakaroon ng limitasyon sa paggawa ng mga gawain sa bahay o trabaho na maaaring humantong po sa panghihina ng loob o kaya magkaroon po ng depresyon. Huwag na po nating antayin na umabot pa doon. Kaya ngayon pa lang, simulan na po natin yung pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dahil ang mga sanhi po niyaan ay kakulangan po ng nutrisyon sa katawan. Kapag kulang po yung nutrisyon sa katawan, mga kaibigan, nagkakaroon po ng pagkasira ng mga cartilage. Kapag kulang ang nutrisyon sa loob po ng ating katawan, nagbabago po yung buto sa ilalim ng cartilage at nawawala yung likido sa kasukasuan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya po, kailangan na kailangan po natin. Ngayon pa lang, ano po, umiinom na dapat tayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 para po naman maagapan ang paglalapo naman ng ganyang uri ng karamdaman. Paalam na po ang inyong lingkod, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
2: O, kumusta naman po yung pag-subok po ninyo ng ating rice coffee?
3: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi lang ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
2: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
3: Bangon ako ng bangon.
2: Opo, tapos?
3: Ngayon po, nag-normal na. Tapos yung...
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: kay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo Aklat, 95.5, the most trusted FM station in the province of Aklat.
2: Oras sa Bugos Garaga, Pilipinas, may kapin 4 minutos na kataliwan, oras karaita, alas 7. Standby sa pagpagayag, ita programang Diritsan.
3: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
4: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
2: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas. Banay Kalibog, Bugos, Caraga Provincia, Akyan, Mayan-ayan nga gabi ikat.
4: Diretsahan!
2: Welcome na sa pagpagayag it programang Diretsahan. Today is Thursday, May 20, 2026. Datod kira kapag-welcome at pag-agda. Ita, balipay kira kagabihon. Sa aton kira ang mga katundo ang kabarkada sa kahanginan nga nakatutukon na kira ang mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
4: Diretsahan!
2: As well as aton kira ang mga televiewers sa aming kira ang website sa www.radiotundo.ph. And we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
4: Diretsahan!
2: Na naman dati kira ka pag-abiyabi at malipayin kira kagabihon sa ating kira 327 nga mga kabaranggayan. Bisitin natin nga mga kabanohanan Agro Kabistira kung paano makaraita Kalibo.
4: Diretsahan!
2: Living sa ating mga friends sila sa may Kalibo Pop, ag Kalibo Shopping Center, ag Kalibo Oyotrong Satellite. Manaman datong kira ka pag-abiyabi, ita malipayin kira kagabihon sa aton kira nga secondary area of coverage. Ina kara sa probinsya kara Itantico, Iloilo, ang Negros Occidental. Kama naman ina sa probinsya at Gimara sa probinsya at Capiz. Likewise ina sa probinsya at Romblon, Masbate, Palawan at Paras Mindoro area. Kung tubuhon, mabutan kong pagwaragwan, signal kung 88.5 FM. Damon kira kinyo nga pagpabot, 8 minus wagon. Malinong ang malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
4: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
2: Sa ngangal ko atong kirangang maging technical partner sa technical division kung Radyo Todo Kalibo. Chief Engineer Boboy Andrige Plasio, Station Manager is Emilia de la Cruz, CEO President Agile Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchorman, doon yung karang El Capitan sa kahanginan sa programang Diretsahan. Na maghahatod yung balitang informasyon, raya si Kabarkada katulong siya ang libre, hasta kita makot alas 8, Emilia, rong oras karang gabi.
4: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
2: Ano mak...

Congressman Jojo Ang. Sa isingang kulong ka pagtilingkon ita grupo para itibyo kita ka. Nagambay ko noong banwarong isayang kamatag-as ng opisyal itibyo nga wagon banwa ko no. Ika nga bankrupt gun si Jojo Ang. Bagod gani nga din priest doon na karang ang mga asset including doon na karang ang mga bank accounts. Pagkatapos nga na-mentionar kung mag-asawa nga diskaya

0: ng mga ina ako sa Lipuna. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Okay, so ito na, palwa sa kabilugan ni Tatoy ka nang pag-ilibas ng bike ko pa ko niya gabiin. Tawang tayo ta ligwa ang oras. Dayang nakigan kong Oswag Ilonggo party ni sa isa ka kunong matang-as ko opisyal kung tibiyog inagkan. Pasensya ka mo nagkakaduga. Raton ka rin nga very weak din. Raton ka rin nga signal. Raton ka rin internet connection. So nagkapangayo ikit at pasensya. But anyways, thank you so much no, kay Chip Ridge Plasio. No. Para ganit nga may video kita. Ginkayad na nakahapon na sa kaina. Raton ka rin nga broadcast center dot batin yung broadcast center doton kira nga studio para gani nga kung mag live kita bukod yung audio rin yung para nabatihan kundi makita pa ninyo kita sa video. So thank you gid kay Buryong Kaina kay Chip Ridge Flash. Okay, makarami nga gabi iba na standby ka mo because in message na ton si Ma'am Rosalia Tampos dong presidente kong Stallholders and Bidders Association sa Kalibo Public Market. Because last Tuesday, may una banwa nga ginpatigayon nga hinun-anon doon ka ng sanggunang bayan. Pinaagi sa pag-imbita kung taga-representative kong Rotaplex para nga ni nga masairan na tondong estado makaroon. Kunong daya karang Kalibo Public Market because dung Rotaplex nagpangayo banot extension supposed to be dapat bugan iti February letten over yun kung Rotaplex dung Kalibo Public Market sa ton karang LGU Kalibo pero nagpangayo pagidyapon iti extension hasta kuno it June 1 rong Rotaplex para nga ni matapos ginanda rong kabilugan niya Kalibo Public Market pero may negative slip page makaroon banwa. Nag-aabot pa rin mga 20% do uwa pagid na tapos sa sugod ko atun kirang moderno ang Kalibo Public Market. Ag makaroon nyo man bagod nga ni nga ginasugid nanda nga dapat rundaya kirang ginobra nga innovation aga pagbaylo kung sizes it mga stalls dapat kuno may approval kung mga vendors ag stallholders kung Kalibo Public Market di bakal niya gabi iban wagin message na ton si Ma'am Rosalia Tampos para mabatian na ton ganda karang concern naging paabot sa sanggunang bayan as well as sa contractor mismo ay Kalibo Public Market ng Rotaplex. At the same time, gin-message manaton si Ma'am Rosa Villar Rintillo. Dahil iba rin presidente kung

0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagpagol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Okay. Nakaroon lang gabi, iba no? Paniwaan na ito si Honorable Barangay Captain El Candelario. Bangod yan nga ruliga ng mga barangay, nagpasaban wa itresolusyon. Dilog nga mga ABC President sa Aklan, para nga ni nga upunihan doon daya karang pagpaobra itulay sa isla kara Iburaga. Ginapanawagan kong liga ng mga barangay na dapat there should be and there must be a proper public consultation. Ika nga, dapat banwa bayuna nga social acceptability sa pumuguyo ang stakeholders kung isla't Boracay ag kung banwa it malay as a whole rundaya banwa nga iga paobra nga tulay kung San Miguel Holdings Corporation nga nagkakantidad it 7.8 billion pesos. Okay. So makanya gabi ipaniwaan na ton si Honorable ABC President Nel Candelario para mapatpat na nakaton dong konteksto agno nakasaad sa mga where assess kundi karang resolusyon gagin file kung aton karang liga ng mga barangay.
0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Okay. Nakaroon man gabi iba na standby because aton kirang chief of police kung Leso naman siya PNP. No? Because may una-un makaroon niya ginasundan na person of interest sa rundaya karang pagpamaril sa panimagay ni SB member Jerome Vega it kaman si Sur sa banway kara it naman siya. Basira ko no sa backtracking kung mga CCTV footage, CCTV nga naka-install banwa sa daya karang mga pribadong mga panimagay ang saton karang national highway. That's why ginapatawagan ko makaroon doon chief of police no? Police Lieutenant Sardon para nga nga mapatpat na nakaton kung ano ka matuod ra nga may unaon nga person of interest sa pag-strapping kong panimagay ni SB member Jerome Vega kung nagtaliwan ka ng gabi sa may barangay Kamansi Sur sa Banwa Kara Itnuman siya at around between 12:30 to 1 o'clock in the morning. So standby ka mo karon. Gabay pa nga maabot na ton makaron gagabi si Police Lieutenant Sardon para ma-explicar na nakaton pita-pita taman. Because ang bilog malang kuno banwarong suspect nga raro, person of interest, imaw malang isaga rong nagasakay banwa sa rundaya karang single nga motor.
0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Okay, now, balik kita ba na sa atun kirang ipang headlines makaroon kirang gabi standby ka mo karoon aton kirang atawaan it importansya dong mga issue ng atun kirang ipang headlines sa atun kirang programang Diretsahan. We have 18 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Now, na sayuran nyo na Ton Banwa kung ano rong rason ni Oswag Ilonggo party list Jojoa. Kung Haman Banwa it anakara nga gin dagasa una nga distrito si former Second District Congressman Ted Nonong Harasco. Ag may mga pronouncement si Oswag Ilonggo party list Jojoa nga si Congressman Ted Nonong Harasco magapapili congressman sa una karang district. May mga public appearances yun makaroon at may mga media interviews gagin patigayon si Congressman Ted. At sunok nga ni kay Congressman Jojo Ang kung may bagong kalibo, may bagong Ted Harasco. Dugin sa isay ba ni Jojo Ang, sunok ka na nga sa isayang kapag tililipot, itraya karang local political party sa Aklan. And he is referring to Tibyog Itakan. Gin pabutsyag kuno Banwa it daya karang matag-as nga opisyal. Nga down yun kuno ban. Ika nga bankrupt na. Si Congressman Jojo A. Bangod nga ni nga nadawit doana karang pangagan. Sarundaya kalang flood control scandal. Haminsyonar Banwa rung pangagan ni Congressman Jojo Ang ag ni former Congressman Ted Nonong Harasco it segunda distrito kumag-asawa Banwa nga diskaya. Sa ginpatigayon investigasyon kung Blue Ribbon Committee kung House of Senate ag kung House of Representatives. Suno kay Jojo Ang nga instead kuno Banwa nga buligan imaw or pabaskugon do ana karang buot wa ko ni ibang Banwa nga ekspektar no? Nga maurunon i-down imaw it daya karang opisyal nga miyembro ag nagabuyot it matag-as nga posisyon sa Tibyog Itakan.
0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Ay suno kay Jojoan. Wa man kuno Banwa imaw nagkugang sa pagbulig. During election time, sarundaya karang matag-as ko opisyal kong Tibyog Itakan. Although, wala na banwaragin pangagani. Pero, kita mismo, no, we make our own conclusion. Based banwara sa mga actuation, ang mga action makaw ni Jojo. Ngano anak karang ginamin, what iba, kundi si dating Congressman Carlito Samson Marquez. Although, waban wat gindingaganan si Jojo Ang. Pero, aware kita, no? Nga si Congressman Carlito Marquez doon na karabanwang ginasintro kung ana karabanwang mga statements. Kung matandaan ninyo ba, no, during Aklan Day celebration na to, na mismo sa Kapitol, sa Printikong Kapitolyo Provincial, gintaliwanan ni Jojo Ang si Congressman Jess Marquez during kung inauguration blessing ang cutting of ribbon no? Kung bago nga tapos nga air condition covered court kung Banwa Ikalibo no? Although gininvita ni Congressman Joris ni Mayor Joris Soclo si Congressman Carlito Marquez at si Congressman Jess Marquez. Wa Banwa nagtambong rumag-ama. Ang una nagpakita no, si Congressman, former Congressman Ted Nonong Harasco. Bago niya ni karunong tao, Banwa itpondo no, kay Mayor Jury sa Rodayakarang beautification ag improvement kong Kalibo Plaza alin Banwa kay Congressman Jojo. Di makaroon Banwa nagaklaro nga nagaklaro ang nagadagom dong raya karang gidwaan sa tunga banwa ni Congressman Carlito Marquez, Congressman Jess Marquez, ay ni Congressman Jojo. Now, suno kay Congressman Jojo ang 100% banwa. Gamad nga ganyan si Congressman, former Congressman Ted Nonong Harasco sa una karang distrito. As a matter of fact, may banyo nga na banwa nga nagalinibot makaroon iya sa una nga distrito. Nga una rong itsura ang pangagan ni Congressman Ted. So this is part kung raya karang pagpasayod sa publiko nga si Congressman Ted is already certain that he is running for congressman sa una karang district. So, marami na ba nung plastada makaroon? Then gani nga no, ako na buong information nga rong grupo makaroon ni Congressman Ted basi sa buong ma-organize man kuno itandang mga kandidato sa una kara nga distrito. Di, may mga istorya abigaraga nag-prankown kuno si Jojo Ang kay Congressman Joven Miraflores ag it's up to the good congressman from the 2nd district kung ano raan na karang maging desisyon. O dahil nga ni nga disidido ngon si Jojo Ang nga suportahan na nabanwa si Congressman Ted Nonong Harasco sa ana karang pagpapili sa una karang distrito. So gato na tunda kasi mabuhay pa man do 2028 ag may nakataya na ngarang barangay election sa November 2, 2026. So right after kung barangay election di karon naton masayran da first quarter kung dag-on 2027 di klaroon katunda kasi sa ati-atihan 2027 makita taon banwari karon no dung visibility for the karang mga posible nga magkandidato no sa una karang distrito. Okay, now kung nagtaliwan niya gabi iba no, ginuyap ko kinyo kasi dati majority dong tibyong itakan. Pero makaroon banwa, nagagawa nga mayuriya makaroon dong raya karang grupo ito opposition. Because sa ginpatawag nga meeting, ni Congressman Jojo Ang at ni former Congressman Ted Nonong Harasco sa Marson Hotel, nagtambong banwa. Una, si Altabas Mayor, Bulldog Grip. Di, sa yun may kita banwa nga si Bulldog Ripol sa Tibyog Itakan na banwa. Ugali maskin sa Tibyog Itakan, si Bulldog Ripol, nagkaperdi man banwa rong mga provincial candidates, congressman, governor, vice governor, saan na banwa karang teritoryo. Kaya ginako lang awahan kay Bulldog. Si Bulldog, waban man nakasamit na perdi. Tanana na kapag dagagan ang pagpapili bilang alkalde kong Banwa't Altabas na ganyan na og na banwa iba. Kaibahan doon na karang vice mayor. Ang majority kong sanggo ng bayan. O galing kung dayang 2025 na perdi banwa ro ana mismong unga nga incumbent vice mayor. Ni vice mayor Jean Conflores. Pero mga kandidato sa provincial level kaya perdi si Congressman Jess, perdi man si Vice Governor Dexter Calizo kay Mayor John Legazpi. Di may mga bubalita kasi Mayor Bulldog Ripol kuno no based sa aton karang information no nga nagbaton man kuno banwa ikwarta haling kuno kay congressional candidate and former Bataan Mayor Ramos. Ti dayatanan banwa nagailiba yun makaroon do mga information nga ra. Okay. Agrong banwa it kalibo si Mayor Juris. Ti sayud man kita. No. Nga si Mayor Juris ginakabig ra banwa nga unga. No. although bukon biological son pero ginaka big banwanga unga won ni Congressman Ted Nonong Haresco. Ang mga pitman si Jory Socro, Mayor Jory Socro, kay Congressman Jojo Ang. Tiko na yapon matod ni mo banwa makaron dong oposisyon. Umpisa kita sa banwa itlibakaw oposisyon. Si Tim Brian Navarroza sa oposisyon daban. Agto kita itbanat altabas. Kung una si Boldog Ripoll nag-attendi it meeting sa Marson Hotel, malamang banwa nag-commit yung daibaw ka Jojo Ang ang kay Ted Daresco. Because hindi ikaw ba na mag-attender kong meeting, it grupo nga ni Ted Daresco ang ni Jojo Ang kung uwa banwa ikaw nag-committer. Ti, daywagon. Dungbatan. Dungbatan oposisyon da banwa. Una, si Michael Mike Ramos. Tatlo. And then dungbanwa it niwasit. Mayor Simonet Peralta Francisco apat. Ang kung ginakabig makaron, karong banwa it kalibo, umapin kay Ted Daresco o kay Jojo ang ti limangon banwa. Doha bilin makaron kay Congressman Jess, banwa it banga, banwa it balite, ag banwa kara it madana. Sa segunda distrito banwa, at banigto banwarong mayors, it grupo it opposition. Sa de Mayor Ogi Inero, it banwa it numan siya. Mayor Ginny Puentes itangalan. Mayor Jim Sulanoy, it banwa it nabas, ag Rong Mayor kung banwa it Borwangka. Ti up at banwa sa segunda distrito, ag lima sa una karang distrito. Ti 16 balang banwa rong kabanwahanan sa probinsya Tacan. Imagine mo siya mun banwa rong group, sa grupo at opposition. Ag pitungon lang dong habilin sa grupo kara it Tibyog Itacan.
0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: So, masadya banwang hampangra. Sabay ko nga ni, kinangan nyo siguro banwang mag-istorya rong mga matag-as ka opisyal kung Tibyog Itacan. Abo-abi banwang nagagawa ngarang mga istorya makaroon yun. No? Kung hindi banwa magsugot si Congressman Joven Miraflores nga iso na libre nung una nga distrito, malamang banwa nga may matabo nga pagbay. Ti, si Jojo Ang is very persistent. Sana banwa karang ang mga pag-contact sa mga mayors and even sa mga grupo karat oposisyon. Ti, si Jojo Ang gin mismo banwa. Imaw gin mismo rong nagapatunga. Imaw gin

0: pati may mga personalidad nga nag-ginmensyonar. Nga ba si kon butangan ikontra dong gobernador, no? Ag butangan nanda ikontra dong segunda district. Di, rong vice governor kuno ba? Kuno ba lang na? Rong vice governor, basi sabon hindi na napagpainkwentrohon. Pagpainkwentrohon, uwa ita kontra si Dexter Calizo. Di, may mga personalidad nga nag-uwa un banwa kara. Okay, di, uwa may kita na ila nga nag-speculate kara because aton dang kumpirmahon anay banwa because dong banwa it kalibo si Mayor William Natsika nagpamalibad. Kaya hindi imaw banwa magdayagan kontra kay Mayor Juris Socro, no? Kung si Mayor Juris gyapon dumag kandidato sa 2028 local and presidential elections.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Dati, Banwa, kontrolado mo na tingin. Dati, mga previous elections, agos na ganda nga, o tanan ba nung halin sa tibyong? May na kita nga ni nga sa provincial level nga uwa kita itakasugod niya oposisyon. Oh, congressman Tibyog, sa piyak ag sa piyak, Governor Tibyog, Vice Governor Tibyog, miyembro tanat sanggo ng palalawigan, puros hangus Tibyog itaka. Oh. Doong habilin, may na nga oposisyon, mat sa daywa o tatlo amang ka mga mayors, no? Daywa tatlo amang ka mga mayors, pero makaroon ba, no? Kung may natood information nga na naton nga sa una nga distrito limaon ka mayors tong sa oposisyon ang up at ito sa piyak di siya munta na di size ba lang kabanwahan ng doong akyan. Okay, di size ba lang banwa. Okay, so kung imo matuod nga huyapon doong numero di majority gid banwa rong grupo karat oposisyon di tanawunta. Do mga latest development kara pag-abot sa dagagan sa pamulitika makaron kara sa aton nga probinsya. Oras na ton sa bugos kara nga Pilipinas, may kapin 35 minutos na kataliwan oras kara ita alas 7. At may mga viewers dali agida ay tanawon tani natin kara nga mga viewers makaon nga gabi ay abo ratod kara nga mga nakatutok sa ating karang programa. At kunyang ay great tanay na makaroon sa nanggabi eh. Kay paring Bin Tumulak sa Crossing New Buswan, good evening pre. Long time na wa kita iba pre. Okay. Thank you and God bless. Okay. See you pre sa Saturday. Okay. Okay. Kay Kapitan na Danny it Manok-Manok. Okay, good evening man, ina kay Nini Bill Arsula. Nini Bill, good evening Sir Che. Salamat nga abo Nini Bill sa pag-view sa ating programa. Ina man kay Ivan Placido, good evening Sir. Ina kay Kagawad Michael Bilanoy Basolina. Mataway gabi ka Pobs Archie. Sir, iyak ka Sir sa Radyo Tudo. Si Kabarkada, katodong Che. Ina kay Robel Rebilio, shout out sa atong birthday boy nga amigo kumpare. Sir, kay Mr. Nyusira Dan, okay, Kapitan Juan, Jujet Alcino, pre, good evening, happy birthday today. Okay, kay paring Jujet. Ina, kay Joshua, ano oras ma-start sa May 27 ang sa LTO sa ICC? Okay. Ina, kay Mark Darilan Siso, good evening, idol, pa-shoutout, Iyakamon, iya sa Luciana, Laguna. At ang mga kaibahan nga sanday Jurin Ramintas, Stephen Rampula, at Mike Aday, at sa tanan nga mga nagapamati sa programa mo. Diretsahan. Salamat. Okay, kay paring Ibiap, paring Ibi, good evening, ito Kenro, Sir Ibi. Kay paring Yusira Dan, Ray, good evening ha. And happy birthday kay Kapitan Jujet Arsenio. Good evening man, ina kay Junaline

0: kasa, binibig siya check from Billiar Will Brothers. Ina kay Toto Jan Lee. Oh, good evening. Happy pamati, Toto Jan Lee. Ay, sa bilog nga pamilya it pamilya itrikasa sa may barangay Bakan Bukid ya krasa banwa itbanga ina hindi ko makita rin ba ano ba nabi sa cellphone niya raman hindi ko makita rin ba nga nag-message ko okay dinanggit ay wait nag-appear sa ato niya nga cellphone okay diyan natin sa piyak natin niya linya kabarkadang ke okay ina kay Kapitan Genesis Resco Cup good evening sir thank you gid kap Resco Genesis ita barangay Tabayon ina kay Manang Rosa ni Reyes nang good evening hello che bisig thank you gid aga kay Nonghel Ampunhel Reyes mapapili ir barangay Kagawad Istansya kay Toto Nelson de la Cruz good evening sir che ina kay Nini Chon na isogani good evening sa Lomanca kay Kagawad Jope Olmedo Flores poblacion ni Washington good evening nung che more power to your program ina kay Ma'am Jane Malihan Kimpo good evening sir che pagreet po ng happy birthday kay May Del Carmen today salamat May Del Carmen happy birthday today ina kay Anthony Makindong kong Joey good evening che keep safe always and God bless thank you gitte ina kay Manang Tuti Tumanon sa Banot Makato good evening che watching your program keep safe and God bless ina kay paring Joel Billiones pre good evening sa Dasmariñas Cavite good evening che watching from Dasmariñas Cavite ina kay sa ay Toto ini ni El Mochong Santarancho good evening sa Amerika ina kay nini El Marie Prado Tesoro good evening nung che nag-monitor kimo si Toto Alin to good evening nakarasing program God bless nung ina kay Auntie Ann Rodriguez Uncle Chito sa Vancouver Canada good evening che thank you good auntie aga ina man kay kay Ma'am T Sarabia Oro pwede niya gabi sa Vancouver Canada kay Onyok Bulan Bilanoiba good evening che ina kay paring Randy Bilanoiba pre good evening ha ina sa Albasan good evening pre che God bless you always ina kay Claudie de la Biga good evening Sir Marvin Makabinta to Marvin good evening Sir Che God bless you always ina kay Sir Edgardo Sabal at kay Ma'am Puli Sabal sa California USA good evening Sir Che God bless you always ina kay Kapitan Ampod Bikmandal it barangay Kaano pod good evening ha blessed evening pod na nakatutok katol makanya gabi kay Ampod Baluga Galban na nakatune in man sa ating karang programa okay good evening man ina kay Toto GR Pas Rubilo good evening boss thank you Toto GR ina sa barangay Andagaw Kapitan Dario Santicap good evening sa Libakaw good evening sir Che good evening happy pamati kay Kapitan Dario Santi good evening man kay Kapitan Windel good evening pare Che watching to your program ina ita barangay Mubo sa Banwa Kara ita Kalibo
1: ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Pre, pag-greet mo si Kap Judget, happy birthday. Abo talaga greet kay Kwano, kay paring Judget. Ay si Major Bernie Ibisati happy pamati okay langit try tara di iba natin kaduga kita daliang okay kanini Joy sa Banot Ibahay good evening che watching and listening to your program thank you kanini Joy salamat gid nga abo no sa pag-view sa ating karang programa okay sino para ay basi ko may malipatan kita rin kara sa ating karang wa na to na greet no okay good evening man ina kay Mayor Bagto Zapata ita Banwa Kara ita Libakaw okay shout out sa mga taga barangay na Ili Ibahay nung happy piyesta makaroon gid piyesta sa na Ili ina kay Worthy Brother Police Officer Max Alvarado kay Chief Buboy at Chief Rigi happy piyesta no ina kay Father Cesar Echegaray Blanz Pads happy piyesta sa Naili last year una kita sa Naili piyesta gali makaroon
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Good evening kay Iski Chairman na Toto AJ Bilaloy Bahabod, kay Ampod Mike Bungkalan, Pod, good evening. Kay Judge sa Bitok, Judge, good evening Judge. O kay Judge sa Bienvenido Barrios, Judge, good evening. Kay Paring Bitok, good evening. Ina man kay Toto James, Ampod James sa Chudosyoto, good evening. Ina sa Dahasur, kay Kagawad na Jewel Ricasa to, good evening. Kay Antipasdil, S. Member Juan Fernandez, Konsyal sa Banwat Ibahay, thank you gid. Ina kay S. Member Napoleon Nap na Barosa, nagapamantaw ka ton, thank you gid. Paring Nap, agay Toto Amri Taligatos Buntugon, good evening man. Ina kay Paring Kads Kanyal, ina sa Canada, agay Paring Hubito Iglesias Abitang Pre, good evening. Kay Sir Alioxos Mationg, ita Banwa Itkalibo, nagapamantaw man katon Mayor Alangkoy Mationg, ita Banwa Kara, ita Makato. Okay, good evening bro Che, more power and God bless. Pwede pa ka hingabot nung dispiras pagang man makarai. Dispiras pagang sa kwan, sa naili. Unabi kita ko last year. Nakita ko last year sa naili. Okay, anyway, sige. Oras naton sa Pilipinas, dali nga, oras naton, 44 minutos na kataliwan oras karat alas 7. Okay, dali ang. Balikan taro isyo nga sa Banwa Itlibakaw, kara, sadya sa Banwa Itlibakaw, kara. Okay. Kasi, nag-try i-contact ako si Miss RM sa Pata. Unfortunately, banwawa ang kami naka-istorya gid ni RM. Ginakonfirma ko kunta kung ano ka matuod. Doon dayang nagwa nga manifesto it mga kababayinhan sa Banwa Itlibakaw para nga ni nga padagaganon imaw alkalde sa pag-abuton kara nga eleksyon 2028. Kaya na may mga mga miss calls ka kon si RM, but unfortunately wa na to na sabat because nag-travel ako pagto Banwa Itkalibo. Okay. Di gusto tayong masayran kung minatuod ra o kung bukon manit minato, di wa man problema. Okay. Di sayod man kita no, ako nagtaliwan karang gabi na interview na ton si former SB member Otoy Bilirente, agana karanggin pabutya nga rayang mga manipisto no, it mga kababaihan sa Banwa Itlibakaw isayang kasahi yamang rakuno it propaganda ag pagpanaman di nung tibyog itakan nagapanindugan si Governor Joen Miraflores nga andang pagasuportahan sa Banwa Itlibakaw si Bagto sa pa. Kasi si Bagto Zapata, no? Doon ang pamilya Banwa, diehard na Banwa sa Tibyog Itakan. Kaibahan si SB member Otoy Nabaro sa Bilyorente. Sandaw lang habilin na Banwa nga nagapanindugan makaroon. They are very firm sa dakarang posisyon nga kung ano man dumagkanabo, no? Iagyapon sa Dabano sa Tibyog Itakan. Pero, siyempre, may mga nabatian ang bikitang information nga na, hinaga, o next week, umpisahan nga ni naton si Juan, Mayor Tim Navarosa. Tapos, maninguha kita kay S-Member Nap Navarosa, no? Kasi may mga ugong-ugong nga sa Banwa Itlibakaw. May mga ating-apo na bibanwa. Dimensional ko, inyo na ako nagtaliwan niya gabi. Nga, dong katandem, running mate ni Bagto Zapata sa 2028 si former SB member Otoy Bilirente. Di wa man ka to nagpamalibad si SB Otoy kung nagtaliwan niya gabi itag aton ka nang na-interview. Di kung imaw man kuno gidrong ginabuo, di wa man ka na problema. Si Tim Brian Chudosyo at one time Banwa nang pabutyag gutara imaw nga madingagan imaw it alkalde sa 2028. May mga town piyesta, may mga gatherings kong grupo banwan ni Tim Brian Chudosyo nga na banwang gin-announce nga mapapili imaw alkalde sa 2028. Pagkatapos banwang gumawa ron dayak karang decision from the Office of the Ombudsman nga gina-disqualified perpetually dumag-ama banwang Navarroza. Meaning nga they are no longer eligible or qualified to run for any elective or appointed positions in government. Including banwarong cancellation kung ada karang civil service eligibility. Ti, after nga nagwa ra banwa, nagpanindugan si Tim nga imaw rumadagagan alkalde sa 2020. Pero, base ra sa information nga nabuo nakon, nga kung dumagagan si Tim na Tim Chudosyo it alkalde, dong anang running mate, doon naman mismong inkampod, o nga ni dating alkalde, no, Irot Bellurente, na sa Amerika makaroon ba? Ti mauli ko na naman, ang imaurong matandem kay Tim Navarroza o Tim Chudosyo. Si Mayor o si Vice Mayor Tonton Navarroza, di mapilitan ginaban na kung mauraro magkanabo sa kwan, kung si Team Brian Chudosyo madigagan mayor, di mapilitan ba na si Team, si kwan, si Tonton nga mapapili mayor. Agro na gaugong-ugong nga pagabuon ni Tonton Navarroza, doon naman mismong inkampod. Oh, si SB member Nap Navarroza, di grabe yung pintuhan ay ra. Okay. Ti, kung umintra pa kara si RM Zapata, ti, siin maagtuban na si RM? Okay. Ah, sa oposisyon? Okay. Ti, nung oposisyon ba nwaw? Si Tonton Navarroza at si Nap Navarroza? Pwede ba nga? Nga magpaiway kara si Tonton? Oh. Ah? Or, pwede ba yung magpaiway si Nap Navarroza? Pari-accommodate nanda si RM Zapata? Oh, nga maging kaibahan nanda sa dekarang pag-abuton niya 2028 elections.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, gali ina kay paring Konsyal Chil Militar. Pre, good evening. Okay, mapapili manda itwan. Mapili manda barangay captain sa istansya. Okay, good evening, Migoche. Thank you. Oh, si Nap Navarroza, nagapamantam. I'm watching. Okay, thank you, Gid. Toto AJ Howard, good evening, Nong Che. Okay, si Mayor Bagto Zapata, nagapamantaw man katon. Manang Rodrosa Fuentes, nang, good evening. Ina kay Ma'am Elizabeth Bataga, good evening. Ina kay ni Merali De La Cruz. Ina sa Hong Kong. Kay Paring Nel Rosilo. Paring Nel, good evening. Kay Sir Ray Tapar. Sir Ray, good evening. Kay classmate Mabini Ascanio. Met, good evening, Bulano. Mabini Ascanio, ina sa Ibahay. Good evening man, ina kay SB member Johnny Rintilio. It banwa kara it banga kay Kapitan Jane Rintilio. It barangay si Rodo sa banwa kara it banga. Oras ta sa bukos kara nga Pilipinas. May kapinsing 51 minutos. Nakataliwan oras kara alas 7. Balikan ta, banwa it libakaw. Pagkatapos siya, may itikarang pa-importanting mga panundum. Stay tuned!
1: Ito ang sandigan ng katotohanan.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretsyo sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. makabuling sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namin ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ayun
3: niyo
4: naman,
3: yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang kita.
7: Ganado kaya malusog.
6: Kitang kita.
7: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tike.
6: Kitang kita.
9: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
6: Kitang kita.
7: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang galing.
1: B-Mac Premium, kitang kita ang galing.
2: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagin sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Southon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatean kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: ATX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow.
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Balik kita ba na sa second part ko at ito na pag-ililiba sa programang diritsahan. Good evening, good evening kay Captain Joyny Maglonso. Pre, good evening. Kay Miss Elizabeth Bataga, good evening, ex-congressman Carlito Marquez. God bless you and your family, sir. Kay Kuya Noel Cabobos Pang, good evening. Ina kay Junard Jonko Villanueva, happy pamati. Good evening, Che. Pwede magtanong kung kailan ang bigaya ng senior citizen. Okay, wag ginapot idea. Okay. Good evening man, ina kay paring Hari Risco Crisus Tumorisco, paring Hari, good evening. Ina kay manang Mitilin na Niliaska na Barosa, si Loyo Manang, good evening. Kay Nungtoto Alex Natsika Nabor, meron niya gabi eh. Iya kami sa Namatyan, Abo Gawaching Kimo, Abang Gasyat sa Patnog. Ah, okay. Ina kay paring Arnaldo De Los Reyes, happy pamati, no? Happy pamati. Aba, si Juan, Mayor Jeannie Fuentes, Mayor, good evening. Kanini Doren, Ampo Doren, may dayong gabi eh. Nasa barangay Puok, iya sa Banwag Karaita, Kalibo. Dilang, i-check ko na ako ni account sa Anot Radyo Todo. Ina kanini, Bill Arsula, happy pamati, happy birthday po, Jujet Arsenio, God bless po. Ina kanini, Jocelyn Ricasa, abaw, idol ko gid si Sir Jujet. Ngaron, aga-aga, pabig, nagapinamati. Okay. Ina kay nung Ariel, Ampod Ariel, De La Cruz Milgario sa ERC. Medyo gabi ito, Che, ag sa pamuhu yung istansyahanon. God bless si Ampod Ariel, madagagan man na, babalik na lang kay kagawan. Good evening man, ina kay Worthy Brother Vice Mayor Gis Tomaka. Blance, good evening. Ag ina man kay Vice Mayor Worthy Brother Jean Con Flores. Itaban wa kira ita Altabas, kaya nakatutok man sa ating karang programa. Happy, happy pamati ah. Sa aton ka ng mga televiewers makaroon sa Facebook Live. Kay Kapitan, good evening, Bro Blance. Aga, good evening man, ina kay Barangay Captain, Barangay Manok-Manok, Danny De Los Santos, kay paring Silver Jazz Sayer, pre, good evening. Okay. Aga, kay paring Rodel Tolentino, watching from Utsando. Okay, good evening kay Sir Rodel Tolentino, nga nag-view man sa ating programa, makaroon ka ng gabi. Abo itong mga viewers, so. Okay, thank you, Gitsum. Okay, now, balikan ko ang makarundong Banwa Itli Bakto. You know, it's quite interesting to, you know, kapag istorya kita at politika ako sa Libak, actually, naguluhan ako. Kasi, nung pagwa nga akong pangalan ni RM, kaya mga banwa, ginapaplot siyang nung pangaga ni RM or there is somebody nga nag-convince kay RM na panagaganon sa Banwa Itli Bakaw or dayagid ba kagustuhan ni RM nga magdiragan mayor sa Libak? Kasi iba na banwa kung imo gitahalin kita kibo nga gusto mo magpapit. Iba man abi banwa kung may una nga naga inganyo kibo nga padayaganon ikaw. Agi mamandong may una nga rason kung amaan it ginapadayagan ikaw. Kung mga nagtaliwan abingara ng mga dinomingo, si Congressman Jojo Ang, permi na gatinawag banwa kay Bagto Zapata. As a matter of fact, kung nagtaliwan niya gabi, itag na interview natin si SB member Otoy Bilorente, anak ato niya ginpabutyag, nga nagatinawag si Congressman Jojo Ang ag nag-istorya sa Dabanwa muni Bagto Zapata. Tigil pa ko tanah ko na ni Mayor Bagto Zapata kung narunong partisipasyon na kung may kailabdanan imaw sa rundayang nagawa ng manifesto it mga kababayinhan nga ginainganyo banwa si RM Zapata nga padayagan mo sa 2028. Di normally doon sa bat banwa ni Jojo Ang watay mo banwa it pagisan. Wa imaw banwa it participation. So, confirm banwa nga sige das makaroon nung tinawag banwa ni Jojo. Because nung plano ni Jojo Ang ang ni Congressman Ten, bilugon banwa rung banwa kara itlibak. Kamang isang bilog ang banwa. Tingin confirma man niya ni Katon ni SB member Otoy Bilorente nga ginopiran si Bagto nga patayaganon vice mayor. Ginopiran man imaw patayaganon board member. Ginopiran man imaw banwa ita raya karang mga projects nga dagko para sa banwa itlibak. Di minatuon gin man daban. Minatuon gin man. Pero I was in quandary. Purong dayang pagwa recently kung pangagan ni RM sa pati. Ano ang birong intention ka? Bukon baga ita para idimulis ba? Daya, isa kang pagpanamad yung dabanwa kay Bagto Zapata. Talawon ta ba na kung ano ka pag-on no, panindugan ni Bagto. Kasi kung minatuon ng balita na dumagagan si RM Zapata minus dabanwa kay former mayor Bagto Zapata. Again ka na banwa rung maging impresyon it di Bacaw. Di mangutan na rung di Bacaw. Ano na labo sa magmanghod na? Hamat nag-inkwintrohan. Di rung makabinipisyo ka ra nung kontra banwa na di mayor Bagto Zapata. Di sinunong kontra ni mayor Bagto Zapata. Di si Tim Bryan. Ang kuminatod ng istorya nga ra, nga kung si Tonton na baro sa mapapili man mayor, di sandar makabinipisyo ka ra. Now, makaroon abigain ngondong political landscape itlibak. May pagbag-oban. Or dahil nga ni nga, uwa ngondong magugang, di si Lulu Charit malang kung ginakadlukan una man sa Libak. Kasi iba ba nung magugang nga ako lumambay, may kaman. Ang masunod kito. Masunod kito. Kung nung magugang nga rin magpatawag kinyo no, sa mga lideres, no, sa mga kabaranggayan, di wakmanwat nagabaliban. Maagto ka gina. Ang kung umagto kay na sa magugang banwa, bukon man da imaw banwa, no, bukon man imorat buksingiro, karatista na banwa. Si Charito na barusa. Kani, kadaag to mo sa nambagay, pag uli mo nagahibayag kagin, nagangirit kagin. Why? Because hindi ka na napagsugtan gumawa sa nambagay, kung uwa kat bagun, mauraban wa kamayan. Oh, si Charito na barusa. That's why,
20: do mga leader ngon sa kabarangayan once gagin patawag sa nang charito na barusa sa banwag sa nabagay nagahibayag ba na nagakalipay because hindi sa napagpag-uon ni charito na barusa sa nabagay sa gate nga uwa sa nabanwag it bit at sa inyo kung pilaro man na ba karoon 3,000 5,000 may gismel kong kapitan. Dumang order na yung tawong nag-aagto una banwa. Okay. Malaba ko una sang libo o banwa. Hindi ko halin ka pa ito, abimana, for example, sa taro ito. Halin ka pa sa manika. Mga magayo, halin ka sa dalagsaan. Di tawaan dyan sa rito na barusot mabaw-baw man yun. Ay sa'yo, manalang kayo ayo, rin mong ginalinan. So, kabudlay banwang mukanon, dudaya ka ng magugang. Ika nga, sa mga kahoy, tuagan, hindi ni Mohagos makatumba-tumba. Di makaroon nakita ng damo. Nga, uwagun. Inactive si Charito na barusa sa politika. Bangun yan, nga uwagun ni Mo sa posisyon. Tapos si Vince na barusa man, uwa man sa posisyon. Di, piniino itiba ka ng mga leader sa banwa ka right. Diba, kao nga, di paano pa ni Charito mapatawag rin iba ko ng mga opisyal sa kabaranggayan, mga leader sa kabaranggayan, eh, wawunimaw una sa posisyon. May papati pa baga ka niya. Ang makaroon si Lucharit, maguyaguyagun. Pero, kung mga nagtaliwan ko ng mga inadlaw nga na, nakikita uman si Lucharit sa mga piyesta, no, imaw mismo nagagawa man. Okay. Because, kung pabayaan na si Tonto na Barusa, di, malamang banwa, kabudlay gin. Kasi si Team Navarosa hasta for 2028. May daywang dagon pa si Team na magapong ko alkalde kung ba naman itlibakaw. Di, daywang dagon, isipa ba niyo? Daywang dagon nga una ka sa posisyon. Kung ano rin mo karang maubra una. Okay. Ang kumaymayad ng advisor si Team Chudosyo, di kabunlayin ka, nagabuo ka. Sa'yo may kita nga, naging consistent manda imaw nga top 3 sa Gunayang Bayan. Makaw, number 1 nga sa Gunayang Bayan. Imagine. Di, doon makasuko nga mang karakana, si Magdo Sapat. Di, kung magpakumbinsi si RM, magpakumbinsi si RM sa iba, ag pumati si RM, sa social it iba nga dumagagan imaw alkalde ti goodbye Philippines daywag isan dali bagto kapit at si matunga agamito na ba ng propaganda at anda ka ng kasumpong sa politika sa Banat Libakaw.
21: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
20: Di mo yun, Banwa Rumatabo, karoon na karoon. Balik ako sa Banwa It Altabas. Kung nagtaliwan nga adlaw, una ako Banwa sa Banwa It Altabas. Nakipagkita kita banwa kay Vice Mayor Jean Con Flores. At siya rin may iba't ang kumbanwa nga tuyo kay Vice Mayor Jean Con Flores. Pero, wa na kayampas ka mong banwa nga istoryahan do politika sa banwa kara It Altabas. As a matter of fact, si Jean Con Flores dumaog na imaw ko 2025 independent. May kandidato man imaw mayor, pero wa pagpangarap, pero sang kiriti ang gidlang banwa rung abantiman no? Ni Mayor Buldog Ripoll sa anak rang kandidato sa pagkaalkalde si Innocencio Pamuso. Sang kiriti ang banwa 100 siyang pero si Vice Mayor Jean Con Flores dumaog banwa kontra sa unga ni Mayor Buldog Ripoll si incumbent Vice Mayor Kalo Ripoll na perdi banwa ni Jean Con Flores independente. Di, si Jean Con Flores halin sa Atmon, halin sa Bukid. Tanawaban yung katbo nito sa punta-punta, anong katong nga boundary, mambusaw sa kapis. Mambusaw sa kapis boundary, katmon. Di sinabi naga piniino, nga nung isayang ka, taga-baryo, kaparehas kay Jean Conflores nga magayo sa sibilisasyon, sa Banu at Altabas ba lang, madagagan vice mayor. Agperdihon na narong incumbent vice mayor na si Kano Ripol. Si pa ba ninyo ron? Wagin ba naman takaisip ka na? Pero, you know, si Jean Conflores, isang karitirado ng Philippine Marines. Miyembro na imaw it Armed Forces of the Philippines. Isang karitirado ng Philippine Marines. Ang sa nabuog kong information, si Jean Conflores, bago pa man imaw nagretiro sa Armed Forces of the Philippines, may mga pautangon banwa imaw sa Banu at Altabas. Abuuna, naging buligan man sa Banu at Altabas because ginapreparar naman siguro ang kaugalingon nga once ka magretiro kung imaw sa serbisyo, madagagan imaw umusudlo na narong patag itpolitik. Di, naging pilang bisis ka kapitan, si Jean Conflores. Una kung saka, ito sa ibabaw karakana sa katmon, wa pa na kongkrito ro anak karang dagan sus Maria kagusipit ligda. Sus Maria kagusipit ligda. Because every time nga imbitahon kita ito ni Kapitan Jean Conte amigo ta, especially kung una si Senator Trillanes, ag grupo it magdaloti, ulamat nagapa, nagaagtuman kita to. Nagapakita man kita kana ito. So, magkaroon ba nwa si Jean Paul? Kinpangutan na kuti. Magko bro, kasi magbrother kami kara sa worthy, magbrother, magbro kami kara sa pre-gardeners. Magko ano yung plano sa 2028? Actually, very hesitant pa yung mabano nga magsabat ka kun because sabay na bro, kayo parang 2028. Ubrahon tanay kung ano na itong maibulig sa Banu at Altabas. Di, doyon do anay ro akon nga pagatutukan di ko na ko bro mako nakapokus. Ang may mga projects na gali ra imaw. Ginatawaan man ni mga projects it magdalo. Ag makaron ba na sa nabuo ka information. Gintawaan man imaw ni Congressman Carlito Marquez it proyekto para sa Banu at Altabas. Ag suno ka na nalipay gid ako bro because gintawaan ako ni kong Lito it project para sa Banu at Altabas. Di, daya ba nga na pagtao makaroon ni Congressman Carlito Marquez it proyekto kay Vice Mayor Jean Conflores? Nagapatimaan ba nga nga may posibilidad nga sa 2028 padagagano na si Jean Conflores kontra kay Bulldog Ripple. Because, sabay ko nga ni, si Bulldog Ripple ba na nakita sa Marsolote? Kaibahan si Congressman Jojo Ang at si Congressman Tedaresco. Ang sayon man kita ba? Ang sayon man do Altabas no? Nga pilang eleksyon nga nag-agagi sa Banu at Altabas, perdi ba no kandidato itibyo gitakan? Daya nga nga nagtaliwan nga eleksyon 2025. Perdi igto at sobrang sanglibo si Jess Marquez. Perdi man si Vice Governor Dexter Calizo sa Banu at Altabas. Kaya tarawabi ninyo. Do you think kung makaroon ang sitwasyon, permi ako na ang perdi sa Altabas? Masakali pa baga ako kiyo? O galing, sa nabuo kong information, kung mga nagtiriwan ng mga binungan, ginistorya ko no, ni Board Member Apple QP, ang dating PCL President Franklin Kimpo, mga Bulano, kura, si Bulano Apple, QP, at si Bulano Franklin. Ginistorya ko nunanda, si Vice Mayor Jean Conflores, nga hindi kong banwa pagpadayaganon, instead mapabilin imaw Vice Mayor, ag hindi kong pagpakontrahan si Mayor Bulldog Ripple. Di, suno kay Jean Conflores, nagpauubat, iwan mo lang kong ambisyon na magdayagan alkaldi. Kasi, first term na pagang kuno, first term ko pagang bilang vice alcalde. Wala man ako nag-ambisyon. I think bata pa man si Jinko. Pila pa man si Jinko. I think 58. Wala man mo ba na nagadali? Bata, pag wala pa man, wala man mo nagadali. Agraya lang man dong last nga termino ni Mayor Bulldog Ripple. Last term na na. Di ko matapos ng termino ni Bulldog Ripple. 2031, di pwede yun ni Mawi. Di sino pa naman kontra ina kay Jinko. O nga ni Bulldog. Di perdi nga ni si Bulldog Ripple. Perdi na nga ni Runga ni Bulldog Ripple. Di ba nga? Kura yung eleksyon, perdi na ti. Madigagan nyo man. O nga, madigagan nyo man. Ito man ti. Pangaywahan mo ni Jinko ni. Di ama ni Jinko, nagbalibad ni. Huwag man problema. Hindi man ko, man ko nag-ambisyon. Na magdiagan alkaldi sa Banua Kara It Altabas. Di, doon nga pag-istorya Banua, bago ron sa meeting agin patawag ni Congressman Jojo Ang, ang ni Congressman Ted sa mga alkalde sa Marsote. Ang nakita nga ni una Banua si Bulldog Ripple. Di ko ni si Congressman Jess Marquez. Kung ikaw nung tibiyog itakan, matras pa ikaw Banua kay Bulldog Ripple. Dahil pangutana, makarong. Masalig pa ba nga? Rung tibiyog kay Bulldog Ripple. That's why, ginahuyap mo na makarong ito posisyon. Ginahuyap mo ni Jojo Ang. Ginahuyap mo ni Ted Arasco. Nga sa unang nga distrito, limang ka-mayor Banuranda. Banua Itibakaw, Banuat Altabas, Banuat Batan, Banuat New Washington, ang Banuat Kalin. Doon nga bilin, Banua tatlo lang ka-mayors. Banua kuno it Banua it Balite, Banua it Madalag, ag Banua it Banga. Tirong Banua it Balite, may nakabutang igtos andang papel kuno question mark. Nakabutang igto question mark ti. Eh. Ah, Mayor Kaliso ma'am, naka question mark ikaw. Okay. Ti ano no minatuod sa Banuat Balite? Dahil atong pangutana, makaon sa taga Banua it Balite, Mayura? Ma'am, ano gidman? What is the real score? Ano gidman nung minatuon? That's why gina-challenge na ton ko nagtaliwan niya gabi eh, si Congressman Joben Merapul, saan hindi mo dapat pagpabayaan? Kasi natabo raw kay Matwakan. Natabo kay Matwakan. Di, ipanguta natin si Matwakan, ano nung rason? Tumawag ka ton si Matwakan, gin-explicar na nakako. Pariche, amo ni ang rason. Kung 2025, gin-convince ko nila na ipa-withdraw sa akong kandidatura sa pagka-congressman sa segunda district. Agod, doakon ko no nga boto or mga supporters ni Matwakan ko nagtaliwan nga 2022. Ana lang konbinsyon ang dagon Banua na pasuportahan kay Congressman Joben Merapulis. Di si Matwakan nagdagagan 2022 election. Suluhan nun Banua. Gin-inkwentro na na si Ted Arasco. Kaibahan si former Vice Mayor Bidsa Mationg Pamatian ita Makato tatlo sa na nag-inkwentro ba? Agrong rason nga mang ni Matwakan na maan nagpapili ang nag-file ko ng Certificate of Candidacy para bunggoon si Ted Arasco bangon kung pagbuol kung LTO sa Banua Itman ang pag-transfer kara sa Banua Ibahan. Di raya malang Banua nung pagangitaan ni Matwakan pagkatapos nga nag-retain. Kay Bahan doon na karang business partners, nga ton man niya amigo, si Atty. Ray Trahi, ag si retired police officer Noemi Panagdo. Nga namatay niya ni si Pari Noemi man. Okay. Pari Noemi nagtaliwan sa piyak na kinabuhi. Imagine mo Banua, doon naging invest nag-utang sa bangko. Para ipaobra Banua kung structure, kung LTO sa Banua Itmana. Ang pila pa yung nga, pila pa yung patent sa dagpulag tunga o 2 years pang ro-opera sa LTO, binuogon ka na, no? Ginideahan gin ni Congressman Ted Arasco nga i-transfer ba no sa banot iba? Daya nung rason ni Matwa Kanham an it nagpapili. Personal ba? Because ano ka na? Sa'yo ba na ko parichika perdi ako ni Ted Arasco? Pero gusto ko nga ipakita sa iya, no? Nga naugot ko sa iya kasi ginkuhaan niya ko palangitan. Eh, personal ba? Personal. Pero si Matwa ka nakabuo more than 8,000 votes. Close to 9,000 votes na nabuo ni Matwa Kan. Isipaw ba ninyo? Si Matwa Kan, taga Banwa Itbanga, taga Tabaaw sa Banwa Itbanga. Okay. Retired na Army Banwa. Okay. Pero dumayagan sa segunda distrito ang nakabuong it close to 9,000 votes. Isipaw ba ninyo? Okay. Pero ginaisip ka na kung mga political think tank ni Congressman Joven Miraflores, kung ipawidro natin si Matwa Kan, ag gamiton ta si Matwa Kan, ag kung magpasugot si Matwa Kan, no? Na magbulig Banwa kay Congressman Joven Miraflores, may posibilidad na buto nga nabuo ni Matwa Kan ang kaya ito Banwa kay kung kaya Banwa ro ang dakarang pag-analisa. So, bangod niya ni nga ginistorya si Matwa Kan na kumbinsi imaw Banwa na mag-withdraw bilang kandidato sa pagkakongresma. Binawi na na ang sambilog ibaw sa mga political managers ang na nagkumpanya para kay Congressman Joven Miraflores. Isipa ba ninyo 3,000 votes ba lang dinaog ni Congressman Joven Miraflores kay Congressman Ted Nonong Arasco? Si Matwa Kan nakabuong it close to 9,000 votes. Sa Rundaya karang 9,000 votes, sigurado ako Banwa na hindi na magbuto Banwa kay Ted Nonong Arasco. Pero na buong nga buto ni Matwa Kan ko 2022, hindi na Banwa ay agto. No? Kay Ted Arasco. Ang kung dumagagan pag dito man si Matwa Kan, dayang 9,000, kuang 9,000 votes, iagto man gihapon na Banwa, maskin 6,000 ka na kay Matwa Kan. Kasi mga diehard supporters na naramo. Natandaan pa ninyo yung katapatan awal. May mga scholarship program ng katapatan na ginbuligan, Banwa. 847 IP. May mga retired ni karang army na diehard kay Matwa Kan. Ti, daya rin ginagtunan ni Matwa Kan. Ginkumbinsi na kung pwede, iya kita kay Joven Miraflores sa pagka-congressman.
21: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
20: At kung may 4,000, kung may 4,000 niyang rikara na kumbinsi si Matwa Kan pagto kay Congressman Joven Miraflores, di isipa ba ninyo? 4,000 yung bada? Kasi 3,000 malang plus nung abanti ni Congressman Joven Miraflores. Di ba? 3,000 plus. Kung 4,000 na daga ni Matwa Kan kay Congressman Joven Miraflores, di malamang daya ba na nung numero nga agto kay Congressman Joven Miraflores kung naman nagdaog imaw na congressman sa segunda district. Ti, ama ni Matwa Kan makaroon. Dati, parang che, taga-kandidato, taga-bago mag-election, ti, kinasabat man ako ni Congressman Joven. Miss call ko lang, matawag call back sa akin si Congressman Joven. Text ko lang, matext back sa ako. Okay. Pero pagkatapos na sing eleksyon, parin siya daw waay na, no? Daw lukewarm na si Congressman John Ben. Sining ko, Sir Matt, sining ko, wati, balak na kabalo ka man guro nga si Congressman Joe Ben nas China. Okay. Masako man sa House of Representatives. Left and right man ang mga committee hearings, kag committee meetings. Di, hindi na amo parin siya. Iba gidyang nabatsyagan ko. Di siling ko anong ginamabugat nga rason. Di, about kay Jojo, kinasugid ko man sa iyo. Nga nagkakintak sa akong si Jojo. Kinasugid, why man ko ginambali ni Congressman Jopen? Why man ko ginkosyon ni Congressman Jopen? Di, bala naman parin siya, nabag-uma lang ko sa politika. Kung why man ko yung Congressman Ted? Ted, no? Gini mo sa akong, why man ko nakasunod sa politika? Dapat siya kong tani na guide sa akong kay hindi man ako politiko. Di, araon, umabot siya sa punto. Nagsubmitar ko na karang resignation si Matwaka. Sa 27 nga ra, pamulyag banwa kong unga, apo, ni retired Lieutenant Matias Matwaka. Ginpaguwa kundong imbitasyon. Ang nakibot ako banwa. Kung sinuro mga godfathers sa apo ni Lieutenant Matias Mac. Agba si makibot ka mo kung sin... Una, banwa. Si Ted Arasco, ag una, si Congressman Jojo Ang.
21: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is... Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
20: Good evening, gali ina kay Ma'am Rosalia Dilacos Campos. Nang inaga lang na nga, good evening sir, check watching live in Old Boswang. Inaga lang ako yung ma-interview na nga kung kuhabos ako't oras. Kay Ma'am Milos Taay sa Banot Makato, good evening. Kaibahang che, very interesting yung imo nga topic. Okay, dali ang gid. Paminos ta ay. Okay, yan naton sa pihak. Ha? Dali ang gid, yan sa pihak. Okay. Kwadyo ba naton sa pihak? Kay Ma'am Lina Mercado, Ma'am Lina, good evening. Sa Sydney, Australia. Ina, kay Ma'am Tisa Rabia Oro, good evening. Che, God bless. Kay Aljon Francisco, good evening. Sir, kabarkadang che, hindi libre. Watching Francisco, Mapuay, Barangay Pampango, Libakaw. Ina kay Ampod Balbrian Palabrika, good evening po che. Watching iya sa Libakaw, palala katrupa ni Rosel Duteng Manyol. Okay, Agmam Maxima Taguwa Risada. Okay, good evening. Okay. So, harama ka. Ako niya taraha. Si Jojo Ang. Agsita Darasco, haminsyonar banwara

Ricardo Nogarasco sa Kongreso Banwa during their investigation. As a matter of fact, may elbo pa nga ni Banwa ginpapaguwa. Dong Bureau of Immigration sa Chief of Staff Banwa ni Congressman Ted Nogarasco. Ang bukonyak daya Banwa during kong convince ni Gloria Macapagal Arroyo dong pangalan ni Congressman Ted Donong Carrasco na yakot man sa tulay ng Pangulo. Okay. Dayang ginatawag nga programa Tulay ng Pangulo, Bridge to Nowhere, natandaan pa ninyo. May mga ginubra nga tulay sa Waitsuba. May mga tulay Banwa nga substandard Banwa. Kasi si Nonong Carrasco may anang negosyo na Banwa sa steam. So, na-mentionar man doon ang apakan. Di, si Congressman Carlito Marquez. May nabatian ba ka mo sa pangalan ni Congressman Carlito Marquez? Nga nag-account sa kontrobersiya. Di, mangutan ako kayo. Tatlo nga termino si Congressman Marquez. Nga Congressman Itlon District, ag First District Itaka. May nabatian ba ka mo nga nakakot imaw sa kontrobersiya at corruption sa Pilipinas? Di, mahayag parun Banwa, klaro parun kay Rekto. Klaro parun Banwa kay Rekto. Okay. Now, kung doon nakikigan ni Congressman Jojo, ay suno ka na may isang ka-opisyal itibyog itakkan nga nag-mentionar sa meeting kong tibyog itakkan nga kuno down yon si Jojo Ang. Bangod gani nga ha? Nangakot doon ang pangagan sa karang flood control controversy. Ag ginpris doon na karang mga bank account aga ng mga asset. Malamang daya sa bondo ginsumburan kuno ni Jojo Ang kay Congressman Carlito Marquez. Di, minatuod ba nga? Kung nagpamati ka itong si Conglito, kung minatuod ba nga? Timin na tuod din man. No? Naging priest, di mo karang bank account because of your involvement, because of, kung pag-mention kay imo karang pangagan, it diskaya couple sa rundaya karang skandalo. Di, rikaragid ko no ba no, naghimotok si Congressman Jojo Ang. Di, isipa ba ninyo? Kung nagtaliwan nga ng dagon, may didiskubrihan kita. Paggupok itaya ka ng flood control project. Imagine mo, may ginbutang no? Nga pondo para sa flood control sa kalibo ag sa Banwa Itbanga. Okay. Gaabot na ba na close to 150 million pesos? It's Banwa. Ginbutang sa kalibo ag ginbutang sa Banwa. Okay. Agwa ta Banwa karat paghitoon si Congressman Carlito Marquez. Ika nga, naka-parking, may term sa day. Naka-parking, Banwa, na pundo, ang proyekto. Imagine mo, flood control, Banwa, sa Banwa't Banga, ag Banwa kara itkalibo. Di, kung ikaw, isang ka-congressman, party list congressman. Okay. Because, ginabuto ikaw, no? It bilog ta Banwa'ng Pilipinas. Normally, kung nagabutan kita't pundo sa isang ka-distrito, dapat ba na nagayaong kita sa district congressman? Ika nga, kortesiya ron Banwa, respeto malang man to. Kung nagabutang kita itpondo, kasi dong assumption karon itawo nga kung may pondo ng aklan, gin-request na i-congressman. Okay. Gin-request ko aton karang congressman itaklan. Di ba nga, maurundong assumption? Or gin-request it mo ni si Magdalo? Kasi, ba iba nga mga party list Banwa iya, Magdalo, for example, Magdalo. Nagabutang itpondo sa isang kamunisipyo. Pero may coordination doon Banwa sa mga mayors. Okay. Nag-coordinate rong Magdalo, so, sa aton karang congressman, sa aton karang governor, nga mabutang kami itpondo para sa inyo karang distrito at sa inyo karang munisipyo. Now, pangutan na

0: May coordination baga. Nag-gaong baga si Congressman Jojo Ang kay Congressman Jess Marquez o Congressman Carlito Marquez bago magbutang imang ipondo sa una kara, no? Sa una kara nga distrito.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, galing kay paring Neil Rosillo, kay paring Ronald Alcaide Tamayo. Pre, good evening. Ina sa NBC, no? Crime Department, good evening. Ina, good evening man. Ina kay Binlin Yambauto, good evening. Kay Vice Mayor paring Uma Villaruel. Pre, good evening. Sa Banwa Kara Ita Balite, no? Sa mga nagatutok sa ating kanang programa. Ina man kay Ma'am Eden Biscara Lacerna. Ma'am Eden, happy pamati. Ina kay Toto Gary de la Luna. SB member Juan Fernandez, ako niya amigo principal. Itpolincio Elementary School, paring Gino Ambito. Pre, good evening. Ma'am River Risotto, kay Toto Jasper Ann Galinero, happy pamati. Kay Ma'am Ham Pulhensio Inero sa Scotland. Ag ina kay Auntie Ann Rodriguez sa pip. Ay, kay Kung Lito, nagapamati. Gris Kung Lito. Oh, Kung, good evening, happy pamati. Sa ton kira programa, makaroon kira nga agabi. Okay. Nagapamantaw man ka ton, iya sa aton karang page, si Mayor Puentes ita Banwa Kara ita Tangalan. Happy pamati, no? Sa Tangalan. Okay. Kay Kapitan Dudong, Kap, good evening. Sa Kamansi Norte. Okay, iya ka na sa Banwa Ita Numansya. SB member Jerome Vega, happy pamati SB, no? Aga man naman kay Fiscal Neil Inventado, kay Judge Benvenido paring Bitok Barrios. Pre, good evening. Nagapamati ka to si Judge Bitok sa ating kira nga programa makaroon kira nga gabi.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening sa akong amigo kay Kagawad Nelson na Makahilas Coloroso. Pre, good evening. Good evening man kay Engineer Elfren na Francisco. Wow. Engineer Elfren Francisco. All, good evening. Inasa naman siya aga manaman kay Retired Lieutenant Matias Matwakan. Happy pamati! Grabe ito yung mga viewers. Ina sa pamilya, ita Bautista. Okay. Ina kay paring Bulano Pungpong. Blanche, good evening. Aton nga amigo, nga chief of police kong Batan PNP, kay Bulano Dodoy, no? Kay Lieutenant Luisito Dodoy Concepcion. Blanche, thank you so much sa pag-view sa ating programa. Kay Doktora D. Happy pamati, Doktora D. No? Ina sa Banwa Kara, ita Batan nga nakatutok man sa ton kira nga pag-ililiba sa programang Diretsahan. Gina-recommend ko kinyo More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. No? The More Power available da sa Broadcast Center kung Radyo Todo Kalibo, second floor. Uso yan ninyo sa SM Lila de la Cruz at si Ma'am Janetta Riprado. Agad makabil ka mo, it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. The More Power may anaranghalo ng moringa, turmeric, serpentina, ampalaya, ginseng stevia, agnan, dairy cream. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Diretsahan.
0: Huwag kita oras ba na sa itong kinakapag ililiba sa programang Diretsahan. Good evening, gali. Ina kay Toto Edwin Pilayo. Pang, good evening. Ang ina kay Bulano. Balong Okson, dong hipi kung TTMU, kung Banwa Kara Itmalay. Happy pamati kay Father. Pads, good evening. Kay Father Francis Bolivar, ina sa Boracay. Pads, good evening. Happy pamati. Aga manaman, ina kay Vice Mayor Stephen Bolivar, it Banwa Kara Itnabas. Kaya nakatutok man sa ating kinang pag-iliba makaroon yung gabi. Vice Mayor Pilipino Kimpo. Vice, good evening. Nag-view man sa ating programa makaroon. Kay SB Member Matt Aaron Guzman. Happy pamati man kay Ante Merna, kay Director Merna Latsika. At kay former Mayor, SB Member Emerson Latsika. Kung Banwa Kara Itkalibo. Kung babutong nagapamati. Oh! Thank you.
1: Diretsahan!
0: Asal namin ka na kita ba na sa ating kinang pag-iliba. Sa ngayon kakon ka ng mga technical partners sa technical side. Broadcast Engineer Boboy and Rigi Plasio. Station Manager is Emilia de la Cruz. CEO, President, at General Manager, Jonathan Cabrera. Ako ninyo karang anchorman, ninyo karang El Capitan sa Kanginan, daya si Kabarkada, katundog siya, hindi libre na kapabilik at malipay ng gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan.
2: Radyo Toro 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Toro, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Toro, for the best variety of music. Ito ang Radyo Toro, ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music,
2: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:10 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: trabajo, walang personal na sasaradyo, servicio totoo ko trabaho, walang personal.
1: Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Maririnig mo sa kanya mga balitang
1: Banwat, Galibo, Probinsya, Taklan, Kabilugan, nga Islat, Panay, Western, Visayas. Magandang umaga po.
0: Usapan ng bayan kay tatarakay.
1: Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Biyernes.
0: Alang mapalit ng mga yan.
1: Petsa 22 Sabugan ka ita Mayo dagong 2026 ay abaw bali wagong adlaw gun lang. We have 8 days more to go bago magantas rong bugan ita Mayo ag matabok gun kita sa bugan ita Hunyo. Grabe tagi hapon, no? Grabe kainit. Bilog nga sang adlaw. Bilog nga sang gabi. Magabaab tayo panyempo mga katudo. Grabe ta. Nagapaibot-ibot kat imong bumagos ro hanukoy nga ugat. Ugaling una kita sa ginatawag nga Super El Nino eh. Pero may mga lugar iya sa pungsod Pilipinas nga mauganon.
0: Handa niyang ibigay
1: nagabubaganaw kung matbaha-baha ha nagabubaganaw ay dagangani ko mabaskog nga pag-ugan mga katudo. Bisan nga una kita romabahol nga parte ita Pilipinas sa ginatawag nga Super El Nino. Imaw pagat ang nakabati kara hasta makara ako ita bahol kon bagyo ho o may una may super typhoon pero sa ginatawag nga panyempo temperatura kainit ay may ginatawag nga Super El Nino mga katulo. Aga paabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karanga mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati ha. Gamosyon kamo. Pagbukas yun kita it aton nga mga monitor agmamati it Todo Birada. Rong Todo Birada hasta alas 7:30 makaroon nga adlaw kara ita Biyernes. At syempre kaibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters kakaina pa nakadeploy nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility area of coverage para gamang mangagap it mga preska dagag ko nga mga balita impormasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo kara nga pagamatinan. Sa hindi magbuhay
0: usapan ay nandiyan siya
1: i-check naton katika ontaro dagagan ita panyempo ha o panyempo naton sa nakataliwan nga 12 oras ano bagaro nagairal may esterless may intertropical converging zone may shear line may LPA may bagyo o basi iyagon kita sa ginatawag nga hanging habagat. So standby ka mo ha ay i-check taron sa hindi magbuhay pinagi sa report itaton nga mga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ag sa hindi man magbuhay, motion manindahan kita. Warang-warang kita sa aton nga temporary public market. Kabisan do aton nga mga vendors ay disappointed, dismayado. Ag hindi yun magpati sa pinuril nga sugit. Pero kontraktor Purilon. Pero LGU Purilon, ha, uwa nagasugid it kamatuburan. Ay andat anang pagpinasaligon. Nga ba si Pebrero? Nga ba si Marso? Nga ba si Abril? Nga ba si Mayo? Nga ba si Hunyo? Ay, harading dong. Mayan pa magaga kita't kamuti kara. Magaga kita't mais. Ay, another 6 months cuman ko, no? Walang ninyo ginahambaga nga katunganan it 2027 ay. Para ruaton niya mga tagatindahan o at isipon. Magapukos lang bisan perdi ag kalisod ko andang pamaligyaon, ha? Una sa aton nga may temporary public market. Bonus yang permi. Uwa it pasaka. Bisan sa pangapital. Mabudlay gidbawi on mga katodo ayro baligya nga habilin. Ay siyempre alas 10, alas 11. Ginapaperdihan lang. Ginapaubos. Bisan sa barato nga presyo pero importante makabalik ay kwarta. Ay uwa ana makabatyag ruaton karanga LGU. Araruaton niya mga miyembro itasangguni ang bayan. Sigida siyang ro inquiry. Sigida siyang ro pagpinangusisa. Ay ano? May inyong hapinahan. May inyong hamultahan. May mga recommendation yun kamo. Gabi ay disiplinahon. Pailan it kaso. Dagahan nyo abi sa ombudsman. Agod mapati kami nga seryosong trabaho nyo. Ay kung magmaura yung perme, sino pa kinyo mapati? Ay haron do aton yung mga taga Kalibo Public Market, ay hindi yung magpati ko inyong kapusong, hindi yung magpati ko inyong kapurilan. Ay, pila yung dagon nga ging pasalig nyo, ginapapati nyo, ginapabalik-balik nyo sa mga naga-inspeksyon nga ra, ha? Sa aton nga public market nga bago ay ayaw gid ay basi mga hidanlog ang hinandad kamog himaygan kamog tagatindahan. Kauwa man kamorona ita napapala. Puro yung tanaw, puro yung inspeksyon, puro yung puna. Ay, hindi nyo man kayang disiplinahon do kontraktor, ha? Disiplinan nyo. Asokot nyo slippage nga ron mga katudo. Ah, hamultahan ninyo. Daog-daog ang kamo ko kontraktor. Ay nahadlok kamo base hindi kamo hibutuhan. Nahadlok kamo nga base hindi kamo makabalik. Nahadlok kamo nga base maperde. Agamat maperde ka. Agamat hindi kabutuhan. Kung sayod it mga pumugoyo, sayod itagatindahan. Nga tama, ro'y mong ginaobra. Ag nabatsagan ng daro imong pakikibaka, ag pag-ulikid, ag pakipagsimpon, sa andang kalisod, ag sa andang kausa. Matapos nga maghugat-hugat, kani ibalik ko matanaton do sa lawikain akon kato nga, hulat-hulat lang. Kabay pa ang mga kalag. Kabay pa ang mga panghuna-huna dingdong sang aton niya mga opisyal sa Kalibo Kabliton, sang espirito sang mga tagatindahan nga magtarong sila sa ilang promesa ay ang nagakatabo subong. The promise was made to be broken. Hindi na kamo mapatihan. Ay perming hulat-hulat lang. Amen. Doyon do nagakatabo. Pero ro mga pumaldo rayang nakakulimbat yun una, nakakwarta, ay abaw. Ruan ang ngisi. Abot ruan ang wiit-wiit iya sa puno it dayunggan. Basi ro iba nagabubakasyon lang. Ro iba kabagan yun, walang pakialam. Ay, nakabuot amana kami. Nakakabiot amana kami. Ay, ano pa man ro among obrahon? Ngani ro kaguoy tamakaron. Ay si Mayor Joris Bautista Socro. Imautaro nagasagap itanan niya mga pagbatikos. Ah, regarding sa aton niya status ita Kalibo Public Market nga ragabag-o nga ginaobra mga katudo. Maisot pa abi. masunod do dating design. Ay tungod niya ni naging revise ra, may revision nga natabo. Ando yun paro ging paobra. Aron sa kagapad-yapad nga ron ko espasyo itindahan. Nga datit ana hayos occupy ron. Ha? Karsada na lang ang nabilin ay makaron. Kaniit katunga roha okupa ko building aron. May ana pangarong ay tao paaman iya sa printing nga daywa aron. Ay tao kon para kanyo ron. Kasi kon pagahuwayan do na ron ita mga igmanghod natong gawin na rang warang aragawat direksyon. Kung ging okupahan tatanan doon, ging bahugan ang mga katodo, di ba ga? Meron ka isot pa, kabuhay matapos. Ay, tao lang mayor. Dapat pang latiguhon mo gun. Pero mga ahensya ita gobyerno lokal nga pumalpak. Sa andang obligasyon. Matapos nga maitugyan mo kanda. Obligasyon nga monitoron. Ang isupervise. Duaton niya ron niya, Kalibo Public Market. Ay tao sa 6 month kung minatood gin man dusugin. Ay base sa 6 month mga katodo, no? Ay matapos ka mong atawan, ita notice to resume. Ah, taga Rotaplex. Para nga ni nga obrahon durayang mga rejected niya mga stall. Ay nanoroging obra niyo. Nagpinang demolish yang kamo agastay at ari karon. Uwa man ninyo pag-obraro mga rejected niya mga stall ay nano karon. Obra nga ni kuno kamot sample anay ipakita sa taga tindahan. At kung conforme sanda ay gugunda yon ha, barap bira-bira yon. Ero problema siguro ka bira-bira. Ay wanganit may nagaobra. Naging klaro man itro taplex mga katodo nga ito tabi mana nagahalin sa central office. Ito tabi mana nagahalin sa Manila sa among main office do decision. Agrorayang mga materyales ay maalin kitariya sa Banwa Itakalibo. Kung maurong hindi pa makadesisyon do Manila ag hindi pa makaprovide itagamit ay wa kita't mahimo. Tanga kitariya nga kita mga katodo. Ay Maria kagosip santisima sa langit maluoy ka kurason. Happy happy piyesta anay ha sa barangay na Ili Ibahay. Aba ito gali sa aton niya mga kaibahan niya may mga palasyo agharong nagagaha kung sa datlitson makaron. Pero pangutana dingdong, makaabot ayhan kita ito. Makapamiesta ayhan kita ito. Ay bisan hambago na tong tabangi kami. Padayhin nyo kami iya sa L3. Ah, makaabot ayhan. Imbitado, kamo hay ako bukon. Ah, kamugat ah. Ako tabi gusto kong mabatian kita sang daywang ka mga dugunggan nga ginaimbitar ako. Babawi lang ako hinaga sa kasaga. Ay makaon lang man ako litsyon kara. Ay total wa man ako nakaagto sa barangay Briones kahapon. Hindi man ako makaagto sa barangay na Ili. Ito kay Chief Buboy at kay Chief Reggie, no? Sa magmayanghon nga Palacio Brother mga katodo. Oh, sa Palacio Brother, bisan duunggan lang ang iko, gramo ni Dingdong. Itiyahe nga makaabot niya sa broadcast center. Ay kung magbiyahe pa kami, rugastoso namon. Isang kilo man yaging litsyon kung ibakay namon niya sa bulwang. Kung gasolinahan naton doaton niya ng tarak-tarak ay mga 1,000 man yagi. Ay iyala ako mapaamulya sa Harley's Karinderia kara. Ay hagos adlaw-adlaw sa Harley's piyesta man. Or iya sa may Nilias Itere. Or iya lang sa El Capitana Resto Bar. Makarelax-relax pa kita. Mabugong paro aton niya kauhaw agro aton niya kagaoy. Magkukanta pa kita. Ay Biyernes ragali makaron. Ani hay motion mamasyar kita sa El Capitana Resto Bar. Friday night kita. Ama Biyernesan kita mga katodo. So, sa Oman ha, good morning sa aton yung mga taga Temporary Public Market. Sa aton man yung mga taga Kalibo Shopping Center. Sugot bagaro aton yung mga taga Shopping Center. Nga obrahon man do aton nga pwesto. Ipaidago man sa PPP program. Aro operation itaton nga taga Kalibo aton nga taga Kalibo Shopping Center. Kadyon sugot ka baga? Nga i-construct man do shopping sa idagom ita PPP. Ay harong kinahangan gungid man nga ayoson. I-renovate, obrahon, i-construct it bag-o. Aro aton karanga Kalibo Shopping Center. Good morning ulang ha sa taga Kalibo Shopping Center. Aba, ina, gali ako kahapon no. Dali yang ha, ito ako kahapon no eh. Namasyar ako to sa atong kakilaga, no? Iya sa may area ita L Dry Goods Store. EL ha? Elephant. Oh. EL Dry Goods Store. So, good morning. Ay agahon pa kuno nga nagapinamati. Day Madam Lourdes Jingjing Carillo Dadibas Villanueva. Nakahaba man. Or kay Madam Bing Villanueva. Nagapamati katon do taga EL o kon L Dry Goods Store. Auna sa Kalibo Shopping Center. Hina ako nakakita ko akong soksokon para hinaga eh. Ay hamakon mo rang linibot, nagbuyog rang ugo no sa Grand Gaisano. Uwagit, bisan mga branded, uwagit. Uwagit may nagaigo kay Idol. Ay mayan, pamakon iya sa Kalibo Shopping Center nga ra. Ay iging ibahan kita ni Manager Jomer Soriano, may akon manapang kaginasukianda. May ginabaklan ako sa mga long sleeve ko. Ay iging daga na ako ito. Ay isang sukat yan. Ugay ho lagi. Igo lagi mga katodo. Isang sudlan patdaywang kilo ro atong tiyan ay haguga gihapon do aton nga hapili nga long sleeve. So thank you kid ha sa taga L Dry Goods Store. Akon L Gidman ang pronunciation. Agasalamat man sa pagtaot discount. Kung mabatyagero discount nga to, maisot eh. Manipest ang diskwento eh. Ako man siguro mababatyagan ko kung mabahuro discount mga katodo, di ba? Madam, bubahugi malabi para mabatyagan ko ang diskwento. Yara, ako gundo imong official nga endorser. Ang ako nagakinangan ka mo, itatanan-tanan niya mga suwok-suko nor even tila. Ila sa L Dry Goods Store. Asa stall number 8. Stall number 8. Stall number 153. 154 ag 155. Naroon sa may Kalibo Shopping Center. Naroon ha? Grabing endorsement yun doon, madam ha? Aga good morning man sa mga taga Sila Serna area. From Porok Ono to Porok 13. Ida sa may area at Uyotorong. Maayad-ayad gid niya agahon. Good morning sa mga taga Barangay Istansya ha. Una sa team sa Buko. Pinahidlaw ko no si Dingdong ho eh. Ang si Kapitan Jan Albert. Pati ako ron. Nahidlaw itaho ni Kapitan Buboy. Ha, Buboy sa Buko. Abi ka pa sa kaaman abit umandiyaro imong tahuan. Ay, imo ang kaming pinasamit eh. Waon pagpasigundahe eh. Paamanit tukwa nga ron ay magaha kami ni Ding Dong. Dong, kantigo ka magaha tukwa dong. Dong, kantigo. Ah, sige. Ay, pagahaon ko si Ding Dong ag magayo latang. Iwa pag-inabi ako makagaha ko tukwa nga raw eh. Daya ko noroan ang pinakainigsan. It, taho mga katodo. Berwada! Berwada! oksidoro atong pirtahan ha. Ay basi baga manuktok. Ay kahapon nito I think nagpanuktok kay sarado. Basi pumanaw lat aro manugtaho. Ay makaron buksi ha. Tanawa sa atong bulang kristal ay basi kon may maga nagapasaka nga nagabitbit baga. Ita balde. Mao magagiro aton dunang mga pitsil. Ay makaon kita tagahon pataho ay manami ron sa gawas. Good morning man kay Coach Militar ha. Sinsyagid parikoy ay uwa ko makahapit kahapon. Na ayang-ayang kita ay masyadong sako. Good morning man kay Maring Jusila Fernandez. Araw akon niya kumari ina sa istansya. Good morning man ha sa mga taga Barangay Tigayon. Kay Daddy Bert Tabasa. Daddy Bert! Kama naman sa mga taga Barangay Linabuan Norte. Sa mga taga Mubo ha, kay kumparing Junior Torre, kay Kapitan na Wendell Taiko ha, maayad-ayad gin niya agahon. Kung mahugod kamatimo ag produktibo ro imong pagdumaga, imong gandong ro ginabantayan ka, hindi ka karon hingawa. Ginabantayan ka. Ginabantayan ka't mga bantay sa lakay. Good morning man sa mga taga Barangay Tinigaw, Biyernes galira mga pilang ako ito. Hindi man mag-abot do taho ni Buboy sa buko. Nanay Kap, may mainit nga tubi. Limpyon, aghaom ngun do akong una nga tasa, agro kape. Kay patimpla naton kay Wonder Woman, kay Miss Mary Ann Ratay. Good morning ha, kay Nanay Kap, kay Kapitana Lourdes Nini Reyes. Agkama naman kay former Barangay Captain Toto Rolando Reyes ha, nga nag-monitor. Sa uman, good morning sa pamilya Reyes. Kay Kagawad Jerry Adok. Maayad-ayad ginyagahon. Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karang pagpangalagan. Good morning gali kay Karin Amara ha, kay Karin Mayor. O naman kay Kapitana Juliet Melgarejo, kita bagong andagaw. At kama naman kay Tita Emma Vega ha, kapaabot gin kita itapag panamyaw. At sa mga taga Puok, sa mga taga Kaano, sa mga taga Naluok, sa mga taga Barangay Briones, ag sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Kinapatamyaw gid ni Kagawad Inday Norle Rintilio, roana nga mga constituent nga kabay pa nga una kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag mayad nga sitwasyon, ag okay nga okay pa kamo sa all right. Di may bugas pa kamo? Or obos yun do inyo nga bugas? Another batch pa gusto nyo? Bilang kasako? Ha? 200 sak? Agod ayaw-ayawan ka mo? Ay hagos kinugang rosang gatos kasako nga to eh. Pero depende kay Kagawad. On maga-request pa imo ituman kay Governor Joen Miraflores ha. At si Kagawad Inday, nagapasayamat gid kay Governor Joen sa manasig nga aksyon ko anang sugat, no? Regarding sa natong bugas nga nag-abot nga gingbaligya itig sang atig 20 rong kilo. 20 rong kilo. Ay hagos dinumog. Wanganit sang muaga, sipot yagiro 100 kasako. Huwag pa, amok pang uwa makasamit mga katudo. Agasagamat man kay sa aton nga taga Department of Agriculture kay Sir Harris Ilinon ina sa Office of the Governor. Kay nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga, kay nung muli ha, una sa MGM gas station, kay na ako nagapatayot gasolina ay barato. Ina sa Amalia store, ina kay nung Nono at kay nang Pini ha, kama naman kay Toto Pridi ay abaw ang vitamins naton. Ay makarang masilak, mahanghang. Aga siyempre good morning sa mga taga Sitio Baybay ha, sa mga taga Pudlon, sa mga taga Tabok, mga taga Takas, sa mga taga Altamar, sa mga taga Pangpang Village, ag sa Sentro proper. Ag ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad nga gahon. Una kay nung Dolpo Morado, ag kay nung Merlin, ag kay nang Julien sa pamilya Rilo, sa pamilya Magno, pamilya Fernandez, pamilya ni Pomosino Andrade, Idios at De La Cruz, aga kama naman Malbas family, aga ginatamyaw ginaton itamaayad-ayad ginyaga. Ina sa mga taga Knitting Boys, sa aton niya mga mangingisda, ina sa Mabilo, ano, nakabugsokon kamo, ay matsama nami mandong baybayo naton, manami man ay gabon, ah, nakabugsokon kamo, nakabatakon kamo, sa maugo adlawan do aton nya pag-asa makarundong, ah. Parang wala tayong pag-asa ngayon, ah. Ah, una sige. Good morning man sa mga taga barangay Tambak New Washington, ha, ay madali lang ay piyesta 25-26 na sa pamilya Quintana Rintilio Magno, maayad-ayad gid niya agahon. Check na naton si Katudong Lori, ha, Lori din de la Cruz. Roaton nga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ano ba garo nagairal makaron nga panyempo mga katodo, hamat perti ka init.
2: Radyo Todo Live Report. Report. Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Oy, check naton si Katodong Lori, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng ating area.
1: LPA.
3: At huling nakita yan sa layong 940 kilometers silangan ng Katimugang Mindanao o Southern Mindanao. At sa kasalukuyan, mababa naman ang chance na mabuo ito bilang isang bagyo dahil sa nakikita natin ay mahina naman po itong sirkulasyon. Although yung kanyang trough o yung extension ay patuloy pong magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. So most likely, mag-i-stay o mananatili itong low pressure area sa araw na ito at at least in the next 24 to 48 hours. So maliban dyan ay easterlies pa rin ang prevailing sa Luzon at Visayas at asahan pa rin natin ang mainit at malinsang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Maliban na lamang po dito sa ilang bahagi ng Mindanao kung saan ay inaasahan natin yung mga pag-ulan dahil sa low pressure area. Pero dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, bahagya maulap hanggang sa maulap lamang ang papawirin. So generally po ay maaliwalas ang papawirin especially sa umaga at katanghalian. So sa tanghali at hapon na rin pa rin ang mainit at malinsang panahon. Sa pagtaya ng ating panahon, dito nga po sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Meron lamang hong tsansa. Hindi natin inaalis ang tsansa ng mga thunderstorms o yung mga isolated na mga pagbuhos ng ulan sa hapon at gabi. Sa Metro Manila, 26 to 35 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat ng temperatura sa araw na ito. So mataas pa rin yung ating temperature. Pwede pa rin umabot hanggang sa 35 degrees Celsius yung air temperature natin sa Kamaynilaan. Habang sa Baguio, 19 to 27 degrees Celsius, 26 to 34 sa Lawag City, 27 to 38 sa Tugigaraw, at sa Tagaytay ay 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Legazpi naman ay 26 to 33 degrees Celsius po. Samantala, sa Caraga at Davao Region ay maulap ang papawirin at inaasahan natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil sa epekto ng trough ng low pressure area na nabanggit na nga natin kanina. Ito pong LPA, maaari pong magdulot yan ng mga light to moderate rains dito sa eastern section ng Mindanao, particular sa Caraga at Davao Region, habang sa natitirang bahagi naman ng Mindanao at maging sa Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap pa mapapawirin at posible pa rin naman ho yung mga thunderstorms o yung mga pagkidlat pagkulog any time of the day. So dahil umiiral pa rin ho dito ang easterly sa Kabisayaan at posible rin yung mga localized thunderstorms sa natitirang bahagi pa ho ng Mindanao. Samantala, para sa ating pagtaya ng panahon, ng ating temperatura sa Cebu po, 28 to 33 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat, habang sa Puerto Princesa City, 27 to 34 degrees Celsius. Gayon din ho sa Calayan Islands. At dito sa Iloilo, 25 to 34 degrees Celsius, 27 to 33 sa Tacloban, 26 to 32 sa Cagayan de Oro, at 26 to 33 sa Davao. Habang sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius po. Kapon nga po ay nakapagtala tayo ng 42 hanggang sa 44 degrees Celsius na maximum heat index dito sa Metro Manila. So mataas po yung ating heat index kahapon, mainit at malinsang panahon ang ating naranasan. Habang sa Dagupan, Pangasinan, yung naitalang pinakamataas na heat index sa bansa kahapon at 47 degrees Celsius. So nasa danger level ho iyan, at madami pa pong lugar ang nasa danger level na nakapagtala po ng nasa danger level. Para naman sa pagtayo ng ating heat index sa araw na ito, or yung apparent temperature dito sa Metro Manila, 42 to 44 degrees Celsius ang pwedeng maging maximum natin na heat index, habang 45 degrees Celsius naman ho sa Sangley Point, Cavite, sa Dagupan, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan, Baler, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, at maging sa Alabat, Quezon. So again, nasa danger level ho yan, dahil ang ating range ng danger ay nasa 42 to 51 degrees Celsius na apparent temperature or heat index. So ibig sabihin, patuloy po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, dahil yung continuous na exposure sa ganitong klaseng init, maaari po magdulot ng heat stress, heat cramps, or even heat stroke. Ngayon ay wala naman po tayong gale warning na nakataas sa namang bahaging ng ating mga baybayang dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng kondisyon ng ating karagatan. Ang sunrise natin will be at 5:27 in the morning, at mamaya nga po lulubong ang araw sa ganap na alas 6:19 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abo gid nga salamat ha kay katodong Lori, Lori Den de la Cruz Galicia, no? Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City, igtugid sa main office, no? Ita PAGASA, igtugid kita nagabuog ita weather report, no? Para mas klaro, detalyado, ang kompletos rekados nga balita, mga katodo, no? So, Esterles, ha? Ro nag-iral sa Luzon ag Visayas. Ro LPA ay apektado man do Iriat, Mindanao. Aron daywa ka mga weather system, daywa ka mga weather disturbances, no? Ro Esterles ag kama naman dong low pressure, daywa sanda ro nagapanagasa, mga katudo, no? Pero ro aton nga heat index ay abaw. Kagapadyapad agihapon dong ro Iriat, Pilipinas nga makabatyag, makaroon nga adlaw ita Biyernes, ita sobra kainit. Sa Sangley Point, Cavite ay 42. Sa Dagupan, Pangasinan, ang iba pa nga mga lugar, 47, no? Sa iba nga mga probinsya, ang iba nga mga lugar, ay 45 hasta 44. Grabe kainit, mga katodo. Kani kinaabisuhan ko gihapon kamo nga kun bukon malang it importante, not necessary nga magguwa kita ag ma-expose sa silak ag kainit, ay ina lang sa inyong bagay, magpaamulya, magpaukoy, no? Pero kun kinahangan nga magguwa, ag importante magdaga kamot payong, ag magbitbit kamo itatubi, no? Ag mag-inom gid ko inyo nga mga maintenance, especially rurayang may mga hapo, rurayang may mga high blood, mga diabetic, no? Basta't may mga maintenance, ha? Ag hindi gin magpakawaga ita tubi, no? Sa imong alima, no? Sa mga tumbler nga ra, o kon siin nga mga bugutangan sa mga mineral nga ra nga mga battle, no? Ibutangin nyo, aga mag-inom ay mas mayad nga kargahanta ita tubi ruaton nga gawas kaysa ma-dehydrate kita, no? Ay delikado, no? Ag nauuso pa makaroon do ginatawag nga ng mga bagatian, sarayang chimpo itatig sigilak, chimpo tig init, ang mga katudo, no? Especially rurayang mga rases, aray mga hugabas kuno, no? Pagpangatog itaton niya mga panit, no? Pagpangatog itaton niya mga gawas, especially rayman niya mga sunburn nga ra, mga katudo, ay grabe nga ni kainit kung mag-expose ka sa guwait aton karanga panimagay.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpangalagad banwa. Good morning anay ha kay nang Hilda de Leon Igos, kay nung Buying, kay Ristelin at kay Binji Rotolo ina sa Minaleso, no? Aga kay Roger Nagales. Good morning, ha? Aga kama naman. Good morning man kay nang Lisel Insensario, no? Nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalagad kay Bayet Bautista Yamog. Ayan, maayad-ayad ginya agahon.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Going back sa ika-second part of a series. Sarayang ginatawag nanda nga issue it ipal, anti-ipal. Paano abi magiging ipal ag tamaon sa anti-ipal law or ipal policy si Congressman Chodorico Tid Nonong Harisco Jr., no? Kasi una bes, si Congressman hindi na opisyal. Imaw na isang ka-ordinaryo lang na tao, no? A private citizen. Ngani, kung anuman doon na nga giho, ay, anat aron eh. What time out may ginadaga nga abi imaw hay congressman, abi imaw hay governor, abi imaw hay mayor, or elected official. Bisan sumuksok pa imoron it kamisita nga may itsura na na ag butangan pa na na it manong Ted or Tito Ted or Kuya Ted hay anat aron eh. What time out sa gabton sa DILG Memorandum Circular Number 2026-006 rayang sa pag-enforce baga sa pag-prohibit ngero aton nga mga elected official hay mag-violate sa ginatawag nga anti-ipalo or anti-ipal policy mga katuto. Nonong Harisco is an ordinary citizen na. Ordinaryo na nga pumuyo itakgan. Kasi hindi na siya elected official, hindi na siya official. Wala sa posisyon nga ginabuitan sa gobyerno mga katuto.
2: Mag-uwas
1: yang nga ginabuitan na nga imaw si former congressman Nonong Harisco mga katudo. Di ba ga? What's wrong with the meeting? Ambag man ko kampo ni Harisco. Ay sa sugod it na puwong bugan, imaura ay gumwa yun halin sa pagbakasyon, halin sa pagpaliwaliwa. Ay di ba ga, ro mga nagakagapirde or even do mga nagadagaog, nagabakasyon gid, nagapaliwaliwa, no? Para maduga man ang kagaoy, tawan man it break ang sarili, tawan man it break ang gawas. Ay por dahil nga nagdaog ka, ginaoy ka, naperdi ka, ginaoy ka man, the same. Mga katuto, no? Andat aron eh. Kung naduga imaw it na pugong bugan, ag bago imaw mag-surface or magguwa, no, magtuhaw, ag mag pamasyar sa anang mga kakilaga, magpamasyar sa anang mga kaalyado, magpamasyar sa anang mga kagrupo, no? Sa anang mga political leader, sa anang mga butante, no? Para ro time siguro ay magpasagamat, no? Bisan nga uway mo magdaog. Nga ro time man siguro nga mamit na nagkamustahon kung kamustahon ka mo, no? Ay harap, bisan bukod ako ita congressman, nagawarang ako gihapon, nagapangamusta kinyo, no? Nagbutang ako itama nga oras para pamasyaran kamo. Ay sarayang pagtuhaw samot sari yon nga mga istorya. Nga mana hamat iya taga paamulya ra sa First District, madayagan ta siguro mana ra. Ay hindi pangani naton mahambag haman. Ay kuratong nagtaliwan nga Mayo 17 ging pilit ko ging pasikto ko si Congressman Ted. Makon Congressman, ano ba ang plano mo kasi marami po ang nagtatanong. Kung bakit lumabas ka na ngayon at dito ka pa sa una distrito na mamalagi. ang mga katudo, no? Ay, gilang ay kilagan na si Jojo, si Kwan, si Jojo Ang. Kilagan na si Rodel Ramos. Kilagan na si John Legaspi. Oh. Kilagan na si Mabit Mobo Garcia. Kilagan na si Mayor Joris Bautista Socro nga ginakonsider nga anak-anakan.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Oh, ang iba pa nga mga political figure, political leaders. Ha? May ginakubaan ba sa rayang pag-guwa ni Congressman Ted? Agaruan ng pakipag-meet nga kunuhay nakipag-meeting yun. Ha? Meeting gilang ron, naging meet na naro dati na nang mga kakilaga. Dati na nang mga amigo, no? Ay bukod niya mang ita aburuan ng pangilaga sa segundo distrito, bisan nga imauro na congressman dati. Ay mas abumat pangilaga, no? Si Congressman Ted sa bilog nga probinsya Taklan. Di ba nga naging kasangga party list imaw?
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Ang naging province-wide man, ruan na karanga campaign, nagdayagan man imaura it gobernador, oh, nagdayagan man imaura ita congressman, ah, hasta nga iyaw ni mao pumungko sa segundo distrito bilang congressman, ita second district mga katodo. What's wrong sa pagguwa ag paglibot-libot, ah, ni Congressman Ted Haresco? Agro pag-meeting-meeting nana, pakikipag-meet sa anang mga kaalyado, anong magain mga katudo? Now, ro pagguwa abi ni Congressman Ted, ay mat sa nakikita man nga una ro malapuyot, no, nga pag-iba, una ro malapuyot nga mat sa pag-amiguhay between adyo-dyoang ang mga katudo. Ay mabuhay ito sa nakilagara ni Jojoang. Ang pirmi man sa nakakita rito sa Kongreso kat congressman pa si Congressman Ted Haresco. Oh. Ay agang-agang mangwangutan, agang-agang man nga isnabon o hindi pagsapakon ni Congressman Haresco si Jojoang or si Jojoang hindi man mag mugo abimana halimbawa kasi saksi man si Congressman Haresco nga sa deklarasyon it mga Miraflores ay adapted sanyon si Jojoang. Oh. Ah, ay bangod do mga Miraflores ang si Jojoang may manami man nga pag-establisar ita relasyon kamana abi kay Haresco man do relasyon nanda nga magpamilya, no, magkagampod. Oh, rodugo sa dugo nagairal abi sa nanuri imong hambayon. Ah, doon do hagambayonong matimbang ang dugo kaysa tubig.
2: Todo Berrada.
1: Ah, mga katudo, no, so ro pangutana it iba nga mga netizen, mga political observer, ah, mga political analyst, ano man na rumagain kung nagalibot man na sa bilog ng probinsya Taklan si Congressman Ted. Ha? Ro inyo guman man ang hambagon ay madagagan ni Mao. Ay, anat aron eh. Kung dumagagan ni Mao, asaan ang pagpati, anamat aron. Oh, may ikagastos mata ni Mao, may kwarta man ni Mao. Oh, abo man doan ang pangilaga, abo man doan ang pangamigo. Nagalibot ni Mao, nagapangamusta. Basi kung kaibahan yun di karon do pag konsulta kon ano, mabalik ako to man, mapakandidato ako to man, mapailihir ako ito man, sa pagka-congressman, sa pagka-gobernador, o sa pagka-mayor, o anong klase at posisyon, pwede man yan ikuno barangay kapitan.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Nakasabat, imaw karun ka ako, eh. Pwede man manang barangay kapitan. Eh.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Mga katudo, pero kuratong 17, aging pasikto ko imaw, so no comment ano imaw, ha? Maabot mandupan yempo nga maidetalye na ro ana karanga plano. Ako may plano gid man ni mao gandom sa 2028. Oh. Ama naghambag imaw, nagdeklara yon imaw nga madagagan ay. Nagdeklara yon imaw nga makandidato iya sa primero distrito nga gina sala makaron it sa pihak ka partido.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Nga hayos makaron ayuda iya, ayuda igto. Oh. Bulig iya, bulig ikto. Ay, aron malanggali. Kung wa pa makon magawa si Congressman Ted Ngira, wa pa maghugod ro mga ibang politiko. Wa pa magpakitang gilas. O. Wa pa magpahumot sa mga pumugoyo. O. Pasayamat ka mo ay may nagawa nga Congressman Ted. Nag-dasigro release it ayuda. Ha? Nag-dasigro pagkonsulta sa mga pobre. madasig ro pagbulig sa mga pobre mga katudo ha, ituna sa posisyon.
2: Todo Berrada.
1: Isa kun uwa imo magguwara, uwaron, ha? Adi karon yang hasta. Ha? Kun ano ro may una, una kun uwa, uwa, pasensya, di ba?
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Uwa man ita problema no sa pagguwa. E ugaling gitawan it Malaysia nga mana ipal. Paano magantay ipal ang mga katudo? Ayro nakabutang sa anti-ipal law or anti-ipal policy ah, nga ginapatuman makaron ah, officially enforced through Department of Interior and Local Government DILG under Memorandum Circular Number 2026-006 and this mandate prohibit pabati ha, government official oh, for displaying their names, photos, logos, ag kamanaman. Ha? Nga makita kamo or makita ang inyo nga mga itsura sa mga public funded project or properties ha? And program si taton karaga gobyerno.
2: May punto ang bawat
1: ang
2: komentaryo.
1: Tanong, may violation ba nga si Congressman Ted sa rayang ginamando sa ginahambal sa simple nga explanation ah, sa ginahambal ko anti-IPAL law or anti-IPAL policy nga gina-enforce yamang daya sa mga government official no nga naga-display ko andang pangalan oh kamana sa mga tarpulin oh sa mga project billboard oh sa mga tent ngera no ang mga katudo oh nga ginabalandra ro andang pangalan, ginabalandra ro andang mga itsura, ginabalandra ro andang mga logo no aga kamanaman sa mga public funded nga mga project sa mga propiedad ah ag sa mga programa itaton karang gobyerno nga ginahimo makaron it mga incumbent ah, sarayang mga bulig sa pobre, bulig sa tuda, ang sa ibang mga sektor nga una, tasanda nga dapat RDSWD ang ay raya ginabawal sa anti-ipalong, hindi ka mo ito magpakita. Ayaw nyo pagbutangit tarpulin dito, ayaw ka mo tlinamano, ayaw nyo pagkakuha nga matsakay, makaako ka mo nga inyong programa nga ron.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: So what's wrong with that? So magantayan da. Ah, ako excited ko eh. Ah, excited ako mga katudo. Aman. Ay dahil sa pagguwa nga ni Congressman Ted, ah, may bantayan ang mga pumuhuyo, ah. Kung ano ba talaga, ah, ano ba talaga ang plano? Oh. Ano ba talaga, ah, kuya, ah? Ano ba talaga Congressman Ted, ah? Kasi hambay ko uwa man it magain kung maglibot-libot sa First District, ah? Kung gasakay man imaw, no? Sanang sagakyan nga may pangalan nga Tito Ted or Kuya Ted or may anang itsura ah hay uwa man it magain eh hindi sa elected official oh pag gusto tay mao bisan duha nang kun may eroplano imo butangan at anang pangalan wa man it problema eh oh nagawarang imo sa tawo alibawa para mga musta or nagatao it bulig ah ang mga katudo no. Ay nanorog na pakubait iba. Ha? Nanorog na issue it iba, no? Hay mayad niya ni makod do pagguwa na na, no? Ayo waman it magay nagdapat nga ikabayaka, no? Kon may maglibot nga Ted Harisco, no? Ang nagasakay sa sayakyan nga may hitsura na na, no? Ro problema karon kon rurayang nagareklamo nga wa mat inubrahan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ah, mga katudo, waman bagat inubrahan? Oh, ay daya roma masubo-subo makaroon.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Haman ginakulbaan ka mo sa pagawa ni Congressman Ted. Ang sa pag-iba ng Dani Jojo ang
2: Todo Berrada.
1: Ang sa pagpalapit ni Congressman Ted sa mga anang kaalyado like Rodel Ramos, John Legaspi, Mabit Mobo Garcia. Ang sa iba pa nga mga mayor siya sa 1st District or sa 2nd District. Ay may mga mayor man nga ging bisitahan, ging agtunan, kamanabi kay Mayor James Solanoy ay sanggang dikit na sandara. Kuyang lang hugpungon at sugpunon karadingdong ruandang pusod nga daywa. May mga kapitanis, may mga lideris, may mga mayor imaw nga naka-istorya, walang kamo makasayod. What's wrong with that? Nga tawa at mali siya kasi magayo pa ang 2028 nga eleksyon. Kaya kay Congressman Ted ang susi, para malaman po natin, tagagugon ko anit makadali ha, kung ano ba ang desisyon niya at ano ba ang pakay niya sa kanyang pag-iikot. It's a matter of consulting, pangamusta, pagpasayamat, no? Bisan uwa imo magdaog, makaroon niyang imaw nakabalik kasi nagpaliwaliwa imaw, ha? May gingtunan imaw sa nakaraan, amat sa Mauron Abimana.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Hamaan may ginakubaan, agarang ginasyuhan yun imaw nga ipal ko no mga katodo.
2: May punto ang bawat
1: kwentaryo. Ipal ka na rayang nag-agto tari na sa programa at presidente. Butangan ng datarpulin. Maglinamano, maghibayag. Pero hindi man katigo maghibayag.
2: May punto ang bawat kwentaryo.
1: Alasay, stress, roaton, karagawras. I-check ane nato si Katodong John. Naka-standby yun. Direkta sa temporary public market.
2: Radyo Todo Live. Report. Report.
1: Kamusta Hontaro isda, abo bagaro supply it isda, barato bagaro isda, Katodong John, pasok?
4: Katodong Judil, no, iya kita mismo makaroon sa bagsakan area, o di kara kita makaroon sa picket booth, kita ito nga temporary umay kalibu public market. Sa makaroon nga adlaw nga birnis, Katodong nga Judil, no, gaya ro isda, makaroon nga nag-abot riya, sa so, di tatong temporary umay kalibu public market. Si Paring Ryan de la Cruz, no, kabo-abo rana nga, nag-abot ng marot, Katodong nga Judil, astaria kay paring Judge de la Cruz iya ra ko sa akong likod iya ra nang marot termito narang marot ka turong dilo sarat tagto kita no manami kita ra nang klase pagka marot ag may anang lamugan aloy ag kurayan ka turong
1: dilo paano no? Tangani mahambal nga manamit ay hindi man kita makasaing ay wa kita pangbakay
4: ayo pa malayo pa sa katapusan ka turong dilo
1: ay pizza 22 pa yang makaron magayo paro ginatawag nga oras di peligro.
4: Ay, kalayo pa tanong. Harap makaroon doon mga presyo, makaroon isda nga nagawat-wat sa itong mga tagpamati. Kung anong mga klasik isda riya ag pilar o presyo. Iyan makaroon sa sundi tatun nga, temporary nga may kalibu public market. Lugurayan ka itong ginil, no? 150 at 160 kilo. Marot na ito riya, halos uniform ka nando presyo. Halin kaya, halin ka ito sa printe, hasta di kay paring Judge de la Cruz, 200 kilo ita marot. Aba, abong marot ka namin itong doon, marot galing. Kababo man doon kapilinakyaw, ay halos marot makarong ginadinala kung sisiin yung mga kabaranggayan katulong nga Dilro Aloy, 140 kilo, may pusit iya katulong nga Dilro, halit 150 at 160 kilo, may salay-salay sila, no, ginto, no, halit ita sanggatos at 130 kilo, may matan iya katulong nga Dilro, halit 150 at 160 kilo, para lamugan katulong nga Dilro, no, lamugan, kita natin ito sa, kaya paring Dilro, no, 150 kilo. May bantalaan niya katrong adyo, no? Rubilog na bantalaan, barato at ana, galing ngayon, baka pilat lagi yung kilo rubilog na to, eh. Kasi hindi na itong pwede nga babakal to. 200 kilo, pero kung hakiwa o tana, anang unod ka na, halit ito kay Bradley Ramon, 260 kilo, pero yas atong kapin, 300 kilo, no? Ratong kakilala, no? May malasugi rin yung katrong adyo, no? Malasugi, 400 kilo, tangigi, 300 kilo, may damol baka namin, damol nga sa Tiyagkura, kaya 180 kilo, may bisugo ka rin katong adyol, dahil waka klase no, may maluinto ka bisugo, 150 kilo, pero tagmahagto at ang bisugo sa rin at Tiyagkura, 350 kilo, may asasa kita rin, 160 at 200 kilo, may gusaw kita rin katong adyol, no, 200 kilo, batog katong adyol, no, 180 rukilo. Ruk na mito yung tara, ruliwit ni Marit, nagasigasig ka para liwit, nakalata kung sana nga kwan, liwit agatanga, katulong gil, no? Raliwit ni Nani Marit, 250 rukilo. Pero 250 rukilo nga, baka na mito yung tiyag ko kita, nagasigasig ka para liwit na. Tanga ni Nani Marit, no? Ranang tanga nga, kanamitong payukan, o sa ingon, 200 kilo. May durado man runa sa keeping ni Nani Marit, no? 200 kilo. May awa ba? May awa rito kita nakita ko sa akong classmate, awa ra brigyan, no? Sang gatos ro kilo. May bulawis kita nakita rito sa aton nga amigo, 140 kilo. May manamsi man katrong jud sang gatos ro kilo, agro tulisan, sang gatos ro kilo, agro ubod-ubod ni parang jud jud ro, ubod-ubod katrong jud lo kanamiton payukan. Ay 140 at 160 kilo. Ara katrong jud lo, sa printing gid anak rang latok ni parang jud di la Cruz to. abo ra nang kanami makarun da nang isda makarun dia ra nang maroto kaya ko kita katong gil ra nang maroto kanami dan klase ra nang gurayan ra nang lamugan ra nang may pusit man si parin jadi ya katrong adil no pag abot lang ni Muria sa aton nga physics yon anagit nga lato pro una-una ni mo nga makita katulong adil

0: Kung anak karang nga distikin ang backyard, mo matagyapon rupisyo, 200 kilo. Ara na nga nitong manok, kaya 380 kilo. Pero kamo tropas, ikan ng manok, mabakal niyo sa iba't ibang presyo, no? Huwag na problem. Pini, at kamo, kung gusto nga, on sa atlaw nga birnis, parte sa atong mga karni, no? Sa atong nga baboy, katong gilil, no? Ara, okay, pinato mo, atong migo rin, gabligat baboy, no? Lukasin por chap aglimpo, ay 320 hasta 340 matagyapon ng kilo. Pero kapo, ito part sa karni baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, no? Ay inyo nga bakuno na kung ano nga parte ta karni ita baboy rin yung paghahon kung sa adlaw nga biyernes katulong nga jil. Sa kama naman ito karni na ito bakag anuang tanang unod ka na katulong nga jil, no? Tanang unod ay 420 kilo. Pero kapo, ito part sa karni bakag anuang nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo rin yung pataon na ba agaon. May mga okasyon kapi pabuabor mga pista makaroon aga sa ato mga karit baboy baka abo kaga pamartida katulunga judul pagkabot sa mga gulay no dikara sa bagsakan area sa akong 20 abo ng mga gulay katulunga judul nakasari-sari ka mga binugtos bugtos ng mga gulay ka mga marian din na mainit ang sanang unga sige makaroon na nakaroon nga binugtos bugtos at mga prista ng mga gulay nga bagong abot lang katulunga judul dikara sa kilid mismo katon nga pisiksyon dikara doon mga ginatid pinasinsin at gumayatad ng mga gulay no ang sa pinakalikod ng Ma'am Che, Mendoza Malapan, ina ang mga binilog-bilog ng mga gulay, katulong nga gulay. Di ka naman sa kilig yung ato nga metik yun. Yan, di ka naman magalyan yung sari-sari store, katulong gulay. Kompletos ni Carlos, wala ka nang hanapin pa. Punong-puno, rana ka nga, lato ko nga nga, kung ako gulay, rana nga pwisto. Punong-puno, katulong gulay, no, magalyan yung sari-sari store. Ang sa katunganan ka na, ito yung kilig, ito yung metik yun. Kay paring mong sa baliro nga drive physics yun na nagkapitapi kina si paring mong sa baliro na to naglata guni mo ka
1: una si daddy mong nagabukasyon ko anang ugahan
0: o nagabukasyon mo katong nga dili ito nakabukasyon mo no bago gilang mga abot aga nagkapianay ko nagkapianay mo wala sampit ko nagkapiag makaroon na naglata guni mo ka anang balitya katong gilbag anang elektrimi katong umumuki ayaay kita mo katong gilbag nga kanaro sa print ka dito kabo tabi ng mga bawo man dito gabalitya ay ito ta print eh kita talaga ay ana agriya sa likod-likod yung mga porsyon iya pati mo sa kilid ay okay man pa rin yun man ay kwad kita ay ay kita man pero makon yung mga nagtragbakal na itong itong bahaw ang mga uga at tulang kong kay paring mungya pang ano ninyo pwede padala sa ibang bansa no pang nakasa ko na what problema ka namin ito no anak ng mga bahaw ang pinakalikod ina di karunga kos-kos aga puga it payo
1: na bot mo silingon do baligyan ni daddy mong pang pasalubong espesyal.
0: Oh, pang pasalubong special na tapakit ka namin kung may mga positimo ron at least kompleto rana nga mga baligya ron na katulong adol ako niya kababata nga ang pagpagawa ninyo di katulong din pagto di katulong ito katulong din ina di karoon do mga frozen products mga kakanin nakasari-sari ng mga kakanin ka namin kung ito ang taliwan niya kung aging live na itong mga kakanin ka namin kung katulong din ang pagpagawa nito abo mangyapon itong mga gulay ina mangyapon ng mga gulay no ag atong mga aga gaon kama na itsaging kamuti baling ka gabi na di karoon sa pinakapunta panapos at kilap sa tirog na doon nga dilan ang di karoon sa ato na pinakamin building yan di karoon grocery section no mga bugasan ni Ma'am Jocelyn Anok no ina di karoon aga ro restaurant ni Roy Buntugo no baka namin ito pangmasa ro anang presyo no makapamahaw ka mo barato bilang kayang kaya pangmasa ro presyo ni Roy Buntugo restaurant katrunga dil tamana ko restaurant ni Paring Harley dito mas no pa namiton sabaw pa lang ulam
1: na
0: namiton nagahaaso-asoon katrung dil no nagahukom-hukom dito sa anang restaurant ba si inaanak mo to sige yun do ay inaanak
1: oh sige das kahapon do tuob sige das kahapon do pinaaso
0: ah kanamiton
1: so ayro akon ditong pinamahaw kahapon is kabitsi nga bantigaan.
0: Bau ka namin.
1: The best ito. Is kabitsi ha, nga bantigaan ha.
0: Ka namin ito.
1: Aga parisan ko sa bau, ait andang linagasos, Maria Kagusip Tantisima sa langit.
0: Ka namin ito. Hindi nga sa bau pa lang,
1: ulam na.
0: Ka namin ito. Pure nga pure gitaro sa bau na sa Arlis Karindiria. Inagi lang makita no, anak ay pare mo Arlis nga restaurant no, ina sa may Ubos at Il Barrios na ina di karo makita mo tanan ng mga tricycle driver, mga L300 drivers, L300 van, nag-ina, nag-pamahaw. Mga ibang mga itong ina, nag-pamahaw sa Harley's Karinderia.
1: Aron, nagserbato, alasize yun.
0: Oo, ito, nag-sige service yun doon lahat to. Gani, antong kamo katunggil daw, aga, di karas ato nga, tindahan, balik kita no, agina, di karoon sa may katunganan, katunggil daw, sa may San Lorenzo Drive, di karoon do, prutasan ni

0: Papa Dads, no? Aba, kanon ito, maya na mga...
1: Ay, Nong Vincent Chua. Ah, good morning kay Nong Vincent Chua, ina sa Papa Dads.
0: Na gapi na matagas si gabong kita na katulong ajil ro kay pinga binana di karon puro man nagabrigya man mga drive P6 yun katulong ajil ag mga nakasari-sari una nga mga bakuno nato no ba nakasari-sari abog taruna na ka mabakal ninyo kung gusto niyo sa printe man ipapadad say tinaban mo nagabrigya man it mga gulay katulong ajil gato kamurya pagkamat-amat yun kamo dahil makaroon ay kaabo-abo sa katumbil na tao riyan sa sudut at umirkari po dito. Dahil agahon mo lang ito rabi katumbil as tamalas alas 11 rupi na kapirsa riyan at pagpamaligyaon riyan sa sudut at umirkari po dito. Temporaryo nga may kalibo public market makaroon ka ito nga dito na riyan. Mas mayami pag timprano agot makapili na mo mga priska nga nagabutan yung mga isda katulong nga dito. At bago ako mag-extro no ba, ginagreet ko bit na happy-happy na siling no, rotem ni paring boboy sa bukor akong kababata no agay kagagawa da Grace na chika iban ga pinamati sa namakaroon ako nga kumpare ka ako nga kababata paring Julito former kagawad paring Julito Flaviano no baro nagagritikin yung karawat iba kung dira ako nga kababata kung dira akong amigo aga kumpare paring Roger Ambito aga kaya former kagawad ba nga Kuya Rexis Dadiba, sinasalala may barangay din na bonsor, happy-happy listening din, ginagilita din ni Paring Roger Ambito, no? Agar, agimoman kay Paring Junior Alcaraz, sinasalala may barangay Tigayon, pamilya Alcaraz, ba, manuga, sigurado itang maging kagawad dito si Paring Junior Alcaraz kara sa sunod na rin, election katulong, Jul. Aga, former SB member George at Mila Kimpo, gapi na mati, isang tabakaroon ng mag-asawa nga rin, ha? Kimpo, si Mamila nga rin, ba, matsadisidido, hindi mamaga, kandidato man at pagkagawad sa may barangay Poblacion. Honorable kagawad Jungjung Pulincio, pamilya Pulincio na sa may Mabini ba nagapinamati sa namakaroon. Happy happy na siningit sa pamilya Pulincio. Ag gabi-gabi sa aton nga pinakamahugod, pinakamabuot ag mabinulgon nga kapitan ng barangay Poblacion Honorable Bright Captain Neil Ibardulasa Candelario. Happy happy na siningit no. Ag si imong amigo sa kay Paring Edwin na Kalibuso ina sa may tuting register na Kalibuso Agri Agri Product ina tiro naga radio naga pugas ng mga siguro sandara na di karon sa may kuno tuting register Kalibu katulong judel ag sa iba pag inatong malis niya sa bilog na tindahan yung pinamati no happy happy listening git kinyo tanan hag happy Friday kita kinyo tanan dahil ka tong judel may ato dato nga balita no halin niya sa ato nga area o ba responsibility no iya sa ato nga temporaryo na to nga may Kalibu public market siya po para sa tudo pirada ako man si Katulunga Jun Kabisilian ng Radyo Todo kaibigan mo
2: Radyo Todo live report report
1: abogid nga salamat ha Katudong Jun Kabisilia direkta nga nagareport no sa aton nga temporary public market aboro isda aboro baligya nga isda ni Paring Ryan Adela Cruz Barira no abo banyira banyira ha aga abo man niya mga tinuga ayan abo kamong pagapilian no aga pati karne pati bugas wait problema sa tindahan do problema lang ding dong roga bakay
2: ang ayan. Bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo
1: tama lang rogi na upright iba kag ginapapakyaw aro andang haalsada man nga suga no ha una sa temporary public market naton. Abong isda, abong karne, abong tinuga, abong panakot, do problema lang hayro nagabakay agro inog bakay. Kunwa kamot kwarta. Ayan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Good morning lang kuno ha kay Dingdong Robiso hamba ni Merlita Biocos. It puok talipapa, no nga nagamonitor gid sa aton karang pagpangalagad. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina, good morning. Kay Magno de la Cruz, kay Kapitan Boy Aquino bao. Wagin makapang imbitar ka tondong si Kapitan Boy. Bert dinana nalipatan na kita. Gumawa imo katapos yung duana nga birthday pero pwede pa man ah. Bukas do bread and butter. Ha? May spaghetti man sa bread and butter, Kapitan Boy. Oh. Daywa man lang kami iyan ni Dingdong ah. Good morning kay Sunny Antaran, no? Kay Arcili Arellano, kay John Lister Talantad, ina sa Pudyo Tangalan, ha? Ginapatamyaw na ro Talantad na pamili, no? Especially, kay Larry Sirino Talantad Senior. Ayan. Kay Blinda Taaya, ang kay Salome Solina Sorilla Villanueva, kay Melbert Tabulos, kay Rodilio Castillo, kay Rosemary Sonyo Ribukaya o Ribunay, kay Annabel Magno Maban, aba kay Ampod Ana nga nagamonitor man. Abo ra baligya karang pakwan ko nagtaliwang adlaw ay na ima-ima kita o galing halilipat kita perming maghapit, no? Ne may ina pa? Oh, may baligya man ni maura nga mga yabas, no? Ina ron sa Along Highway it Mabilo, no? Kay Doymags Kitong Di Pedro, ha? Kay Ristilin Agiri Rotolo, kay Mary Ann Ratay nga nagamonitor man. Ang mga sikap, haomon nyo doakon nga tasa ang kape ay Biyernes na, no? Biyernesan ang kape. Jonabel Mahrey, ayan. Kay Arlene Nieves, kay Pobring Driver. Abaw, nagreklamo magkaroon si Pobring Driver, oh. It's a big check katodong Judel. Kung uwa pa magawa si ex-kong Harisco, uwa pa magawa ro mga ayuda. Pero masaklap man gihapon, amon sa UB Transport, naka second wave gundo iba pero roamon uwa gihapon. Yan yung ating tanong, ha? Ay matsamay pay out man ko no makaron another wave man sa mga taga transport sector nato, no? Kay Manolito Manalo, kay Herbacio M. Duran Jr., ha, ina sa Kalyan, Sebastian Tike nga nagpiesta man kurayang nagtaliwan nga mga inadlaw, ha? Sa Kalyan Sebastian Tike, no? Kay paring Michael Ferrer, aro akon nga gwapo nga kumpare nga hindi na playboy mga katodo, no? Nagbalik loob na. Ah, nagpakabuot na. Ah, si paring Michael Ferrer. Ah, good morning man kay Sarhinto Romel Morato, kay Ampo Jinjin Mary Cipriano, ha, nga nagamonitor man makaron, ah, sa aton karang pagpangalagad. Kay Mr. Henry Galado, ah, ita barangay Mabilo, ha, ah, nagamonitor man, nagatabid yun man katon makaron sa aton karang pag-ililimaw. So, sa uman, good morning kay Mr. Hel Regalado.
2: Hel Regalado, komentaristang walang sinasanto.
1: Si Katodong Rinald Banjola naka-standby. At siyempre, may pakikipag-angot kita kahapon kay Numancia Vice Mayor Mariel Cielo Kuching Sindon. Aro Vice Mayor Itbanwang Numancia. Ay anang ginakundi na. Ah, ginakundina na. Kung sinuman durayang may kahimuan sa pagpamaril, ah, kuratong nagtaliwan nga Mayo 19 aga-aga sa panimagay ni SB member Jerome Vega, pasagamat kita ay uwait may haigo, uwait may kasualti, no? Uwait may naninahan, so pasagamat kita, ha? Hamakon mo an om ka mga gupok, an oman do nakita nga empty shell, no? Aga tatlo ro nakita nga tama sa pertahan na media na iwat may nakaposisyon. Aga-aga yun. Siguro nagapahuway yun. Pero may mga tao, patakono, masako kasi may okasyon pagkaagay. Matsa may bunyag yata eh, no? Pasayamat kita, ha? Ay uwait may natamaan. So ginakundi na ni Vice Mayor Mariel Cielo Kuching Sindon ro natabo nga pagpamaril sa panimagay ni SB member Jerome Vega. Ag-ana nga ginatugyan daya nga mapadasig rong investigasyon. It naman siya PNP ag kama naman kung ano pa nga mga ahensya at gobyerno rong nagabulig sa pagkandak it investigasyon. Ay bilang miyembro it konsiho ag head of the department si Vice Mayor Mariel Cielo Kuching Sindon, so anagin niya ginakasubo, no? Ag nagapaabot ginimaw it pagkundina. Asa kung sino man nga nag-ubra kara. Ag bukod niyang, ha? Rayang matabo or natabo kay SB Jerome. Bisan kay sino kuno nga naman si Hanon matabo raya, uwa na naragi na pasugti mga katodo. So sa aton nga, kwando nindo na, ha? Bantayan, ha? I-check ko anay si katodong Rinald Banjola. Direkta iya sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan. Vlogger gali, dong ro na tong dinumog kunot aswang? Basi content na tong ato, ano? Or daga ko anang kahilongon? Ay, unga, kunoro dumumog ka na eh. Ay, kununga, madaga ay hanimot unga nga ihaboy nga magpayang apaw imoto sa bintana? Ang nagapati pa mga kamong may aswang makaron? Ay, oh, i-check natin si katodong Rinald Banjola.
2: Radyo Todo, live report.
1: Direkta sa may Kalibo PNP. Patrol, please come in.
3: Katodong nga dadal di tinado magkaroon sa lakap cell ita aton nga kalibo PNP Roday Caragas suspect sa natabo Caragas stabbing incident ka BE no sa Sangkar ura karon sa may Lambingan barangay Puok ka Banwa kara ita kalibo katodong nga dadal no kung sa natabo Roday Caragas incident mga tak na alas 9:40 ka BE no katodong dadal kung sa Roday Caragas biktima gin kilaga sa kay Jo Marie Tuason 32 anyos no nga residente kareta sitio Ilaya barangay Pakawsor sa Banwa kara ita kalibo agrong suspect nga respon sabi karaga na kabudo ay na-identify nga si Edito Francisco 39 anyos ita barangay Andagaw sa Banwa kara ita kalibo katodong judal no kung sin based sa investigation ita aton nga kalibo PNP nagagawa do garoday karaga biktima aga suspect ay nagapatagawin kara ita pag inom-inom no una karon sa nasambit karaga lugar no particular dong kilagagid no nga bar una karon sa may Lambingan barangay Puok katodong judal kung sin may natabo no nga diskusyon between sa Roday kaga biktima aga suspect aga gidaligar nga gulpi gida magkaraga gumabot ita siyaw Roday kaga suspect aga binuno Roday kaga biktima no nakadagagan pa ro nasambit kaga biktima katugan dahil para nga makalikaw sa dugang pagkaraga baga lastro no gada karon nga maangkon aga maswerte nga rumpila ka mga kaibahan ay naga-intervene no sa nasambit kaga kinagamo ag napasipay no Roday kaga sitwasyon ag natagayon kaga babuo Roday kaga siyaw sa posisyon ita ray karaga suspect no kay nakita naton ronde karaga siyaw katodol nang kahaba tana no man siyaw duko tana katodol ronde karaga siyaw no kay gamit kara ita suspect aga dayon aga gin turn over no sa ray karaga duty nga bouncer ita sambi karaga establishmento commercial katodong nga judal gindaga no sa Dr. Pailis Tumbukon
1: ano ron nga bar
3: atang imo gin nga kilaga amigo
1: tagito sa unahan niya pitulay.
3: Oo, tag-imo gibla, amigo ginaton, no, katulong ga...
1: Ay, kababo ratong amigo. Agustanan di karon amigo naton, kaya nagapangutan ako. Kung sino ay agustanan amigo ta?
3: Tag-permi, unagin sa imo ah. Kung may swerte bagaman ang sa buwang ay...
1: Kat nagaagto iyak ako, nang nagaagto man ako ito.
3: Oo.
1: Ang nagaagto ka man, kung gusto mong magpupanago, ang maghihit-gihit rito.
3: Oo, kung amat.
1: Oo, amat. Siyempre, kung amat malangman kita, iwan man kita kwarta nga na.
3: Kwarta nga, pang-adaw-adaw.
1: So, bali, linagas na pag-haabot?
3: Nakadagagan pataro pa na.
1: Nakadagagan pataro biktima, ag-haabot na. Nakadagagan pataro biktima.
3: Oh, dumagagan do victim para nga makalikaw na ron kasi siyempre may anak karagan ang kon ang lastro katodong gadudel no particular sa anak ron nga may natuo karaga part no ita anak karon nga dughan aga sa anak karon nga may abot kon no ro lastro ako ra sambit karaga biktima gagindaga uda sa Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital no kay gin check ta kaina no dong record una sa provincial hospital admitted no ro sambit karaga biktima katodong gadudel matapos nga makangkon gani ita pila ka mga lastro sa anak kaya parte kara ita iawas kung sin
1: sindaigo
3: may dugan
1: baw Maria kagusip ang matsakad ayad ako siyaw nga raho
3: o kababa tru siyaw
1: para kanami kita ro pag ubra it siyaw aga may dugo pataw ay may dugo eh
3: matsabag o pagkatudong nga judel no
1: o matsawa patakage aga anat ang binunyaga no kanami ton taho tiyanan
3: Oo. So, sa ginpatagayon nga hot pursuit operation, ita aton karaga kalibo PNP natagayon no, nga maaresto o dahil karaga suspect no, nga base kaina sa pila ka mga information ta sa aton nga kalibo PNP nga unagid no, sa impluensya kung makaililo karaga ilim nun. No, kaya naga,
1: so, parehong customer do biktima ag suspect?
3: Oo, customer. No, sa sambik,
1: pero bukod sa nat magkakilaga?
3: Kung dungan sa daga nagainom, magkainuman man santa?
1: Sangkalamisa malangman?
3: Oo, magkainuman. No, based sa investigation sa kalibo PNP.
1: Magkaibahan sa daga nag-inom?
3: While the victim and suspect were having a drinking session.
1: Nagbaes, nanumsumat, istorya.
3: Nanumsumat, siyot dila. Katotong judel ay di ka to kunado karagabaga circumstansya kay bangod niya una na sa impluensya kung makaililong ay imnon wag karoon nagkalindindihan hasta garatabo Roday karaga insidente katodong gadudel so gin pinukaw ta no kaina sa to kay kalibo PNP Roday karaga suspect no galing mahamuo ko na katugon kay based sa mga information ta kaina sa mga kalibo PNP nga grabe no kahilungon Roday karaga suspect nga gin aresto sa hot pursuit operation ita aton nga kalibo
1: Basi nga ni kon bumangon man do naghistorya kanana waon ka sa idon kon sino ra binuno ag paano nahabuno
3: Gaban-gaban gid katodong dudol, no? Kay doon doon mga impormasyon na ginpabot katon na ita aton kalaga kalibo PNP, no? Nga una gid, no? Sa implebensya kung makahililong ay limno,
1: sobrang kahilongon.
3: Oh. No, nagasininggit pa ni KBI, no? Bisan na sa ato kalaga kalibo PNP, bisan na ito kalaga makapulisan na katodong gadudol, sandig sa pagpabutsag itaton kalaga baga kapulisan nga nag-aresto, no?
1: Ay, sindo biktima gingdaga?
3: Sa provincial hospital.
1: Sa provincial hospital do biktima makaron.
3: Oo. Sa provincial hospital katodong Dudal no, Roday Craig biktima ita pagpamuno nga natabo do uda sa barangay kong Puok iya sa Banwa ita Kalibo. So ginahuwat talaga makaron no kay rong disposisyon ita pamilya may kantanan no sa tabo kalang insidente ita pagpamuno no nga rong biktima isa taga barangay Bakaw Zur no sa Banwa ita Kalibo. Samtang sa piyakamahin kahapon ginpalap nato no Roray Krang inistorya aswang sa barangay Patimal sa Banwa Karaita New Washington no particular sa gida claim ni Ronel Nicolas sangka vlogger slash tricycle driver katodong gadodel nga residente Karaita barangay Patimal sa Banwa Ita New Washington nagapadindugan gid si Ronel Nicolas katodong gadodel nga may una gid ano nga aswang aga aswang gid no rung dumumog kana mga alas 10 ita gabi ko nagtaliwan kaya gabi samtang imaw una sa suod ko anak ron nga unit sa housing no sa barangay Patima sa Banwa Karaita New Washington gin ko tara tagi kan imaw katong dali syempre ang banabi tungog na imaw no ang barko basi makon kung ginatupay ka or nagapanamgo ikaw nga may una kimo nga nagadumo kay manay kwan manay may una kita mana
1: di ba nakainom pa kuno imaw
3: ano negative uway mo
1: nag away mo kay inom.
3: Wala mo nagainom ra sunok kana mga
1: 20. Ah, wala ni mo nagainom-inom.
3: Wala ko ni mo nagainom-inom.
1: Itsang kiri.
3: Pero ito mo talang bisanan ng pamilya na gambagi matangawan mo nagtagay.
1: Aha.
3: Katodong Judel, no? Pero sa komento, Abi, ita aton yung mga netizens, no? Hagos nga kaabuan, no? Negative kita hagos tanan, no? Ro,
1: ay, vlogger ka, Abi? Mat sa mabudlay kapatihan?
3: O, ihambay ko gani. Nga,
1: basi naga-content, imaw?
3: Basi ba naman kung ginobra mo makunya content, katodong Dudel, no? Kaya siyempre nag-vlog-vlog ikaw. Iwa taman na, kabo man ako karaga mga content, okay. Pero dayo taman
1: na. Pag-istorya, biro anang panay sayon kung paano'y mahadumugan?
3: Opo, pero dayo taman na, matuod kita man na. Malas 8 man na, it gabi, kusang gabi, unay mo nagakuan, nagapungko sa guwa, kwa na kong unit, nag-Facebook-Facebook, katodong Dudel, kung sasiin pagka angan-angan, nakabati mo na, wak!
1: May nagatunog, wak-wak-wak-wak, kami mana, wak-wak.
3: Oh, wak-wak, kay gini, ano kita na na, kung ano rutunog, wak-wak-wak, kay kung makapatibi man ako karoon, ay nagasood man ako sa akong kwan, sa akong karanga kwarto, asa nasood, abi, no, kay pagsoodin mo sa anak ko kayo dito, hawas tanan, wamat division, abi, katodudel, ay una-untanan, no, sa gama na, suru anak ko nga katre, nga ginagugban.
1: Sino na kaibahan sa bagay?
3: Imaw isa ka.
1: Imaw ita, huwag mo tasawar, ha?
3: May anang iba-iba dati, buwag.
1: Huwag mo ito nga.
3: Huwagid, negative. Suro anang karang katri.
1: Susuluhanon.
3: Oh, suluhanon ni Mau, no? Suro anang katri karang ginagugban is pagapit di karon sa bintana nga ginasugid. Nga inay mo karugin haboy, no? Ita ginapatihan na nga aswang abi, katodong Dudel. So, hamba na, nagkatog naman na ako. Medyo nabatsagan ko man na nga may una kakon nga nag-uok, no? Katodong Dudel. Pero hindi ko man na makita. Doon di anak ron nga pag pahayag. Sige man na, sige das man ako nga sininggit, no? Nagapinangayo man ako kara itatabang hamba ni Ronel. Sige das man amon kara nga dumog kay Roy Krabang Altikpan man na nagkatumba man na ra. Pila ka ba gagawitan ka ra? Hay, makulay, paano mo makulay nga nagdumugan ka mo kay tuhog na ikaw, kay alas 8 ikaw sini mo nagtuhog, at alas 10, no, ikaw ginasugid ni mo, nga gindumog ikaw, ito ginapatihan ni mo ka nga aswang katodong Dudel. So, ambay ko ba si makulay ko nakadapilukan ikaw, o agagintupay, o karuman sa matyagin na nagapanamgo baga ikaw, katodong Dudel, ay hindi man ay nagatindog ito man ako, pag pagdumog man ako, nagatindog ito man ako, may mga ninapa naman ako nga mga alima ho, agi man naraita
1: anak ko nung kuko.
3: Oo, agit kuko. Eh, paano mo ako di mo nga mahambay nga kukot agi? Kay, huwag malikot nakita nga ni, no? Nga, nga, anong klasik elemento.
1: O anong klasing nila lang ro nagadumog ka na?
3: Nila lang. Kung ano rong klasik nga nila
1: kung nagadiwang rodila, may mga bangkil, no?
3: Oo, tama.
1: Nagapuga rong mata, may pakpak, agagrabe ro anang kamayos.
3: Oo, yan ba na? Ay, matyay, matyay, kwan ti mamana, matyay, gasuri taman mo sa kwan, matyay sa hangin taman mo. Pero patutang kong gitaman na, kayo nagapumiglas man ako, nagawala oras man ako kay ginapuko naman ako ay siyempre kwan mabahuman man ako ay maisog man ako nung kwan mabaskog man ako nga dungan din doon na karang hambay katodong yudal no? Aga sa sigidas ko man ang pagwagas hasta nahurikapan ko man roswits ita iwag kay dungong abisa sutra ita
1: bagay
3: so paghikap ko man ita an switch it iwag hapindot na nakatodong judel kay pagkwan at pertahan ay medyo madanlog man na hindi ko man na makwandulak na kung pertahan kay medyo madanlog man na medyo kwan baga may masamay kakaibag ita man so pag pindot ko man ita switch ay ranang iwag abi medyo hindi masyadong hayag katodong judel no parang dim light na malaimaw rana karo iwag sana karo sa ultra unit so pagkakita ko man na hay paghayag man na siyempre man na hadlock man na maroon kung hayag man na hay ito na malala ko rin magkwan ito na malala ko rin sa man na sa kwan na yun sa
1: ganit pagpindot na itiwag paghayag ay dinali-dali mo kung aswang hakwato na gibagaring to sa bintana.
3: Iwaban niya ba? Kung ako matamadag, wala man kita ginapangon na hawa man sa ginambay nga wakit talaga pati sa nakalaga statement katodol to dahil kay na, nakamuno abi imaw nga previously nakasupwar imaw no itry karang nervous katodol to dahil no
1: ro, nervous breakdown
3: o oh, parang nagka-nervous baga imaw so pasibang naman kung
1: inataki siya
3: ginkwan baga ginabot-abot
1: baga katodol to dahil inataki
3: no? Oo, oh, gaom na may una karo nga tao, so tindil sila na, nga hindi mo makagawa sa pinakamayor nga pertahan, humukso imo ito sa bintana, no? Nga, saan ang imahinasyon na taro, nga may unang tao?
1: May unang gadumog ka na, no? Nga saan ka elemento, makusog, nga hindi na makita, no?
3: Ay, naman, dahil ko nakasupari ka't mga...
1: Ag, pagsindi na tiwag, agdagagumpat to sa bintana, kasi hindi na ako nung mabuksan ng pertahan, eh.
3: Mm, ay, doon nga ni, no, kung maga, siyempre kung may mga nervyos.
1: Sino nakasugid niya may nervyos si Maura?
3: Yung mga mata mismo, nakamuno imo.
1: Kato?
3: Kahapon, no, nga may ana before nga nervyos, ag daming ko nag-okay naman tayo, gani ka to doon dahil ag makaroon naman, sa lahi ka nga experience siya, ay uman, no, nga nagbalik, no, nga ana ka na ng batsagan, nagliligil ka nga mga dinag-on, no, sandig sa anak ka nga pag istorya, kasi siyempre kung may nervyos tong tao, so ito man, no, hindi ka haus makatuo, kaya ang imam mismo gambay nga atog manok imaw no katodong judel siyempre abo karong mga something nga naga medyo nagakotik sa imo karong pinuino kasi makukuhang ka sa tuwog katodong judel kaya siyempre naagyan
1: ang nagapinuino ka pa sa imong content nagapinigapugaw ka pa napagaoy ka pa sa imong vlog no?
3: Oy, ambanay, manay. Ako malipin parte man. Adi man ako, ina man nag-a-star sa printero na dati. Iya man nag-a-star ron. May ana man man na nakita. Iya ron. Mga ni man ang nag-abuwag man na kami. Ay, permi man na kami nag-inaway. Kami ko may kwa gito. Parang may sabid-sabid kita ba man. Ruray ka na kwarto. Dati man man na. Ruray nag-a-star di ka. Ay, doon man, no? Ru... mga ginahambay ay bahala tama na rong mga taga-barangay Patima ako hindi tama na sila magpati basta ako mana naga ginahambay ko tama na nga may aswang tama na iya sa Patima kay sari-sari man na rong tao iya may mga taga-Hipakaw iya may mga taga-Rojas kaabo taro anak rong nga mga ginapabot na katodong gadyo dahil that's why gani nga ginahambay na ton yung adaton da ginagawa niya para papatihon aro aton kay mga igmangod katodong gadyo dahil sa rekrega statement na kung nasambi ka rin ginaaligar no biktima so may anak na mga lastro abi kasi siyempre tugaw na to nga ginaaligar na no nga ito mo ginhaboy sa may part ng bintana gumukso may apok-apok iba una ro anak ko nga ugo pero kung ano ito nga tag-awon ro anak ko nga ugo at lastro eh ro anak ko nga lastro nga
1: alimagin lang no sa alima tudlo
3: sa likod sa may abaga na nando rato ka nga mga resultato ito man nagkaluwasak nga
1: dilusi
3: no? Ito oo. Bintana katodong judel kay katunga abit bintana doon kita rong wasak no nga jealousy no matapos nga ito ginaligar na imaw no nga gin ahaboy ito ginasugid na kay imposible abi katodong judel kay hamba na that time may una pa nga nagainom no sa liwan mga more or less mga 10 meters siguro doon distansya 10 to 15 meters rung distansya halin sa anak ko nga unit no nga may nagainuman na so kung ginasugid na nga nagasinggit imaw kara itatabang hakatodong yun kaya imposible man ako nga hindi mabatian it mga nagainuman ito sa
1: pagbisan ko anang kaiping unit Batian sa
3: Kaiting, may tao man sa Kaiting, kaya imposible ma, kunya hindi gid mabatian ka todong dito, lambay ko eh.
1: Ang hindi gid maghuhuwaro kung anong nagkakatabo, mahambag pre, ano ron?
3: Ambay ko eh, tawagin ma ko, labi na batiit, imo mga kalapit iya, kay may dukot pa naman, may tao ang saunahan, ginambay mo, may nagainuman. Ay, tao rin man ay, basi kung batian, matama na siguran da, galing mo, matsawa, matanda ko ginpansin na, kay basi kung nga, umanda, ano, wataro nagkakatabo iya, eh, kaya imposible ma ko doon nga.
1: Okay.
3: Ginambay mo, nagadumugan ka muna sa suod, kaya itabalay, itray ka na gayon, at hindi kayo mapanuhan, no? Itray ka na mga kagapit, no? Sarasambi ka na lugar katodong Judel. So, nasayro na ta, itray ka na mga pumuyo ito nga ibang mga kagapit. Tag naguwaot imaw, nga nagadagagan, nga man, naging dumog ba na imaw, itray ka na aswang, no? Agdi ka to, inadtura yun, doon pila ka mga kagapit, sarasambi ka na gayon, at nakita, no? Roda ka na wasak, na ka na mga jealousy, itray ka na bintana katodong Judel, nga ito ginasugid, no? Kung nasambit ka na biktima. So right after man na pagkaaga ay nagpa-albularyo man ako, ay nag-advise man ako kundo albularyo nga hindi na ako mag-star una, hindi na ako magbalik, kaya may una man na nag-star tawo nga maito nga
1: ambay mat albularyo.
3: Ay, siyempre,
1: may tag lugar kuno sa bagay.
3: May tag lugar sa bagay. Ay, siyempre,
1: normal. Okay, dali yang katodong Rinald. Galingin ang ugo eh, no? Nga koro yung gabi eh, raya ay makaroon ay Biyernes, no? Kung Miyerkules, ha? Kung Miyerkules it gabi, eh, no? Mga around 8, tama?
3: 8 o'clock, imaw sa guway.
1: Oo, sa guway. Imaw, nagasuho cellphone, naga-Facebook, no? Nakabati imaw.
4: Wak!
1: Bukon it dutunog, hay.
4: What? You!
1: Ha? Wak-wak, ha? Bukot wat-wat, ha?
3: Namin kita, eh. Gina-kwan na kapon.
1: Hindi, imaw na, hali, oh.
4: Wak!
1: Ay basi mga tag mga pispis ron no nga nagagupad o una sa palibot mga tikling era no. Okay, ibutang tag ranting nga mauro duha nang habatian. Pagkatapos nang mabatian, tinuba ni Mao, sumugod ni Mao.
3: Oh, sumugod Mao kay amban
1: natin. Pagsugod na nagpahaw mo dahil ni Mao nga maggubog wa una na pagpansin na rito eh sipin nakapanarang ka utay Mao eh no.
3: Matuog ni Mao pauna no.
1: Pagpatay na tiwag, hadapilukan matay Mao gid bago imo kabatyag nga ginadumog imaw.
3: Ay alas sini mo nakakuan ginasugid ang
1: du so meaning hakatugan ti mao
3: nakatug ti mao
1: ang magabot ti alas 3 sa tagaga katug ti mao nakabatya gamatya ginadumog imaw
3: mga alas 10 katudog
1: alas 10 alas 10
3: alas 10 oh
1: it gabi nga rato matya nakabatya imaw nga may nagapuko ka na nagadumog no nga nagpanginpadlo si mao nagsukol hasta nga nagupasay sanda sa idagom nagkagatumba kuno to ang mga electric pan nagkagawasak to ang pila ka mga gamit. Ag sa pwersa na panginpadlos kung paano imaw makadayagan, makagawa. Hahuli ka pa na rupader. Okay. Airoan na nga durnab, madanlog, hindi na mabuksan.
3: Madanlog.
1: Ang hapindot na ruswits, pagpindot, binagaring din imaw sa guwa.
3: O, oh, paghahayago.
1: Ay, haron malanggali. Gusto mo magawa, di hinaboy ka lakaswang. Ha? Hinaboy ka lakaswang. Ay, gusto mo malang magawa? Oh, duda ko ga pananamgo tara agbasi ko inabot no? Kay imaw na. Kasi imaw man mismo nag-ako. Delikado tara no? Kasi driver imaw, mga nagan, abuton ta kami pasahiro kag ipanunong abdananay. May hasunggaban kamong demonyo tatapos yun.
3: Ano yung mga panaton ginakuan? Kasi yung mga comment ito nga nakakiraga ka na katrudel, may una no, nga mga negative comments no, against ka na, kapingit no, sa mga taga-barangay Patima no. Siguro ay sapat doon itarikraga barangay mas may galing siya magpangusisa kay katodong Jodel no sa raikrang person na kay mabudlay ba kasi siyempre nagabiyahi abin mo karakta tricycle eh ag basi baga kung sa raikrang experience yan ay nana
1: at akiyon ni Mao no hambaw na may kapre baga liko naruhan ang manubila kung sinay panunong abto ba kay uoy man mga sakay
3: kasi imo man nagahambag eh nagbalik naman naro ako ga derbyo so pisay raikrang nga pagkatabo nga ray kabudlay no katodong Jodel nga siyempre
1: anyo ro tricycle nga ginabiyahi
3: anda mata
1: Ana mat ah.
3: Anda o anda
1: ay pero delikado ta kun magmaura ba si aboton ta bay mo nagabiyahe abot tar pasahero.
3: Kasi kun
1: agmadisgrasya ro mga pasahero kun halimbawa nga makita na ta sa dagan na nang pananawon may kapring nagaharang kana nagaabang ag ipanununggo na taro sa gakyan ba ro tricycle.
3: Dayon taro mabudlay ka todong nga Jodel no. That's why nga ni.
1: Pero kilala man ni Maura nga vlogger.
3: Hey, gao pag-upag man siguro nga umpisa ka todong Jodel. Kay bisan nga ni ro mga kwanta ga ito.
1: nga hakangay imaw ra ni Mayor Joris ag ni Marxe. Hakangay imaw ni Mayor Joris ag ni Marxe. Ah, naga-content-content pagang. Ay kung mga sikat ka, kung ratong nagtaliwan nga Disyembre, dapat hakangay imaw ni Marxe ra ag ni Mayor Joris. Oh, kat datong ayuwa. Monetize uta si Kwan Small Blogger.
3: Ayaw man wala ko invite sa
1: kani Mayor Joris. Ayaw mo makilaga? Si Small Blogger wa makilaga? Oh, ay dayang ara makilaga ko taray makarang kagit dumo kita swang. Ngani ginaklaim tara na nga ina mismo sa pabahay may aswang. Pagpabungong na sa mediko pagkaaga hambat mediko ayaw man at balik si bagay ay may aswang una.
3: Kung matagin ang bagay sa may tagbagay bagaman ang kwan may nag-star man ang kwan ay ginpakutan naman uli hey ano makundi mo nga mambar sa mga nagkwan kimo nga basi kung ginaubara mo lang content wala nga pati kimo ay bahala manasanda. Kung hindi manasanda magpati basta raya turong
1: eh sinte mo makaroon yun eh kung hindi mo pagpaulion dito si Ruano.
3: Ay, ito mo sa rikmang hodestar, inaman sa
1: bahay. Ay, testingan, tabi, magaong kitang kita ito magubog.
3: Ay, hindi tang.
1: Gusto mo?
3: Hindi tang.
1: Aman.
3: Aman ba, doon sa patimay, may bagay matang.
1: Hindi, testingan naton. Kung minatood git, para may ibalita kita pagkaaga.
3: Ikaw ang...
1: Tagsabatan niya nga ito, kasi gampitan kita, hindi ka man, nervyoso ka man gali. Ha, tagratong aswang ato kapaganaka sa bubungan, hindi ka man magsunod kakon. Makaron, ginasampit ko ikaw. Madaya kita't mediko, madaya kita't siruano.
3: Ara gani, waraw. Hamba na kapon, sa mga nag-aambay manaroy, mga nag-apatay kakon, na may aswang iya, ay testingin niyo manang, na magtuog ka mo, na kamulang isaga sa inyo, agun sa iran niyo.
1: Ay, abo nga mga sirkumstansya nga ako ay nagakatugog nga isa gagang, waman?
3: Pamagali, sa tradisyon niya.
1: Ibang klase, tanganir ang ginakadlokan nga madumog kakon. At ang mga manugdumog nga nagabutdungog, tanganaw?
3: Wow.
1: Ha? Ah, katodong Rinald? Ang mga paborito ni Principal? Nga mga manugdumog?
3: Ang bas Principal nga, napalihay ko man ako.
1: Ha? Alilel?
3: Mambay mo, na-mentionar, tama na ako.
1: Pati, tama na ako. Ay, nakaaging ato imo, dumog nga na wada ng alima, di ba? Dumog nga ito imo. Ha? Di ba? Saksi ka? Nga dumog nga ito imo, nga ikaw ba nagdakar hospital na yon? Wa man na makita ka to kung sinong dumog ka na. Ay, kalitsi kita man na dayo. Kaya baka saan nyo yung manabalita, matpati tama na ako, isipan yon. Okay. Suro yun doon ang sugid. Agwaw tayo mo makon ki-star sa anang bagay.
3: Ito doon mag-star sa kwan sa anang manghod, no?
1: Hay, dahan ato, kwan. Midi ko pagid nga mga manugbanaw nga raw, manugdaga.
3: Ay, manay, karaman ako. Ah? Ay, ako naman ang panaming.
1: Ami anang panaming?
3: Oo.
1: Kwan kamaton, ho? Saga, kamatot, mga daywang kilong katumbay ang ikulintas. Ha? Ah? Tanawot tamato kung magdugumugan ka mo taswang kung di mo hayangan ka ron.
3: May nag-chat siya.
1: Ano ka no?
3: Ang ba na? Oo, padumug na. Ayaw ang padagok kay konsyal.
1: Sino ron? Ha? Ah, sino ron?
3: Ay, imura nga mga kwan siguro. Ay,
1: mga... pagpadumog man ay na. Ay, naila ta nga ako kung hidumugan ako.
3: Hindi lang hindi ko padagok kay konsyal. Kay bugo. Ayaw!
1: Si Agian mo ka na rin ikong pagihon. Okay. So nga ni, wow tayo mo ito magubog.
3: Wow ta.
1: Why mo plano nga pa basbasan sa mga mediko ipatuobroan ng rong bagay?
3: Hey, wa naman kay may amba na hindi ito mga mag-istar ito kay doon advice ka na.
1: Hambaga imaw ay kita rin kadagat mediko aton niya butang at pamungung rin ang bagay.
3: Hey.
1: Pamungungan ta. Hindi ah. Akong gusto mo, madaga ako para matanaw gid kung matod nga may tamawo, may maligno ina. Ikaw, Abe, nahadlo ka, nervyoso ka. Pag hinamang aswang, hinamang maligno, nahadlo ka ting. Kita mo sa bata niya to, nagsigampitan kita, doon gali dahil lang, di ka magsunod ka kon.
3: Paano nga hadlokan kita nga aswang-aswangon man kita nga?
1: Oy, pero hamat niya sa patima, di ka.
3: Ay,
1: magaong kita kay misis mo, magaong man ako kay misis. Ngayon kita mapamulya sa sanggabiigang.
3: Kabo-abo, unabi sa nung barangay mismo mag-try lang. Wala man kita pag kita.
1: Ay, hindi, para may balita. Ta, ho, hamuok man mato namong tuwog, ho.
3: Ay, hindi, pwede hamba na
1: diba?
3: Sambilog ang tao magkatuwog.
1: Hindi, daiwa nga ni kita.
3: Hindi, hindi, may kaibahan ka. Hindi, man magpakita, nahadlok, hindi pa na.
1: Kaya, ginatalis. Ay, kung magmauron niya rason, hamba nga lang king nahadlok, ka.
3: Hindi, ginatalis na rin maghamba. Nga, wag ka maturan doon ang ginasugid. Ginatalis na nga, itry ninyo.
1: Magkatuwog man na sa inyong bagay, nga kamugang.
3: Kamuya ya sa lang unit kan kamu saga.
1: Daiwa nga di kita.
3: Hindi na pwede.
1: Agot kun may magdumog hay may kapin ka magdugubugan.
3: Hindi ka nga ni kwan di ka di ka di ka di mo di mo papatag imo ron kay kahan ka.
1: Ah, ay matago nga klase taswang.
3: Ikaw wa ta kun isa ka. Hay ko di ka magubog ito. Ay luka mo kay mas kapre ka gagi. Ay ko tinulit ako. Masalo pag idalo ka ni masadilin di man.
1: Dila nang walang latay kung dila no at yabon ko na ko rahay paagyan. Ah, katotong Rinald?
3: Oo, okay. Hindi pa doon. Hindi
1: okay. So yun ang ending. Nagpamidiko imaw. Ang hindi mo pagpaulion. Ay, yung ending ngayon ay doon siya nakatira sa bahay ng kapatid niya.
3: Oo, oh, ito mo nag-ubog, no? Katotong Jutel.
1: First time ko nung natabo ka ng dinumog imo taswang?
3: Oo, first time ko no, first time. Pero dati ko no, unga pa mo, naka-experience mo sa baliti ko no, may...
1: Hadumog man imaw?
3: Huwag man maging dumog, basta may nakita mo, basta... Ang panay, basta pag may batian taman ako.
1: Ay, inasahan mo no? Halos gabi-gabi eh, babatian ko tag nagagupad ngayang pispis, oh.
3: Pispis, no?
1: Kat abo-abo nga rusanda ho nga nagaparid kita mo ron katunong Rinald.
3: Oh.
1: Ay kung magtunog ron eh wah! Wah! Wah! Mas kapin kung may pato kang ginatakaw sing kagapit. Wah! Wah! Wah! Wah! Kapin kung may pato rin kagapit. Ay mauro man doon wah! Wah! Hindi hitutubag sana ron wah! Wah! Tapiton ta si man, si Kwan si principal.
3: Oo.
1: Oh. Tatlo kita?
3: Oy, kamu lang.
1: Ha? Alin?
3: Kamu lang.
4: Kiyo!
1: Gausoy nga ni kita't balita, hindi ka? Ha?
3: Balita akong galing.
1: Kung hidumugan kami.
3: Balita mag-iapon doon.
1: Ah, okay, sige ha. Sige lang ha. Kung magmauro, tapuson talang restorya. Happy birthday, anay, kay Manager Michael Perez. Ha, sanay ta sa dumuganda. Dahil lang siguro ato kumbrao. Pagugbon ito. Manager Michael. Sarit sa dumog ra. Ang kung dumumog taray, wa tatyambong.
3: Ito ano man siguro?
1: Ha?
3: Ito ano?
1: Wa inosente ako sa mga maurong bagay ngayon katunong Rinald. Ayaw mo, ayaw pag iakusa, ruwi mong uubrahon, sa buwa taga-ubra.
3: Papatiyar, mga taga-tarawin ko.
1: Ha? Ayot. Doon nag-amisid nga ron? Ayot pa dakop. Kan-upa ko hadakpan.
3: Istorya eh, ang bago pa na
1: akong kirin. O, sige yun ah. Pag-awigon pa na ito, istorya, kawa matmahimo ka na kita. Hindi man galing kita makagubog dito sa anang unit.
3: Ay, abo pa ito, Juan. Abo pang batak na ginusin.
1: Hindi silhigon. Limpiyohan na na. Agaigto kita pag-ugbon.
3: Manina yung likod kita.
1: Padayat na kita't pumron. O kaya hindi kita magtugog-tugog?
3: Aywa, Ron. Dapat nagkakatugog at yung parang mapanamugo ka man.
1: Ah, okay. Sige ah. Duda ako ka rin. Sa istorya ka rin.
3: So talaga na natin, naroon ito matagrang report, no? Halin sa Tagaraga Primero Distrito, Ita Aton, nga probinsya, Ita Akan. Sa Japon, para sa Todo Birada, ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan.
2: Radyo Todo, live, report, ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
1: Abogin niya sa gamat ha, kay Katodong Reynald Banjola. May gina-request anay nga rakaton niya panawagan o ginapanawagan kung sino man do tricycle nga hasakyan ko akon nga tiya ay ruan ang folder importante mga importante ron nga dokumento hindi mo ron mapuslan no paki hatod lang ito sa New Buswang Elementary School or paki hatod iya sa Radyo Todo no paki hatod iya sa Radyo Todo ayro nagapanag-iya karon si Mrs. Vivian Bantigi Kulas, no? Ita New Buswang Kalibo, no? So kung iya ka malang man sa Kalibo, nagalibot-libot, ag iya ka nagabiyahe, ay tiya ko ron, ay balikan lang iya kay Idol, ay ako lang rumanawagan. Kung hibalik mo ro yung folder nga may mga purmas, nga sugod, nga haiwan sa tricycle, halin sa may RC paagto sa Mercury Drugstore, no? Atubang it Grand Gaisano Mall nga Mercury, no? Hindi mo mapuslan doon, pare koy. Ay akon doon nga tiya, ay pakibalik lang iya sa broadcast center, no? Imo kuno galing matao kimot pang gasolina, no? Sa imong paghatod iya sa broadcast center, kuro yun nga ron yung importante nga folder nga may mga pormas, may sugod nga mga importante nga mga dokumento nga haaywan sa tricycle, halin sa RC nagsakay imaw, paagto sa Mercury Drugstore sa Atubang It Grand Gaisano Mall. So kung sino man, ha, ro, ging sakyan, ag una ro folder, pakihatod lang, pakibalik iya sa Radyo Todo.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:53. Ang sa aton niya pagbalik banwa, ro aton niya pakikipag-angot, kay naman siya Vice Mayor Mariel Cielo Kuching Sindon, ro ana nga pagkundina, ag ro ana nga pagpapursigi sa aton nga otoridad, nga padayon man gid rong investigasyon, ha? Investigahan gid ro ang natabo nga pagpamaril kung nagtaliwan nga Mayo 19 aga-aga sa panimagay ni SB Member Jerome Vega. Alas 6:53 sa gruray ng oras, ginahatod kato ni Tabimig, the best. Bigaling Bimig. Magabalik programang Todo Berrada pagkatapos kinja magara.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada.

Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
6: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: D3 Bio!
11: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
10: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
10: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat patatak na vara.
15: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
16: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
17: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na umubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
16: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
17: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
15: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
18: Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
19: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililima. Wag sa gapon, padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
18: Todo Berrada. Berrada.
19: Antes ro report ni Katodong Kerber Vicencio, may kaangtanan sa pinaka-latest medical bulletin ha kung atong biktima ita pagpamuno nga natabo sa Sangkabar, ina sa may area ita Puok Lambingan, Kabii, no? Ay ro biktima ina makaroon sa may provincial hospital. So standby ha, mga katudo, no? Ag standby man sa aton yung mga vendors, ag sa Rotaplex, ha? Aga kama naman sa request nga ra, no? It mga fisher, mga taga-Puok, Fisher Folk and Rescue Ranger Association kay Mayor Joris Bautista Sucro. Kasi kabuhay-buhay utanan dang ginapinangayo ra eh. Kabuhay-buhay utang ginaparisolbar ag may award kanda ag ma-develop, no? Kasi rumunisipyo man ko no ma-develop ka ra eh. Kurayang dugong kaan it mga baruto agbugutangan ko andang mga panagat para magiging safety man, no? Kasi agos libon yun ita siwol eh, no? Kaya nagapangayo sanda itong kaan durayang mga mangingisda, no? Ita puok nagsugat yung mansanda tuman kay Mayor Juris sa mga katudo ag may kopya nga ni kita sugat iyang ginabuitan. Pamatian anay nato do aton niya pakikipag-angot kay Vice Mayor Mariel Cielo Kutsing Sindon itnuman siya. Sana nga pagkundina ha, sa rayang natabo nga pagpamaril. Sa bagay ni SB Member Jerome Vega, kung bagaro target imaugidman, or base may umugagiga nga nagmaoy, or base may inaway sa guwa nga rosambilog sa mga imbulbado dumiagan, pasugod sa bagay ni SB Jerome, ag ginagas itsospek ag binaril, ag komaripas dayon, or tama ro ginahambay ni SB Jerome Biga nga base kaparte ita nang trabaho aga dati abi imaura nga media man man eh ha dati mang komentarista reporter manager no itsang ka istasyon iya sa Banwa ita Kalibo ay base kon tag mga previous patabaya nga mga akig or mga dati pat nga mga aligot-got hay matsa mahambay naton nga nabuhi or napukaw. Okay, so haraharo head ita sanggo ni ang bayan nagapaabot ita pagkondina pagkondim saraya karang natabo mga katudo. Pamatian naton sino man siya.

0: Good morning, Katuntanan. Good morning, Kasimanwa. Yeah, Kasimanwang Numansyahanon. Good morning, Saklan.
1: Vice, ano ang imo nga mapaabot, mapahayag about sini natabo sa kinaligar striping sa Panimalay tong Espen and Berge ng Gaga?
0: Bilang head of office, it kakulig naman sa Sangguniang Bayan, Vice Mayor at Numansya, ay hinakundin naman ang kundo nagkatabo ng violence. Siyempre, maskin sino, maskin elected man o ordinaryo yung kasitisen, waman kita na ila nga may matabong magain sa atong mga panimagay din do. Atong panimagay supposed to be our safe place.
1: Mm-hmm. Okay. May mga persons of interest na kamo or sa ano, sa, may nabala kamo kontra din siya?
0: Usually, ibig sa politics ay sari-sari ron man.
1: Mm-hmm.
0: Aside from that, may other line of work kita. Mm-hmm. May aton man sa sari-sarili na itong personal life. So, hindi na itong pangunahan investigasyon. So, I have full trust on our PNP naman siya, na obraho na datanan, na investigasyon, thorough investigation regarding this matter.
1: Pero why man siya kahambal sa inyo kung may mga threat abis sa iya?
0: Wala man, gid kami ka istorya. Basta within the sanggunian, last-start ko ron as presiding officer. Kung
1: trabaho
0: ano ang amon nga, gina-tackle nga agenda. We stick to that. And we as much as possible ay ina-follow naman parliamentary procedure. If may andang mga privileged speeches yun ina-schedule man doon at may proper nga oras at timing para karuyon. So as of now, as of recent session naman ay tayo yun mataamang session dahil do success isang ka session ay such as it's ang presiding officer ay mapatayo yun do sang ka session nga matawhay ag kung may mga sangkiling argument o ano it is in terms of legislation wa it outside beyond the legislation.
2: Okay. Vice, after itatabo nga stopping incident sa nga bagay no ni SB Jerome that time ano ro na kanyo vice na pinsan bilang vice mayor naton kasi riba nang expect na i-condemn naton do yon and then possible ng istoryahan patong yung kaibahan niya kulig sa Sangguniang Bayan.
0: Ay, maskin sa Sangguniang Bukon, maskin sinong tao, ginakundin na natin doon mga karahasan niya sa tatapo. Dahil maskin ikaw, waka man ila, matabo rin sa inyong pamilya, di ba? Maskin sa ordinaryo nga citizen, atong pumuguyo ay waman kita na ila nga katabo sa andang panimagay doon nga ron.
3: So, una ro, inyong suporta it legislative nga ipos gidro investigation.
0: Yes, so... Masayrang man nato nun dahil sayod man it mga pulis ko anong naobra.
1: Mm-hmm.
0: Andang trabaho ron, andang kintunan doon. So, gina-refer natong doon nga ron nga mga findings kandat aron dahil andat aron nga ano manera? Andat aron nga
1: trabaho
0: at the same time, expertise.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. So, may possible ka advice nga ipagawa kita ng statement sa part itaton niya Sangguniang Bayan ita naman siya.
0: We will just wait for the result it aton nga PNP naman siya. Wa man kita naila pangunahan atong PNP. We have full trust on them and so that at least do atong tao mapumuguyo iyahay. Hindi man baga magkabaga katusto nga makaraga katabo. Hindi man dong pabayan it atong PNP nga maliw nga dayang sitwasyon nga what findings, what final nga findings para sa katawhayan man ni aton nga kaibahan sa Sanggunian at as well as atong mga pumuyo.
3: So, maging kampante ang maging mahinahon niyang mga pumuyo, no, ay under control man do sitwasyon?
0: Maskin kampante o matawhay do sitwasyon, we should be also be vigilant regardless of kung ano ro kakatabo dahil o man kita kasayon sa atong adlaw-adlaw kung ano ro atong mahatubang kada adlaw. So, mas mayad nga, maskin kampante, maskin makapiniinom kita at matawhay, we should be vigilant to sa mga palibot na ito.
4: After the incident, Vice, wag kayo muna ka-coordinator aton nga naman siya police.
0: Wa pa man ako istorya kanda dahil wa ko naila intrahan doon ng investigasyon. It should be fair kung ano ro andang findings regarding that matter dahil iya mata kami sa legislative eh. Wa pa man kami man ka istorya ni SB Jerome, Lunes session namon, if you want,
1: yes.
0: Pwede man kamo kabisita to assess or to
1: observe
0: our session.
1: Mm-hmm.

0: Ano nung pagkatanda, Bais, ay ikaw sa bilog sa bata, no, nga, official it, numan siya. First time lang nga natabo, nga may isang ka-SB member, pa na magiging strapping ra bagay?
1: Sa, within sa start it akong term, hasta maparaya, uwa. Pero beyond that, nga, during siguro bata, bata
0: Lasi,
1: ako,
0: bata.
1: Uwa tao kasayon sa kakatabo, syempre, di ta kasabat about that. Pero within the years nga naging elected official ako, hey, so far, wa matakot ha.
0: Sa inyong pag-ililiba iya sa Sanggunian Bayan ni SB Jerome, wagin it may ha-istorya o habatian ka nga sa may something threat sa anang kabuhi?
1: As I say, kapag susunod kami sa Sion Hall, we tackle only based on the agenda. Wa na to nasama to proper parliamentary procedure. Kung mag-istorya lang, beyond, pagtapos ang session. Usually, abi pagtapos session, kapamiti-meeting matasanda. So, diri-diretso mata. Purely, kung ano akong iyang trabaho, doon mataamon.
2: Bilang po na regular presiding officer, Vice, ano, katatawag na abi, during the deliberation, yung mga heated arguments na between the members of the Sanggunian Bayan.
1: As presiding officer, I make sure nga every time nga either my arguments, it will be related to legislative matter. And if beyond that, it should be controlled. At hindi dapat doon nga itackle within the session. If they want to, if it's personal, it should be outside the session hall.
3: Yes, ma'am. May idea ikaw nga bago na taburo niyo on height, kumigil pablater imaw nga saan pa official man. It mo nisidyo.
1: Wa tao ka ano ka kung maging pablater imaw dahil it's beyond our office. Ano eh.
4: Nagambaw imo ma'am nga according nga sa among interview hugot kita na nang gina
3: politika
4: mahambal nga daw 80-90% is may kantanan sa politika kuno ro tabo ano ma'am. Comment ka ano?
1: Ana tarong nga komentaryo. Hindi kita pwede nga mag-commentar sa anong komentaryo. Let's just wait for the result of RPNP naman siya. Kapag mag-ambay abi kita, it's ang kabagay nga what sa investigasyon, hey, gataw pathaka-haka sa tao. So, let's just wait sa atong PNP. Daw respeto natin sa PNP kung ano andang findings.
4: Pero let us claim, ma'am, no, nga, yes, sa Sanggunian Bayan ito man siya, before the staffing incident, wait, may natabo yan, ma'am, nga, argument discussion sa last session, ma'am.
1: Sa last session, uwa, ma'am. Tayo yun mataamang session. Ay, kuman ako na ila nga magsangag sa akong session, sa, during the session. Dahil kapag magsangag rin ka ron, inamat ang sangag ron nga in terms of
0: investigation,
1: normal ya taron. Maskin sa national, di ba? Normal taron. Pero, as presiding officer, hay, ginatinguha gid nga kung pwede either ma-istoryahan, kung kinangat resource person, we will request. Basta, ma-push ro natin nga tayo yun atong session.
4: Kamusta ma'am si SB Jerome ma'am sa Sanggunian Bayan sa anang maginapakita ng performance ma'am bilang presiding officer?
1: Bilang presiding officer, sambilog imaw ron siyempre sa Batikan yun nga SB. Sambilog man imaw ron sa ga-follow gin sa proper parliamentary procedure siyempre due to his experience. So, ga-studio gid imaw sa anang ginabasa sa among mga agenda. So, he's doing his job as Sanggunian Bayan member as one of the longest, one of the pioneer na Sanggunian Bayan member.
0: So, what manigot mahambay sa anong performance?
1: Oo.
0: Kasi mas ahente mo kay Moron eh.
1: Oo. At least ay ginaalalayan naman di iba na nangakaibahan niya. Bago, agro iba nga medyo need it assistance in terms of procedure sa amon sa Sanggunian Bayan.
5: Okay. Nice. Last day, abiyan mo kong mensahe sa tanang yung manong
0: siya. Pumuluyo.
5: Sa pumuluyo. Sa naman siya. About sa nagtabo ngayon, nagdaw nakibot, abi, ano naman siya noon for this matter?
1: Sa pumuluyo naman siya, ay, side man natin nga, bukwa man kita na ila kang gakatabo ya sa ating bano. Let's just pray for the family of SB Jerome and SB Jerome nga magiging matawahay mandaan ng sitwasyon. At the same time, let's just pray for naman siya nga magkasugot yung baga at mag-istoryahan kung if ever nga may mga problem dahil wa magain or maduga kung istoryahan it mayad. Tapos, with regards sa investigation, hay, kabay pa nga ma-istudyo at husto at mapagawa kung ano ro, minatong katabo, agon matawaan man it katawhay piniino atong pumuguyo.
3: Thank you, ma'am.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, so there you are. Ato ha, kung tawa naton it pag-analisar, natural sa sangguni ang bayan, may una gitun nga debate. Hindi man away, ha? Hindi man boxing. Kasi si Vice Mayor Cielo, Wanaila, nga may paggabag sa parliamentary procedure, gusto na naro direksyon ginasunod. White chismis nga nagakatabo. Kaparehas baga ko iba. Ha? Wa man naton ginahambaga, wa man naton ginahambaga mga katudo. No? So, oras baga ay nauubos. Ha? Halimbawa, bago mag-umpisa rosisyon, may 15 minutes nga waiting time for other to come. May 15 minutes nga timpla kape at serve snack. Oh, 30 minutes sa main agenda. Oh. 1 hour person story and chismis. Oh. Total of 2 hours or a 30 minutes alimbawa abimana nga na duduga or sang oras kid. Ay gusto tanibay sa direkta tayagi. Diretso tayagi ha. Pero ano ro agenda do indo istoryahan. Well, kung nanong iba pa nga magsugumbatan or may mga kompetisyon, no? Kasi abo ay narubata, abo man do mga bitira, no? Like SB member Jerome Vega, no? Wamat mahambay si Vice Mayor Racielo, eh. Kasi sambilog man na imora sa mga bitira, no? Aga kung sa katon pa masunuring bata, nagapalog ita man na imora sa internal rules, sa parliamentary procedure, ha? Si SB Jerome, masyado tama na imora. Kuan, stricto ag maidid. No, pag-abot sa parliamentary procedure or sa internal rules, no, sa ginatawag nga pluita session. Pamanay mo't nakaaway kasi wa tamana na ako napasugteron nga ubrahong kwan binyo it pag-ilinaway pagsugumbatan do a session hall, no. Aga manami man manaruan ang performance pero gin pangutana namo na base ko may nakabati ba nga may threat sa ana nga kabuhi. May mga nagapamagag ka na, may mga harassment. Ay, waman ko no eh. Waman ko noon na ron nga, abi, ay ahutik o haistorya, no? Mga katudo, no, sa sangguni ang bayan, uway. Ha? So, ngani, according kay Vice Mayor Cielo, let the PNP nga mag-investiga at magpagawa it minatood-tood ng investigation. Pero, akon karang hinyoon si katudong Rolly Boy, sa investigador or sa chief of police, kung pwede kita makapangayo it investigation report. Ha? Ro, narrative baga, it incidente, para ipresentar naton, ha? Kung nagasungka sa statement ni SB Jerome, ag sa investigation it police. Ay, may mga nagagawa abi. Base man na may nag-inaway, o, ag binaril man ako kaaway, ito tatumama sa bagay ni SB Jerome, maghabang danlat ah. Naungkat lataro istorya di un amor ka to. Or base may dumagagan dito sa sugod. Ha? May nagpabulig. Ito dumagagan. Nagasta habaril dumagay ni SB Jerome. Kung baga daw, nadamay lang.
6: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ha? Or base ruan ng bisita, may nakaaway. Raya baga nga mga angulo, ay dapat padayman. Hindi sa isang angulo lang ng pamulitika, no? Tanan niya bagay. Ha? Tanan niya bagay, anong malay mo, may dumagan ta rito. May maoy ta rito nagpinaarak ita baril, ay ratong motor ko nung ato. Sambilog malagro karga, sambilog malagro nakita sa CCTV nga naghalin nina sa area ni SB Jerome. Oh. Ay dato, padayin man to, invite to, i-question and answer to, para masairan kung may anang ginghimo nga kalokohan. Nagpinagupok imaw, ipaparapin dito para masairan.
6: May punto ang bawat komentaryo.
0: So itugyan ta sa PNP, no? Agaro aton hay gusto ko nga makapangayo kita ita investigation report kung pwede ko nga makapangayo kita, no? Agro resulta it mga ebidensya
7: saan naman nga report itasuko or scene of the crime operatives, no, kon nakuha nyo nanda na finalize yun do anda nga ginghimo man nga investigasyon. Kasi Rosoko part yung right mga evidence gathering, aeropolis na kararo may role nga mag-file it kaso kung may una gin man nga person of interest yun.
6: May punto ang bawat komentaryo.
7: Si Mayor kahapon, ginatinguha kung tanaman o galing ay may gingagtunan ni Maong Namatya. Naghugat-hugat mata kami, no? Mga 45 minutes o 1 hour. O galing ay nagtimbre nga mahapon-hapunan patay mo nga makabalik, no? Pero dipindi, ah, no? Kung may schedule mata naton nga maagtunan dito ag ma-interview ay masako Rolinyad at alkalde ay agtunan ta. Ah, para buwan man imaw itreaksyon sa rayang natabo, no? Kasi bilang ama itabanwa, naturalmente, dapat una ro intervensyon sa rayang nagkakatabo sa mga bagay-bagay nga mga katudo nga may mga magait ginhawa ro na nga basta gatang mamaril ang mga katudo or basta gatang magpinagupok itmaril kasi rubalang ron eh, to whom it may concern doon, di ba?
6: May punto ang bawat komentaryo.
7: Alas 7.25 agrorayang oras ginhatod katon itabimig be the best, bigaling bimig. Si Katodong Kerber Vicencio, i-check naton, Katodong Dingdong, si Katodong Rolly, si Kuan, sige, Kuan lang Kirby, Rolly Boy, antes kita mag-commercial break, aton lang, Kuan, diretsuhon lang agi, aron mga report, no? Kirby lang, ag si Rolly, ay Rolly malang, ano malang roan naman niya balita, no? Paki-check lang, ay may 5 minutes pa kita, dong, si Katodong Kirby, ro, medical update yang itay ang biktima, no? Ita pagpamuno sa Puok kahap kabi-i.
6: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
7: No, paki-check lang Rolinyada. Okay, naka-standby si Katodong Kerber Vicencio.
6: Radyo Todo Live. Report, report.
7: Direkta sa May Provincial Hospital. Kamusta ro medical bulletin? Patrol, please come in.
8: Katodong Judal, padayon niya ginabuong no, sa atong karanga provincial hospital. Raya karanga biktima ita pagpamuno. 22 anyos nga residente ita Bacausur sa Banwa ita Kalibo. Samtang na raya karanga suspect matay sa 36 anyos nga residente barangay Andagaw. No, batapos ka ni Imora, Katodong Judal, no, mag-angkon ita multiple stab wounds no, sa anak karanga natabo karanga incidente, karanga stabbing incident. Ay raya karanga biktima ay gin respondan ito MDR ni Mubanwat Kalibo agin na daga sa aton karon nga Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital. So kay na ginabubantayan na to dor ana karon nga miyembro ito pamilya kaso agin kitat na abutan sa agwa karon katong nga Judel daw no? Pero do ana karon nga stab wound sa multiple no roging nga pabutsag kato pero hindi pa mahambal kung pilar total no nga tama ita pagpamuno sa raya karon nga biktima aga kamanaman no rana karon nga sitwasyon no kay ito pati mao asa makaron sa aton karon nga emergency room no ita Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital kara katrong Judel kay kumatandaan natabo raya karang biktima adan dia karang natabo nga insidente mga alas 9 pang oras sa gabi ikat nakabaton do aton karang Kalibo PNP no ita tawag no nga may natabo nga ni karon nga pag pamuno nga ni kara katrong Judel oda karon sa nasambitan karang area sa may barangay Puok no sa Banwa kara ita Kalibo no ag sa pag-imbestiga nagagawa sa panaysayon ita witness nga nagawa nga roraya karang biktima ag suspect kay bukom man it magkakilaga ag nauna rong suspect ag rana karang
7: isang kalamisa malang sanda sang kailimnan malang man sanda
8: pero bukom sanda ita magkakilaga kita kara katarong Jidel no so no sa aton karang information bukom man sanda tag magkakilaga no ag naunat abi sa ilimnan daya karanga suspect nga gana karon nga barkada na kara katong nga Judel ag karanga ni nga nag kumbaga nagiliping no, no sa ilimnan nga ni no katong Judel na sa may Puok ag si hindi masayuran nga ni karanga ano pa no ay gulpi nga mang gumabot siya oraya karanga suspect agin puno ro biktima nga tinamaan nga ni sa sersari karanga party itada karon nga gawas no so gagi nga nadakpan man daya karang suspect aguna pa makaron nakadetain no sa aton karon nga provincial sa aton karang may Kalibo PNP no karang katrong Judel ang na-recover man daya karon nga nasapitan karang siyaw so ginatinguha ginaton no nga maabuo naton dong side itraya karang biktima na karang panaysayo no aga kung hingabot naton da anak karang pamilya no sa pila ka mga information nga igahatat ng Dakara Katarong Judel no, aga siyempre clarification, no, kami una karang clarification sa natabo karon nga insidente ita pag pumuno kon ayan base kilaga na ginmanda o kon may dati sa karang alitan o kon nagbanggi anay daya karang biktima ug suspect anay kato, no, nga ni nga natabo raya karon nga insidente kara ita pag pamuno katulong
7: okay.
8: Samtang no kaging nga follow up naton dia karang nga unga karang kapon katorog jud dahil kato kinaton na panuan no kumbaga
7: pero bug bantay ang ay base nagapuo pag at mata ginagaoy ang ruunga no kasi lima o anong dagon gaoy tanay tigayon
8: hay
7: bug bantay ang ay base makaron bumalik o kaya hinaga no or base nakabati yung duha ng pamilya aging ingaan yung dunga nga hindi magpinanaw
8: ay base ron hay din do aton karang nga nabuong information man nga possible no katulong Judel
7: raya di karon sa laboratory nga may hugis puso di karon ka pangutana base makabuhol ka ita detalye no para magtunan mo lang to sa andang bagay kunano ro makita mong sitwasyon ito base makabulig kita
8: Roger katulong Judel din aton karang nga iya naman no kung tagasiin daya karang nga biktima so ipalo up lang gidaton da aga iwi panaw tarawon ko sa may area kan detalye
7: sige
8: mabini. So din ang mga method nga report magalis sa itong karang area of responsibility sa gapang paraman sa Todo Birada. Ako sa Katoro Curve, Revisensyon na Radyo Todo, kaibigan.
6: Radyo Todo, live report!
7: Sa bukid niya sa Yamat, ha, kay Katodong Kirby Revisensyon ay abaw. Raw update sa kaso nga ra ita pagpamaril sa investigasyon ita numan sa PNP pahinagahan talang, no? With the Katodong Rolly Boy Herrera. Hinaga lang pang, ha? Ay alang-alang na oras na ito.

0: kitat oras banwa sa aton karanga paga ililimaw. Talagang umiinit at nagpapainit si Tito Ted. Nagapasala imaw. Ay, Maria Kagosip. Panganin naton masayre. Kung nagpangamusta malang imaw, nagwarang-warang. Masi mabalik mata imaw sa segundo distrito. Ay. Anong masasabi mo, Sir Matt? May alam ka ba? Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes. Naging kapartner technical, ang idol ng bayan, ang kalok-alike ni Dingdong Dantes, iya sa Radyo Todo. Happy Fiesta, Barangay Naili, Ibahay, ha? Agraya mado inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, idol Judel Rintillo Pulam. Abog niya, salamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 66, Versikulo 18-20. Masaray ginahambay ni Matwakano eh. Kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya sana ako pakikinggan. Ngunit tunay na pinakinggan ako ng Diyos at ang dalangin ko ay kanyang sinagot. Purihin ang Diyos na hindi tumanggi sa aking panalangin at hindi nagkait ng kanyang tapat na pag-ibig sa akin. Amen. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw banwa, it biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: Maliwalas ang panahon, temprano panagbutlak rungadlaw. Mainit mahidaito nagmahilwayon ng agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag ak manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Ay dong aklan nakadukot sa Boracay. Magto ka sa Metro Manila, wa man hagos na kakilagat aklan. Boracay ta ng kilaga, nga di dapat dukot pirmirong Boracay sa aklan. Siyempre, 16 nga barangay, itkabisirang Banwa, itkalibo. Baro acting mayor makaroon si Vice Mayor Philip Piero Kimpo. Matsa nagapahuway-huway si Mayor Jory Socro, get well soon. Mayor Jory Socro na sa Metro Manila. Mayong aga panay bilog ang Western Visayas. Ag sa mga nakagising na naman, nakabukat dong mata, nagbugtaw pa. Samtang dong iba, wagon. Wagon ka bangon, nagwagon ka ginhawa pa. Dapat ya nga magpasagamat kita tanan sa Dios nga nakabugtaw. Magandang gising Pilipinas. Nagapangalagad na programang adlaw kitang Biyernes 22 sa bugan it Mayo. Siyam nga adlaw na lang. Hunyo na. Mangin ka partner sa technical side, Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano, katuwang sa pagadulit mainit, nagabaga, nagaasupang ang mga balita sa Gua ag Sugod it Provincia. Hasta kita las 9:30.
1: Todo komentaryo. Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Ray.
0: Jet Reyes po lamang, as usual, bukas amun nga linya 268-4456. Nagabaton banwa kung may question ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kunuha kamot pantel ko, una ka mo sa mga punta't bukid. Mga yung asityo, baryo. Basta importante kang may cellphone, signal, load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyalit gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng parawagan. Ipadagay nyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Ang sundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resma na. Radyo walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: Pulpak nga pulpak kita Dingdong makaroon nga adlaw. Pero unahon tanay panyempo update na kurayang weather disturbance. Tatlong ka mga LPA arong nga ginexpektar nga masugod banwa sa par. Base mangin bagyo. Agkon mangin bagyo. Mabaskog nga mga bagyo ra suno sa pag-asa. May low pressure area. Ginabana-bana suno sa data at pag-asa sa distansyang 940 kilometros este. It's Southern Mindanao. Samtang mainit nga hangin, hali sa dagat Pasipiko nag-apekto sa Luzon ng Visayas. Bangod kung trap it LPA or extension it low pressure area, maugadon panyimpo sa Caraga, ag Davao region, samtang sa Metro Manila, nabilin nga Luzon ag Visayas, may magakagakaman nga pagwanugan, may kaibahan pang pagdugdugdug. Bangod kong Esterlis, ag sa nabilin nga Mindanao, may magakagakaman nga ugan, epektot localized thunderstorm. Ag posible, romaga pagbaha, ag landslide. Ay nagabubo ko naman itong kasarangan, hasta mabaskog nga buho si ugan, especially sa Caraga, ag Davao region. Samtang dong hangin nagbaybayon sa bilog nga Pilipinas, mahina pagihapon, hasta kasarangan, ag dong temperatura sa kainit guman sa Metro Manila gabot sa 35.8 degrees Celsius ro maximum nga temperatura. Samtang yakaton sa Aklan, kapingiriya sa kabisirang Banuat Kilibo, abong building, abong konkreto, abong sagaming, nga nagahigop it init, mainit man, nagaabot sa 33 degrees Celsius, dong temperatura, samtang hinunang gabi eh, magamig-amig sang kiri, 25 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.43, ruhaton nga temperatura, 27 degrees Celsius na. Maso silak-silak na. Ro hangin nagahuyop pa este 6 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot 16 kilometros kada oras air quality okay pa man hindi pa man polluted alas 8 alas 9 alas 10 asa alas 12 maso silak-silak ato nga panyempo pero pag abot ala una alas 2 asa alas 3 posible rong pagbuboy tugan sa Banwa it Kalibo. What bagyo, pero may LPA Banwa magayo-gayo pagidman sa may part it Mindanao.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita Banwa lokal. Matsa asod-asod makaroon sunod-sunod rong pagbisita sa Akan. Nagapabatsyag ha? Nagapabatsyag si dating Congressman Tedarisco sa unang distrito. Ay sa 26, may medical mission. May medical mission nga matabo. Si Oswag Ilonggo, Representative Jojo Ang, kaibahan si dating Kong Tedarisco. 26 dingdong. Tapos 27, maanak, arong daywa sa bunyag kung apo, ni Matias Matwakan, nga ko nagtaliwan nga adlaw, nag-hug without kisses, dating Congressman Ted, aga retired lieutenant, Matias Matwakan, nag-28, sa Altabasan da ko no. Ha? Ito sa kay Mayor Bulldog Ripoll. Grabe ba?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agara, sige ko norong ayudang mag-aabot sa 1st District, pinagi sa Oswag Ilonggo, pinagi man kay dating Congressman Ted Harisco. Inagapabatsyag na gina. Congressman Jess Marquez, ano man doaton kong matsamay ayuda mang manugabot alin sa 1st District. Pinagi sa OBC naman ni kong Jess Marquez, ita 1st District.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang may ginapadang mensahe ka ton halin sa kampo ni Ted Harisco aga ang kuna ano gid bagarong madagom nga rason dingdong hamanit daw paghinga bot gid ni Congressman Jojo Ang sa mga Marquez ay matindi gid ano gid na tabo agdaya nga pagpahayong kampo ni Jojo Ang, taliwas man sa nangin pahayag katon ni former Aklan congressman, governor, aga 1st District Representative Carlito Samson Marquez. Taliwas man wa. Iba't arong version kong congressman. Harat arong minatood nga rason mana. Hamat akig nga akig kakon. Kapingid kakon. Si Jojo Ang. Te, karon galing. Sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, Banwa, si dating Vice Governor, SP Member Reynaldo Boykimpo, nagpadagat mensahe kahapon katon. Pero mensahe ni former Vice Governor Reynaldo Boykimpo. Hey, about sa tulay. E kundi kahapon, interview ta si Nabas Mayor James Olanoy. Anang hambay ni SP Boy. Doon Boracay Bridge ko no, is only 1.2 kilometers. From Katiklan to Manok-Manok. Doon ito kaumpisa sa Nabas High Access Road. From airport to Katiklan. Rino Hambag Matani, SP Boy. As Mayor Solanoy, if there is an SB Navas resolution endorsing Boracay Bridge. Speaking kong endorsement, ginaboy tantarong kopya it resolution 2018-247. Ngayong titulo, SP Boy, hara, resolution expressing support in favor of San Miguel Holdings Corporation of the unsolicited offer to the government to build a bridge connecting Katiklan to Boracay Island. So ginhambay rin kara Katiklan Mayor James. Hindi union, ha? Sa inyong endorsement ay Katiklan to Boracay eh. Pero suno kono kaya Don Ramon ang haymat sa hindi ta Katiklan. Yata kuno sa Union Navas lang. Ag may previous pagin nga resolution actually dong SB Navas 2017-55 datong ato 2018 daya 2017 requesting Mr. Ramon Ang President COO San Miguel Corporation through Leandro Nocom / Lydia Ragasa to build a seaport at Rizal Navasaklan. So prior gali ko endorsement or expression of support sa proposed Boracay Bridge. May previous kaling request. Agmat sa granted na yata rin request nga at Navas nga magpatindog it seaport una sa Rizal sa Banwa it Navas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM
0: Rancho. Sa pihak kabarte ay salamat na nagali kay Kapitan Wendell Tayco ag kagawad bais it Mubo. Ay nakabato na ko ta mensahe aling kay Toto Ibiyap, Tita Kenro, ay taga Mubo ABC, Toto Ibiyap. Ha? Rana karang asawa, manog kagawad, it Mubo man, classmate kong Chari Baltasar Yap. So, nagpanibot mensahe, nga kahapon insigida dong ha? Insigida, maura malang kalik kadasig. Ag sagamat gid sa badasig pag-aksyon, Kapitan Wendell ha? Kagawad baes. Kahapon doon nga concern ni Mr. Rodolfo Salvador nga gindangop kato niya personal sa Radyo Todo ko nagtaliwan banwa nga Merkoles. Haraho sa kanamito na dingdong. Tinamba ka na tay Dolpo Salvador, doon mo nga request oh. Granted automatically. Oh, tinamba ka na kahapon. Nga nairin mong problema, solved na. Pasagamat ka lang kay Kapitan Wendell Tayco ang kagawad baes nga nag-facilitate ko rin pagpatambak una sa sityo Ilawod. Kung inareklamo nga rin nga area nga ginabaha-baha. Ha? Stagnant ng tubi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: At hasta kaina, sige pa kuno tambak. Araw, kaina, sige man nung tambak. Aga thank you gid sa mga quarry operator nga naga ayuda man nga matambakanda kaibahan si Konsehal Arnel Cardenales. So igto man gali si kagawad Arnel Cardenales ay andang area ra yan ang suna gali ra ni Baes ag ni Cardenales ag sanda gintugyan kar ni Kapitan na Wendell kun nagtaliwan patangan ni siguro nga mga binuwan according kay Tay Rodolfo Salvador. So thank you gid. Thank you, Geda, sa Manasig Action, Barangay Official Ita Mubo, Kapwindel, Konsehal Baez at Konsehal Arnel Cardenales. Agun sino pa? O mga taong sa likod ko nasabit nga pagpatambak, rekaon sa May City Ulawod, salamat, Ged, sa Manasig nga pagtugon sa among panawagan kahapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak kaparte, si Disney Princess doong masunod niya Kapitan It Bye Bye after ni Kapitan Pilayo. After ha? After pamata ni Kapitan Pilayo. Imaura rong ginapananaw aga ginahugum-hugum nga mangin Kapitan sa Pilang Adlaw. Lilia Ligaspe Risco de la Cruz. Grabe tanga apelyido. Nga ig to makaron sa ang ang de la Cruz. Ig to makaron sa bye-bye. Ay taga bye-bye man imaw. Kahapon may ginhimong inspeksyon. Sanday Toto Ralph Rimbolat may pa. it LGU New Washington. Ginkomisyon ni Mayor Langkoy Mationg. Ay kahapon nag-istorya kami ni Mayor Langkoy eh. Ay, naturo na si Tutorial May Palang Mana Jet interviewon ay isang naging komisyon ko mag-conduct it inspection. Ginaboytan ko man dong inspection report. Now, daya na tuhoy ko rin ang ginakad, ginkutkutan, may excavation nga natabuo na sa baybay. Pero ginaobra ko no, hot siri. Hot siri. Pero masadya ka ra, dugta nga ra daw, dugta iyata ra ni Engineer Sotico Beltran, ni Daddy Sotico. Nga ginrintahan ko rin ang ascertain Mr. Lee. Si Mr. Lee, tag-ana it, post-marketing na yata, kung diba bagsaga. Negosyante rin mao. Dugaong ko no, sa pag renta at lugta, hay gamiton ni Mr. Lee, agodobrahon nga resort. Resort, ah, dugaong resort eh. Ngayon nagsugot man si Engineer Sutiko siguro. Resort, abiyo rin patindog. Ay golpe lang nakibot ang mga pumuguyo. Nga may nagkinotkot na ito, nagbutak tamburong, agpatirong suba ni karon nga area, naapektuhan ko rin project. Roma subo, ha? Mariyak kagusip, incheck. Ha? What permit sa local government unit, itban what baka to?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wa man it permit sa Department of Environment and Natural Resources. Ay klaro nga nagbayular sa PD 1067 dong Water Code of the Philippines, specifically Article 51. Nagbayular man sa PD 1586 Environmental Impact Statement System. Nga may imo nga massive earth moving ang coastal modification nga wa kait permit ha aguna kasangka environmentally critical area paggabag sa Republic Act 9275 Philippine Clear Water Act ano pa PD 1096 National Building Code ag Local Government Code of 1991 specifically Local Zoning Ordinance ay wa it zoning permit ag kaabo-abo pa nga mga dayi. Di kahapon nag-conduct it joint inspection. Ang ginabuitan tarong joint site inspection report. Ara na ba si Disney Princess sa linya? Bago tabalikan si Tutorial Rimbolat Maypa, representing dong LGU Makato.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay sandarong ginkomisyon kahapon nga mag-conduct it inspection. Pero nakapirma sa raya nga rin joint inspection report si Engineer John Francis Samson, Municipal Engineer, Engineer Ralph Mejia, Municipal Planning and Engineer ba to? Hindi yata eh. Si Miss Saldava or Sadava, Mineral Designate, ang pirmado ni Mayor Leoncito Langkoy Mationg.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Standby. Samtang sa pihak kaparte, matunog nga matunog makaron. O nagtaliwa na bing mga dinomingo o raho, almost amant na nga ni. Nakikita tabi si dating kagawad ng Isbi Buenjoy sa grupo ni Kong Tedarisco at Kong Joang. Kung nagtaliwan nga ni Blessing at St. Gab daw sandaman kay Bahan hasta ito sa Royal Suite Hotel kay ban si Ampod ng Mayor Simonet Peralta Francisco aga kung minatod yung banda kagawad ag dating SB Benjoy nga matsa gina duso makaron na day harisko nga pada ganon di mo't kapitan sa poblasyon kalibo. Di matuod ba nga nga makandidato ka kapitan sa poblasyon kalibo kontra punong barangay Nil Ibardura sa Candelario. Basiga pamati ka is bibinjoy. Minatod gid baga. Ah, nga naghambag ta. Rong grupo na United Harisco, suportado nanda si Binjoy sa pagkakapitan sa poblasyon. Ba, Maria Kagusip. Magastusan ka kara kapitan Nil Candelario kung magmaura rong sitwasyon. Ah, Kapnil. Kapin kon gastusan mananda si dating kagawad Binjoy. Magastusan ka kara Kapnil Candelario Liga President, ha?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Gina-confirm tama lang. Ah, kung kapamati si dating SB Binjoy, paki-confirm abi kung ano ka ba tuod nga ginaduso ka nga magkandidato at kapitan sa barangay poblasyon against incumbent po ng barangay aga Lastermer sa 2025 nga ra. 25-26 nga ra, November 2 nga barangay SK election. Oh, confirmation ba? Dating kagawa ng dating SB Binjoy Villanueva friends, kung nano ka ba to na yung nasagap ko kung nga drone kahapon. Kahapon na kahapon da.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, radyo,
0: todo. At nano ka ba to nga may negosasyon makaroon? Ah, sa magbaganghod nga La Chica, dating Mayor William Sukang La Chica, ang SB member Emerson Sukang La Chica, nga kung pwede magsanib puwersa para sa 2028 eleksyon sa Kalibo. Adios, Maria Kagos. Ano na tabo? Ha? Decide ba naton? Si dating Mayor William, 3 terms. Ha? Nga naging mayor. Bago nagkandidato at governor against Congressman Joven Macaron, nga istan niyang dumaog. Ha? Istan niyang dumaog. San kinig agad? Ha? 70 mil plus siyang. Tapos kumandidato at uman, it gobernador kontra sa batang Miraflores, Governor Joen, araton, nag-aksanta ibaw. Ay matsa, kung sa mga kuano, marathon, milya-milya, tarong distansya. Ang kulihi, kumandidato at mayor against Mayor Jory Socro, nga baw, first time man sa istorya Kalibo nga daw winaswas man imaw ni Kwan, Jory Socro. Aga, siyempre, nag-aksanta ibaw, ay roan ang manghod nga dating mayor, Emerson nga SB makaroon ko bandidato ta nga SB kay Joris ag umapin ta sa tibyog ra ng grupo kaya nagaksan pagid si dating Mayor William pero makaroon may ongoing negotiation sarang magbagang hod yan at chika ka magsanib puwersa preparasyon sa 2028 is this true SB na chika ex-Mayor William na chika ag siin ka mo makandidato sino inyong kontrahon? Si Jory Socro gidman baga bag Philip Kimpo nga tandem.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, radyo todo.
0: Ay matsa pinatawag na ko no pinatawag na ko nagtaliwan nga kung magsa Miyerkules si dating Mayor William La Chica. O hapatagali hapatawagan si Emerson pero si dating Mayor William hapatawag ko ta. Si dating Mayor Emerson wa patako no. Pero daw gina-schedule na nga magkita-kita sandara. So, ibig sabihin, may realignment of forces. Pero nakasandby sa linya live sa Barangay Baybay. Ruan agad mismong barangay. Rumasunod niya kapitan. After ni Kapitan Pinayo. Katodong Lilia Ligaspe Harisco ang Miraflores Marquez de la Cruz. Standby!
1: Radyo Todo Live Report Report
0: Live sa Baybay. Proceed ka to ng Lilia.
2: Yes, katodong Jojet, no? So na-mention mo ganito kagina, direktamente kita ya sa maya Barangay Baybay, ya sa maya Banwait Makator. Ayaro, may kaangtanan sa ginreklamo, no? Actually, pila ka, mga tumuguyo, hindi lang pila, kundi dahil kagaabanan ka ng mga apektado din iya, mga mananagat, mga negosyante it ng the operated hatchery katotong jujet.
0: Okay.
2: Nga raan na sa abiit nga itubi na para sa anda nga mga tangke para buhion do mga sagpo nga anda nga gina culture ay halin iya mismo sa baybay. So since nga ongoing makaroon actually rung ano rung ato ni LGU makato kahapon rung ato niya municipal engineering office. Okay, agro-ato niya taga-municipal planning, taga-menro, Kaya, iya kahapon na pati gayon, it joint inspection. Bangod sa nag-abot, magyanik ka nga reklamo. Katodong jujet, no?
0: Okay.
2: Bangod kung pag-brown na nga it ng ano, no? It ng tubi. So, nakita sa atin na live ng... Para mismo kita sa piit ng kwan, it ng gawod, no?
0: Mm.
2: Actually, dapat na dahil na area. Dahil kita nyo mga paga.
0: Wow, Maria Kagusip.
2: Tara, no?
0: Inakad nga raga. May mga dagag ko pang bato.
2: Yes, ora mga debris, ran. Doon doon mga debris, it mga kader nga andang agin.
0: Wasak?
2: Wasak kay... Wow. Actually, ang dahil nga area nga raga, nakapalibutan tayo, it kader, dahalin it